0: Hanugon, sa una, what about ako'y problema nimo? Pero karun, giluod na ko nimo.
1: The Edison Story. Hashtag Dear IFM Ulipon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Pride Detergent. The Edison Story. At tangi.
2: Ang Idol mo, DJ.
3: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may mag-itik. Idol, Mami Tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: headlines. Iuna radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abrira imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapuggan pa ni sila pagkatuot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na, IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM balita,
4: IFM balita sa buntag.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.

0: 93.9 IFM, mapugnan pa ni Idol, oras sa IFM, alas 8.12 na. Welcome na diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag, mga Idol. Adlaw karon nga Martes, ikaduhang adlaw sa buwan sa Hunyo. Kumusta man, mga Idol, nakapaldo na ba? Or napakdot na sa pag-abot sa ikaduhang adlaw sa Hunyo? Ang importante, mga Idol, nga kung napakdot magganigikan sa sweldo, at least nakabayad ka sa itong mga bayro na itong mga obligasyon. No? Sa atong mga kaigsuunan diri sa may barangay Kamputhaw, maayong Buntag, samtang namahaw, unsa may mga pamahaw sa mga kugihan ron? Sa Idol Boy, kinangita pag sabaw-sabaw dito sa gawas dol, kaya yan yung kalumanon, mangita siya gutan bisaya ko no kada bunta. Moranig, dili mahimutang sa Idol Boy, kini kahigop og sabaw suutan bisaya. Atong mga idol nga nangapi na mainit na karon, unya nagsamtang nagtanga-tanga. Ano ginang basta mga pita, mga idol, di gid pwede nga dilitan ninyo magtanga-tanga, mga pi. Unya sa mga nagbiyahe karon, atong mga idol nga padung na mo duty, dasig-dasig mo sa inyo ha, mga nagkadayang lakaw, mga idol ha. Ya pamliti taon mo, hangyo o lang ha. Na tunga-tunga na raba sa atong tuig 2026, mga idol. E nga, pilara ka pamilok. Wala na, 2027 na po. Standby mo, dira idol. Parting daghan na sa atong mga hisgutanan ng mga balita karong buntaga. Standby lang. Atong mga headlines sa atong taga-agpagtaga. Doon niya, syempre, ang diskusyon ni ang mga live reports sa atong mga radyo man. Ang diskusyon ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya ang bugno sa bubugma atong pasudlo ng babae speakers linya nga si Maria B. Standby mo dira idol ha. Nidalik niya taong Facebook Live para sa mga idol nato nga sayo kayo ng mata. Ang sayo kayo ng mata, maoray swerte karong buntaga doon. Standby na ha, 0923-112-8701 ang atong text line. O yung report sa itong Facebook page, Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Ang atong mga taga-barangay Sambag 1, nga perming naminaw sa ito, barangay Sambag 2. Porteng nga daghanas maminaw na ito, Dradol. Nagangking salamat ha. Mamahaw, mamainit, para dili magsapot sa buntag. Standby, Idol. Kininyong chinita nga witty, yung tigbalita, Idol Mikey. Standby, ang team bubugma pa ba sa Idol Boy Ki Maria B. Inyo na makauban, mga idol. Oras sa IFM, alas 8.15 na.
1: Three point nine IFM.

0: sa IFM alas 8:25 na. Good morning! May buntag mga idol. Lami kay pamahaw ang uban, oh. May buntag ato sa natin bayaon ang tanan nato mga nakauban diri sa atong Facebook Live. Salamat kay ni Jojo Tobis, ana siya nga regards ko na siya ni mo idol Buiki. Laliman ka na 2013 pa siya nga listener idol, murag maupay pagkataon ako diri sa IFM nang panahon na. Salamat kay idol Jojo Tobis, si R Joey Canstunao, ang atong suki nga driver Bulacau SM idol El Pardo, Modern Jeep. Ana nato mga modern na Jeep drivers. Salamat kayo mga buutan, mga gwapo, mga kugihan. Salamat kaayo si DJ Tina Kaila, jud ko ana si Jojo Tobis. Salamat kayo idol ha. Ato ate Roxy G. Kay Paldo pod bis pamahaw pa kape karon ni idol Buiki. Salamat kaayo ate Roxy G. R. Joey Canstunao, again, salamat kayo, idol. Kinsa pa to, dari si Barbara Kevin, nga kanunay sa nga nakiguban sa atua. Chris John, usa sa pinaka-OG. So, nga pa niya nga, nagpahiti, rakuno siya during the pita, loyal listener, Zoy. Chris John, again, salamat, salamat kayo, Chris John. Standby, idol, kaya ito tagapagtagad ka rin ng headlines sa itong mga balita karumbuntagan niya. Siyempre, ito na makauban, Attorney Rufio. Standby lang, oras sa IFM. Alas 8:26 na.
1: Headlines. IFM. Balita.

Maayong buntag, Subo, oras sa IFM alas 8.27 na. At daw karon nga Martes, sa Petsa 2, tinibuan sa Hunyo to 2026. Ania ng headlines sa itong mga balita karong buntaga.

0: alang sa ito mga balitang lokal. Kayo, maghisgota ni ining panghitabo ni pagsilaob gayud sa atong balita gawas sa nasod. Pero sa atong balitang lokal, kampanya batok ka sa illegal nga drug racing mas gipastrikto. Samtang Right to Care Executive Order gipirmahan na ni Gobernador Pambre 4 subay sa pagbukas sa Pride Month. Alang sa atong balitang negosyo, big time oil price rollback ipatuman karong adlaw. Sa atong balitang paugnat sa kusog, Pinay tennis star og check tennis player Nicola Bartonkova sayo nga mitapos silang WTA 125 Birmingham Open doubles. Alang sa tong balita gawas sa nasod, kayo misilaob buman sa pagbuto sa Hanwha Aerospace Plant sa South Korea, 5 patay. Samtang sa balitang entertainment, inilang komedyante mihinumdum sa mitaliwan nga bana atol sa kasaulugan sa birthday ni ini. Mayong buntag, Sugbo Idol Boyki, good morning.
1: Good morning, Idol Boyki. Yung buntag, may buntag, maklaro ra ba niya?
0: Maklaro ra, Idol Boy Key, okay. Ang imuhang ka fresh karong buntag,
1: kay humana mag
0: naghilamos ugutan Bisaya. Pero Idol Boy Key, atong pasalamatan ang tanan nato mga idol nga kanunay naminaw sa ato ano, nagdalikya tag Facebook live ya daghana bas mga OG listener Boy Key nga kanunay nga.
1: Ni appear sa ako ang timeline ng ato ganing Pinoy Henyo experience.
0: Pinas na napod.
1: Ano di
0: makamakalimot ana Boy Key, pwede ilubong na nasimot.
1: Like 2013, 3 ka tuig na sad.
0: Uy, grabe.
1: Na nakabisita ta sa Itbolaga Studio. Niya.
0: Na pildi ni. Ni Rizzi.
1: Kapag si Mikey, sa tanan lang mong mga technique.
0: Sa tanan pag yung mga technique, ito po siya nakalimutan.
1: Oo, nalimot siya sa Bisaya sa kanang chin.
0: Suwang. Sa chin, sa chin.
1: Sa Bisaya pa, suwang.
0: Hindi ko kalimot ato.
1: Sa mga 20 mil na unta ito.
0: Goodbye. Okay, okay, ro. Tag 10 mil was ito ato. 10
1: mil ba? Ay, sabaw, Mikey. Nakaupan pag ina ko
0: si wow, wow.
1: Bless ko ako, pero medyo, kuhan palagi, o pang agiratokin
0: naman. Mga bulingit pa rin nagoy. Nakaupan sa ito na ito silang Papa Joe.
1: Si Papa Joe, diba? Si Papa Solo.
0: Na po sa buhat, Idol Boy.
1: At makauban sa Win Radio sa una.
0: Diba?
1: Kaya ang na-represent na ito, Win Radio, RT, o IFM.
0: Oo. Pero salamat ka ayon, no? Kay, syempre, ang opportunity Boy Key sa RMN.
1: At alag sa so, pagtaon-taon, ingon din, picturean daw ta niya, ingon nga, mo-present daw ta niya, kita siguro kita'y batanon doon, kamoy una.
0: Pero alas 8:30 naman, Boy Key, diri sa tas atong ayaw sa balitang showbiz. Kaya na showbiz, magkaayon na nga kinabuhi na to, no?
1: 2013.
0: Diri sa tas atong balitang showbiz.
2: IFM Balita Showbiz.
0: Mga Marites! Idol Boy Key, kaning usa ka inilang komedyante manggod ato sa pagsaulog sa birthday kagahapong adlaw, Idol Boy Key.
1: Yes, Mikey.
0: Mihinumdum siya sa iyang mitaliwan nga bana. So, bali ang iyang paghinumdum, Boy Key, medyo emotional. Kaya kana bang first birthday niya nga usa siya kabiyuda.
1: So, then, no? First yeah. Anniversary,
0: yes.
1: Death anniversary.
0: Yes, mas lawam gani, Idol Boy Key. Kaya ba bayata nga, kanabitaw nga, maskin pa man uga, adunay mga kakulian sa relasyon, kanabitaw magpabilin, magiging atong paghigugma sa atong pares, no? Atong i-reveal Idol Kenny sa ato sa iyang kasaulugan sa 47th birthday. Gihinumdum ni ining maong sikat nga komedyante ang pagpanaw in town sa iyahang bana nga si kani si Trevor Magallanes. Wanay lain pa, Idol Boy Key, ang komedyante nga si Rufa May Quinto. No, actually didi gahapon Mayo 28 mga idol iyang gisaulog iyang ika-47 nga adlaw na tawhan. Unya sumapalagi niya emotional kini nga mi-share, Idol Boy Key, nga ato sa maong kasaulugan mausag kuno kini ang kumbaga first birthday niya nga wala in town, no, ang iyahang pares nga kini si Trevor mga idol. Suma pa niya nga katong nga buhi pa ni iyahang mister mga idol na himo na gina nilang routine, Idol Boy Key, nga mag-travel good sila, mag-celebrate sa Mother's Day. Unya lakip na ang paghinumdum pod sa kamatayon sa inahan ni ini. Birthday pa jud ni ini, unya Father's Day pa jud, Idol Boy Key, pero mo lagi ni karon talag saon ang pagsaulog niya sa iyang birthday. Kay suma pa lagi nga tuod man mo balik sila sa California kauban si ang anak na si Athena. Apa na mausad ni ang pinakaunang birthday nga wala intawon iyang bana mo na nga giningaw intawon siya pag-ayo Idol Buiki, no? Mm-hmm. So kana ba nga ang mga fans pod kay forever pod nga kanang nga nagasuporta bitaw ani ni Idol Buiki, di padayag pod sa ilang pagsuporta intawon sa mong komedyante kay kana bitaw di ka mag-expect bitaw Buiki kay grabe kini siya ka positive og aura, grabe di mahutdan og mga banat intawon maskin pagadig bagulanon ang mga balita lagi pa ni siya sagol nga go go go wala gid gihapon ni siya sama pala kini Buiki, you will be in my heart forevermore, go go go
1: wala gihapon siya oo pero buwag na sila may kini ba
0: yes doon na mga kakulian Buiki pero I think na remain sad siguro sila as friends sa Idol Buiki taliwa sa ilahang panagbuwag ni panaw ni si Trevor ni atong July 31 sa niaging tuig mga idol sa edad nga 40 anyos no again mo ni ang atong ayaw sa balitang showbiz Idol Buiki ang atong dungag pa nga mga balitang lokal balita nilang idol kay ni nilang idol bi atong taga-agpagtagad pero diri na ta ato na ni taga-agpagtagad kay ni ana si Attorney Rufil daghang kay tag mga balita nga hisgutan karon Idol Buiki
1: and of course Mikey inikaw man ang Attorney Rufil kay ni hisgutanan ang ato ang bugno
0: sa bugma standby madara Idol kay mabay speakers linya ato naging makauban
1: unya ilang atgan Mikey kay diri sa FM for the month of June tungod kay balik eskwela ba?
0: Balik eskwela so, bitaw balik eskwela bridal month Junio. Pride month
1: oh. Papremyo sa Hunyo ni Idol
0: yehey
1: sa mga inikanan at pinunaan so pag atangi
0: papremyo sa Hunyo
1: atangi ang BBG
0: BBG oh,
1: Bike Bugas GCash
0: ah ganahan ko na Buiki pwede sa BBC
1: pwede sa BBC
0: o sa BBC
1: Bike Bugas Cash oh, oh, pero masibit ang BBG GCash GCash
0: bitaw bitaw BBG Bike
1: Bugas
0: GCash okay
1: atangin na ninyo ha unsa
0: ang pagdaog ha BBC
1: kuan man sad na
0: abi ko bibiko okay standby na mga idol ato na ni tagapagtagad ang hisgutanan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok sa straight to the point diri sa IFM
3: Exodus kanang libro sa Exodus chapter 14 na katutuan mang higalang gitunga ni Moses may galang Red Sea kay kuan naman kanana ang matawag nato mga higalag medyo matawag na to mahigalag na trap naman sila no sa ilang pagka-trap na ilang mga higalang si Moses nagampos Ginoon sa unang ni Lord na nga niingon ka nga akong dadon ang katawhan sa Israel padong uli sa Holy Land unya ngano man ang gigukod ming mga sundalo karon apsa na ni kini amay dagat matrap na sa dagat so ang gibuhat ni Moses iya mga higalang giampuan iyang gidupa niya mga kamot og iyang gituyod ang sungkod sa dagat og napikas ang dagat. Sus, nahimu mo nagkalsada. Eh. Motong ng lakaw. Itabok mahigala ang mga Israelites. Nyahapit lang sa map siya. Mag-trilling kayo ba? No? Gihimuan ganyan ang mahigala o movie katong Ten Commandments. Pag-abot sa unahan na, pero biblical na, na nasa Exodo. Libro ng Exodo. Pag-abot sa unahan mahigala, kinini ang gituyo na po niya balik ang sungkod. Ano din sa maapsan sa mga Egyptian soldiers? Ito mga tao ni Paraon, pag tuyod niya balik sa sungkod, ni balik ang dagat. So, daghan na nangamatay ng mga sundao ni Paraon, mga higala. Ha? Luwas, si Moses o gato mga Israelites. Inana mga kagilaan tong giubanan sila sa Ginoo, sa gikan sila sa nasod sa Egypto, padung uli dito sa Holy Land. Kini kong Egypt, mga higala, kanang Israel, silingan na na, nag-adto mo ko ng mga lugar na, kanit lagi siya. Kuanan mo, kanabang, tingali, itong unang panahon, lakaw rin na kay. Sa unang panahon, ilang gamit may kala, itong mga kamel, itong mga asno, mga kabayo, may nana. Ba't ka nun, kuha naman ito, land trip naman itong dito, migikan sa Israel. Padong, dali may exit sa Egypt. So, kuha na gina sa yuta, lagi na siya. So, kanin sila, nagbakta si sila, hanto ni abot ang point niya na trap sila, kay gigukod sila sa mga sundao ni Paraon. Motoy, usa ka na kong milagro po, daang, kista, daang tugon, usas mga dag kong milagro nga gihimo ni Moises. Nga diyang iyang gipangayo mahigala kay hapit na sila maapsan sa mga sundao ni Paraon. Kinikarong bagong panahon, mahigala na may pastor nga nanundog. Ha? Iya mahigala ang giampuan o gipikas ang dagat. Bebebe, ato ko nung tanawin ni mong video ko nung dumi. Asa mo ito dong? Asa mo itong video dong? Asa mo kinikinik? Ah. Dahil sungkod na hindi ka nagagat. Okay, sugat yung baon. Tanaw. Uy, uy, uy, uy, wala mo na.

Daga no, da. Kan aw niya bigla yung tunga unang dagat gisugat ug baon gi banlas mahino siya. Di madah na kaingon sigot sa DMD di madah. Lahit ng panahon ni Moises, ha? Kaya katos Moises may galab, dool mag itos Ginoo. Niya, ikaw panitan, pastor ka, o, sa imong pagtuo-dool na kas Ginoo, pero banabanaan na sa maayo, oy, ugun sa bagyo na. Unsa man gituyo ni mo yung tungaon ng dagat, tunuhay, pal, testing lang yung kagsamang, kay? Nanakita po yung mga membro nito, usad na, mo. Pero bitaw, tinubitaw, no? Kasi pagkakaroon nga panahon, mga kaigalaan, ka na maghimog milagro, naagya po na hantod karon. Kana bitong, naakas panginahanglan yun niya, mituog ikas Ginoo niya, naginahanglan ka milagro. Pero anay good inday, kay prasa man inganing, yan tungaon ko na yung dagat. Katumong kang Moses mahigala, kay natrap na mo sila, mautungap, iya mahigala ang ampuan niya mapikas ang dagat. Ha? So muna yung mahigala na hitabo, pero kaning iya lahi ni. No, palihar ko ng, katong bitong kang maniha sa bitaw, pastor mas atos maniha day. Nagsunog sa iyang kaugalingon, no? Ni sunog sa iyang kaugalingon, mahigala, unya, dire sa may plaza independensya, porbidang disura ginuuntong kalakiha, no? Nasunog ginoon siya. Wagid siya mahigala maluwas. Kaya mo ito igingon niya, magsunog sa iyang kaugalingon, kaya maluwas ako no siya mga sukit di paminaw. Porbida, pagkahuman, na, ang iyang mga membro nga may nagsunog niya, gipangkasuhan pa hinuntong pagkahuman.

0: Atong oras sa IFM.
1: Alas 8:44 na.
0: Ato na pasundo ng babae sa Pekastin niya, Mikey. Kaya kung di ni makasundo, itambog ko na sa dagat sa pasil ang dinikasundo na. Life!
2: Ano ka naman nagyabihan ang date? Ano ka naman nagyabihan?
0: Nga nung imong date hide 2028, man. Kasabi ko na si Kenny.
1: Gano'n na, unsa?
2: Pati si Kenny, hindi siya katoka 2018 ko na hire niya. Masamot pa, anak. Kanin yung katawaan ko 2028 ko na hire, anak.
0: Yung ID mo yung kiba, naabot na siyang kamot. Yan ang chat na ako. Ano mo na, DJ Buike, kung ID date hired 2028. Pariha, mura lang magkagpariha at nung ga-viral ngayang tungaon ang dagat mo yung siyang peg, bugay.
2: Nalamba siya, nabalik at ang ginilambat niya.
0: Pastilan. Pero kay ba kaon siya itong hisugutan karon Maria B.
1: Wala, Jude. Wa sa Jude.
0: Gipamulta na ni Cebu City Mayor Nestor Archival Bogart ang katong lalaki nga naglabay sa basura. Na videohan. Pero makaingon unsa to Bogart?
2: Pilay multa di ay?
0: Pila ti amount sa multa ha? Of course kana murag gifollow lang sa city ordinance ba meaning kana ganing il oy
2: na
0: Mhm. Kay bo ka naminaw di ay nato ang ato ang mga higala no ang taga Uratex sa monoblock naka tune in karon og Uratex foam on atong mga higala from uy, naminaw di ay karon ang atong mga higala from kinibang unsay tawag ani mga suking tigpaminaw from Unilab. Hello to Sir Boss Ian Anthony Pablo. Sir Ian, nagimingaw na rabataan nila.
1: Uy, may bunta. Gimingaw ko nilang, Sir.
0: Ay, alaksan. Tayo ng lawas, bayo flu.
1: Beta. O, grabe lang masada. O, gasunod masada, Buiki. Pero, pangandam.
0: Unilab, oh, Unilab.
1: Sa ato ng medical kit.
0: Kana, di ba Bogart? Am I kya?
1: Of course.
0: Oo, oh, Unilab yun, eh. Alagang Unilab. Unilab quality. Okay, arita. Balik ta sa itong isigutan. Okay, maulag yun sa mga nagpaminaw karon ba, mga idol, mga suki na to, Bogart and Mikey. Kano bang gipamulta, di ba, unya? Na videohan unya gipamulta. In fact, ang ato gani post sa IFM anak kay ako maganing gihangyo ang team nga i-blur lang ba kay lumaisan ba yan? What to think ba? Makaingon ko ba? So sa kadaghan o magsigig panglabay o sa
1: pa? Kana, maod yung idol boy
0: kana, ang ato ang manggod lahi, manggod na ang ordinansa na ang balaod but ang pag-enforce, ang pagpatuman, these are two different things, idol. Ang balaod o ang pagpatuman sa balaod, di ba, guard? So, mauna in town, kaning maong lalaki nga na-videohan, aktuhan, nag-viral ni iyahang video Maria B. nga maulang ginayang gihimo, nilabay niya, nasakpan siya. So, mauni nga, nagkuan in town, no, kanang looy kay gitik.
2: Makakita niya kabantang ato niya?
1: Kaba?
0: Day, kanang, kalmahi lang day, okay lang ka, day? Ano ka tumuon niyo?
2: Kung siya lang kung ahon na ka-fronting si Select, maglabi niyong maturanin po, maglabi na mamon.
1: Nasa Joy. Nasa Joy, o ba niya nakaingon lagi sad sa komento nila, Idol Boy Key, mm-hmm, bang kung wala siguro kuno nasakpan or wala sa gito yung pag-una-una, bitaw?
0: Di, honestly, no?
1: Pero, apawata na sa gito, Boy Key, kumusta di ang basura sa dakbayan sa Subo?
0: Mikey, naamtay balita, anak, nga gibalik na at na punta mang labay sa kanang Aluginsan, no?
1: Mm.
0: Pero, ang ako ba, actually,
1: Nagganti
0: kang komento, kamay lang.
1: Kamay lang,
0: kamay lang, Bogart. Nagganti kang komento. Uy, ato sa nang protektaan kay Dindo, trabaho sa nang Aluginsan in town. Naara bala diya ang Hermit's Cove, ang Buho River, o uban pang mga nindot nga talanaon.
2: Ang kurbada ni Maria na anin po.
0: Nagay diya easy nature nga campsite. Listener, ba nag-IFM o DOHP?
2: Contribute sa mga tao sa Taga-Aluginsan kay out the country siya permit.
1: Unsa-unsa iyang gingon?
0: Out of the country kuno ka permit.
1: Kasi out of the country dai. Wa pa ka kahibaw nga nami gipalit dito sa China. Dato.
0: Karon ba atong hisgutan ang kalikupan? Actually dako kay ko og pagsalig no nga.
1: Kahibaw gid mi boy kay dako jud imong pagkatiman sa kalikupan boy.
0: Cebu City Mayor Nestor Archival kay environmentalist ba na siya, Mikey?
1: Yes.
0: Diba? Oh, oh. Engineer, environmentalist.
1: In fact, na siya iyahang Eco Archival House.
0: So I just hope nga kana bang magamit niya ang iyahang mga advokasya karon ako sayod ba tanga dili magud na inan akadali no sayon na storyaan hisgutan pero Listen kay na ay mga laing mga considerations kinsa mga maligsan etc. Pero obito nang gusto taog ka nang ang leader ba nga doon ay political will. Di ba? I don't know kung mauban ni ang ako ang example. Example, Baguio mayor sa
1: Kerdong
0: Labugard nga ang inala ba?
1: Hello!
0: Kailara ba nato ang kwan? Kailara ba nato ang reporter?
1: Kailara ba nato ang reporter?
0: Pero balik ta, balik ta. Wakulay pangutan-on ba? Di ko mutakol, anak, no? Kay iyaha mo ng performance. Ako, dako ko pagsalig ni Mayor Nestor. May buntag diha, Mayor Nestor Archival. Kanibang, di ba, nasampulan, no? Niya, naan ang balao, daan may multa, etc. Naamtay gitawag nga ka ng mga barangay, etc. Term na nila, BEU, Barangay Environmental Officer, something inana, no? Something inana, di ba? Mura sila under ng mga, same anang seset, di ba?
2: Oh, yes,
0: no, di ba? Karon ang mga tao ba, di ba, hanap kong multa? Wagi! Di ba, kabantay ka na, maingon, pila man, 1,000, ibutang pa ganina, bawal, magtapo na basura, multa, ana, 5,000, multa, 10,000, pero, so far, wak pa may, ambot, ugnaay na sa ampulan, maunay, karon. No? Pero, kung pa may pangutanon ba, pakyas ba, ang ato ang Cebu City Government sa pagpatuman sa mga naka-ready na ng mga ordinansa o balaod kabahin sa paglabay sa basura. O para ninyo, dili sila pagkasdol, naana na ang mga tao lang, may kay mutago-tago, o walay kamera, butang! Labay! Pakyas ang gobyerno or maayo lang dyan kay Buiki, mutago-tago ang uban, nga iwa, ilingipikas, labay! Ito, nakita naman ito, videohan man. Okay, Bogart, ikaw ako unahon. Ikaw ako unahon, kaya di man yung politika.
1: Saba anong kay ka?
0: Saba kay ka, ikaw ako unahon, latos, lahos. Ay,
2: huwag nyo siguro na pakyas mga
0: ano. Awa na pakyas.
2: Awa na pakyas, ay ano man. So, siguro yung mga ano sa kadanggan, yung mga basura, mga idol, kaya ato sa landfill, mga idol. So, kung like yung mga idol lang, mga katawan, mga idol, ina yung nag-tipo nilang basura, mga idol, na tapos yung nilikuha sa kalang mga garbage collectors, mga idol. Otherwise, mga idol, if ever dinabay sa mga idol, why basura ka lang? O sa aluginsan, mga idol, di ba? May buong nalang tang asa na kimutang ang basura.
0: Pero sa balaod, Bugad, sa paglabay, ka ng mga pagpatakag labay, Bugad, sa imong tanaw, wala, gipatuman na sa gobyerno, pero ang mga tao lay, may kayo matago-tago, anak.
2: Kung gisulti para na ako mga idol kanang kuan kanang gituman yun sa mga tao kay otherwise mga idol kung ilan na ginaboy sa kasapaan mga idol why pagkulong
0: sa mga kalbis so meaning pakiyas oo wala na pak anap na sa tubo o sa naibuhang idea po guard
1: wala na pakiyas
2: okay dapat na kulit ang mga garbage sa mga garbage collectors mga ato sa landfill
0: okay sige Mikey Latos Lahos
1: bye bye sa pikas linya sa pagkangan nga wala gihapon strict implementation pakyas gihapon ng gobyerno kabahin ni ining pagsulbad sa itong problema sa basura
0: kay
1: maskin pa magkapila ta magingon mga ito tanawa ra gyud ang segregation ini tan-aw nimo diras kadalanan ay gasagol ang sagbot ini tan-aw nimo dito sa mga namunit nagsige pa og segregate kay ang mga katawhan dapat gyud masampulan gyud kay kung masampulan na ngara na magidahinay og problema gara naman ning kamot mao nay nakaparat ninyo mga idol
0: so kung kamoy pangutan ng idol pakyas bang gobyerno sa pagpatuman sa mga balaod kabahin anang patakag labay no indo taon tanong nga kana bang ang kanang penalty astication 3 days CPDRC ano ba
1: dili lang basura pero kani
0: dili lang kanang term ana nga kanang sa kwan lang may kika na lang sa mga kanang sa kanang kapulisan lang ba na mga kanang preso lang Bugart ba pila ka adlaw
1: Madetain no, kay para dai kahadlok. Kani okay kit ang gyud na mo dito sa babaw buiki ay. Kanang mga sabon boys. Unya kay baka di ba ni first time di ay mahisgutan lang tani hadi ni siya first time niya. Actually lang kanang
0: di lang kuno ni sabon sa uno daghan pa gyud sila laing product.
1: Na kay mamaligi musod gig mall buiki. Na kani uban niya kana bang moana nga libre niya dito.
0: Di mo lagi ang giingon may libre Bugard di nigbutang na sa plastic mo din nga apilan ning duha o di tagkuan ra ni. Oh my god, wala
1: na pay pinaana na pay mga pakapin istorya nga kaila ni kuan.
0: Oh, bayon nga kuan dai ka kanang Manzanares. Uy, si kuan ba si katoy mong tiyo ba si kuan.

0: pag-art care. Kita na ka nila, Maria B.
1: Nila, pero kita ko picture nga murang mga lakit lang na murang nasa sa nasa klamista na murang kita ko anak interrogate pa to sila anak
0: yeah, nag tanaw ni mo sila sa katong field ba nagputi lang unya wala gi kanang logo ilang mga sinina walay ID na nagchinila sa ganining uban so example kita ba example lang ang pinaka latest nato Nescafe Classic so nag red shirt nag pants may nana ba kay kasabutan nag representar ba sila sa ilahang brand unta pero pangutana pastig dili gini mo ang brand madamay na nuni mo ang brand sa sabon. Yes,
2: na. Na, uy, parte pa kadako. Ah.
0: Kayong
2: dako kay mga putos.
0: Ya ang gisud lang uban og tarong gid ning promo. Sud yung plastic mo guys nga. Naam ni mga eco bag, naam ni mga inana ba? Oh, mao ni ron.
1: Kayo ang brand sa sabon.
0: Unsa guard?
1: Ilado kayo ang brand sa sabon.
0: Ah, dili sad ingon nga dili sad ilado. Of course, atong kliyente. Mao na diha na lang dapita, dala na ko panganlan kay kamu na laylik-lik dito sa mga social media na itong post niya. Sige, lablablab lang sa mo. Asa may bugno ron kay...
2: Dili, dili, dili, dili, dili.
0: Ang saan pag no bugart? Ang saan?
1: No!
0: Lablablab lang, walay away ha. Lablablab.
2: Dili, gihapon, dili, gihapon.
0: Huwag ka mo'y pangutanon, idol, pakyas ba ang city government sa pagpatuman sa mga ordinansa balaod kabahin sa paglabay sa basura? O para ninyo, wala na pakyas daloy, kahit naging o ang mga tao, may lang kayo mutago-tago, ilingi, pikas, labay din sa pa, pikas, labay din sa dagat, huwag nag-video, anak. Ay, nato. Lablablab lang, di mo mag-away doon, ha?
2: Dili, gihapon.
0: Pwede na sila mo text sa itong text line, Mikey.
2: 0923-112-8701, mga idol. Kumento mo ang mga mupanig na ako, taganta mo, Jolly Buyog.
0: Oo, pwede saan kayo nga mo message at itong Facebook page mo, Gart. Kami ang Team Boo.
2: Ma!
0: Buwa na yung kakadasay mong kapidi ay? Hala, naarap tayo mga
2: abo therefore, wak na
0: daghan na kayo din rin mga pink na gisot
1: ako magaling ko ni ko nga yung idol boy magdaka kong bitbitan wak na ID naman eh
0: na ako pag itiyang t-shirt di ha idol kaya di bantay lang siya kasi mukhang inahan
1: Napakit-cute na siya gapon kay gwapo man niyang ka-atbang.
0: Ay, maudi ay.
1: Ang iyang pahiyong from kuan yun, uy, abot
0: na. Ba kay babae.
2: Buwa-buwa ba yan?
0: Blablab lang saan.
1: Nanak ko, kagulingon ba sa itong anak ni Jun Chan, natural kung kuan may ka ng giyo ko mo siya, pakit-cute. Siya ko, pakit-cute pa niya siya. Ay, maudi ka na na, gwapo nga laki siyang atbang.
0: Blablab lang sa mo din sa mag-away, ha?
2: Dili, gihapon.
0: Day ka po gan sa pagkatod sa lagunang balita.
2: Katak IFM balita.
1: Idol Kenny,
2: dinali siya kapung.
0: Ang pinggo pa.
2: Ayaw.
0: Idol Mikey, report karon ang update sa pinaagi ni Radyo Man na Arnold Bustamante. Unsa na may lakang sa city government kabahin ni ini. Straight to the point, Dre.
2: Sa IFM.
3: Sa mga GY Square, dapat sa mga merkado. O dito na po nangatang, o nanaog kining mga mamaligyahig sabon, o niya mamara o mga sakinan, o bubaligya ang ilahang sabon, niya gawas ani ka sa mga tutorial, napoy kining pangpahumot bitaw si Rina.
0: Oh.
3: Naman niyo paglaba, butanganin mo o kaning liquid, aron nga muhumot ang imuhang sinina ka sa mga tutorial. Ang una ani, ang ilahang himuon mao ang pag-agmi sa kining customer nila, kining mga driver o mga sakinan, mga auto o mga POJ ka sa mga tropil. O niya ilang ingnon nga tag 200 ra, o niya doon na po'y mga pakapin sila, o niya doon na sila mga promo, o niya kuwaon niyong ID, sakto itong ingon ka ganina sa lalaki ka sa mga tropil sa nag-viral nga video, o niya nagtuho ka nga 200 lang imong bayran. Naghanak kay kag na nagulitan nga produkto ba? Maabot na o kapin sa 600 na dahil mo mabayaran ka sa mga tonorofil. Dinhinanahit na mo ang reklamo aning daghan ng mga kaigsuna na ito na naabot na ito sa buhatan sa kapulisan. Muna nga, human nga masayod nga naara sila din sa GY, ang ato nga mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit, kining TMRU, ubo sa kamanduan ni Police sa Colonel George Ilana, ng Hepe sa Cebu City Police Office, ipa-intercept sila ka sa mga tonorofil. Gidala nga ito sa Cebu City Police Office. Alang sa imuon nga investigasyon o ikuhaan sila o validation, interview o niya documentation sa ilahang identities kasama ito na profil. Kamanan eh, gawarningan lang sila, giturnover niya

0: sila ngadto sa barangay, sa may barangay Lahog, unya giubanan sila sa taga Mabulo Police Station aron sa pag-record sa ilahang stay diri sa Cebu kay mga Tagalog wa ni kasagaran kasama ng
1: tanan. Mga Tagalog.
0: Oh, nya naabot na dili sila ngadto sa Compostela, Bugo, Dan Bantayan, uban pa nga mga lungsod, mga dagko nga mga lungsod diri sa Metro Cebu kasama ng tanan. So dili lang sa dakbay sa Sugbo, unya naka kwang gini naka hatag ng atensyon kay ang mga ipang agni nila sa sabon. Reklamo man. Kay maman lagi ilang bonus. Angka ka ng angkunon kay ngayong gagaw, labi na nga makaduhog sa pangan, apelido ni mo, for example, Galinea. So, ang wigo na itong usaka, salesman ka sa mga tuloy, parinti ta. Iwan na yung, parinti ta, iwan na ba. Hantod nga.
1: Siyempre, ikaw, kung inyong ka kasama anol niya, parinti mo na magkagmalukmay gamay.
0: Ah, malukmay kagamay. No? Silingan ta, saan ba yung bahay niyo? Sa ano, sa Mandawi? Oh, nandoon din ako sa Mandawi, nakatira noon. Ano? Oh. Inana dahil na mga istorya ka sa mga Torfield para makuha ang imo ang...
1: So, ganahan na kang mupalit, Nol. Ganahan na kang... Oh, sige na lang, palit na lang ka. Kaya imo mo na yung palintin.
0: inana, ang ilahang pamahagi ka sa mga Torfield para makuha ang imo ang kuhaan ka ng looba. Maluoy na ka, hantod nga, mukumpensa na ka, hangtod nga, makuha ka sa ilahang... produkto nga ang unang gitanyag 200 naman. Oh. Ang gumabot siya og 600, 700 na. Kinahay mga pakapin, kini mga pahumot sa sabon, ug uban pa. Muna, nga gipasaylo lang sa nila kasama sa Rorofil, ni Kerne Minanan, nga kung makitaan pa sila pagbalik de Eskarsada, takop na sila diretso. Kay naka-obstruct pa sila sa traffic. O niya gawa sana, piligro po sila nga madasmagan. Muna, ang ilahang gihimo lang sa unya dili lang ni diri sa Cebu City kasama sa Todoro Pilo sa Cebu province abot po sila sa Mindanao kay gatong nga mga kauba, mga amigo dito nga naabot ang atong sibya dito kasama sa Todoro Pilo text man atong nga naabot lang diri kasama ang Arnold
1: ya bitaw ni abot ko sa masin po na naabot po ko na sa kuan sa Dinlite bibihan din gihana ni Arnold.
0: Oh, mga abot lagi, abot ana nga mga lugar kasama sa Torofil niya, puro na nimo mga parente. Tanang mga iyang magian puro gina nila mga parente. Nahinoon naka nakagawas na sila kasama sa Torofil o niya gibuhian pod sa Lahog, Barangay Lahog sa mga barangay official lagit na ang Mabulo Police Station.
1: Ang ato ba kabanalitan og pamaligya, di mo diskarte lang kay pamaligya nga tinarong nga pamaligya. Dili kay imong mura mo gunig ilad style kasama Arnold, parahon ka. Unya unsa ning ilang kuno na kuno promo inana mo na ilang pamaagi?
0: Ah, na mga promo-promo nga ilang itanya ka sa mga Toro Rufil. Hadlon nga magka magunitan na nimo tanan nila mga produkto, pabayaran na nila. Pabayaran na nila ilang tanan nila mga produkto, sabon, katong pahumot sa sinina nga inihuman nimo glam, inihuman nimo kusukuso, pabot inigbanlaw nimo imong butangan og katong liquid ba. Murag down ni ka sa mga Toro Rufil, ang imong kuan, mahumot na dayon. Kana ilan ang i-add sa imong 200 pesos nga sabon nga gi.
1: Madam ang kuno ka kasama Arnold, ga ino magpagpara primero free sabon. Abot to na sa Bohol, abot sa Bohol di ay nagtake sa to. Ni abot sa Bohol, ni abot sa Remigio. Ni abot sa bisag asa nang abot Nold. Budol-budol.
0: Pero na bisag asa lang sila abot na diri sa Central Visayas. Apen po dito sa Negros kasama sa Torfil. Murag naangi-angay na ito na dito sa Negros. Pag-angi na ito dito kasama sa Torfil, na po sila, namaligyan po sila sa sabon. So, ako gina George Wine, namaligyan sa sabon, dito pa na Cebu sa una. Nakita na po dito sa Negros po. So, asa gina sila kasama sa Torfil. So, naghanan na sila na biktima sa mga kaisura na ito na imbis nga kanang ang ilang tanyag libre-libre sa bon nanay bayad mabutong 600 pesos
1: nanay ni abot na nag-chat na to ogi dito sa Mindanao naa dito sa Manila po dahil nag-comment na to naasad ka sa mga Arnold sus Ginoo ko
0: daghan kayo nagkaroon pagkatap ito pag nakupanay ka sa mga Torfil na post sa Facebook daghan kayo nalipay kay tingon nga alang imong gagaw ko ano nadakpan ang imong yari gawalin abot kung makitaan pa ba nato na sila diri sa Dakpay Sugbo sa musulod ng mga adlaw kaya gibahara naman ni sila kaya din sila mamaligya diha sa Karsada. Gikan diri sa Cebu City Police Office Arnold Bustamante, Tata Carmen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa imong report. Wani mahigala for awareness ang pun sa tanan. Nagkabantay ganit mo din ha, ganit mamara. Kana papamaligya, okay naman na. Kana mga sales techniques, mga kagalaan nga, mo diskarte ka, okay na. Pero kung sa gulan mo ilad-ilad sad, ng mga lalaki na ba ninian, ng mga hulga na punhinong kadugayan, dahil kay ipapalit yun ang imo sabon, and that's another story. O ka na mo, ahinti lang ka, mamaligya ka na, kuhan mo, diskarte lang ka, maailang ka mo, isprikal, okay na gina. Walay labot ng sagol, budol-budol na sad. No, kay daghan na po yung mga reklamo anang kalakiha. Standby, may gala, sunduga, may isgutanan, karong at taon. Balikan na itong mga pahintabo dito sa Senado, human lamang usab sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdo. Alas 9.04 na.
3: Ang idol kong FM
4: 93.9
5: IFM
6: IFM Balita
7: sa Punta.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa ng Charm!
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
5: Pangong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Pabiling ba ni mo nga higugmaon ang usa ka tawo nga misalikway na sa imong gugma?
8: Wa na ko'y labot kun unsa pa isulti nimo. Kung nakagusto gid ka nako, dili ka mo ingon na sayup ko? Dili ko nimo kontrahon? Ano gun? Sa una, wa ra ba unta ko'y problema nimo. Pero karon, giluod na ko nimo.
7: The Edison Story. Hashtag Dear IFM, ulipon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Bride Detergent. The Edison Story. At tangi.
9: Ang idol kong FM
10: 93.9. IFM.
11: IFM. Balita.
12: Negosyo.
11: Negosyo.
12: Negosyo.
13: Epektibo na karong adlawa ang dakong pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasod na giingong resulta sa paghinay sa tensyon sa Middle East o pag-us-us sa presyo sa lana sa kalibutan. Sumala sa DOE o ang mga oil firms, ang diesel mikunhod og 9 pesos og 26 centimos matag litro, gasolina 4 pesos og 76 centimos matag litro, o ang kerosene 10 pesos og 86 centimos matag litro. Bisan pa sa maayong balita, alang sa mga motorista, giandam na usab ang mga publiko sa posibleng pagtaas sa presyo sa LPG karong Hunyo nga mahimong moabot sa hangtod 3 pesos o 41 sentimos matag kilo o halos 38 pesos sa matag 11 kilo nga tangke. Sa karon wala pay LPG companies nga nagpagawas og formal nga schedule sa implementation sa taas nga presyo samtang padayon nga gibantayan sa mga konsumidor ang sunod nga anunsyo sa industriya. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM ni kapugngan sa pagatul sa mga ragunang balita. Tatak IFM Balita.
11: IFM Balita.
14: Sports. Sports. Sports.
15: Pinay, Tennis Star Alex Yala o Czech Tennis Player Nicola Berchung Cuba sa iyong amitabo sa ilang WTA 125 Birmingham Open Double. Sa iyong amitabo, Pinay Tennis Star Alex Yala o ang kauban ini nga si Czech Tennis Player Nicola Berchung Cuba sa ilang WTA 125 Birmingham Open Doubles nga kampanya. Ang duo nakaangkon og tulo ka set nga kapildian batok nila ni Harriet Dart o Maya Longstem. Sa Great Britain, sa size 4, 26, 11, 9. Gumikan ini si Iyala mututok sa singles competition sa maong sporting event. Ikatakda siyang magigharong ni Priscilla Han sa Australia sa round of 32. Kung kinimbahinag, hatod ka sa Liver Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumika sa stress, mahiligon sa tambok kabagkaon, ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, pusto nga diet, exercise, o pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid, adunay silimarin, dugang vitamin, sama sa B1, B6, B9, ug B12. Dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa nga hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pagayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pagregenerate nga mugbalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na, pro liver protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, Soundstar Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na, Liver Aid Pro. Kini si Idolbiz 93.9 IFM di kapugngan sa pagatod sa nunang balita tatak IFM balita.
10: Ang idol ko FM
12: 93.9 IFM
16: IFM balita sa buntag.
17: IFM balita abroad.
18: Lima ka individual ang patay sa pag-ulbo sa kayo human nga adunay gikatahong explosion sa usa ka rocket propellant manufacturing plant sa nasod sa South Korea kagahapon adlaw Hunyo 1. Nailhan namang planta nga Hanwha Aerospace sa syudad sa Daejeon sa nisgutang lugar. Duha sa ka individual ang naangol sa mga pag-ulbo diin ang usa nakaangkon og grabing paso sa kalawasan. Nasayran ang duha ka mga survivors sa ningkamot nga makagawa sa mga planta human sa mga pag-ulbo hinungdan nga nakalingkawas kini og padayon na nga nagpaalim sa tambalan. Sumapa sa inisyal nga investigasyon, wala pa mailhan ang identity sa mga biktima nga nakalas tungod sa grabing pagkasunog niini apan gituuhan nga saga dini mga trabahante ra usab sa maong planta. Sa pamahayag sa Chief Executive Officer sa maong planta nga si Son J. Il, may pasalig kini nga makigalayon sa otoridad aron sa pagtino sa hinungdan sa maong sunog samtang may padayag usab kini sa pahasubo sa mga pamilya nga apektado sa maong insidente. Mga katong atong balita, gawas sa nasunod kayong mahinag yatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1, healthy, vegan o gluten-free nga kape, sagana kini sa antioxidants, aduna kini ginseng mga idol na pamatudan sa pagtuon, nga aduna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa, maka-increase pagkini sa energy level mong diligid na rin yung magluya. Gawas sa ginseng, aduna kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Basta-basta nga kape mo ka ng EXL Coffee Mix 17-in-1.
19: Ayaw kalimot, idol, ha? Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 available online. Facebook, Shopee, Instagram, Lazada. Doon available saan sa mga butika sa Sugbo. Lakip na sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, ug daghang butika. Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1.
18: Sa ato pong pagpakibatok ka, kontra dengue, idol, magpahid lang po tanin nyo ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dili kini basta-basta na skincare massage oil, ginamakinig sa puro ng lemongrass essential oil ug mga halamang gamot. Ngamoy natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaubani mo kauban nato kontra dengue, Exalin Health, Exalin Life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
19: Atong oras doon.
18: Alas 9.13 na.
19: Standby karong taon-taon, mga lokal nga iskutanan with Idol Aiko and Idol Chixie. Stay put, standby. At ang balikan sa Attorney Rufil, straight to the point 3 sa IFM.
16: IFM, balita sa buntag.
17: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
20: Sisisihit, no? Kinahitabua kagahapon. Kani-kani. So si Marcolita, mga inaa, tapan niya na si Amy. Diapod sa likod, may gala si Alan Peter Caetano. Okay. Na? Okay. Okay, muna yung papanggawas na nila mga kagalaan. Gamay lang, kamarod na mute siguro ni atong kwan. Nilag pa mahigala ang atong computer gamay. So mo nang hitabuan o kagahapon, niya gikan diri sa Senate, simple kay ang nag-issue o warrant mahigala mauman ang Sandigan Bayan. So nangadto sila sa Sandigan Bayan, o niya dayon adto sa, kwan o, sa IDG may nag-facilitate ani, niining maong pagbasa na niya sa arrest warrant, no? Okay, so mo nang kalakiha mahigala kagahapon diri sa Senate. Naunsa man ang kalakiha mga sakit ng pamanaw, no? Mauni ang Senate sa Pilipinas. So duha ang kuwanan niya. Duha ang mga narrative sa nimingon niya. Ah, may reseto, dakpan. Ang uban po may gala, dakop kay Di alaman sa majority. Majority black man. Kaya na minority pa, wai dakop. Muna kalon ang minority, wai gyo'y taksa bisag gamay. So medyo inana mahigala ang nagkadaiyang mga perceptions o naratibo ni ining duha ka mga grupo, mga sukitig pamilya. Muna yung hitabok kagahapon dito sa hawanan o dito mahigala sa premises sa Senate. Asa man to, doon na ito yung mga pictures ato nga naasa sa sulod sa kinan. Unya, muraging taparan sa ni Kaitano ganidong, no? Na ato po. O, ato kunong, kunong, tagapagtagad mahigala. Na ito yung mga kuwan dito. So, kuyugan ko siya sa iya mga kaubanan sa majority group. Muna nga, ilang kuyugan jinggoy, hantod mahigala nga na da na dito sa presuan. Kuyugan ko nila sa majority. Muna ng wine hitabong sisyon kagahapon. Tungod ining tandog nga hitabo mahigala diri sa may Senado, no? Kagahapong adlawa. Okay, Moni. Ang gisakyan mga sukinti pamilya. Moni, so Moni si Jinggoy nga ni Kwan, nangabalig bintana o ni kaway-kaway si ang kamot mga sukinti pamilya. Sakay siya sa SUV, nagisundan ini mga sakinan may gala sa CIDG, giiskortan mga kagalaan kining kalakiha. Okay. So, moto ang mga panghitabo sa Senate. Nga dito sa Sandigan Bayan, doon natin mga video pagkabot sa Sandigan Bayan, dong names, Moni. Asa dito pa na sa Senate. Sa Sandigan Bayan, asa naman to? Okay. Sige, Sandigan Bayan at sunod, no? Okay. Unya atong paminawon po niya tatood ang press conference, press briefing ni John Vic Remulia, mga kaigalaan, para ma-present po na to ang side ni John Vic. Gani. Ano yung pag-abot ni Jinggoy sa Sandigan Bayan? Okay, so sa may sunod niya mga panghitabuan ni Dong, napatay laing mga video before nato i-play si John Vic Remulia at tulpon sa iyang press briefing. Okay, so muna hitabu ang mga kagalaan. Gahapon ang lawan muna ni. Asa muna, Sandigan Bayan, niya po ni Day? Okay. Nga si IDG nga mga personnel ni sila. Mane na mga paitabok kagahapon. Mga eksena. Ano yung pag-abot, Jinggoy?
12: Senator, message na po sa supporters nyo. Senator Jinggoy.
21: Senator,
12: message na po natin.
21: Abogado nyo.
22: Sir, kumusta po kayo?
12: Sir, kumusta pakiramdam, sir? Sir, message lang po natin, sir, sa supporters natin, sir.
22: Sir, yung action sabi po ni DIAG Secretary, you were arrested daw po, sir.
23: Sir,
22: any reaction on that, sir?
23: Sir, may security clarification.
22: Sir, did you surrender or were you arrested, sir?
20: O, muna ni Mahigala kagabi eh. Okay, so muna pang hitabo mga kagalaan. Okay, standby ha. So, ang atong magkumpara na Mahigala, ang katong speech Jinggoy ganina, nga atong i-present na, ang iyang narrative mga kagalaan nga, mauna, iyang atubangon kini mong kaso. In fact, ingon siya kana iyang sweldo Mahigala sa Senado, iyang i-put on hold para pagsiguro ang katauhan mga kagalaan makaingon nga wagyod siya maghuna-huna anang kwarta Mahigala gikan sa kabanang bayan. Ugun niya, humani anak, ingon siya nga, I will voluntarily surrender ngadto sa CIDG. So, ang iyang narrative niya, surrender siya. Pero ang kang John Wick Remulia, lahi man ang kang John Wick day. Kaya gidakop man din siya. Ha?
14: Straight to the point.
20: So, duhani ka mga narrative sa mga kagilan. Kung si Jinggoy Pasultiyon, surrender siya. Na naman ang warrant of arrest. Gikan Sandigan Bayan. So, ang iya Mahigala nga, surrender siya base sa press briefing. Pero si John Wick Remulia, mga kagilaan, niingon nga gidakop yun. Wa mo surrender. Doon naman ay kalainan yun mga higalang implications. Kung voluntary surrender o kanang gidakop ka. So, kang Jinggoy Mahigala, voluntary surrender siya. Muna yung gi-announce. Pwede ito balikan kay Jinggoy daw niya atong katong kang Jinggoy ngayon sa voluntary surrender niya dayon atong itapad ang kang John Big Pod niya press briefing. Sige, atong balikan ko itong kang Jinggoy nga pamahayag. Banaon ta na itong balon nato, dapit sa may tunga-tunga baka ito? Sige. Sige lang dong, kanila dong. Ato lang i-forward gamay siguro. Okay. So, muna yung pamahayag Jinggoy ha?
0: Warrant of arrest issued. Maganda nga po sa inyo lahat. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority block under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap.
20: Okay, pause. So, kini mahiga lang nga expose mo lang kung kuan nga expose ako tinuod ni Gisultin Jinggoy nga kadaghan siyang matawag to gi-offeran nga mabalhin lang ka sa minority block, wa na kay problema. Pero wa siya mga higala matarog ni ana, mga sugitig pa pinamon, ni Gisulting Jinggoy. Kana, sa iya ng side, ha? Unya, sa iyang side, sa dingon sa voluntaryo siya pag surrender sa si EDG. At utiwason, gamay ka, totood lang, humanabang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9.26 na.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
21: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress.
21: Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
21: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
21: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Idol, hindi na po ng atuang IFM.
1: Pangilawas.
0: O, ang atuang matagbuntag na pagpahimangno kaninyo kabahin sa atuang mga pagkatiman sa panglawas. Tabi na sa atuang
1: Atay.
0: Kabalo ba ka, Idol Mikey? Nakauna lang ko ba? Permi na to isgutan ang kasing-kasing baga kidney. Pero ang Atay, murag panagsarag yun. Pero kung una-unaon, isa ni siya sa pinakabising organ sa itong lawas.
1: Tinuod kayo na, Idol Mikey. Hilom rabaya kayo ni atong Atay mga Idol. Pero grabe, kaayon niya magtrabaho.
0: Yan na siya, Mikey.
1: Mora ba ni taga-sala, Buiki, mo filter sa tanan na itong ginakaon o ginainom.
0: Mm-hmm.
1: Kung baga, mora ni si Kuya Jimmy de Buiki. Mora
0: secure
1: na ito. Tanan mo agi una sa iya.
0: Una-una, oh. Mikey, ha? Awa, pulaw ta perme. Nag-milk tita, mga sugary, mga oily fast foods. Ikaw, sige na ba ka?
1: Guilty.
0: Ka po hindi mo kaon o gili.
1: Guilty. Unya, mapagyod na, Buiki.
0: Muinom pagyod ang uban. Na, oh. May ko, bad, wa naman ko, ana. Oo, luwik itong Atay, Mikey.
1: Mapamakiti. Ano yung mga problema, Idol?
0: Mm-hmm.
1: Bili rabadayo niya siya magreklamo, wani siya yung alarm, wani warning light, makabalo na lang ta kung nagpa-check up na ta.
0: Pastilan. Again, sa mga nagpaminaw karon, mas maayo nga proactive ta sa pag-atiman sa tong Atay. Samtang sayo pa.
1: O para ana, gusto na mo i-share ninyo, ania ang
0: Liver Aid Pro. Sakto ka, Mikey, ang Liver Aid Pro sa ka-supplement nga gihimo para mo suporta sa kahimsog sa Atay. Dili ni magic, dili po shortcut, pero dako kayong tabang sa hustong pag-atiman sa ato ang Atay mga sukintig paminaw.
1: Kabalo ba mo, sa sulod ni ini mga idol, aduna kini Silimarine, nagikan si Milk Thistle na ilhan na protektado o mo repair sa liver cells. Plus, vitamin B complex B1, B6, B9, B12 na makatabang muhatag og dungag na kusog sa lawas og suporta sa Atay. Labi na kung kapoy nakaayon ni tungod sa atong lifestyle.
0: Og yun, og ang nindot per capsule, 29 pesos lang. Oo, sakto imong nadungog, Idol, ha? Tag-atiman sa imong Atay, 29 lang matag-kapsula.
1: O para sa mga nagdaginot na itong mga Idol na apotay tipid pack, Idol, 5 plus 1 free for only 145 pesos.
0: Uy.
1: 145 pesos lang. Mas daghan, mas sulit, mas garantisado ang suporta sa imong liver.
0: Muragampingan ni mo imong best buddy sa lawas, Idol, og walay na kong gasto. Sulit kaayo, maukini ang
1: Liver Aid Pro.
0: Mamapalit may kisa.
1: Makuhanin nyo sa leading drug stores sama sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Self Star Drug, 360 Pharmacy, Lanueva Pharmacy, Queens of Pharmacy, og Majesty Pharmacy.
0: Labi na, Idol, ha, sa mga ginikanan baron or kanang mga nakatiman sa mga bata kiting klase na raba. Kabalo ka kung fatty liver ka. Labi na, nagmonitor ka, Idol, sa imong liver enzymes. Sa pwede gini i-partner sa imong healthy lifestyle, di lang diet-diet, di lang sa kaaon nato, paglikay sa mga bawal, kundili, kumplito gyud nga support inom og Liver Aid Pro.
1: Wang po yung tabuiki nga, dili perfecto ang atong lifestyle, mga
0: Idol. Adili ko wang na perfecto ang lifestyle.
1: Kaya nagkapulang.
0: Awa, tala, Mikey.
1: Stress.
0: Wapahuway na maayo.
1: Cravings. Naagyan ang mga Idol mo na mas maayo nga natin tayong partner sa atong daily routine.
0: Duulan na to, tanan na niyo.
1: Parting duulat yun.
0: Pero ang Liver Aid Pro, Idol, pwede gina na para sa prevention o para sa pag-support sa atong existing liver concern. Natabangan niya ang liver na makarecover o mapalig-on ang function.
1: Plus, ayun na kayong appeal sa atong adlaw-adlaw nga routine. Simple kaayo nga habit nga pabor sa atong mga Atay.
0: Kaya, ayaw kalimot, Idol, ha? Sabay gihapon o sakto sa pagkaon, igo nga tubig o likay sa sobra-sobra nga mga biso, Idol. Ari na, sa serisuhon gini nato ang pag-atiman sa Atay, kauban ang
1: Liver Aid Pro.
0: Liver up na ta with
1: Liver Aid Pro.
0: Oras sa FM Dol.
1: Oras 11:32 na.
2: IFM, Balita sa Buntag.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
2: IFM, Balita sa Buntag.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
5: Ang idol kong FM 93.9
1: IFM.
0: Idol, atong oras sa IFM.
1: Alas 9:33 na.
0: Hatod sa ganato sa said liniment oil. Agay-agay, pamaol, panuhot. Hapla silang og said liniment oil. Tatak said marketing, tatak magaling. Arita, Idol Mikey, sa report ni Idol Aiko Karubuntaga.
1: Alas sa atong balitang lokal, kampanya batok sa illegal nga drug racing, mas gipas trikto.
0: Detalya sa mong report, makauban ta si
1: Idol Aiko.
6: Aramin, report! May duso o ginalian nga resolusyon sa Mindawi City Councilor Carlo Pontico Fortuna aron hingpit nga magukod ang mga illegal nga drug racing sa publikong daan. Human usa ka inosenteng batan-on ang trahedyang namatay dito sa Barangay Paknaan duol sa Kansaga. Gimaduan ni Councilor Fortuna ang Traffic Enforcement Agency sa Mindawi kon team ug Mindawi City Police Office Traffic Enforcement Unit nga sutaon og dakpo ang mga balapason aron maprotektahan ang mga motorista ug pedestrian. Giawhag usab ang mga opisyal sa barangay nga magbantay pag-ayo sa ilang mga kalsada ug i-report dayon ang bisan unsang lumba sa dagan aron malikayan ang dugang nga disgrasya. Kini nga balita hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry through day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-i sa baby tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatud sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
7: IFM 93.9 IFM.
0: Sa pagpadayon sa itong mga hisgutanan karubuntaga, Idol Mikey.
1: Atong tagapagtagad ang atong laing balita lokal, no? Right to Care Executive Order gipirmahan ni Gobernador Pambre 4 subay sa pagbukas sa Pride Month.
0: Detalye sa maong report. Makauban ta si Idol Chixie.
8: RMM Report.
9: Gipirmahan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Right to Care Executive Order kun EO kagahapong adlawa, Hunyo 1 to 2026. Ang maong EO nagkanayon nga pwedeng ilhun isip care partners alang sa healthcare emergency o social protection ang bisag kinsang individual nga gisaligan sa usa ka pasyente hilabi na kung mapa-admit kini sa usa ka ospital bisan pa man og unsa ang marital status sa usa ka tawo. Ang maong EO mahulog nga makasaysayanon hilabi na sa mga naa sa LGBTQ UIA Plus community kinsa nagsaulog sa ilhang Pride Month karong buwana. Subay ni ini gipahayag na sab sa Kapitolyo ang ilhang building sa mga kolor nga nagsimbolo sa LGBTQIA+ community para sa pagbukas sa Cebu Pride. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita.
8: Ang Idol kong FM 93.9
7: IFM.
0: Idol Mikey, atong oras sa IFM.
1: Alas 9:36 na.
0: Karong taon-taon na sa tayo at imanon sa ato ang gasa sa IFM. Manya na sa tayo turnover, Idol Mikey, mm-hmm. No? Karong puntaga. So, thank you kayo. Actually, grabe ha sa story ganyan, Mikey. Eh. Mm-hmm. FW, mungod siya. Niyang iyahang anak na nga na ay breast cancer. Diba? O sa'yo tawag na, Mikey,
1: metastasize.
0: Oh, kana, metastasize. Oh. So, na-okay ang murag sa breast ni tapon sa liver. So, unya, kana ganing si nanay ganiha, si Ma'am Beth, murag ganig ang iyahang mga frustrations nga wala siya sa kilid. Mm-hmm. Na karon na asya niya, grabe niyang hilak ni Hagyod, no? Niya, makatandog kay ba kay OFW pero fighting nga inahan, so ato ang suportaan doon niya. Karong taon-taon sada, doon na po tayo tabangan, no? So stay put, standby na. Itong oras doon.
1: Alas 9:36 na.
0: Ayaw mo kalimot, ha? Kaya para po sa pag-amping sa ito ang panglawas, di ba? Kalimtan ang sugar troll. Kaya nga, no? Sama na ko doon ang mga sakit na to, hypertension, diabetes, lakip na ang constipation o kinibang insomnia. Pipila lang ni sa mga mutumaw ng mga sakit karon busa ato ning batukan pinaagi sa pag-inom og usa ato sa duha ka kapsula sa Sugatrol. Aduna kini ABCD formula: A para sa ampalaya, B para sa banabasi, para sa kamote og D para sa duha, tol. Healthy kaayo, safe nga imnon, busa mag Sugatrol na kita. Atong oras, Idol,
1: alas 9:37 na.
0: Standby lang una mo diha kay mapadangat sa nagpahinom do mo niya. Kalimot ba ya, Idol, kay karong alas 11 nagapuntay DJ nga mo take over parang kulas kay naa pa man sa ako ay napasayahan
1: hometown,
0: di lang hometown, home country.
1: Home country. At
0: si Do, ato sa ipapahuway gamay, kay ilingaw-lingaw pa kadi.
1: Ipapahuway ka, dali.
0: Oo. Pero ikalauna, ang Dear IFM, kauban si Aiko.
1: Yes, Dear Aiko.
0: Unya, matagalas na sa hapon. For now, Dol, inyo sa kumakaupan. Wala na, surprise sila kahapon. Oo. Idol Boyki, alang sa IFM, balita sa hapon. Okay. Kalos ako matungpahay ko. Sultihin ko, ha? Teka, tungpahon na ko.
1: Winipis na kay Kabuiki.
0: Ay, almost, na.
1: Oh, makita na yung mga jawline.
0: Kita ka na yung kwan, Mikey. Karami ni tubig na nila. Atong oras, Dol.
1: Alas 7:38 na.
0: Pahuway sa tagamay. Straight to the point. Balik tarong taon-taon. Kini ang programang IFM. Balita sa buntag.
8: IFM Balita. Ang Idol kong FM 93.9
7: FM.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
0: Idol Mikey, gibalita ning Idol Tweety ganihang kadlawon. Pero unsa may netabo, gidunggab ko no sa liog. Dari niya sa Compostela, Cebu. Mga
1: ninakuhaan ng video video mo ba
0: nila? Alain sa ito, Mikey, no? Ato i-check niya kung naunsa, nga no ba, unsa ba'y away
1: Motibo.
0: Nila? Oo, nga nung, ato i-check una, na nahisugutan ning Tweety ganiha, ato balikan straight to the point, dari sa IFM.
14: Kaya naman tayo ng mga silusilos, ako ulit ako, Minyo, di pa siguro. Ah, sige lang kunya na lang. Yan ato isang mention, may gala, kadi sa mga pa-mention, ato ni mga bisita dire, pero si Paul Lauro, ang atong police reporter, doon ay report sa kadali, may gala, kaya nilalaki gidunggab, tungod sa silos o namatay, dire niya sa may lungsod sa Compostela. Naon sa maning hitabu, aday kasama Paul, mulalabag, linoog laba ang kamatayon, ane. Nining maong lalaki, ato sa natagag pagtagad, ba kagalaan, before ta mabalik sa mga issues dito sa kauluhan, mga higala. Yes, sa Radyo Man Paul, kumusta Paul?
8: DDDYHP RMM Report.
15: Radyo Man, Attorney Rupil, kami Speed Pilot, Sisi Sumampong, live daron, dari sa Sitio Green Hills, sa Barangay Kugon, lungsod sa Compostela. Kini luyong bahin sa kulimutan, hawanan, takong hawa ni Attorney Rupil, ang mga balay ani narasa ibabaw nga bahin ining lugara hinhinay tabo ang maong krimen iduol og abis diretso ang liog nining usa ka on call nga panday at the same time gabalhabal ni siya during the pitas nagtapok ni sila niya nang gabi sa dinhi sa lugar unya kalit lang ani abot kining maog suspect Attorney Rupil at padulag gamay kining dapit nga dinhi siya magbuyod ang biktima no kana gibutangan og haloblak unya giugsukan og gihipurma nga kuros gihalara og buak unya dunay mga sudlanas kandila lang apaw nga ni kandila kay naupos na so dinhi dapita na buyod ang biktima Attorney Rupil nga suma sa atong nga na sairan sa atong gimong pakisusi kining biktima mao si Junry Rondina 39 anyos ni siya doon na ni Sheriff in partner dere sa Purok 2 Green Hills Barangay Kugon lungsod sa Compostela ang suspect ron subject pa sa manhunt operation sa atong kapulisan kini si Jimmy Sirgas ipakatap ron ang iyang picture sa atong kapulisan o sa mga kabanay aron pag-alert sa mga pantalan nga posibleng iyang rumbuhon para sa iyang pagsibat nitong human sa krimen no.
14: Sa may trabaho ni Gili Paul.
15: Ha?
14: Sa trabaho ni Gili Sirgas.
15: Ang trabaho ani ni Attorney Rupil na ani siya sa kuan pari sa usa ka parokya kaniadto diri ning parian na assign sa Compostela niya, murag napulihan naman siyang Padir Ubod. So, tana ron sa paklaan, Mandawi, nga simbahan at Tony Rupil.
14: Kung saan yung trabaho dito, pare? Kusinero siya dito sa kumbinto? O
15: kuhan siya ka ng, nahukog ka ng sugo-sugo niya, ka ng maintenance ka ni Tony Rupil, mao niya itong naibawaan.
14: Maintenance sa kumbinto, eh, nala, simbahan.
15: Oo, ka ng mga repair-repair dito, na ipaayo, na ipapanday, niya, landscaping, sad ba?
14: So nasa sa Mandawi na kay na nikuyog siya sa iyang pare nga iyang galagaran.
15: Oh, nanas paknaan mo yatong hibuan paknaan Mandawi at.
14: Nya ano ni abot man sa balik sa Compostela?
15: Naman ni siya diri nagpuyo at Tony Rupil, taga dinhi man ni siya silingan ni siya sa biktima nagatbang ra ning ilang balay kininda kung hawan diri nga nasa kun luyo. Tambayanan yun ni nila diri panahon sa kagabiyon. Ganindot man ni tambayanan diri mag-scatter, mag-cellphone-cellphone. Labi nagbuwan no na Tony Rupil nindot ni siya nga tambayanan diri sa pinta kay dako maliwanang isig palibot aning dakong wanang na aliri ang ilang mga balay-balay. So kining atbang ani kini akong gipunting sa tong igulay na diya napita ang balay na itong suspect samtang sa biktima naapod diri Attorney Rupil.
16: So kining biktima so, Paul Junre Rondina 39 anyos dunay kalibin dunay bay anak ni
15: Dunay anak usa Attorney Rupil.
16: Usa anak kini si Jilly Silgas.
15: Naani siya ay uyab-uyab nga taga-tayo diluan, mo ni iyang nadudahan nga gikarelasyon sa biktima o niya wara ba yun baka ila ang biktima ni iyang karelasyon Attorney Rupil. No?
16: Uy! Yeah, sa so, naa siya uyab, Paul. Wa po, wa siya anak. Naa siya iyang uyab-uyab lang eh.
15: Oo. Oh. Ano iyang niingon niya. Pero wala naman sa kuno Attorney Rupil, no? Ato ginabion ron Attorney Rupil, sa dili pa ang inahan sa gipatay si Konsyal Melindres sa CMO chairman sa peace and order diri sa Barangay Kugon parao nang tagamay Konsyal no sa suspect na to usay background jud aning suspect na to diri sa atong barangay Konsyal
17: may buntag attorney
16: oy may buntag cons
17: ang ang background na ning, ako lang mo hatag ko background gamay ni attorney sa suspect. Doon na ni sila itong kanyang itong away gamay. Gisumbag ning biktima sa una, 2021. Hindi na, nahusay naman ni sila. Gani, gisumbag ning biktima gani, na black eye ko noon eh. Pero nahusay, dugay naman attorney. Dugay na kayo ba niya sila, diris ko, pero panahon na, pagkuyog mo ni Slag, diyan nagkuyog mo kuno itong suspect ko ginigipatay. Nagbuhat sila sa tangkal, baboy.
16: So amigo din sila, amigo!
17: Pero murang na-recall siguro siyang una-una siguro kanya ito nga nagsilos. Lagi nga, sa ako ganing bahay na turni nga ako yung gaspes nun rin, mga amigo sa nyo na kong pamilya sa diri. Subusan kayo paminaon ba nga sa iyon lang kayo nagkikuto ang kinabuhis tao bitaw. Giligid mo ako para nakwator ni.
16: So barkada na din sila, barkada na?
17: Oh, barkada ni sila, attorney.
16: Uy. So ang iyang gikanan...
17: sila niya, lagi tungkol sa siguro aning kinigingon nila, attorney nga, adrogas, usasanis makayabag sa tao yun.
16: Nga naman, kining suspect niya ay mura og tanaw ninyo sa iyong background, mura mo gamit sa din eh?
17: Ah, mo gamit niya, attorney. Ugamit yung daghan mga saksi din. Ultimo gani iya mga gagaw gani. Wadigay mo laban niya. Tungkol siyang ibuhat niya.
16: Oh. Pero, kwan man eh. Pero usaman, silos ko no ang hinungdan ani? O sa may hinungdan ka yun?
17: Ang kwan yun ani attorney, silos yun. Murag mo'y terminong tanaw sa kwan ani, silos yun. Pero ang problema attorney, katunggi patay attorney, eh wag ito kanila sa kanayang lepin o ruya baka wag ni kaila ko no ingon sa ginikanan
16: niya sa may yang bisis na magsilos siya
17: ang buot ka kung sa dama si madam attorney siya rin niya makasultin sa anitanan na attorney
16: o bitaw kay kaman
17: ang ako lang attorney ang ako lang ba ugasa ron siya si Jimmy ang ako lang panawagan niya huwag maimo dong ugasa ka dong ako nagangigig ko sa barangay nga unta mo surrender lang kadong kay bisyo lang ay mong gikwansad at tubang ang imong gibuhat ba? Sa karon.
16: O sa mga background ang Jimmy Cons?
17: May ba ito na siya background na ito? Lumunta na siya. Niya gani. Na siya sa una. Tao na siya rin si Monsenyor. Si kaya nga itong Monsenyor day. Una din. Tao na siya Monsenyor sa una diri sa Compostela. Na-permis sa simbahan. Oh. Ya pagbalin ni Monsenyor nga tuas paknaan karon gigas kung posible na to paknaan gidana siya Monsenyor kay but mura magbutan sa bata hilumon hilumon ba so sa barangay ang iya background sa barangay to for siguro tong nagatubang sila ga usas barangay naghusay sila
16: ngano na sumbagay siya sa una na sumbagay siya na yung biktima
17: ba iya gitong isumbag ka tur ni nga kini bata nga tao nga suspect tanaw na ko murag talawan ganini murag madlok muni kaaway.
16: Basi nung malditohon ni niya gitagaan na gano'ng chance po ni Monsenyor. Kaya naman ito mga...
17: Ang biktima, attorney. Ang biktima, di gini maldito. May record na ni Bata sa Kugon. Barangay Kugon na mo nga. Malumbag ni, mamato ni. Huwag niya siya record na mo. Di sa Barangay Kugon.
16: Pero kining suspect na ay record ni. Ang medyo malditohon.
17: si Jimmy, katong suspect, gisumbag yung gano'n ni Sauna 2021, utong nausay na sila sa barangay, but na-recall siguro ako sa ikuan. Kasi tanang makainom na siguro, ma-recall niya, na da siguro silo sa inana.
16: Unsa may ang trabaho nga to ni Monsignor?
17: Ha?
16: Unsa may trabaho niya nga to ni Monsignor?
17: Oo, pero...
16: Unsa may ang trabaho dito sa simbahan? Nga to ni Monsignor ba? Kuyog ka ni Monsignor?
17: Landscaper na siya, attorney?
16: Ah, landscaper?
17: Landscaper niya, G... GPL na siya sa... Kuan, attorney, sa pari, attorney, GPL na sa Monsignor?
16: Hmm. So, nana, ta simbahan, tanong, sa manintawahan na nga na, kuan, pagiging taon? At least, dool-dool nung taka simbahan, mamurag malayo nung taka sa mga inaning init ni mong uo nga mong himo ka krimen?
17: Mahalagi, attorney.
16: Unsa mo ko nitabo dito sa kagabi ini uli sa diha nag-abot sila nagka-istorya sa nag-inom pa sila ani unsa may nitabo ko no
17: wala sila mag-inom attorney
16: iditso lang
17: ang naka atong pagsabados gabi eh doon ang guti basket sa mo sa barangay Kugon sa Samirlina so pag nanay nanawag nga nagidunggab sa Green Hills so ni-order ko sa tanod nga respondin mo dito kay Dunggab basi bada pa na Pero pagbalik sa akong tanong, hindi naman nga, ilog-log man ko, hindi ko patay. So, dagan ko din, tanong ako, ayun, gusto din.
16: Pila man kasama, dinunggaban ang naangkon sa biktima nga namatay ka, kanang kons?
17: Hindi ko klaro kayo, Tornay.
16: Pila kasama ang naigo, naigo sa pila ka dinunggaban?
17: Usa, asama na niya, Tornay. Usa, rin ka magsama na niya, Tornay.
16: Asama na igo?
17: Sa baasan niya, Tornay. Sa liog lang sa mada, Tornay. Usa rin sa mada, morag ka ng baboy bitong giloglog.
16: Sus, Ginoo ko. Paita. Yara, no? Okay, sige, Kons. Salamat kasi paghatag panahon na mo sa DYHP o kay FM, Kons.
17: Sige, salamat sa Tornay. Tornay Ropin, mama, lang. Ong sabi din na itabo niya itong gabi sa Tornay Ropin, lahat ko sila. Sabi ko lang bukas.
16: Oh, Madel. Oh, Madel. Ong sabi na itabo gina ni Madel.
18: Kuan man to, attorney, kanang akong anak, nagparking na dito sa parkingana nila sa habal-habal ba dito sa may mangga. Kaya na masahiro man yung tanak, kaya di pa man guna siya, di pa kaya na siya panarbaho o bugat. Kaya bago pa po na siya na operahan last September 6, sa yung baga, kaya nandito na siya sa taon sa motor.
16: Mm.
18: Yan naka-stimulus pa yung taon na yung baga.
16: Mm-hmm.
18: Di sa namo kaya patrabaho o mga bugat, kaya construction, nalagyan tayo pangitaan ni niya.
16: Mm.
18: O, di... Mamasahiro na lang siya para punta maka-suporta siyang anak dito ba sa Tisa Labangon. Kito man dito yung anak.
16: Mm.
18: O di, kuwan nga nang patulihan niya na sa pasado. Nagtukong mukaon siya. Ako ging itawag nga kaon na dire. Pagtanaw na ko, abin na kong nasa CR, ablimang CR di. Nagtanaw ko sa kanayang mga tanong nga bonsai kaya namin siya dahang tanong nga bonsai kay mainan lang sa tamahalin makasuporta siya siyang anak nga ihatag ng mga halin ba ngadto o nya pag taod-taod manamamig kuan panguan din sa kusina manamamig panihapon isa ka kus taas pag humana ko nagampo ko nangaji ko pag humana ko pangaji nihigda ko wag yung 5 minutes na namay nagtawag nga nay si Jantel Aldi among silingan yung suog yung amigo niya kong bata Ngayon siya, Nay, ali, rasa God. Abi ako mo palit, kaya nagtinda-tinda sa kong ginagmay diri. Turni ba, kaya may nalang sa taon, makakuan misa mo ang panginabuhi po ba?
16: Mm.
18: Di, lain naman pag, kuan, diri makustaas, kaya gusto na lang siya umbalik, pag kuan ako sa hagdan, naghangad siya na ako, siya, Nay, si Uming, gidunggab. Muro man siya kahila kundi.
16: Mm.
18: Ang siya kaubos ko, Nay, dahang tao diri sa ubos na, nagpinundok kayo siya. Nang pagdali nang, kinanang ambulansya, dato, punting taon ko nga, madapa siya sa hospital.
16: Mm.
18: Di, nagkuan ko. Nangandam ko mga gamit ba kay para sa hospital, madapa ko kuan.
16: Mm-mm.
18: Nagdapa ko mga gamit ka, nangihang short, sinina, mga painit na mo, kanang nagdako gamay ba kay, may nalang sa lubutumon mo dito,
16: mm.
18: Ay, kapainit, di. Gignan naman ko pagkabuti rin sa ubos, nagdako mga bag, yun din sila, saan din mo ng bag, nang, yung ko, Nana makang ambulansya di magdakog bag. Sana wala na intan mo anak ko. Ay, adto adayon. Sus. But lang. Wala ko kasabot sa akong gibati ato, attorney. Ay, makugnawa sa kalibutan. Naglakaw ko pa doon sa bakante. Mga 15 meters to 20 meters man siya kasabuan sa among balay. Wala ko kabalong nagtugkat pa bako siya sa ugin ko ato agi na. Mura naman kung nawan yan. Pagkakita yun na ako nga na. Akong bata nagbuyod, nagtulob, nagtakilid.
16: Sus.
18: Ya, nagkadugo ang paa. Yung mga kurba, nagkadugo. So, kasabot na ang gibati. Kung mga apo ito kabo bigay intandya duol niya ka ming mata bangon na diha mata lagi mata kay wala naman magliyok bangon lagi diha bangon nang hilak so, natruma ko mga apo tulo kabo ok eh murag hilantan pagka human nanakit ko na ilang lawas
16: usa may diferensya nila
18: dungon kay wag gid nay sa akong anak in town diri attorney ay buhatan kay ako anak king amigo sa barkada diri wa junay kultura

0: tinuglog niya habit maputo lang niya og sa akong anak.
1: Sus,
0: pero sa gayong manok ba, giputo lang umulumul. Takita daw ako na, may tayin na itong itulata. Sus, e di po ang damamatay, mahalag mabunog lang.
2: Kung sa may, sa imong nahibaw, anong sa may lang giawayan?
0: Kana siya, attorney, last August 2021, naadya na sila kuan, karang marag nagsilos-silos na si, katong suspect ba, kana si Jimmy Sergasan, silos na siya sa akong anak, ang ka-uyab-uyab, taga tayod, kana si Lo, sa tiyakililu anak niya. Kuan, nga nang, ako mata ato nga time, dito ginasya sa PISA, nag-stay. Sa dito pa nga siya nanarbaho sa una sa MDC. Diya sa ayan, asa napit, napit ng MDC. Diya siya nagkabaho niya. Ato ginasya magulian, kay Dool Raman. Panagsara kayo na makaari dito sa ama, may lang sa kabulan, makaari ka usa. Madomingo, diyan balik ka po di Glunin sa bulan. Kaya sa iman yung trabaho. Niya na siya, diya ikausap ba, niya na siya nga ma. Kinsa din ang uyaban ng Jimmy ma. Diya, nabot mag-anak siya. Basta lang. Siya, yung ko, lost man daw, lost man na ang pangalan. Pero ko, lost apelido siya. Buangan ng tawahan na, oy. Nagsilos man siya, anak ko, ngumag ko, anak, kailag kinsa na yung uyab. Oh, di. Abdang tog pila ka kuan, pila ka to ka, wala na ko patiman, pila na to ka bulan, pila ba ano na, gitulatan ako nga lang, gitumbag niya, porti na black eye in town there, kaya gita likod man, di ang sas likod lang sumbag, gitikilid niya ba?
1: Mm.
0: Ano ang dili dito makasukol?
1: Oo.
0: Di, Mayer, katong siyang nito po, nakuan ko, na nalagot sa niya, kaya nga nung mangulata siya, glargo, di kaya mangutana.
1: Mm.
0: Pero, kung tayo mahimo, manaman, di, wala na lang motor siya nga, gibaharan man niya ngayon sa silon, kaya namin nakaingon nga ni Abdo pa kung ano ito, kaya kini ako anak nakainom, siya po nakainom. Niya na siya, kung mulabang ko ng kasada akong bata, iyad ko nung kusilon. Ultimo, ang gasubay anak iyang igsuon.
1: Mm.
0: Niya nagig nga, umutabo ko dito sa ilaha, kusilon din niya akong anak. Di, akong ginan, distansya na anak niya, kay total, wak man sa kay binuhatan. Niya na niya, ang kapuyo nga, me, naalagin ni sila'y kunbo. Nang hadlok lagi ni si yang kontra kana lagi si Jimmy Serga. Siya gingnan lagi niya nga. Pakita lang ni Rex kumpo sila, di ba? Patyon tika. Ni ana jud na, na magay silang kumbo. Hmm. Di, ana ko nga balik na dito ay napagbalik dire ato na si sa ay napagbalik dire kay Akibaw ba kinud-on ba na yang istorya or unsa ka kato kay mura mag an man nga nang murag na wala naman ko makuan ba ako siyang ipatawag sa barangay. Kaya murag na ganap ko nadunggan nga mga istorya nga muna na anak ba na siya bahad ba. Di ako siyang ipatawag sa barangay para mahusay. Moto nga, nga isang pasailo ato nga time kay yun man siya nga, ako man siyang linginan nga. Jim, kung sa day imong nakuan sa akong anak, kanang imong uyab-uyab nga wam gina siya kaila. Nangutana gina siya na kung kinsay pangana ng imong uyab, tagadiin kay nasuko magkuno ka niya. Yan, ibahad pa kuno ka, nga muni mo na. Hindi siya nga, nang pasaylo, alang yung buwana nang di na na mausab. Sim, manghinaot ang gidon ta ko, di na mo uspon ba kay, gusto sa kae, manguan ka na kung anak, manguan ni isang sana ba? O kay nakita nga, ibinin siya. Nawasag siya kayo na akong bata, kay kalayo atong tisa labangon niya. This is trabaho kung anak atong higayon na.
1: Mm. Yan.
0: O ta siya nga, ako siyang gingin nga, ako makapasaylo ko ni mo, pero, ayan lang kita ni Kuana. Ay na ni Kusma ba kay wala ananis yung muna-una kay wa magigni proy ba wa kay proy ba nga muni muna. Nag-chat-chat lang ka dito, makainom guro ka kung saba. Mag-chat-chat lang yung kag ka ng mga dili mo ba, panghadlok ba?
2: Niya, so nahusay na sila?
0: Kung ni Ana mang gani ang asawa kay siya may naka-reply. Ni Ana siya nga, aw, oh, kinsa din ni? Siya, asawa ni niya. Siya, aw, oh, ikaw din asawa niya. Lagi sa kumbo nila. Siya, aw, oh, ikaw din asawa niya siya. Oh, ngano di ay? Niya, wala na siya nila. Ay, ato nga, kuan. Niya, ako pag isang ginan sa kalagot ako, ko, mag-silos-silos ka nang akong bata. O gitan din ay mong uyabog sa ako ang kanayang kapuyo ron. Ngayon, kaya nagbantang eh.
1: Hmm.
0: Kung ano gusto ang manguan pa mo siya laingan ang siya sa wasa, dublihon.
1: Hmm.
0: Kung layo sa kay bantang, o tanahin ko, bisaw lang mo, tanaw ba kasi ang kapuyo ron. Layo ra kayo ka. O layo ra kayo yung mga uyaboy. Akong ginan mo na lang sa gitira, ginuto nga. Idara naman sa to.
2: So nahusay na sila, nakatubang sa barangay sila, nakatubang.
0: Ayaw mo to.
3: Nahusay na sila, nahusay.
0: Nahusay na to. Gipangain lang, nangaisip ko sa'yo mo to. Gipapasay lang, sana ko para wala na gani ba ang taykuan.

0: Mm. Nga, sa dugay na sa panahon, na-recall pa ganit yung huna-huna. Pero naman ko mo, 5 years sa karong Agosto, kaya nag-iukay man sa barangay.
1: Asa man ang cellphone sa imong anak?
0: Nasa sa cellphone, nakatanaw din niya. Nga dugay na, 2021.
1: Ang cellphone sa imong anak, asa man, naani mo, nasa kapulisan?
0: Naaman diri ang yawi raman to sa motor kay isuksok na niya kay bago mo niyang gi-parking diri motor dito siya dito kay naaman niya mga barkada dito ga kuan da is vacant kay timing to nga time attorney nga among internet anang kuan burn ang sa kan hetabo burn sa kadlawon na kuan nawa ang internet nga gitawagan pleto sa kumbata nga wala man gyud matao dog balik mo to nga dito nag scatter sa bakante kay ni connect sa lain guro ko nga kuan ba Mm. Wi-Fi. Kaya wak man niya internet din rin. Mauto nga. Kana ko nung suspect. Wala po sila magkuag. Wala lang sila magkuag. Kanang sa plano niya baka yung maay. Mangunan sila.
1: Unsa sa may natabo pa ka.
0: Kanina niya tatanggal sa iyang baboy ng akong anak. Kung kato yung pagkumangkon. Wala pa yung ilang maayo lang relasyon.
1: Unsa sa may kalihukan sa inyo na yung anak pagkasabado. Anong naabot man to imong katos Jimmy? Anong na, anak man to? Anong na uli man siya niya?
0: Ay, naaman na si Jimmy na diregyo ng kuyo at mga na sa amo, ah.
1: Pero dito naman kanin mo, senyor. At ito naman kanin sa simbahan, unta.
0: Wala, kay kuan man to. May uli man to, kay Sabado man to.
1: Ah, kung Sabado, mauli din siya.
0: Oo, mauli man na siya.
1: Oo.
0: Di, wala man ko ni kuan sa kumpiyansa na ba? Kaya wala, bayay atraso akong bata. Nga nang madlok, na may madlok man. Oo, oh, nahusay na sila ato nga tayo. Mula na yun. Maay na sila, unta. Nay mamista sila magkuyugay ra sa bukid wala raman. Ya nagpabuhat pa siya ang tangkal sa uban sa iyang pagmangko ug akong anak. Gipakaagay gisiluan pa niya nga gipa inom pa niya greenhouse dito kuno asa yang igaagaw pakuha.
1: Oo.
0: Wala maayo gid sa relasyon mo nang kumpiyansa gid siya. Kay wala naman.
1: Okay.
0: Sige. Ya pasong ay gayon na naglingkod siya yang amigo nag-scatter sila. Unya na po yung mga bata po nag-inom diya po sa at bang rapon nila ba
1: mm.
0: Sila kay busy lagi sila scatter kaning duha akong anak ko kato yung amigo usa muna may na bantayan sa kwa gitunulan na siya tagay sa yung igagaw dala siya imo ni Jimo giguro mo kung nitanaw niya wala man ko na pag itis niya maliduko siya pag hangad niya kay tunulan niya sa ilim nun gulgol
1: uy
0: ni, sudlot ng dugo. Muto ni Dagan ang kuwan kay 20 anyos pa man na si Junior.
1: So nag-inom na sila ng panahon na di ay?
0: Ha?
1: Nag-inom na sila ng panahon na?
0: Akong bata, wala pa to. Kainom kayo mo pa may paglingkod. Huwag man to inom akong anak dito sa manggahan ko na. Kato sila daan kung mainom-inom kato yung kuwan. At hindi rin ba pag-uli niya kay matulog na ligint ako na to. May panangin siya ang amigo dito yung iparkingan sa motor. Mga tori, muli kay matulog ko.
1: Mm.
0: Sa tigineng. Sa pag-abot niya, pag-parking niya sa motor, na-adega, scuffling niya sa bakantin. Ito nga, ngayon ko na naman, si Garillo niya, takay ko ba? Moto nga. Buwan, ang lingkod, may mga scuffling lagi niya. Buwan man, huwaman ka. Sila rap niya, umurag mga 5 minutes, raguro, gitas paglingkod niya.
1: Mm.
0: Dido o lang, Jimmy. Gunitan ko ng buhok, ilug-lug naman, yung nakakita ko. Dula lang, gid kasyagit, kaya murag na truma ba?
1: Mm.
0: Dagan mga nakakita ko niya. Una siya nga, di na mo madawat atorne kay gusto sa kayo eh murmo siya gaihog manok
1: maog yun asa man ang haya ron sa imong anak
0: tapos sa morgue tapos maturan ang maturan kay otopsihan pa siya karon
1: otopsihan pa karon
0: oh, oh.
1: Karon sa man ang lubong inyong plano
0: domingo lang guro atorne kay manuoy mo kasi ang kapuyo kay makuan man ang trabaho istrikto kay ang amo.
1: Ikapila mga anak ni Moni, kini si Kwan.
0: Pagbuhangan ko din taon na ako, bago na birthday atong May 21.
1: Sus, bago na birthday. Pila mga kabuk imong anak, nainay?
0: Ha?
1: Pila kabuk imong anak?
0: Akong anak, unom.
1: Ikapila man siya, mga kimagwangan, no?
0: Kamagulangan.
1: Oh. Oh, sige, nay. Sige, nay. Okay, Paul.
0: Sige, sige, attorney, salamat.
2: Si Ma'am Vilma, no, ang mama sa gipatay attorney Rupil diri sa sitio Green Hills, no, sa Barangay Kugon diri sa lungsod sa Compostela attorney Rupil. So panawagan lang ni Jimmy nga mo surrender lang. So dunay hapursot kay dunay may sulti nga murag mutabuktog kwan. Liti. Liti ba ito o Negros? Butuan na agpas-agpas pa niyon sa itong kapulisan. Morning gi-post ni Angian Dagway, Attorney Rupil, para sa itong mga viewers nga makakitaan ni niya, makasulti na yun o polis kay nakapatay na diri sa Cugon, Compostela. So, morning na itong pag-follow-up ni Ning Maoga Kaso diri sa crime scene yun, no? Pag-aray na itong crime scene nga doon rapon, kining panimay sa biktima o sa suspitsado at mag-aira ni sila diri ining bakanting lote diri Attorney Rupil. Live diri sa area uban ni Speed Pilot Jesus Umampo, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYH Speed Attack RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Raja Boy, Nationwide!
1: Okay, salamat po, Lauro, sa mong report. Alas 10:05 na standby sa ito pagbalik.
5: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: Wa pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pasay kabus nga wala makapaambit. Idol, ania nga to ang gasa sa IFM karong buntaga Martes, Hunyo 2, 2026, sa ganihan na puti kitabangan, Dol. Gikan to sa Barangay Calamba, Cebu City, gumikan kay Osaka, a breast cancer patient ang anak ni atong 2023 na diagnose, unya 23 years old pa ang bata, unya karon 29 anyos na ang pasyente niya, ni metastasize sa iyahang liver, no, ang cancer cells, unya mao na nagpakitabang in town kay Osaka, single mom. Karon aripunta sa Osaka brain tumor nga patient. Ang inahan mo ay naadinhi ato ang kauban ni tabok panigikan sa isla sa kamote sa lungsod sa Puro ato ang paminawon ang sugilano ni Mamping Igorote. Mamping, maayong buntag ni Maria, ma'am.
1: Buntag, idol.
0: Ang imuhang bata in town nga si Mary Bless maoy pila na ka semana or kabuan sa ospital karon?
1: Kuana 1 month kapin.
0: 1 month kapin na. Una na kong pangutan na kumusta naman ang pasyente, ma'am.
1: Mag nagkaanam gid siya kaluya na gyud.
0: No.
1: Dugay ka ayo ang process.
0: Dugay na operahan.
1: Wala pay klaro kung maoperahan ba, kay as of now ang second option ang gipakuan sa doctor, which is biopsy.
0: Biopsy pa. Oo, niya mapaabot pa mo unsay resulta sa biopsy.
1: Og ma ang biopsy.
0: Kumusta man sa'yo, mama? Kaistorya-istorya? Or...
1: Karon, din ajud siya makastorya.
0: Di na siya mo-respond?
1: Kay, kuan mangod siya, kanang katong pag-angiogram niya pag-Friday, gi-general anesthesia, good siya. Kay, dili man siya maka-straight sa iyang lawas. So, general anesthesia sa akong pagkakuan nga, kanaang... Mura siya patay na gani. Murag patay. Naman itubog, ibutang sa iyang
0: bagod. Yung intubate na day mo.
1: Basta kay, mauto yung explanation sa doktor. Then, pag humaniyag ka ng angiogram, mauto nga, pagkamatngo niya, gitang-tang na tong tubo, niya, mauna nang gidangatan ka, rundin na siya kastorya niya, mura siya tulala na. Sige na nang mata.
0: So karon taliwaan ning tanan, no, kay kinumdum ko ang imuhang na paambit nga ang imuhang ang papa sa bata na dito sa isla, kay
1: na siya karon dire, kay dili makaya bugat kayong bata man.
0: Ikaw ang say mag-alsa.
1: Oo, di na kalihok.
0: So karon idol, manuktok mi ninyo, no, mamarayg mi abli ato ang GCash number nga 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ako balikon mga sukintig paminaw, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg mi dol, madako magamay, bisag pila ba lamang inyong ipaambit alang sa taigsuon nga nanginahanglan, no? Nining tungura dol. Manuktok mais niyo mga kasing-kasing nga unta, adunay malumong mga kasing-kasing nga buot nga mupaambit para ni Mama Ping para sa iyahang pamilya o niya labi na ni Inday Mary Bless nga mauy na sa ospital karon. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol nga gusto ninyong ipaambit dol, madako magamay, bisag pila ba lamang, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Maraig unta may unya si Mamping, ato ang tugutan nga ikay mo sangpit sa mga naminaw, ma, muhangyo para sa ginagmayng mga hinabang. Sige, ma'am.
1: Ako naghangyo unta nga matabangan unta may bisan sa ginagmayng paagi para sa gikuan sa akong anak karon nga, which is biopsy, magbiopsy na pud siya karon.
0: May nalang dol, no, nga sa inyo ang ginagmay nga hinabang ma makapagaan-gaan sa gibati sa pamilya, kay dili lalim sa imo ang gibati ron, ma'am, nga sorry, no, kay mauman ang realidad nga imong nakita nga ni deteriorate ang ang lawas sa bata, kay di na niya malihok, kunya gi-intubate naman di ay unsa imong gibati in anak mo.
1: Mo lagi sakit kayo sya tan-aon, kay murag nagkaanam na gyud ka kun ang iyang
0: kaluya,
1: luya na gyud kay daghan kaayo giagiang na process nga nagtuo mi nga diretso na operation, kay gi-prepare na gud mig equipment. Pero di ay moto gi angiogram, pag human angiogram ang result na sila nakita, mao sila yan ingon ang specialista nga second option daw mi sa biopsy daw mi. Pero wala pa ko an advice kung operate maoperahan ba siya?
0: Unsa may imuhang gihimo nga mga pamaagi para maligon imuhang kaugalingon ang inyong pamilya? Unsa may inyuhang mga gipangbuhat o giplano?
1: Salig lang yun may sa Ginoo aron maligon mi, maopen ang among mind nga unsay asa mi padung, unsay plano niya.
0: Ito ni Mary Bless mo?
1: 19.
0: 19 bataa pa no?
1: Unya. Kay daghan ang kaayog na operahan ba niya? Siya naguna pa siya na wala gihapon.
0: Basin tungod sa iyang kondisyon.
1: Tingali, ng... kailan na masadgo ng kondisyon sa pasyente.
0: Oo, maskin puro sila about neurosurgery, kay padung inana, pero tungod kay katong imong ingon nga gipabayopsi pa gani, no?
1: Ah, ipabayopsi pa.
0: Ipabayopsi
1: pa.
0: Ugma pa.
1: Angiogram ang naguna.
0: Mamaraig midol, madako magamay. I hope nga nakapaminaw mo sa sugilano niya dili lalim kay ikaw ma'am housewife karon no, nag-plain housewife ka. Unya si sir ang panginabuhi unta sa imong bana ma'am.
1: Pizza maker
0: dito sa Islas Camotes unya. Naa kay mga anak sa nag-eskwela pa ba yung mga bata uban ma'am or natubang?
1: Oh, nag-eskwela sa tanan.
0: Nag-eskwela pa tanan. Supporting gastoa di ani tanan pa.
1: Tinabangay
0: lang no. Sa mga naminaw dol mamaraig midol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 mamaraig midol 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol ha nga mapaambit ninyo sa ato ang igsuon nga nanginahanglan dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 bisag pila lang unta dol nga gusto ninyong ipaambit sa itong igsuon nga nanginahanglan. Mamaraig mi ninyo mga sukintig paminaw, no, bisag pila lang, no. I hope nga ma-feel ninyo ang kalisod nga gibati sa pamilya ang mga pagbati nila karon nga medyo vulnerable kaayo gumikan kay bahala gud unta kun say inyong buhaton basta atis makita nga na improvement ang pasyente nya karon nga mura di deteriorate nagkaluya pero di lang kita mo dagpaglaom kay unta kay bo sa mga milagro nga ihatag sa Ginoo nato, di ba? Pastilan. Pero katoliko ba mo, ma'am?
1: Katoliko.
0: Unsa may imuhang kanunay nga gisangpit sa Ginoo? Unsa may imuhang pag-ampo kaniya, ma'am? Ping.
1: Unta, maayo na unta siya sa iyang ipamati karon. Una mong giampo. Kay di lali mga magtanaw mi niya nga inana ba?
0: Pastilan. Og naa kay mensahe niya nga usahay lisod kay ibat-batron gumikan kay sige na mo pangitag paagi lang una gatiman sa mga requirements sa hospital para sa imong anak o sa may gusto nimong isulti sa imong anak ma'am nga si Mary Bless.
1: Among gusto ang amo akong kasulti sa akong anak kami sa akong bana pag buhaton yun na mo tanan. Matabangan gyud siya ba sa bisa mo sa way.
0: Ania ako. Unsa may panaghisgot ninyo duha sa imuhang Paris? Unsa may imuhang plano in town?
1: Kung unsa i-advise karon sa doktor, inikahuman sa iyang biopsy kay mura magdugay na gyud. Kung dili man gay siya maoperahan, gawas na lang namo siya na lang mag-igo sa ibabaw kung unsa.
0: So naa na inana nga mga options
1: ba si kanang pagdugay gyud kayong process gyud.
0: Buo mo prangkahi sa doktor.
1: Wala man sad niya prangkahi kay ingon na siya nga biopsy kan option daw biopsy. At least unta kung makawaw na lang minga unsa na ba.
0: Para dili sad mo murag hanging.
1: Oh, ina na gadi. Mga paso. Sige waiting gani.
0: Bugat sad sa inyo hang gibati ino. Basig na mo yung mga extra dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay dol, mamaraig mo ninyong tanan sa mga naminaw karon na nagpada og 100 pesos. Salamat kaayo dol, gikan na ni 047, laing 100 pesos from 760, 250 pesos from 771 o 300, gikan ni 298. Mamaraig mo ninyo dol ha. Madako magamay, mamaraig mo dol sa mga naminaw karon. Na lang unta magamit-gamit ni sa panginahanglanon nila kay dili lang importante gastuan ninyo mo
1: kada tuna sa usa ka adlaw kapila ni mabalik sa ospital. Kay sa ospital manggo dili siya pwede duha ang magbantay usa ra gyud so mag-ana-ana na lang mi kung asa mi padong kay para ba dili mi laayan pud sa ospital kay magwiting mi adto gawas ra
0: Nya musap nang waiting mo nya sang piton lang og na ituyo.
1: Mutsatra ko ang nga magpailis na sa kuan pero good
0: luck. Nya ang naong ni Inday mama ura
1: wala ra. Nang naam ko picture dere.
0: Nang hupong na intawon pwede na ta mga brain tumor mga sokitig pa mina unya suma pa usa kitoy mo rag sintomas ma'am ni kalit lang siya og labad yang
1: labad to pero na okay naman to na ayo na pero dito na lang siya ni kuan gyud nga di na siya makalakaw ba kay sakit iyang spinal cord.
0: Ah, okay.
1: Pero wala na mi nag-expect na dali siya tumor.
0: Idol, atong tabangan dol ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg mi dol, madako magamay. Painta nga makaambit ta, bisag pila ba lamang, no, nga pagpaambit sa pamilya dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg mi ninyo dol. Basig na amoy extra dol ha. Wala nang hopong
1: na gili in town.
0: 0945-348-4055 0955-410-2690. Sumarag din na siya kaila.
1: Makaila siya. Igo na kanya tanawon.
0: Tanawon ra kanya.
1: Ano nga siya balik pagkabata?
0: Oo ba? Still. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Bisag pila lang ang pagpaambit, idol, para at least mabuhi-buhi ang dugo, no? Paglaom nga ito ang mapaambit sa pamilya. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamarayg lang mi dol, hinaot pa nga makapaambit mo sa bisag unsa nga paagi, madako magamay man sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount ng mga suking tigpaminaw sa mga nakatune in karon na 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dul ha. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount na gidol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol, nga buot ninyong ipaambit sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay, bisag pila lang unta dol ang gusto ninyong ipaambit, no, sa ato ang mga sukintig paminaw. Hinaot pa nga mapaambit ninyo dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Big or small, bisag pila lang dol na pagpaambit sa pamilya, mamarayig mi ninyo dol sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay dol, mahinaot ni nga makapaambit mo ron. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mo, nigi ka na Sir Edgar Idol V. Gikan ni moro mag ako'y ga-birthday bagay ga-host kong kasal unya ay kasal ga-host kong birthday 70th birthday na ako may kita ga-agregalo hino ang sakit yung apelido ni Sir Nestor Bray pa lagasan nun Nestor ikaw ha naka kuan ra ba ka man power ba ka kan Sir Edgar di ay all mugis may buntag di Sir Edgar unya again sa mga naka-tune in 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang idol nga gusto ninyong ipaambit sa ato ang igsuon nga nanginahanglan karon, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Si Atty. Rufil, Idol Mikey, nagisgot dito sa kaulohan. Ako lang sa nang diaan gamay kay kapoy naman taan yung mga paghitabo dito. At nga na nato, idol, inikabot sa pulis. Pero nga nung sa salida sa una, ang pulis mo abot katapusan naman. Anong di man mag-una ang pulis? Ito yung pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya, pastilan 50 pesos, 13 pesos, bisag pila lang yun doli, kita mamili, no? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ako, yampo lang na ako, ma'am, nga magmalig-on lang ka, no? Sayod mi nga, dili lalim nga, kana bang isip gini kanan buhaton magidtanan, pero kanang magtanaw sad ta sa realidad ba niya, maluin na ta sa sitwasyon sa ato ang bata. So ako mahinaot na pugko nga unta mahitagag higayon nga maoperahan na sad siya ba, no, nga
1: mainta mainan may banga kuan mao na,
0: pero di mo sagud na inana kadali, no, sa side pud sa ethics sa mga doktor. May kiba nga mo kuan gani may kika nang mo prangka. Parang uban mo, prangka, magidna, no? Usay, magdipindi siguro sa naghandol ninyo. Di sa takyabaw sila ang mga pamaagi, pero ang ato lang, ang musalig lang punta nila. Kaya ikaw man sa biopsy, di man mo sulti kung unsa man.
1: Kung kuan ba yung prasya.
0: Pero unsa man mo kaligon ron, ma'am, nga nilao mo, nga maoperahan ko siya. Unsa man, pila man ka porsyento, nga nilaong pa mo, nga maoperahan imong anak.
1: Nakapamig ako.
0: Medyo gamay lang ang porsyento. Sus, ginoo ko. Atong tabangan dol, manghinaot may nga makatabang-tabang ta para sa kot-kuoton sa pamilya. Kadili lalim in taon nang na ay mga atimanon. Unya, bintahan na lang ba nga naa sila ay mga kot-kuot mga sukintig paminaw sa mga tubig-tubigan. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi ninyong tanan mga sukintig paminaw. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay. Bisag pila ba lamang mga sukintig paminaw? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga naka-tune in, any amount na gusto ipaambit idol sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay. Bisag pila lang unta dol, manghinaot ming ato ang matabangan si ma'am, no? Ang iyang pamilya, labi na sa mga tubig-tubigan nga naka-tune in dol. Manghinaot lang mi nga makapaambit mo. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol. Madako magamay. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Hinaot pa dol makapaambit ta aning pamilya, no? O kato sa diampo si Inday Mary Bless, no? Dili lalim ang giagian sa pamilya, oy, no? Ma'am na inagpadaog 500. Salamat idol, 121 inagpadaog tag 200. Salamat, salamat kaayo. 0945-348-4055 kanina nagpada nga 500 gikan ni 121. Salamat kaayo, ha. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Naot pa makapaambit mo dol. Madako magamay. Salamat kaayo, ma'am, no? Sa ikibo ko nga nagpaabot ra ba in town ka, so ako ang panghinaot nga makadungag-dungag ni o kusog ninyo sa patibog pamilya. Unya, among iampo nga ikaw sad malig-on ka sa tanang mga pagsuway nga niabot ninyo, kay dili lalim ang imuhang giagian isip inahan, no? Atong tabangan dul, ha? 0945-348-4055 0955-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay dul. Hinaot may nga makapaambit mo, no, sa bisag pila, no, sa bisag unsa nga pamaagi mga prayers ni Inday Mary Bless. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 20 pesos from 615, na 100 pesos ikan 235, 50 pesos ikan 065. Salamat ka idol. 0945-348-4055 0955-410-2690. Ano yung pag-aat ninyo dol? Ang ato ang abag sa mga ginikanan o tinunan karong buwan sa Hunyo. Ang gitawag ta idol nga kanabang papremyo sa Hunyo ni idol, no? Ato ang papremyo sa Hunyo kay nahauman ni sa opening sa klase. So natay duha ka mga raffle dates idol. Mauna ang Hunyo 12 adlaw nga Biyernes, second Friday, ug Hunyo 26 sa fourth Friday sa buwan, no? Ato ang manghatag-tag bike, of course, sang Peta City Avenue Bike, ano, City Avenue Bike Shop ng buntag. Tag-usa ka sa akong bugas humay. And of course, ang ato ang pagpanghatag og mga pag-Gcash o cash. 0945-348-4055 0955-410-2690. Dol, mamarayag mi dol. 0945-348-4055 or 0955-410-2690. Any amount idol nga buot ninyong ipaambit sa tagsuon nga nanginahanglan, madako magamay idol, maghinaot mi nga makapaambit mo sa bisag unsa man nga paagi, labi na sa mga pag-ampo idol, no? Mga prayers para ni Inday Mary Bless. Dili lalim ang giagian unya usahay, siguro magtulala na lang ta, murotag mawa sa mablangko ta ba nga unsay sunod nga buhaton. Inana inyo ang gibati, ma'am. Kaganiha nga nakigisurya pod ka sa laing beneficiary nato unsa may mga pagtulon animo nga nakuha pod gikan atong usa ka inahan sa dito sa gawas ganiha.
1: Kuan
0: di sa dalim ang giagian po.
1: Strong sad siya kaayo gyud.
0: Yuman kag 23 years old pa niya, karon 29 ang patient, no? 7 years.
1: Ang iyang sitwasyon kay wala daw siya kuhan sa iyang mga kaliwat ba?
0: Wala sa pag-abag. At least ang sa imuha so far, nagtinabangay yun.
1: Kami,
0: no? Nang inyuha lang kay ang problema karon ang pasin, ang sad condition sa pasyente. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Wala'y challenge ninyo ron. Pastila.
1: Bisa, kuhan, duha ka tao, madaog yun.
0: Di madaog ang bata. Mo nang need ang imuhang pare sa sayon. Idol, mamarayag mi dula sa 0945-348-4055 0955-410-2690. Punta dol nga nakapaminaw mo aning storya unya. Basin bag muhapit mo karong taod-taod maskin wa pa alas 11 dol. Idili malalim ang giagian sa pamilya. 0945-348-4055. Nakay importanteng message mo. Okay ra? Okay ra ka? 0945-348-4055 0955-410-2690. Akong balikon dol, 0945-348-4055 0955-410-2690. Mamarayag mi dol, madako magamay. 0945-348-4055 0955-410-2690. Madako magamay nga mga pagpaambit dol, prayers for Mary Bless o kakaligon sad para ni ma'am sa tibok niya pamilya. 0945-348-4055 0955-410-2690. 0945-348-4055 0955-410-2690. Madako magamay dol. Hinaot may makapaambit mo sa bisag unsa nga paagi mga sukinting paminaw na amoy mga extra-extra liha atong tabangan niya. Ma'am, salamat kaayo ho. Pasensya kay medyo hagipot na sa dato ang oras o ni ato lang i-account na ng GCash nga niabot para sa inyohang pamilya.
1: Sige, thank you kaayo.
0: Nya, imong mensahe na lang po ni Inday Mary Bless sa imuhang pare, sa imong mga anak, sa tanan nga nagsuporta nimo. On a positive note, unsa may gusto nimong isulti sa tanan nga nitabang nimo?
1: Mato, daghang salamat gyud kaayo sa pag-abag namo.
0: pakalig-on lang yun doon niya. I hope nga di mo mawadan sa paglaom. Kasabot ko sa imuhang mga istorya. O say, ang realidad, lisod king batbaton, lisod isulti kay murag na in denial pa ta, no? Pero ang amo lang panghinaot nga giyahan mo sa Ginoo nga magagiya ninyo ang gamhanang presensya sa Ginoo diha sa inyong mga kasing-kasing, o kung sa angay nga buhaton, unsay makaayo para sa pasyente, ug lig-onon pon mo. Sige, ato lang tika, balik ma'am ha. Salamat kayo ma'am. Tapping unya sa mga naminaw karon dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig mi dol, madako magamay 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Salamat kaayo dol and God bless sa tanan nga atong kauban karon. Salamat, salamat, salamat. Unya, padayon na nga to ang mga pa-Gcash. Unya, ato ang kanibang game ni Idol sa udto. Ato lang sang naalang sa tayong mga giandam, no? Unya, atang-atangin ninyo, of course, ang atong pa-Gcash sa Dear IFM. O guban pang mga papremyo dira sa FM. Pasalamat na mo, no? Nga kamo na adari na minaw, dol. And God bless. I'm leaving you with a song from Cocoy Daragosa and Julianne, ang kantang Giuluhan ug Ampo. Bye-bye for now, Idol. Sa ngalan ni Mikey ug Maria Bogart, kini si Buiki. Di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatakaya FM Balita. Dili kalimtan nga kinahanglan mamahimo kitang gasa sa matagusa. Bye for now.

0: 93.9
1: IFM.
2: Sis, gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mo nga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
3: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
3: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
4: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
10: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko hupong mo siya gmayo ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: 93.9 IFM!
1: Napugnan po ni...
0: IFM Solar!
19: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Nabiya na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
20: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
21: May buhay sa makabuhay.
22: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magilim sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: Ikaw pa! Rachel, kagwapa! Million kayo sa uyab ko! Napugnan pa ni.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
9: Mami, undangi ang drama.
8: Angeline.
9: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusunod.

0: Para sa manipyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
4: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
5: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
6: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, agay tay, agay tay! Ay, agay!
5: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
6: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
5: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
4: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
7: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magugasimana nga wako kalibang.
9: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga maigamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay misa, obo, sipon, o sa mga kananghilan. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, dali na ma

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Pabiling ba ni mo nga higugmaon ang usa ka tawo nga misalikway na sa imong gugma?
2: Wa na ko'y labot kun unsa pa isulti nimo. Kung nakagusto gid ka nako, dili ka mo ingon na sayup ko? Dili ko nimo kontrahon? Ano gun? Sa una, wara ba ta ko'y problema nimo? Pero karon, giluod na ko nimo.
1: The Edison Story Hashtag Dear IFM Ulipon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Pride Detergent. The Edison Story. At tangi.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may mag-itik.
5: Idol, Mami Tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Teacher, sa IFA mo eh.
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi oy, og kanta ba? IFA, ups na, manglayat sa ta.
2: Taksir, layat!
3: Hula!
4: Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
5: IFM udto na, manglayat na ta.
6: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
7: Idol! Da, sayo kayo ba? Happy Tuesday everybody. Junio 2, 2026 mga idol. Welcome na sa programang IFM Udto na, manglayat na to. Kaway niyo karong muntaga, idol. Idol icon ni ang lami sa radio sitting in for kulas dito. And of course, kaway na kong wayline guwapo, macho DJ Vance. He

messages na dali. Text sila ko sa inyo, mga pa-shout out. Asa mo dapita ron? Maying pagpaminaw sa mga taga-Bulacaw, sa mga taga-Cubon Pardo, sa Inayawan. Good morning!

patangin niyo mga idol ha. Sus, grabe yung papremyo karong Hunyo, idol. Of course, ato ning tabang alang sa mga tinunan ng mga ginikanan. And of course, no, nagsugod naman ang kaning Oplan Balik Eskwela, idol. At tangi idol, sus, kung masakpan mo nga maminaw gay FM, matagaan gid mo raffle coupon nga posibleng makadaog or maghatag niyo chance nga makadaog mo a brand new bike. Bugas o cash prizes! Diba? Paldo! Paldo ha, ni DJ Vance. Oy, wanas DJ Vance, pwede mo apia? Ano siya, pwede mo apia? Ano siya? Ang bike, ay, ang bike daw, ay gamit. Basikan na ito, iparaffle ha. Of course, inabangan sa support na sa City Avenue Bike. Dali na, comment na yung mga pa-shoutout, idol! We are live sa IFM Mixers Cebu!

0: alang sa lineup ug set at ang mga ikid-ikid gyud ng mga tukar gikan ni DJ Vance atong usa sa mga IFM mixers idol. Sa mga gustong magpa shout out, you can message me at 0923112 8701. Mayang pagpangandam silang panood to diha sa may barangay Upaw o sa barangay Loop, Mandawi City. Thank you so much. 11:25 na, kinibahina idol, hatod ka na to sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
1: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
3: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
1: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
0: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
1: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
1: Hoy, asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: Aiko!
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, regimen ni siya, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gabi mo ay mong kausaban. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect niya. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili na rin niya makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na musmus siya. Tapos, busa mag-glow gid ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin kayo ni siya.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Sis, ganda ng hair!
13: Naka-empress!
12: Impressively smooth,
13: shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress?
12: Nakaka-impress!
13: Try mo na, sis!
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
17: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Racho to eh. Dimples Romana po,
16: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: Aiko! Aiko!
20: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa Calcium Sinusides Sinukot. Made with Sinaleaf Extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, Calcium Sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 93.9 IFM.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus.
23: Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Yo!

0: 93.9
1: IFM. IFM, udto na. Manglayat na ta.
2: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
3: Ala, oy Idol, oy katunga na gitas oras, Idol. Usap inyong kilangan-langan, di ha? Dali na, text na mo, 0923-112-8701. We've got, once again, DJ Vance mixing right now.

0: Michael, be happy every day. And be safe every day. Take care all the time. Like, alam mo yung sadaan niyo. Hi, gikan ni Sirelo. Di sa may Tri-Ace Trucking sa may Naalad City of Naga. Listening as well ni Albina Igay diha sa may Bastak ng Dawis City. Shout out ko sa may Tayod Liluan. Hi nina diha mga taga Tayod Liluan. Happy birthday ni JL Buanghog. Happy birthday, idol.
1: Happy birthday.
0: And happy up and listening as well DJ Ninyo Vance Mulak ka. Nabali, Vance Ninyo Mulak. Shout out sa Ventoy family, Gidok family, Edson, Marlene Villahermosa, sa Dungguan, Basak, Mandawi. Request ko herbal na utan. Herbal na utan daw. Woo! Gika ni Michael Bentoy sa Leaf Residences Kasabagan. Huwag okay, ni absence Michael Bentoy. Doon na ako, nag-duty pa ba ni siya? Sige na kaglaag-laag diha, Dol. DJ, shout out sa kong wife, Jessa Manatad, ka Padung ID Park. Thank you so much. Morning, Idol Icon. Pwede ko request a girl in the world. Thanks, guapa. O, i-play ni, kagingnan ko guapa. Ina po si DJ Vance. Thanks, guapo. Hi sa mga taga Carmen Bohol, lagi ka ni Jay Degamo. Idol, permedyon ming maminaw diri ang Alindahaw family sa may Barili. Shout out ni Konsihal Coding Alindahaw. Salamat sa pagbasa. You're welcome.

Idol, asa mo di ay si Kulas ni Do? Si Kulas ni Do? Nasa sa kong heart. Ay! Idol, hi na lang sa tanan. Aminaw, Ugay FM. Bagi ka ni Ram sa Iniagan City of Naga. Thank you so much.

0: Idol, 11:46 sa Kabuntagon. And sa mga nag-celebrate silang adlaw na tawahan ron, happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Og sa mga nag-celebrate silang Monsari, happy Monsari! Sana ay paldo ni Unya ron. Happy Monsari, Idol! Lagi kaming ko mukuha na ka nang nako, ingnan ba nga? Happy, happy anniversary, babe! Karong kay kamo lang sa ako i-greet. Okay, wa pa man. Wa pa man yun. Stand by, Idol. Balik po may taon-taon ni DJ Vance. Dali, text lang yun mo. Asa mo dapita ron nga nagpaminaw. And of course, atang ito mga nagprayon ng mga pa-promo, Idol. So, imagine ha, maminaw ra mo og IFM. Posible nga makadaog mo og brand new bike, bugas, and cash prizes. Sana all paldo si Idol. Mo na i-follow po ng atong page, Idol, IFM 93.9 sa Facebook, arang sa mga dugang detalye. At ang ina ninyo mga Idol ha, stay put, dali lang sa 93.9 IFM, mapugan pa ni. Sitting in for Colasido, Idol icon ni ang lami, sa radio, 11:47 na.
2: IFM, udto na, pahuway sa ta.
3: Oh, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na o eh, basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edara. Mapungan pa ni.
4: Oh. Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: Fast acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga buto.

0: 93.9
1: IFM Udtuna Atras Abanti Sata.
2: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
3: Hala, uy, ka-sweet ba aning Idol Tweety? Gilainan, dugong pagkaon diri. Idol, kamo Idol, basta mamudihan, abay naglain og pagkaon yun din, ha? Or wala nag yun? Ah, sige, muna lang ko, ha? Welcome back sa IFM Udto na mga layat na ta. Of course, kaupang gyapon niyo, Idol Aiko. With DJ Vance.

0: Let's go cha-cha. Igsuon mo din ni DJ Van, si Ivy Kabihe. Happy birthday! Happy birthday! Nalimot daw si DJ Van.
1: Happy birthday!
0: Pagkamutan nga igsuon. Ay, namang ginana. Ngayon, labi na magka, kung ano ba, magkadugay. Diba? Uso magiandam niyo ron sa inyo pariod to idol. Happy listening po sa taga Kana Barkley Eatery o sa Don Simon Food Services.

0: Maayong pagpaminaw sa mga taga Punta Princesa Public Market. Ana Manggubat. Salamat, Idol. Hi po ni Rain Lucero diha sa Camotes Island, Cebu. Maayong pagpaminaw po ni Robert Ramos sa may Gutlang Argao. Thank you. Hi ko ni Hopper. Salamat. Rosie Alimento. Hi sa mga taga Alpaco City of Naga. Maayong pagpaminaw sa ni Felix Ando. Og sa mga taga Upper Mahiga, Manila, Cebu. Naminaw morning to noon every day. Yola oy Marisa Zocchino, thank you so much. And happy listening sa Nisuka Balen sa Orgelio, Sambag Uno, Sitio Ascension. Thank you so much, Idol. Stay put, Idol, ha. Kay karong totoo, dato makauban si Idol Tweety alang sa IFM Balita sa Ta. Oh, IFM ito na Balita sa Ta. At ang mga latest ng updates, Idol, kabahin sa mga nahitabo sa atong palibot. Of course, karong taod-taod. Alas 12:02 na, kinibahina, hatod ka nato sa Sister Sanitary Napkin. Mapalit ni sa mga groceries, supermarkets, pharmacies, drugstores, even tindahan sa inyong silingan. Available ni Idol ang Sister Sanitary Napkin. Stand by, balik pa may ni DJ Vance karong taod-taod after sa tong balita, Idol. Kauban si Idol Tweety, 12:02 na. Maing uto.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
6: Oh. Mapugnan pa ni! Oh.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o bastautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na sitiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Ang galing! Pangmatagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
18: DJ, patulugin mo!
15: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
19: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
15: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
20: Ang idol ko FM 93.9
21: IFM IFM uto na balita sa ta
22: ang lami sa radyo
23: Idol Aiko
24: ang lagad nga pretty Idol Tweety.

0: Oras ay pa alas 12:08 na at kauban sa Bicas Bahin. Alang sa balita karong orasa, Idol to Witty.
1: Karapan, pag-usap niya, 32 sa anyos, so humanggingong ng awat o gatas. O gamit sa buhok, so sa Katakong Mall, nga naimot ang sa May End, Bacalso Avenue, Barangay Pahinasan, Shaldak Bayan, sa Subuk. Ang ginaibinakpan ay ilhan niya si Alaska sa 32 sa anyos. Lumad niya taga Baybay Leyte apang kasamtangan na nga nagpuyo sa B. Rodriguez Street, Barangay at Sabagdogdak Bayan sa Sugbo. Nilakpan ang suspect na pinaagi sa usa ka citizen's arrest. Humanasakpan sa aso nga mikuha o sa kalatang nga non-sensitive nga mubalor diod. Kung ato sa usa ka libo, 600 ka pesos. O usa ka kerosene cleansing conditioner nga dunay kantidad nga 368 nga dunay tumatotal nga 2037 pesos ang iyahang gikuha. Matod pa, dire-diretsong migawas ang suspect ang wala na mapit sa cashier, hinungdan nga gihold o ginala sa botan sa Carbon Police. Nasairan nga dili lang kausa na priso ang suspect sa susamang sa laod sanglit na dakpalapot kiniya sa iyo ni ining tuiga. Nga kaganina, Idol Aiko, ato anong isuwayan sa kiginabi apan medyo dili aggressive pagyut kayo siya makadalag storya sa iyang mga lihok. Og bisanunsa pang iyahang pulong nga magawas siya ang baba mo nang wapagin na to siya makahinabi po doon tarong Idol Aiko.
0: Ala no, kaluoy.
1: So, Idol Aiko muna. Medyo loy gitiya kay pito ka bukang iyahang anak kay ato nang pwede na interview sa katong unang higayon nga na dakpan ni siya din sa Carbon Police Station. So, na siya pito ka anak Idol Aiko nga lahilahi po doon tumaha na muna medyo naglisod ni siya buhi. Kasi ka buhi po tanan good. Muna nakakuha siya ning maong gatas kay tungod po da matod pa wala na siya katinom gatas sa iyahang gamay nga agi pa masusok pa nga bata Idol Aiko.
0: Nati, di asa di yung partner di ay.
1: Sa tong, ibawan

0: tingnan mo ang babae doon, ay ko kay Moraga, libut si, suroy na ni siya. Pero maayo ra bagay din siya. Maayo manabi, idol ay ko. Maayo mo English, maayo tanan. Kana ba nga? Siguro sa kanang depression, kay dili mapugyod lalim, ang kaniganing mabiyaan o gaparis, yan napay masuso nga bata, kanang tawag po nila, baka nang bagong anak, idol ay ko, ma-depress dayon.
1: Postpartum depression.
0: Postpartum depression. Nga kanang isod kayo, nawa siya kaabag ba sa iyahan nga matag-adlaw nga galastoon, walay magpapadasig sa iya nga kay siya po usa ang nagbuhiin taon sa iya kong mga anak.
1: Hello, oy sir. Pero sa akong taman, ha, may balaod, no? Kinahanglan gid siyang manubag po sa iyahang nahimong kasalanan.
0: Tinuod po yun, idol ay ko, kaya sa itong unang pagkihinabihan niya, kay matod pa riyan, adili na niya, balikon ang susamang sa laod, kay tungkod na, ay, karam na ay mubantay sa mga anak, kapan na, karoon niya, nadakpan na po siya, idol ay ko, ang atuang nasaira ng wati ay laing mabuhat kung dili makakuha na lang yung mga ingon aning abutang. So, pwede ako siya kwarta ikapalit ko siya trabaho.
1: Stang lisuda. May tag, makadungog ba ang pamilya ani niya o niya, at least ba makatabang, di ba? Makatabang man lang, labi na kay naintay gamayng bata nga kinahanglan pang atimanon.
0: Pinood yun, idol, ay ko. But so far, mo pa na ito ang nakuha kabahin po ni Ining maong nga report. Ato lang po yung sundan na umugaling makahinabi na nagyod na to siya datarong ato ang mga kapulisan pamanggod ang ato ang nakahinabi ko sabahin ko dani ihang kaso, idol ay ko.
1: Alright, dahil salamat, Idol Tweety.
0: Again, kayo salamat, Idol Aiko. Kininyo, Idol Tweety, sa ISM 93.9. Di kapugnan sa pagkatulog na gunang balita sa tak ISM balita. Tulunod na para sa tumungong sa Bayit B.

0: Mokad to atong latest mga idol, ikan ni Idol Tweety. And karon alang sa atong hunghong sa Bayot Buang, kauban si Maria B.
1: Uy, mawa, kumusuway. Relate ba ka ka sa hunghong sa Bayot Buang?
2: Ko ng saging na green mga idol. Kalapit ang saging na green na taas na tambok mga idol. Pratulim na kaya siya mga idol. Doon na may gagapon siya mga idol. Imagine mga idol. Pag 50 pesos ang walo kabuok mga idol.
1: Idol! Nakaigo ba?
3: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
4: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayo nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
3: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
6: Mahal ang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mo nga napkin?
9: Ha? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Ha?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
9: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
9: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot, uy. Aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naa may sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
12: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
12: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Alco Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: 93.9 IFM.
19: Idol! To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural, at orihinal.
22: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
23: Get ready for a Wild West adventure.
0: Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
1: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: Kining corned beef na lang usab, okay na?
23: Mami!
2: Angeline!
23: Di man sa'yo pang okay ra.
2: Pero,
23: sa start,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakit ang ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigil gumang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, udto na. Manglayat na ta.
3: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
1: Idol, alas 12.22 na. Welcome back sa IFM, udto na. Manglayat na ta. Of course, kauban gyapon ninyo Idol Aiko and DJ Vance. O, daray niyong request, ha? Herbal na utan, o. Oh.

0: 12:36 sa Udto Idol. And oh, kauban niyo DJ Vance right now. Tangi idol ha, kinaanin sila yung mga gig-gig, raba. Sana all. Stand by, balik pa mi, alang sa itong sexy dancing. Of course, diri lang sa IFM Udto na manglayat at ha. Idol Icon is sitting in for kulas nito. 12:37 na.
1: IFM Udto na. Pahuway sa ta.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
3: Oh. Mapugnan pa ni!
2: Oh.
4: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
5: Ma! Si Lola!
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski on sa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po dahi inday, nagkasi laundry soap na kakaroon.
6: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
4: Sinuot yung kaingay, basta labaga, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 at durakiri mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500
8: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
9: duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape
9: na ayo na ako.
7: DTX 500 pabalik sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinakadulga butika sa yung gan.
7: DTX 500.
11: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nas kayo yung BP na ayo sa DTX 500.
12: Dua ka capsule buntag sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fictive, wujud ka yung DTX 500.
7: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
0: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni!
16: Aikol! Aikol!
17: Gaagay! Sakita ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
15: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
18: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatawang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: 93.9 IFM. Aikol!
7: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
14: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
15: IFM, udto na.
16: Sexy.

0: The way. Idol, alas 12:54 na. Again, sa itong mga idol diha sa may Tijero, sa may Mabolo, sa barangay Ermita. Thank you so much sa pagpaminaw. And daghang salamat, DJ Vance. Basig na kay i-shout out. Wala na? Okay na? Salamat, DJ Vance. Musunod! Ay, ako nag-ihapon. Kapit kalimot. Yours truly, Idol. Alam sa Dear IFM. Alauna hangtod alas stress na mag-uban-uban. Atong paminaw ng story ni Edison. And thank you once again sa inyong pagpakiguban. At tangipod, Idol, ha, ang atong sunod nga episode or kaning sunod nga kumbaga wave. Alang sa atong game ni Idol. Ano sa kaha nga aduna na po'y maswerteng makaraog o pa Gcash gikan sa Windsor o sa IFM. Standby alang sa story ni Edison sa programang Dear IFM.
1: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
2: Ikaw ba? 1980s ka na tao sa... Pwede kong aminin mo? Ayaw ka lain ha? Magwang ka mong ako. Mapugnan ba ni?

0: nagsirbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
4: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
5: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginaminting ko.
4: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
5: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
4: Uh-huh.
5: Nagtulong talaga.
4: Oh, hindi na sumasakit.
5: 100% no.
4: First name po ninyo,
5: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
10: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Radyo to eh.
9: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: 93.9 IFM.
17: Pugnan pa ni.
18: Aikol!
19: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
27: Sis, ganda ng hair.
28: Naka-empress.
27: Impressively smooth, shiny, and healthy.
28: With regular use.
27: Naka-empress. Nakaka-impress.
28: Try mo na, sis.
27: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
29: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Papremyo sa Hunyo ni Idol!
6: Idol Mommy J's.
7: Ang tamis na sila tig o glami bugitig. Idol Mommy Tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlando.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dog.

0: taon. Maako ka lang in town undong. Ay! Saba! Happy Tuesday, Idol! June 2, 2026! Dear IFM na po, kaoban yung Idol Aiko. In behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon. Punya karon Idol, sus grabe. Makaingon gyud ta nga kung naay grabe nga gugma, murag maog yun ni. Murag sa tanan siguro nga mga letter senders, maog yun ni ang atong angayng atngan Idol kung unsa nga klase nga gugma ni. Kay speaking of love, daghan kitag mahuna-huna, daghan kitag pwedeng i-describe. Pero naa sige day gugma nga di mamatay, no? Wala ka diha. Atang atngan Idol. Unya, ay na mo kalimot, please do share our Facebook Live sa Dear IFM Cebu. And huwat na, kay basin ka muna ang makadaog-og o mga pa-Gcash Idol. 200 pesos Gcash. I-share lang together sa inyong caption, name, address, hashtag Kulay Duo, hashtag IFM939 Cebu, hashtag Dear IFM Cebu, hashtag Dear IFM Ulipon. Ako'y ulipon mo. Ah, alipin ito rin. pwede na. Madadara. So, mauna siya, Idol. Karon welcome na. Dali. Ubani ko ninyo. Kay more excited ko. At the same time, happy ko. Kay katapusang adlaw na ron nga mag-inusara ko. Ah, kay mabalik naman si Dear Ugma. So, kitakits Ugma, Idol. Opo, gaya nagkitakits na. Opo, gaya na akong mag-duty. Kitakits naman eh. Ah, excited lang ko mauli si Dear. Ah? Yes, mo nang love song.
1: Ako'y
0: ulipon mo kahit hindi alipin. Bitaw Idol. Atong atngan Idol ang story ni Edison. Pero sa di pa na, magpasalamat ko kaninyong tanan, especially sa mga mag-share gid sa atong Facebook Live, no, kay murag daghan-daghan gid tag na abot ng audience. Salamat kaayo mga idol. And ayon mo kalimot kay Basin. Halaka. Kamo pod ang maswerteng makadaog alang sa atong mga uban pang papremyo, especially karong June. Kay natay panghatag idol nga brand new bike. Wow. Naapagyoy bugas. Naapagyoy cash prize. Naapagyoy pa-Gcash. Wala. Oy, paldo. Wala magpasko everyday sa IFM, oy, no? Wala magpasko everyday. Happy listening sa itong mga idol diha sa may Talisay area, diha sa may Tabunok Public Market. Nagpaminaw sila ron. Especially ni Idol Petronio Johnson o ni Beverly, iyahang pinalanggang asawa. Thank you so much sa kanunayang pagpaminaw. Karon Idol, sa ako pang ginaingon, ang klase sa gugma nga atong madunggan ron, sa gikan sa atong letter sender, kanang makaingon jud ka idol nga, looy nun sa mani, oy. Okay pa taan eh. Eh, kung kamoy pangutanon, sakto ba day na? For example, o pakakaget over aning tawhana. Dayon, nisuod kaglaing relasyon niya, nagminyo pagyog ka. Pero sige, gihapon kaghandom. Atong tao nga naasim mong kagahapon. Atong babae nga nasi mong kagahapon, sakto ba day na? Nya, minyo na ka. Cheating ba na para ninyo, idol? Huwag pang luib na ba na? Na. Atong paminaw ko sa Stanford ni Edison, ang atong letter sender. So, di na ko maglangan pa. O, na-share na to Facebook Live. Naka-share po ni sa IFM 93.9 Cebu. Huwag sa akong Facebook, Idol Aiko PH. A-I-K-O-P-H or Idol Aiko. Saipot na ato paminawan ang story ni Edison dali lang sa programang Dear IFM. Oras sa IFM, alauna 17. And kining bahina idol, hatod ka nato sa Muni Plus Traditional Herbal Drink.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Healthy lifestyle makaka. Pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba di?
6: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Listod kayo ng ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba ang dangdayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tang-tang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Unsa man na? Balik kagud ka isa?
8: Di gyud ko ganahan.
6: Di gyud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures?
8: Na,
6: ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaog-ga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili magsiguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
10: Uy, my dear! Kusog ka! Gani mo mang laban, no?
11: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
10: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit niya labo nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
12: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
13: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila ako. Murag, dili komportable, matag-adlaw.
1: Dugay na bitakong niingon mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
0: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
1: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton.
0: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Arisa po.
1: Hoy! Asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: 93.9 IFM.
4: Pungan pa ni.
5: Aygol!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
7: Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas.
19: Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matunog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon.
20: Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa ni!
5: Aygol! Aygol!
21: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisunayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
11: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at original.
24: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
25: May budget.
26: So

Dear IFM, bisan og nakaminos o gipasakitan niya ang imong kasing-kasing sa una, anda pagkihapon kang buhaton ang tanan para niya tungod kay mahal ni mo siya. Ako dahil si Edison, 33 years old, nagtrabaho sa usa ka kumpanya sa Cebu. Kanunay kong maminaw sa Dear IFM. Di ko hilig maminaw o mga radio dramas, pero pagkadungog na ako sa inyong programa, wala na ko'y palabyon nga adlaw sa pagmaminaw. Tungod sa Dear IFM, dunay kagawasan ng mga sender nga magpagawa sa ilang gibati. Maong nakadesisyon ko ang umushare ninyo sa nahitabo sa kong kinabuhi. Ug unta, di ko ninyo hukman kung makapamati na mo sa akong kaagi.

0: Mahimo ba, Edison? Ayaw na lang ko gamami. Human ko ni mo isumbong, mag-sorry ka na ako?
1: Faye, uy, gusto mo kong magkastoy at agbarungkod? Nag-sorry ko kay napasakit ang tika.
0: Wa na! Human na! Bisag mag-sorry pa ka, nakasabaan ako. Hapit ko mawad iog trabaho tungod ni mo.
1: Dili mo to may gusto na kong mahitabugod. Gibuotan na ako kung unsa sakto.
0: Sakto? Unsa man ko din nakasakto ato? Ipahamak man gani ko nimo? Ni boss man siguro ka na ako, da?
1: No, Faye. Dili ko makabuhat ni mo, ana. Bisa ka rusa. Dili ko gustong dunay daw itong mahitabuot ni mo. Ilabi na siya magtrabaho.
0: Sos, pagsulti na lang ko si tinood, Edison. Nahibaw ko nga nasakitan ka kay gireject ka.
1: Oh, Faye, mabaw ra ka na nga rason para ako nang buhaton ni mo. O gusto pa. Nakaila ka na ako. Dili ko makabuhat o samay anak, bisit kinsa.
0: Ikaw, nihilom na lang unta ka. Gamay ang butang padakon pag yun ni mo. O sabi problema ni mo?
1: Eh, dili lang ito sakto yung gibuhat. Gibuli ninyo itong kauban. Gusto lang kong magka-realize mo sa inyong mga sayop.
0: Ano? Gibinuang nga naman ito ng masya ba? Joke naman ito?
1: Dili ito binuang lang, Faye. Nakapasakit mong tao. Be sensitive sa doi.
0: Ha? Ing na lang, Diyod, nga dali kayo siyang muhilak. Pwede ba niyang tubagon, good? Binuang ragod to. Pero, saon? OA sad kayo eh. Murag ikaw.
1: Oh. Faye, lain-lain ang mga tao. Dili tanan kaya mabinuang sama ninyo.

0: Pagod ka nga, lumun kay siya. Unya, gikan pagyod sa probinsya. Gitipan pagyod ninyo.
1: Ah! So, feeling ni mo, ikaw na ang pinakamaayong tao sa tibuok kalibutan, ha? Ah, mayuhag ni mo, eh, Edison. Huwag yan man siya imong pagkatao, ay.
0: Dili man singon anak, good. Ang ako lang ba, unahibaw mo nga sayop mo. Kung nagunang nasad mo sa laing tao, dili na niyo buhato.
1: Oh, lagi. So, ngilad gud lagi kayo, mi. Kami na ang mga bulis. Ikaw mo'y santo.
0: Ay, kung nasukot dyan ako, wala ko'y mahimo na. Ang gusto lang ako nga magka-realize mo sa inyong mga sayop.
1: Okay. Nakasabot ko. Pero naibuong lang ko ba? Ngano'n di rin magkanakagusto na ako? Ngano'n dili man atong babayhan na?
0: Faye, please lang. Sakto na. Nakagusto ko ni mo. Kinahibaw ko nga dili jugay ngunana. Nadalang kasi mga barkada.
1: Ah, ngano? Dili bago din mo sila mga barkada? Ah, to ana. Nigawas na kita tinood. Nagplinastik na day ka na mo.
0: Faye, tinudan na yung ako ninyo. Pero kung sayop na inyong gibuhat, tanaw na ko. Sakto rin masiguro nga sutihan ta mo.
1: Pero dili minimo kinahalang isumbong. Mayo na lang tayo kaya da, pastorya. Kaya kung wapa, bantay ka lang ginamo.
0: Bisa ka no sa Faye, dili ko gusto mo pahamak ka. Nga maamong ka. Giingnan na ko si boss nga badungon mo. Umora mo sa inahita po.
1: Wa na ko ilabot kung unsa pa isulti ni mo. Kung nakagusto git ka na ako, dili ka mo ingon nga sayup ko? Dili ko ni mo kuntahon? Ano gun? Sa una, wara ba ako'y problema ni mo? Pero karun, giluod na ko ni mo.

0: Mao na siguro ni ang pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Nawa na gid ang babae nga akong gimahal. Bisag nahibaw ko nga gilad siyang batasan, pero ikumpinsi na ko ang akong kaugalingon nga maayos siyang tao. Ug nadalang siya sa mga tao sa iyang palibot. Pero wa na ko'y mahimo. Ikasilagan ko niya ug wa na'y chance nga makuha pa na ko ang iyang kasing-kasing. Niresign ko sa trabaho ug nagpalayo kay di na nako kaya ang sakit. Nabalitaan na lang nako nga tuwa na si Faye sa laing nasod. Ug wa na ko'y balita pa niya. Musurrender na unta ko kay para nako siara ang babae nga akong mahalon. Pero ni move on ko mga idol. Ay kundi pasig unsay mahitabo nako. Ug wa ko magdahom nga ang babae nga akong ikadayon mao ang babae nga mahimong rason nganong naglagot nako ang nag-inusarang babae nga mao'y gipitik sa akong kasing-kasing.
1: Edison sad, uy! Kahugaw sa imong t-shirt, uy! Sag-asa na mlog ka mo adto good?
2: Sorry, mahal. Naibaw, biya ka na mong mga barkada kung magduwa nagbasket.
1: Tabangin niya ako sa paglabaan na, ha?
2: Uy! Ayun ko bala ka. Nara ko permi para ni mo. Dili ko gusto maglisod ka.
1: Jesus, atik na sad ka. Ay, may lain pa dito ang problema. Nahuta na tag-fabcon ay. Magpalit o niya, ha?
2: Okay. Ako na ibalagpalit o niya. Unsa ganito yung gawin na ito nga fabcon?
1: Hey, ikaw gidno. Sige lang siya kakalimot. Timan ini, ha? Charm Fabric Conditioner. The meat ay may bangong kabloom.
2: Ode, tol. Sorry, mahal. Limtano na kikugod. Mm. Inunanin yun siguro, basta tiguwang na.
1: Sapa ka niya, uy, Edison. Kabata pa ni mo, no? Pero, bayan sa obligasyon sa bahay ba? Sige, malimot ka.
2: Ay, nakasukukod. Tabangan lang kiti kaglaba. Oh, wait. Wait, sa hamurag. Nainiad na ko. Salamat sa lukin sa, ha?
1: Ni mo, sus, makalagod yun ni mo, uy. Giuna pa ni mo social media, kaysa imong asawa.
2: Ay, ikaw yun? Ano ko pang luod ko? Kadito ka ni, tayo pa. Oh, murag, nakailam ko, ani?
1: Ha? Kisa mo na? Classmate ni mo sa una? Office mate?
2: Wa. Dili importante, eh.
1: Ay, kinsa na, uy, sulti ko.
2: Ay, wa ra, uy. Sige lang. Bala na, sagdi na.
1: Sige na.
2: Pag-andam na ko. Magpalit sa kong sabon para makapaglaban na ta.
1: Edison, sad, uy. Ano dili man siya ka masultig kinsa na?
2: Dili na lagi kailangan nila ng may bawaan.
1: Edison, kung dili ko ni masultihan, makaingon siya ko nga na kay gitago na ko.
2: Ami, dili ko gustong masakitan ka. Maong ayaw na, okay?
1: Ngayon masakitan man ko. Kaginsa man na ina. Ay, naglibog na yun ako sa muta.
2: Okay, fine. Ayaw ka kurat, ha? Relax lang. Si Faye ang niad na ko.
1: Unsa? Si Faye? Buhi pa dito babayhan na?
2: Nga, maulag ginigingo na ko. Di ba ingo kalma lang?
1: Ngayon sa tanaw ni mo, okay na ko humasagibuhat atong babayhan na? Basig nalimot ka. Siya mo ay nagdaog-daog na ako. Nakaminaw sila sa akong pagkatao.
2: Ami, ato nung kalimtan, uy. Dugay na itong nahitabo. Ayaw ka, bikto.
1: Ngang! Dili mangun ikaw ang biktima, ini. Edison, dili ikaw ang biktima nila. Wa ka kay bawag unsay akong gibati. Hangtod karon. Sakit pagyapon alin na ako ang ilang ibuhat na ako.
2: Nahibaw ko. Ako mamanggani mo ay naglaban ni mo, dili ba? Ako sad mo ay nagsumbong nila. Pero wag po yung mahitabo kung mapapriso ta sa kalagot na itong gibate. Kung ako pa ikaw, kalimpin na lang ang nahitabo.

0: Naibaw ko nga sakit ang gibuhat ni Faye sa akong asawa, pero lisod man kung hangtod sa hangtod na lang siya nga magpada sa iyang kalagot. Ituo ko nga tanang tao dunay katungod nga pasayloon bisag unsa paysa nila. Na-feel na ako nga si Faye na ang nangitag paagi para maduol na mo o magka-okay ni. Kinsa ram sa town ko para magbagahi, di ba? Nag-chat si Faye para mangagdag kaon. Siyempre, di ganahan si Ami maong huwag na lang na ako siya pugsa. Di ganin siya gusto mo padayon ko kay maulagin ay nahitabo pero di siya makapugong na ko. Excited na ko nga makita ang babae nga nagpapitik sa akong kasing-kasing.
1: Grabiha, gini mo, Faye. Murag, niasin sugod ka. Dako gini ang kita kung saling naso magrabaho, no?
2: Dili, sad oy, Edison. Ikaw, gyud. Timing lang gid nga nakasood ko sa usa ka kumpanya nga dako og sweldo.
1: Karon ra masiguro ko nagkakaon ani nga restaurant. Murag, mahalon man din ni.
2: Mahalon, gyud. Pero ang pangutan na nakauyon ka?
1: Uy! Pero bisag ganahan kong dadun akong asawa din eh. Murag, dili na ko kaya. Mahal kayo?
2: Day to old. Hain man din si Ami. Nga nung wakman ni mo dada. Abi ba na kong magka-istorya na mi?
1: Pasensya na ka ha. Naibawa ba ka? O pagyapon makalimot si Ami, sana itabo good.
2: Hangtod ay karon. Nasuko pagyapon siya na ako.
1: Ayaw ka pala ka. Nakakistorya na ko niya, bahay na na. Ginan ako nga dilip magpada siyang kalagot.
2: Oh, hinoon. Dilip sad ako siya mabasol. Dilip sad tumaayo mong gibuhat niya, God.
1: Fe, ayaw pagsuti, anak, God. Ang ginuugan niya makapasaylo, tao pa kaha. Hatagi lang unag gigayon si Ami. Kasi pagkakaroon, dilip ako siya andam.
2: Dugay na kong nagmahay sa akong gibuhat niya, Edison. Tuho iko.
1: Nahibaw ko. Nahibaw man ko nga maayo kang tao. Nadaalang kanila.
2: Salamat. Ako sad silang giingnan bitaw nga magkikistorya ninyo, pero dili man pud sila.
1: Oh, kwarte mahimo na. Basta ako. Ikalimtan na to ako. Nilabay naman to.
2: Pero siyempre, para ni Ami, dili na yung anak kasimple. Maong nakasabot ko nga dili gyapon ko na yung magpasaylo. Edison, gusto sa day ko mag-sorry ni mo.
1: Ha? Unsa mong kape, eh? Dili na ni mo kinanglang buhaton. Wa kay sana ko.
2: Unsay wa good town. Nalimot ka sa kung gisulti ni mo. Napasakitan sa bayati ka.
1: Ay, wara na, uy. Wagid ko magrahon na nga nakaisaha na ako.
2: Buota na kayo ka na ako, Edison. Abi ni mo, kung mapakay asawa ron, magtuo ko nga nakagusto pa ka na ako.
1: Ikaw, girl. Hangod ka ron ba? Yabag lang siya mong kanong.
2: Malipayon kayo ta sa una, no? Unya, kalit lang ha. May problema ta. Kung mabalik pa lang unta kung unsa ta sa una.
1: Uy, di raman gihapon. Para na ko, bisag unsa pa'y may tabo. Dili anging matapos ang friendship.
2: Buot ni mo ipasabot nga gidawat pagyapon ko nimo isip amiga nimo. O human sa tanan akong gibuhat nimo og sa imo asawa.
1: Faye, nahibawa man ka dili pa. Nga special ka para na ko. Ang kuno na ko. Nasakitan ko sa imong gibuhat. Pero nakasabot ko kung anong grabe imong kasuko na ako sa una. Magsugot og balik. Kalimtan na to ang niagi.

Why perpekto sa kalibutan? Ug kitang tanan, masayop. Maungwa ko'y katungod nga di mo pasaylo sa kong amika. Ang importante nga nagmahay na siya sa iyong gibuhat. Ug siya pa mismo mo'y ni-reach out na mo. Nasakitan ko sa iyong mga pagpangisulto sa una, pero wa na to na ko. Bisag suko kayong akong asawa niya, gisabot na lang na ko siya. Kay di sa dalim ang nahitabo niya, ug siguro, nagkinanglan og igo nga panahon para makapasaylo siya ni Faye. Basta ako, ibuhat na ko kung unsay husto. Andam ko nga makighigalag balik sa babae nga gimahal na ko.

Nagpadayo ng among communication ni Faye. Igor kami mag-chat kay puro mi busy. Nagtrabaho ko samtang si Faye na ay giatiman para sa giplano niyang negosyo kay anhi na sila mamuyo sa iyang bana sa Pinas. Nasuko na si Amin ako kung anong nakikistorya pa ko sa nidaog-daog niya sa una. Udipod ko kapuyon og pasabot niya, kinahanglan siya nga mupasaylo og mumove on. Pero di gihapon makasabot si Ami. Pero ako, di ko gusto nga magpapriso sa kagahapon.

0: Hello, Faye.
1: Hello, Edison.
0: Oh, ganun na nawag man ka.
1: Pasensya na ka, ha? Pwede ko makikistorya ni mo?
0: Uy! Kanarali ay? Ganun man, may problema ba?
1: Oo. Naaba si Ami di, ha? Basi nung masukusya ni mo, kaya nag-istorya ta.
0: Ayaw ko bala ka. Natug. Ugo sa pa, dili mo siya anging masuko na ngungod kung mag-istorya ta.
1: Dagan yun kayo, salamat ha, Edison. Bisag na kukuugsa ni mo, pero maayog gihapon kayo ka na ako.
0: Kapila naman ka nagpasalamat na ako, Faye. Uy, kalimti na to. Sige na, anong nanawag man ka? O sa may problema ni mo?
1: Wa ko kay Bao kung okay ra ba nga makikistorya ko ni mo bahin na ani. Murag, mauwaw man ko.
0: Ayaw ka uwaw na ko, uy. Amigo ko na mo, dali ba? Unsa o masala ko pagtabang ni mo kung magdoduha kang suti na ko.
1: Basig mabaw na kaayo ni para ni mo. Basig katawaan ko ni mo.
0: Wala no, nga no good. Nakaila ka na ko, Faye. Dili na ko kaminusan ang problema sa usaka tao, labi nag friend na ko.
1: Okay, sige. Ang ako manggumbahan na ba, feeling na ko, dili na ko niya mahal.
0: Ikaw, good. Nga nung kung nakaingon mang kaana?
1: Dili naman siya sama sa una. Murag cold na kayo siya na ko. Kung mamaray ka ni kong, irritable kayo siya.
0: Ang basing ikapoy mong bana? Taas siya posisyon sa trabaho, dili ba?
1: Murag na ilang babae nga naghatag og kalipay niya.
0: Dili man sa pwede nga magduda lang, Cafe. Lisod na.
1: Sambot. Basta kay gimingaw na ko niya. Dili na siya hapit mo uli na ako. Abi ni mo, murag ganahan na lang gani ko mabalik sa stage tungod sa gibuhat na ako.
0: Kung maunay buhaton ni mo, mag-uol lang kang samot. Mabitong nibalik ka din sa Pinas, di ba? Kaya dili ka malipayon sa lingnasod. Mao na ingon ni mo na ko.
1: Oo. Oh, sakto ka. Mayo na lang gani kay naa ka. Nahatagan o katinawan ang akong utok ron. Salamat ha.
0: Huwag sa pa yan, Faye. Basta ha, relax lang. Dili makatabang ni mo kung pirmini mo siyang dudahan.
1: Abi ni mo, Edison. Daghan pa og mga butang ha. Nakasamok na ko. Murag ikaw gid ang gustong tao nga ika-istorya na ako. Okay ra ba kung magkita ta?

0: Kinsa ra masad ko para balibaran ang akong amiga. Nakikita kong balik ni Faye o nagkasuod migbalik. Nagpahungaw siya sa iyang kahiupos o naluoy ko niya kaya dili niya deserve nga mubatik ingon ani sa iyang bana. Gusto kong mutabang sa iyang kagool. Mo nang pila mi kahigayon nga nagkita o nagkalaom ang among relasyon. Murag labaw pa sa friendship. Og nahibaw ko nga sayop mga idol, pero na-realize na ako nga maugyod ni ang tinuod na akong gibati. Si Faye pagihapon ang akong gimahal.
1: Buhay sa kubi. Gikapuyos at gibuhat ko.
2: Ako sad. Mamahoy sa ta.

0: gitagam gani ko namog kalipay. Doon gani ako nagpaabot, ani. O nagpasalamat ko, pe. Sa matagabi, na nag-uban ta.
1: Pero, sakto ba ko din yung gibuhat na to? Mga minyo ta. Pero nagbinuang ta nila.
0: Naibawaman ko, anak, pe. Pero dili na ako pwedeng palabyon ng higayon na. Mahal kita ka.
1: Sorry, Edison. Na-appreciate na ko nga nakapermi para na ko. Gipunani mo ang pagkuwang sa akong banan ako. Pero siya gihapon ang akong gimahal.
0: Nangandam na ko, anak, pe. Naibaw ko nga diligid mahitabo na mahalon ko ni mo. Kontento na ko sa itong gibuhat karon. Bisag maoran ni kaya ni mong mahatag na ko, malipayo na ko, anak.
1: Pero hangtod ka nasama ni nato buhaton. Sa tinuod lang, nakonsensya na ba yakong?
0: Mga tawar tapi. Ayaw na ko na akong unsa sakto. Usahay, tinahanglan natong sundon kung unsa gibati nato.
1: Dili na ko, Edison. Oh. Dako na kay kugsa ni Ami. Dili na ko gusto mapunan pa.
0: Tepa. Ayaw ko ina nga mohunong na ka. Face it, uy. Why surrender, ay?
1: Pero dili ko gusto maghuna-huna ka nga gigamit lang tika. Dili na sa ko gusto makasapa sa kumbana, Edison.
0: Faye, ang bana ni mo nga gibaliwa lang ka o dili ka mahal? Ako mo niya para ni mo, Faye. Kalimti siya.
1: O sige. Ibutang tanga ikaw ang akong piliun kaysa sa kumbana. Pero unsaon mo lang ang iyong asawa, ha? Makaya ba si mong konsensya nga masakitan si Ami?
0: Dili mo siya naibaw. Okay na ni. Dili ko gustong mawa ka na ako, Faye. Mahal kita ka.
1: Pero sayup ni nga relasyon. Maayok ka nga tao, Edison. Ayaw pasagdi nga mabutahan kasi imong pagmahal na ako. Kung kaya pang imuong sakto ang tanan, maunay atong buhaton.
0: No, dili ko. Dili na kong sugod ka magkalagyo pa, Tafe. Dili na ako ilaron pa akong kagalingon. Bisagi kasi lagan pa ko ni mo sa una. Uwa pagyapon mawa na akong pagmahal ni mo. Okay, nakasaan naman ta. Ato na lang yun.

0: Maayo na lang gani kay naminaw ragi apon si Faye nako. Wa siya'y makuha sa iyang bana. Wa sa dipakiniya, so nganong mag-usik pa man siya sa iyang pagmahal ni ini. Niaman ko nga andam nga muhatag sa akong tibuok kinabuhi nga to niya. Tuod man, nagpadayon ang gidili namo nga relasyon, mga idol. Na ako'y feeling nga nagduda na nako nga akong asawa, pero wa ko'y nakitang rason para hunungon ni namo. Nagbaho ko nga nakasa ko ni Ami, pero niabot na ko sa punto nga wa na ko'y paki. Buwan ay makapugong namo ni Faye. Di na ko gusto nga mawa ang babae nga dugay na nakong gimahal.
1: Ami, dili na po nakabante ni mo ba? Buntag pa lang pero nagbugkot na ka. Nagsinoplada na yun ka. Ano bang sa iyo man kang isapot?
2: Ngayon dili man imo pakutan-on ang imong kaugalingon. Basig may makuha kang tubag.
1: So, dali ka na suko nako. Oh, Ami said, uy, kunam ko saan imong sultihi ko.
2: Ngayon dili naman lang kamutugan nako sa imong sa. Awin noon, wa may tao nga mo angkon kung makasa.
1: Ami, dili maintawang ko mananagaan, uy, para mahibaw ko kung unsa sayop nako.
2: Ayaw na lang papakalimpir diha, uy. Nagtuo pa ko nga tarong ka nga akong pagkabana. Bagga man pud ikag naong.
1: Kadi lang ha. Mahal. Murag, isubra naman ka.
2: Ayaw ko tawag kag mahal.

0: ko nimo, dili ka makabuhat ani.
1: Wa gini padulong nang istorya. Unya lang ta mag-istorya kung bugno na nang uo nimo. Wala kaos ako.
0: Asa na basag ka? Sa babae nimo? Nanong nakabuhat ka man ini nako, Edison.
1: Okay ba nang mga gipanulti nimo?
0: Baka ako diyan kay ka sa. Nakakita ko sa inyong konvo sa imong kabit diha sa imong cellphone.
1: Dili ka ang imong hilabot sa butang nga dili imo ami. Sayop na.
0: Masayop ka nagbinuan ka nako. Ug sa kadaghan sa babae nga pwede nimo makarelasyon. Anong siya pa man, Edison?
1: Nga naman. Kung dili pa siya, pasagdan ko nimo.
0: Ayoko sopa! Ayoko inyong duwa-duwa eh! Mga hayop mo!
1: Sorry, Ami. Pero nahitabo naman ah. Nahibaw ko nga dako kong sa nimo. Pero siya akong gimahal.
0: Isugan mo musultin ako, ano, no? Mas gipili pa nimo ang imong babae? Nga mo ay may daog-daog sa imong asawa ka ni Anto?
1: Okay, may imo. Dili na ko matuluan ang akong kasing-kasing kung kitsi mahal na ni.
0: Pero unta mas giuna-una ni mo ang mga tao nga angay ni mong hatagan ong importansya. Kami sa imong mga anak o dili kadto babayana.
1: Ami, hatagan mo tamang importansya. Mabitong niya pa ko. Pero ayaw idaw na ako ang babae na akong gimahal.
0: Naibaw ka sa iyo pang imong ibati para niya. Pero gifight pag-iapon ni mo siya.
1: Oh. Ugwa na ko'y pakialam. Siya ang akong gimahal. Siya akong piliyon kinimo.
0: Abi ba na kong nakalimot na kaniya? Apan nga nung siya pa man gihapon ni Edison. Nga nung bisag sayop, siya pa man gihapon ang imong gimahal. Kay nako nga imong asawa.
1: Nung giulipon ko sa akong pagmahal para niya. Nahibaw ko nga sa yurt niya akong gibati. Gidaog-daog ka niya. O napasakitan sa niya ang akong pagbati. Pero siya magin ang gipitik sa akong kasing-kasing. Sakit man para ni mo. Pero dili na ko gustong palabil ang paningmaunghi kayo na. Dili na ko biyaan ang babae na akong gimahal.

0: Nahibaw ko nga di gud sakto nga nagbinuang ko sa akong asawa. Pero barugan ako nga akong gibuhat. Mas gipili pagihapon ako ang babae nga mo'y sud sa akong kasing-kasing kaysa sa babae nga akong gipakaslan. Sakit man para niya pero kinahanglan nga makasabot siya nga nagmatinud-anon lang ko. Gibiyaan ko ni Ami o gidaan niya nga among mga anak. Pero ako'y pagmahay sa akong desisyon nga si Faye ang akong gipili. Hangtod karon, nakonsensya pagihapon ko sa akong gibuhat ni Ami. Gidaog-daog na gani ko no siya ni Faye o karon appeal na ko sa nidaog-daog niya. Mahimong gusto siya pero di na ko magpada. Si Faye pagihapon ang akong gimahal. Og dalipay ko nga, nibalik na siya sa akong kinabuhi. Wako mag-ingon mga idol nga, sundon ko sa mga lalaki sa akong gibuhat sa akong asawa. Pero ang ako lang, mas gipili lang nako nga, di na ilaro ng akong kaugalingon. Og pilion ang babae nga maoy akong gihigugma. Kung sayop man ko para ninyo, uwan ako'y mahimo. Respetuhon na lang nako ang inyong mga opinyon. Dinhi na lang kutob. Love, Edison.
1: I Hugot.
2: Ayaw pagpaulipon sa sayop nga paghigugma. Dili tungod kay nibalik na siya. Mahimo mo lang pasakitan ang imong asawa. Kung gusto kang respetuhon, hatagi una og respeto ang imong kaugalingon. The Edison Story. Gihatagan og kinabuhi ni Musunod. Sa pamilya ni Edison, Janjan Lara, Faye, Carol Marie Hikain, Ami Teresa Terol. Sa panulat nila ni Owen Villamor og Carol Marie Hikain. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
9: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
10: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
9: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Pusog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: setup na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
14: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha og inom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, well

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali ang mga butika.

0: Sis, gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mo nga napkin?
1: Ha? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
1: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
1: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
2: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: 93.9 IFM.
8: Aikol!
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Sis, ganda ng hair!
14: Naka-empress!
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress, nakaka-impress!
14: Try mo na, sis!
13: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
3: Oras IFM, alas 2:19 na idol. Welcome back sa Dear IFM. Mapugnan pa ni. Ala oy, mapugnan pa ni nga itong story karon. Iwan ko ga-expect na magdayon sila ni Faye. Abi ko bag matintal rasiya niya, mabalik gyapon siya sa iyang asawa. Pastilan. Ang title sa itong episode karon is Dear IFM, Ulipon. Tinuod man sa gid idol nga kung maabot ka sa point ba nga naulipon ra ka sa sayop bitaw nga di ko sure kung saan ang pag-describe. Ano yung gusto? Edi so na yung lamig eh kung si On. Kay sa akin, maglibog ko kung saan siya pag-describe ng ilahang love. Kay, para mangod niya, kung atong basihan idol ha, kung atong basihan ang legal nga bahin, makaingon kita nga, dili gini siya mahimong sakto. Diba? Pero, dili sa ingon nga, ako ni siyang gikonsente, no? Pero, tungod manggod kay maugid ni ang iyahang tinuod nga gibati, sukad pa sa una. Murabag, naabot sila sa point nga, na-experience ni Edison ba nga na siya'y totga. The one that got away. Glibog sa goy nani nga klase nga gugma no nga giinsulto na siya kumbaga giharap-harapan na siya ingon nga kuha gid siya gugma pero para yun gihapon sa Edison luoy kayo ang asawa in town pero bilib kay ko ni Ami as in kay dili tanan nga babae idol makabuhat og biya labi na kung nahikot na. Labi na og kasado na. Labi na og nay anak. Kasagaran mo fight gyud sa ilang katungod isip asawa. Diba? Bilib ko ni Ami tungod kay isog kay siya nga nibiya gyud. Kay di man niya deserve gyud ang inani nga sitwasyon. Si Edison klaro kasi ang latter idol nga nakonsensya agad siya, pero baga lapod siya lips. Sorry kay Edison, mabash ka karoon Edison na. Baga-baga lang sige kag lips dong. No, baga-baga dyan kag lips gamay. Kay una, gidungan ni mo ang imuhang asawa o katong imuhang former nga love. Or kana bang greatest love nimo. Ya, yeah, di mo sa takaingon idol nga walang tanimo pa kasli mo asawa kung wapad yung katotally na ka-move on. Kay human naman to. Diba? Human naman to. Ang ako lang is unta, moving forward kana kay gipili magyun nimo Edison kung unsa gay tinud-anay nga makahappy nimo. Di na kaulipon ron. Murabag tan-aw nimo free na kaayo ka kay usa sad gipili sa kani Faye gipili ninyo ang usag usa ang pangutana andam ba ka sa karma. Diba kay bisag unsaw na tog hinuktok idol kaning iyahang sugilanon wa man gyud ni namao sayop man gyud ni iyang gibuhat. Pero, kung feelings ang isgutan, risod kaayo magpahikot siya sa karelasyon nga di mday siya totally malipayon. No? Mas magmalipayon magid siya kung adto siya sa babae nga iyaha jong gihigugma. Ragsa ka na nga par, pero oh, sige, makasabotaan na. May nang unta, moving forward, magbinutan na po ni si Edison. Kay basin tuod og nabuhat gali ni niya sa iyang asawang ipakasla niya legal sila. Unya, naa siya gipuling katong iya yung original nga gihigugma. May tagdi din niya mabuhat pod ni Faye. Basin og batintal na pod siya. Unya, ang nakapait pag what if si Faye may makarealize nga ala eh, di mday ni mao akong gisudlan. Di mga din ni mao, uy, nadaram yung kuha ng Edison. Na, good luck na lang yung Edison. Di mas ingon nga, magunaw na, magbati, no? Kung ingon ana, pero posible. Kaya ikaw magigugmaan. Kung i-compare na to ang love ni mo, nga to ni Faye, o ang love ni Faye, diha ni mo, ang sakang Faye, wa may kadungog. Nag-love ka niya. No, may ka-feel. Niya harap-harapan pagigangiinan nga mas in love gid siya sa iyang bana. Now, what if mabalik tong bana? Diba? Daghan kita mga what if gid tuod. Pero I think, pagkangaan nga imo mong gining gibarugan, I think ready man sad gid ka sa imuhang mga consequences nga ay atubangon. Ang ako alang concern karon, although wa na nimo imuhang mga anak, to ang ami sa imuhang wife, unta, di ka magpalabi o lingaw ba? Kuyog si Faye. Nga malimta na nimo imuhang obligasyon isip amahan. No? Malimta nimo imong obligasyon isip amahan sa imong mga anak in town nga to ni Ami. Kain ani ba na ito? Mura ni PBB teens. Sabi na ka nang gugmaan kita ba niya? Fresh pa kaayo, kadaadlaw maglabing-labing sa tungang gabi. Lingaw kay ta. Malimot ta sa itong mga obligations and responsibilities. No, niya sa'yo, bigay kayo na inyong gibuhat, Edison. Sige lang, inoon. Ikaw may nibarog yun, ani. Barugisad ang mga posibleng mahitabo. Dapat andam ka, dili lang mentally, emotionally po. And spiritually. I just hope and pray nga diligid in anak ka grabe ang bow sa kahigayunan ni mo. Bisag, unsaon na ko bitaw, ningkamot ko, idol ba nga, dili bitaw kaayo nga, grabe, ako masulti ni Edison. Ay, ako, di ba gyud mapugngan dulo eh? Ako pugi ko ninyo, be. Di gyud mapugngan, murag ma-stress, gugag appeal ba? Lisod juga ayo pugan, lisod juga ayo barugan ang inyuhang gisaad ngadto sa altar. Kuyog imong asawa Edison, diba? Lami kay pangasaba gid. Lami kay pangasaba dol, as in. Pero wa naman, untay mabuhat sa usaw pa natong kasaba sa Edison. Ba. Ayaha makasingkasing ipagminaw. Inoon, saktong sa na-idol. Paminaon, gini may mong kasing-kasing ba? Pero, sa sitwasyon, manggod nga naa siya, minyo na siyang dako. Sayop, yun. Diba? Very wrong. Kung si Idol Kenny pa yung paingnon, na wrong siya dihang dapita. Diba? Sayop, yun. Pero, unta, moving forward, mao lang ito akong hangyo. Ay pasagdi imong anak, imong responsibilidad ug obligasyon sa imong anak. Contact gihapon ni Ami if possible. Kinaa gihapon kay dako nga responsibilidad. Ayaw in town talikdi apil imong mga anak. Kay kung talikda na nimo Edison. Pantay ka na ko. Char. Beto. So, inana lang. So, hinoon, makasabot magyod ta idol kay what if ang tao mas ma-happy ba dito? Kay mao gig pili sa yung kasing-kasing ba? No, kana nga part kasabot magyod ta ana kay tao ra man tao eh. Pero pag kung giunsa bitaw ako kauyon ba sa part nga kung giunsa bitaw niya pag-istorya iyang asawa, giunsa niya pag-ingon, nga mo ni mo na. Parang sadaan pa imong asawa, Edison. Maragwa ko kakita, giyod, og respeto. Ako ka-feel, og respeto. saon ta man. Di man tanan letter senders na to idol, mga buutan. Di man tanan letter senders na to na ay konsensya. Si Edison, ana siya naa siya ay konsensya daw. Mga na yung gipili si Faye. Kinaagid siya ay konsensya. Basin baka dugayan. Basin magka-muriching o samot ang ilahang life, no? Together sa ilahang wife. Manang mas gipili, ganyan ako kinsagi makahappy niya. And I just hope and pray, moving forward, magtinarong lang yung kadong. Edison, na. Pwede na edad na ng Edison, be. Wait lang. Oo, alos ka edad ram, eh. Noon, isa mo, kayo hangtod, skwinta sa sinta ka niya. Hindi ka happy si mong marriage, no? Sayop na ganito yahang pamaagi. There could have been a better way of doing it. No, dili maka-cause of pain sa kang ami. Although masakit tang gyud sa ami bisag kung saan pag pahimutang ang mga sitwasyon na idol, pero ana nahitabo naman. Kato lang gyud ang hangyo do ang Ellison. Ellison. Ellison. Ellison teka. Ellison. Oh, morang manghod ra man dinhi nako. Mahodal din ako sa Edison. Sumula na siya. Niya, kanira ba si Faye? Unta, completely nausab na gid ni, no? Kay, sa unang panahon, may pagkahambugira po ning bayhana. Sorry for the term, no, Faye? Base lang sa among nadungog, ha? Ang description dere, oh, kaniadto, hambugira, unya, murag giluod ni Edison. Inana gid ka grabe idol. No, inana ka grabe ang description. Niya karon na inahitabo nila. So ana sige. Ana siya ka feel ana. Ana siya ka feel og bidli. Inana may nahitabo. Sa so, piyungan na lang. Kay basin pod ang akong dakong kahadlok if what if kani si Faye, no, in any rang, murag na siya na-feel something towards ni Edison kay na-provide man ni Edison ang iyang panginahanglan. No? Nga mo ay pagkuwang sa iyong bana. Sahin, anak, beta idol. Sabi to, feeling na to, nga ma-provide anang tawhan na. Feeling na to, love na dayo na. Diba? Feel na to, kay, oh, love ko niya, kay, nahatag ni niya na ako. Ano yan? Di-day to. Affection ready ay. Eh, kung mayon kag love idol, dapat na ay respeto. Ba? Mayon kag nahigugma ka sa kanang tawhana, dapat girespeto ni mo siya. Unas tanan. Pagkangan nga minyo si Faye. Dasmag kay dasmag rapod si Edison. Kana pa lang daan. Natin ni respeto di ay. Di ba wa? Ako pugni ko ninyo dol mga saba adto ko. Char lang. Oh, smile na ta kay. Mana man story ni Edison. O oh, kasab idol kay gisapot tabing dana ana. Spangilin. Self-centered ng tawhana. Why concern sa feeling sa iyong wife? Diba? Grabe kay makagaslighting ba? Grabe kay mubali sa sitwasyon. Niya, sa una di ay, kani si Faye, kay may kay mudag daog-daog ni Ami. Niya, si Edison, mo gyapoy gipili niya. Ngayon, sabah. Unsa bang pagkaunsa? Noon. Huwag mo ko tayo mahimo, idol, kung maugin na iyang choice. Kay, pasin maugin na itinuod ga makahatag o kalipay niya. And, katulang daan o nga ni ana si Edison nga. Sige na, sugot ra ko kung sa'y mahatag ni mo na ako. Feeling na ko ba, mura ito siya o, mura siya dili love, gid ba? Daan na siguro ni obsession or unsa? Obsessed ka sa tao, no? Pero anyway, mo na. May lagunta nga ilang grabe ang consequences sa imuhang actions, Edison. And pong panimo, ready man ka, so that's good. Maayo kay ready ka. Pangutan na unsa ka ka-ready. Unsa ka ka-ready nga posible si Faye. Dili pang hadlok, idol, ha? Possibility ni. Posible si Faye, mapulaan. Ato na po sa lain. Balik siyang bana ba ron? No, labi na nga, complicated kaayo ang inyohang relationship. May gani si Ami kaya wara nagsamok. Biya lang ito siya, kuyog yung mga bata. Sumo lang na, Edison, okay? Buhaton lang gihapon nimo ang imong responsibilities. Ang imuhang mga obligasyon adto sa imuhang pamilya. Ayaw kaayo palabig pada sa lingaw nga gihatag sa kalibutan nimo. Kay temporary ra na. Ang tinuod nga kalipay, idol, makita nimo pinaagi sa pagpakitag respeto sa uban, ilabi na sa imuhang pamilya. Oras IFM, alas 2:35 na, idol. And kining bahina, hatod ka na to sa Super Fiber. Labi na kung naglisod mo dispose inyong hugaw, naglisod mo kalibang, ganahan maminos-minosan ang timbang. Of course, malikayan ang colon problems o colon cancer. Imni og Super Fiber, imura isagol ang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Kanya imna ni mo 30 minutes sa di pa ka manihapon. And then after dinner, mas maayong mo ino mag Life Extension Vitamin D3. Mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic na e-branch diri sa Cebu Dock. Unya na po i-branch diha sa may Consolacion kanang ADM Building Idol. Swear test result, 2 p.m. 375. Again, sa mga gusto mo kadaog o gapag-Gcash, make sure nga i-share lang yun ninyo ang atong Facebook Live, Idol. At to sang liliyon ang atong mga pa-shoutout bi. Itong mga idol nga nag-comment sa atong Facebook Live. Wait. Ay, saman eh. Oh, okay. Wait lang. Nawa siya. Okay. Atong mga idol nga nakatambay sa atong Facebook Live. Okay. Mayang pagpaminaw ni... Hi ni Julius. Yung comment ni Julius. Ano siya, may pogo alang nag-i-ere yung kaagidol. Okay, ayaw tawhana. Hindi ka to siyang Julius. Mayang papaminaw ni Elvie Yanok Tugdang, Jessica Bakuli, Giselle Lantaka from Zamboanga City, Jelen Bakayan, Gigi Flores, Melvin Scatter sa Isuya Mactan. Thank you so much. Rodilo Canivan. Idol, ayaw ninyo i-comment inyo hang caption. Ito sa caption, idol, in-share ninyo sa live. Kana bitang-butangan ninyo caption sa babaw. Diha ibutang ang kaning inyong entry. Name ninyo, address, and then unsay hashtag. And make sure nga sakto ang hashtag. Okay? And uban, karaan pa nga hashtag ang gigamit. So, make sure karon nga episode nga hashtag. Para sure bull nga makadaog o 200 pesos GCash. 2:37 sa kapunon. I'll be right back. Alang sa itong color. And ang itong mananaog. Alang sa itong Dear IFM pag-Gcash.
0: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni? Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Duhan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya, bugnaw siya. Hindi din siya ganito. Ang Immuniplus, nagkaugid ka itabang sa ako. Kaya sukat nag-inom ko sa Immuniplus. Ba't siya ganito na ako nga? Ako, dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan akong paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus well.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
2: Ang keratin na may plus!
3: Keratin Plus!
4: Ang keratin na may plus.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako plus Alkoplus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
11: Welcome to our reunion.
12: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
12: Unsa?
8: Super Fiber.
13: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement, immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: 93.9 IFM.
15: Aikol!
16: Aikol!
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong May 27 to June 5, 2026.
19: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
20: Zed Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Ma'am Jean Fuentes at Dunay Hyperthyroidism.
22: Lamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng pregnante ko madunulan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong si Panyawan Capsule. Kay karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
20: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
24: Nila Intinado, Polpatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interindyon kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala akong sinunod na sinunod kong doikong kung sa akong angay ito marunod at pagmasalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na giyon na ko. May na giyon akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa akong interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
25: Sis, ganda ng hair.
26: Naka-empress.
25: Impressively smooth, shiny, and healthy.
26: With regular use.
25: Naka-empress. Nakaka-impress.
26: Try mo na, sis.
25: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: 93.9
15: IFM.
27: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako plus Alkoplus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
28: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
7: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3, dito ako believe.
30: Ay! Balita! Suwertres o Lotto Results!
31: Idol! Suwertres result! Alas dos! Tres! Siete! Cinco! Idol! Nakaigo ba?
32: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM 93.9 IFM.
33: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
34: Oras sa IFM, alas 2:46 na. Welcome back sa Dear IFM mga idol. Ay. Although, makaingon ta idol nung murag isapot gud mo sa story karon. Tungod sa grabe ka bagag lips sa atong letter sender. Pero sige lang, naamgyapon ni leksyon nga ibilin sa ato ang tanan. Diba? Moni, ang atong color karong hapuna idol kay deep blue. Kani nga color idol ang simbolo og respeto and loyalty. Respeto, makasabot ang girespeto ni Edison ang iyahang tinuod gud nga source of happiness, which is ang iyahang greatest love. Makasabot ana nga part. Pero unta iyang gi tarong bitaw og buhat para di siya makapasakit sa laing tao. Pero I think given gyud na idol nga kung naay mga betrayal, naay mga cheating nga mahitabo, naagi kay maligsan nga mga tao. Pero unta buhaton gyapon niya, at least naagi hapoy mabilin nga respeto masking man lang sa iyahang pamilya, iyahang mga anak most especially. Para at least mabuhat gyapon niya iyang responsibility as amahan. On, of course, loyalty, idol. Classmate, gining duha, respeto og loyalty. Diba? Badiman, tani usahay, pero usahay, dili ni nato mabarugan. No? May kita mutanaw sa unsay naa, sa kinabuhi sa uban, pero kita mismo questionably puntag mga baruganan. Pero hopefully, moving forward, kani si Edison, unta iyahan na ning ma-practice. Karon nga, naana niya ang iyahang greatest love. And congratulations sa atong winner karong hapuna na taga Tabo sa Banay nga si Janet Gillegan. Congratulations, nakadaog kag 200 pesos GCash idol. And sa tanang mga ni Apil, salamat kayo. Hopefully, next time, kamo na po ang mapilian, idol. Panayon lang gidog share. Unya, sunda lagi ng instruction. Okay? Musunod! Karong taod-taod! Si Idol Boyki! Alang sa programang IFM Balita sa Hapon. Atong kuyugan si Bossman Idol until 5 PM and 5 PM to 6 PM Idol Chixi sa Bisaya Paimo and 6 to 9 Idol Chixi gyapon sa gabi ina ay unya IFM Kombati sa gabi kauban si Idol Dabs 9 PM to 12 midnight. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Unya ay magkalimot sa mga idol na to diha nga daghang kag bulingon ron. Gabiti na og fast clean detergent powder idol. Fast clean detergent powder. Kusog mo buwa, baratog di kalidad. Fast cleaning gid sa di color, samot mas puti, mapalit sa mga groceries, supermarkets and even pharmacies na pud ani idol, mga convenience stores. Mga tindahan, sinusilingan, fast clean detergent powder. Alas 2:50 na happy Tuesday everyone. So ugmang adlaw kompleto na mini dear sa Kulay Duo. Tangatangin ninyo mga idol, unya. Kuyog na pud ta ugma pohon. Kinsa na pud ka ang maswerteng makadaog sa atong dear IFM Pagcash? And unsa na pud ka nga mga lections kinabuhi ang atong makatunay? Ampi kanunay and happy Tuesday mga idol. Alas 2:51 na.
8: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
12: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.

0: Dr. Limeris Medang, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako na imbitahan ko mga political mission sa mga radio. At the end of the day, kapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dino din ang sasatiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Salamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakal kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo ka mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?
4: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulokabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: 93.9 IFM.
9: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
10: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
9: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
18: Charm. Fab. Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by

0: Saan? Kita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
1: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: 93.9 IFM.
5: Pungan perne.
6: Aigol!
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
11: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
12: Ang keratin na may plus.
13: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
15: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Recommendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
18: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisang gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Papremyo sa Hunyo ni Idol!
1: Ang Idol mo, DJ!
2: Ang tabis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
3: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
0: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
7: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
8: Ang market man on the run, Idol B!
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Are, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagran pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita
4: ang Bossman Cute Gihan Idol Boyki.

0: Alang sa ito ang mga balitang nasyonal. National Irrigation Administration may pasalig nga andam sa posibleng epekto ang nasod sa El Nino. Samtang DepEd 7 nagsugyot og trimester school calendar aron mapalig-on ang oras sa pagtudlo og pagkat-on. Karong taon-taon, tagaan sa natong pagtagad ang mga gibisita nilang Vice President Sara Duterte o Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ng mga tunghaan atul sa Oplan Balik Eskwela karong simanaha. Sa mga balitang lokal, inahan nga wala na'y panginabuhi, giingong napugos sa pagpangawat. Samtang grupo sa housing developers anda mutabang sa Dakbayan sa Mandawi. Atong oras sa IFM, alas sa 3:13 na, kini ang programang IFM Balita sa Hapon. Sa ngalan ni Idol Tony, kini si Buiki, di kapugnan sa pagkatod sa nag-unang balita. Atag IFM Balita! Oras sa IFM, alas 3:13 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Na isili marin. Na pag multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
3: 93.9

idol, alas tres, sa 15 na sa kahaponon. Nadaghanag mga hitabo dito sa kaulohan. Na ay opisyal nga gusto og hospital arrest. Unya, lain-lain lang opinion kabahin sa pagka-aresto idol sa usa ka senador. Unya, lakip sad sa mga anhesgutan idol. Kaya wa nito nga ang majority black. So po ang minority black. Nalang kay pangutan na ron idol ba? Mapalahi lang tayo. Daghan kayong mga pakitabo sa to ang palibot dol. Na kay trabaho, na kay panginabuhi idol. Pero unsa may nindot nga sideline karon? Tawagi ko nos buikid eh sa 0923-112-87-01. You can call me now idol or text me sa 0923-112-87-01 sa itong Facebook Live viewers. Hello dol! May hapon, may hapon. Welcome, welcome sa IFM Balita sa Hapon. Unya si idol Aiko ganiha sa ato ang Dear IFM. Grabe kay nga mga pagtulunan sa kinabuhi dol ha. Aikid mo na. Abot lang yung masipyat mo dol. Tawagin na Sboyki dol. Unsa may nindot nga sideline karong panahon na. Tawagin Sboyki. Unsa may nindot idol nga second job. Sideline na. Unsa may nindot nga laing racket ron. Para nga mabuhi kita dol. Hello to Jomar Lami. May hapon na taga Amo from Talisay. Taga Amo. Asa na inyo dol? Renan Kumawas sa Raya Facebook Live. Maayong pagpaminaw. Ayaw kalimot ha. Text si me dol. 0923-112-8701. Pwede sa kaayong mo comment, mo message. Tawag sa dol ha. Tawagi ko. 0923-112-8701. Ay, kagubot sa atong palibot. Kagubot sa mga panghitabo dito sa kauluhan dol. Unsa may maayong sideline? Unsa may nindot nga panginabuhian? Pwede seryoso, pwede hinanggaw, pwede tinuod nga mahitabo, pwede ang imuha lang gustong mahitabo. Tawagis Boyki dol 0923-112-8701. Yung mamalihog na lang sa kumpa. Like, pa-share sa tuang Facebook Live karong mga puntuha dol. IFM 93.9 Cebu. Nakashare na sa Boyki IFM. Ala sige, tawag na dol ha. Unsa may maayong sideline, maayong side hustle karong panahon na. Unsa kahasa? Ayra ba kung masayaw-sayaw, ginagmay ba, mahiko-hiko, slawas, mordido ka sa paggabi, ina. Texas Boyki ha, 0923-112-8701. Pwede saan manawag dol? Sa 0923-112-8701. Si Ronello Marco from Mingla, may buntag diha dol. Ay, may buntag, may hapon. Sorry na may buntag na anan mo ko tagbuntag dol. Unya, kau lagi ron idol Buiki, Renan na si idol Tony na importante gyud si kaso una no. Wala sa idol Buiki ang inyo makauban sa IFM balita sa hapon. Unya sa idol Kulas pod na. Worthing panugway scanding nido. Imigaw na si Dear Aiko. Sana all. Tawag dol. Unsa may maayong sideline racket dol? 0923-112-8701. Unya, naka-live na ta sa tuang Facebook page, IFM 93.9 Cebu. Idol Buiki, unsa may number tawagan dol? 0923-112-8701. Idol Buiki, sa ikigay dahil ni ang si Melanie Alie ang ato mga higala diya sa Ikigay Beach House sa Medellin, Cebu. Pa-shout out dol. Kamayang pagpaminaw ninyo diha dol ha. Pag-alindota sa dagat diha. Matahong kay baybayon diha dol. Hasta ang sunset dol. Pag-alindota eh. Pastilan mga higala. Ay mo biya dol ha. Karong taon-taon ang detalye sa to ang mga balita to taga-agpagtagad. Unya, text mo dol 0923-112-8701. Pwede sa king manawag sad. Ganahan mo mo comment dun. Unsa may maayong sideline dun. 0923-112-8701. Sa mga naminaw sa radio, may hapon sa mga nagbiyahe, sa mga nagligid-ligid, sana all. So yeah, match that. Kami aligid-ligid ni mo dihadapita, doloy, sana o.
Alas 3:20 na, dari sa 93.9 IFM. May kapungan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita, alas 3:20 na.

0: MyFM. Balita!
1: Ikaw ba? Tulisan mo kasi akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, bitch. Mabungan pa ni.
2: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
3: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Kimo anak!
4: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
3: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
4: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
3: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
2: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
5: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa tarong nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWC Kids. Healthy kids, happy moms!

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: 93.9 IFM.
7: Napugnan po ni
8: IFM. Balita sa hapon.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
2: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension, vitamin D3. For longer lives.

0: 93.9
1: IFM Balita.
2: Idol, sa dipatamo padayon sa tuwang mga balita. Ayaw kalimot ang ato mga sunata 0923-112-8701. Ano ito yung mga nag-text nga magmacho dancer ko, no? Si Joyce Limar, asa Joyce Limar taxi driver na to. Unya, text ang good mo, pwede mong manawag 0923-112-8701 sa kong pagbalik ang detalye sa mga balita. Alas 3:31 na.

0: sa laing balitang lokal.
1: IFM Balita. IFM Balita.
0: Technical support mao kini ang gipasalig sa labing dako nga grupo sa housing developers sa Rehiyon 7 ngadto sa Mandawi City Government aron ipadayag ang ilang kaandam sa pagtabang sa maong dakbayan. Ang Subdivision and Housing Developers Association Central Visayas kon SHDACV atol silang pagduaw sa buhatan ni Mayor Junki Wano ni tanyag usab og kaandam sa pagpaambit silang expertise sa housing development ingon man sa pagpalig-on sa mga palisiya o regulasyon sa pagpatuman sa mga proyekto nga makabenepiso ang mga residente sa Dakbayan. Subay ni ini ang kadagkuan sa asosasyon Attorney Dennis Keo Kelis o Ken Salimbangon wa mo sa likway sa posibilidad na hulmahon ang partnership tali sa SHDACV o ang lokal na kagamhanan sa Mandawi aron makatabang sa mga pamilyang apektado sa kalamidad, mga informal settlers o ubang komunidad nga nagkinahanglan og luwas o maayong kapuy-anan. Socialized Housing Project, Housing and Rebuilding Programs, kauban ang Department of Human Settlements and Urban Development, ingon man ang ubang stakeholders, gikan sa pribado sektor, ang lakip sa naisugutan sa maong grupo at sa pagbisita sa buhatan sa mayor.
1: IFM Balita.
0: Samtang arita sa mga balitang nasyonal.
1: IFM Balita.

0: gisugyot sa Department of Education, Central Visayas, Condeped 7, ang paggamit sa trimester school calendar isip kabahin sa mga resulta sa laom nga pagtuon sa konsultasyon nga gitumong sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon sa rehiyon, matod ni Maurita Ponce, Chief of Curriculum and Learning Management Division sa DepEd 7. Ang trimester system lahi sa kasamtangang quarter system tungod kay tulo lamang katermino ang paghimuon sulod sa usa ka school year. Ipasabot ni Ponce nga ang matag termino adunay opening block, instructional block og end of term block aron mas organisado ang pagpatuman sa mga kalihukan sa tunghaan ug malikayan ang kanunay nga pagkabalda sa klase. Usa sa mga nag-unang benepisyo sa maong sistema mao ang paghatag og mas daghang walay putol nga adlaw sa pagtudlog pagkat-una, matod diya, kasagarang madilantar ang regular nga klase tungod sa mga selebrasyon, holidays, school activities, kalamidad ug dili malikayang mga kahimtang sa panahon. Pinaagi sa trimester setup, mahimong ibutang sa katapusan sa matag termino ang assessment sa school events ug uban pang administrative requirements aron dili kini makaapekto sa regular nga klase sa mga tinun-an. Dugang pa makatabang usab kini sa mas maayong pagplano sa mga training ug seminar sa mga magtutudlo ilabi na kadtong gipahigayon sa regional ug national level. Aron malikayan ang kanunay nga pagkuha sa mga teachers o mga magtutudlo gikan sa ilang mga klase. Sumala sa DepEd 7 ang proposal ng tinguha sa pagpalig-on sa kalidad sa edukasyon pinaagi sa mas organisado o efficient kapag gamit sa oras sa pagtudlo o pagkat-on sa mga tinunan sa Central Visayas. Sa katapusang balita o balitang nasyonal, gipasalig sa National Irrigation Administration NIA nga andam kini sa pagkatubang sa posibleng mga epekto sa El Nino pinaagi sa pagpatuman sa mga proyekto nga nagpalig-on sa climate resiliency o nagsiguro sa igo nga supply sa tubig alang sa sektor sa agrikultura. Sumala kang NIA Administrator Eduardo Guillen, dugay nang nag-anda mga ahensya alang sa mga hagit nga dala sa hulaw or huaw o climate change pinaagi sa lain-laing mga programa o proyekto nga nagtumong sa pag-menos sa epekto sa kakuwang sa tubig o pagpalig-on sa kapasidad sa pagpahiangay niini. Bisan pa sa pagkunhod sa level sa tubig sa pipila ka mga dam, giingon ni Guillen nga padayon nga ginamonitor sa NIA ang kahimtang aron masiguro ang efficient o patas nga pag-apod-apod sa tubig alang sa irigasyon. Karong taw-taw, dato asang balikan ang mga lugar ang gibisita sa mga dagkong opisyal sa ato ang naso, dasama nilang Presidente Ferdinand Bongo Marcos Jr., Vice Presidente Sara Duterte, ug maskin sa ato ang gobernadora sa lalawigan sa Sugbo, Governor Pamela Baricuatro, atol ni ining unang semana o ang semana sa pagbukas sa school year 2026 at 2027 sa mga Oplan Balik Eskwela. Standby na dol, alas 3:44 na sa hapon. Sa ngalan ni Tony, ako si Buiki, di kapugan sa paghatod sa nag-unang balita. Atak IFM Balita!
1: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS IFM Balita.
4: Hello, wait. Naunsa na maning akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Ang lamig!
11: Teka, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
10: Aww.
12: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.
16: So sorry!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.

0: 93.9.
1: IFM. IFM. Balita.
2: IFM. Balita
3: sa hapon.
1: IFM. Balita.
4: Lokal ug nasyonal.
5: Alang sa pagpadayon sa itong mga balita karong hapuna.

Idol. Huwag sa mga nag-birthday karong adlaw, Hunyo 2, happy birthday sana all. Ako po ang tanag ganiha, Dulba. Sa pagsugod sa itong programa, unsa may nindot nga sideline ron, kano parakit, Dulba. Dahil nag-text na rin, Dulbuiki. Nindot lagi na mag-macho dancer, Dul, na pastilan. Crazy Ange. Hello, Idol. Greet lang ko ni Papa Angel, Mama Injing, og Pretty, nga Permina Minaw, diri sa Tisa, Cebu City. Again, text na sa Buiki, ha? 0923-112-8701. Tawagi ko, Dul. Pwede mong manawag, Dul. Sa may nindot nga second job, second another source of income, karon ka ng racket or sideline or side hustle doon. Jomar Lami, maing pagpaminaw doon. Unsa man doon, tiksi ko nos buhiki ba? 0923-112-8701. Pwedeng munawag sa same number doon, 0923-112-8701. Dali, dali, dali! Panawag na yun doon. Sa may nilot ka sideline, ba? Ayaw na magsakay og motor, ha? Niya, angkas ko, ha? Inumayo doon. Ani ay request nga sonata. Ato sa ning i-play, alas 3:59 na.

0: Ikaw ba laki, Juday ka? Kay ano, kay mulingi, Jud ka. Mutuyak, Jud, akong mata, basta na ay hamis o mamoids. Aw, mapugan ba ni?
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ay nakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan imo pamati, maglayan imo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo PCO ng kilid. Uman, inom na dayon. Sayon ra kayo. Diretso na dayon inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugong sa panadiha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus. Well,

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha, kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa ni.
7: Ikaw ba? Abinara magkasbalay, no? Di na sa kakabang mabulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ina lang, mabiya. Ay, dito kasi mong bana, anak, day. Napugnan pa ni.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order for more. Dessert?
10: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
13: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag Smart ang dishwashing washing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis bawat pahid.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. IFM. Balita!
20: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
21: Mapugnan pa ni.
22: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
23: Charm, Zap, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
23: Pangong kumaka bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
16: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo.
25: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
25: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
25: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
25: Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis bawat pahid.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
26: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
27: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
26: Mas klaro na ba bisan gabi?
27: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
28: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
29: DJ, patunugin mo!
28: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
29: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
28: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
30: Ang Idol mo, DJ!
31: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
32: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
28: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
33: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
34: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido!
35: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
36: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
37: Ang market man on the run, Idol, B!
35: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
38: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
39: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
40: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
41: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: IFM Balita
1: sa hapon.
0: IFM Balita.
2: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.
0: Idol, alas 4:15 na. Standby programang IFM Balita sa hapon karong taon-taon atong hinabion ang ato ang tabangan no alang sa gasa sa IFM. Standby Idol. Live Town Facebook IFM 93.9 Cebu. Bisita asad Boyki IFM alas 4:15 na.

0: Di gyud lalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot na pag-ampo, way puas na paningkamot o pagdinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
1: Sakto ka, Mare. Maong salamat ni ining radyo nga di tunin ako buhian. Sila ang tinuoray na debate sa atong kalisod ng mga kasinatian.
0: Sila ba'y ang FM station sa dominanting DYHP 612 nga AM station, diba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP ug IFM nga nagtinabangay, paminahosan nato og hibaw-on ang istorya sa gasa sa IFM karong adlawa.
0: Lunes hangtod Biyernes alas 9:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon. Domingo alas 9 sa buntag. Tiyot kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.
2: Serbisyo publiko.
0: Mapugngan pa ni!
3: Gasa sa IFM.
4: Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabos nga wala makapaambit. Welcome sa ato ang Gasa sa IFM. Ning adlaw nga Martes, Hunyo 2, 2026, maayong hapon sa ato ang bisita all the way from Masbate. Yes, may hapon ni mo Ma'am Alma Manatad. Si Cherry. Unya kauban niya yahang manghod nga si Sherin. Unya ang pasyente idol mao si Alma Manatad, 33 years old. Inahan aduna siya Paris, aduna duha ka mga anak, mga sukitik paminaw apan sa dili maayong balita, no, nalandig siya sa tambalanan karon, pribadong tambalanan diri sa atong dakbayan. Nitabok pa gid ni sa lagikan sa Masbate diri sa Sugbo para sa mas kanabang matawag ta high tech, no, nga teknolohiya kanang pag medical nga interventions. Unya simple ra gid ang taon nga panginabuhi, nagtinda-tinda ra ni gawa sa ilang panimay og donut, no, mailahang mabaligya-baligya. Apan karong tungura kung makadungog gani mo gamay nga background kay nag kuan in town ni nag video call ang pamilya, so inyo nang mga pamilya. Cherry, maayong hapon, magandang hapon. Waray, no, waray.
5: Minasbate og Bisaya, pwede ra
4: sa. Lahi siya sa waray, lain sad ang Minasbate. Okay.
5: Yeah,
4: so diha kay abi maguna ko og waray ra.
5: Opo.
4: So pero makahibaw at maka-understand ka.
5: Yes,
4: okay,
5: po.
4: Sige. So, unsa may nahitabo sa igsuon nimo? Unsa may pwede natong balikan tong nahitabo nga sumapa idol nga ang iyaha intawong diridapit sa ilawom sa iyahang kanang naong dol, no, kaning dool sa atong ipon or matawag ta nga kining sa liog nga part kay adunay abses or kana bang nana. So pwede nimong ma-share sa ato ang mga listeners, Cherry, unsay nahitabo sa imong igsoon?
5: Okay, mayong hapon sa tanan ng mga viewers o tagapakinig nimo, sir. Thank you po sa pag-alaw sa amo diri na maka atan mi sa inyong
4: programa
5: po. First po katong May 12 po ni ingon siya sa mua sa among bahay nga kanang sakit daw kining diri niya dapita diri
4: sa
5: sa left side, sa left
4: jaw.
5: Side yes kining diri kining sa may parted area. Then ingon siya nga kanang murag naay daw bukol gamay inana. Tapos moto iyang siguro kanang normal lang sa atong kanang mag-medication agad sa ta.
4: Self-medicate.
5: Yes,
4: oh,
5: yes,
4: so nag-pain reliever lang
5: pain
4: siya.
5: Pain reliever lang sa. O niya, the following day, murag ni samot siya, gamay og nagkaigoy siya hilanat. Gabiin na ato, nagkahilanat siya og kanang nag-chill.
4: Ah, okay.
5: Decombulsion siya. Yes po. Ingon sa asawa for almost mag 2 hours daw.
4: Sige siya,
5: oh, chill. Opo. Oh, grabe nang yung gibutangan niya. Ano,
4: so, meaning na infection, di ba?
5: Yes.
4: Sa itong naibawaan nga, oh, pag-chill ang tao, infected.
5: Yes,
4: no?
5: Po, infected siya. Yes. Moto, pagka magasad to, ingon na iyang bana sa amuan niya sa bahay na inana daw nangyari na hitabo sa iyang wife. So, ako, murag, napaisip na ko na there's something wrong sa iya, Jude. Kay dili man to mahitabo kung walay
4: something
5: malala na ano, sitwasyon din. Gignan ko siya pa, check up sa doktor na tuwala po sa amo, duola sa amo.
4: So, kaya asa man nalungsod ang inyuha, ma'am, sa Masbate?
5: Sa Di Masalang po.
4: Di Masalang.
5: Yes po.
4: Okay. Unya, naara po yung murag hospital ganito?
5: Na ay mga emergency hospital dito.
4: Government.
5: Yes po.
4: Pero dili ingon anak ka
5: yes po.
4: High tech. correct?
5: Yes po.
4: And then, pag ato yung taon ninyo?
5: Niyad to siya sa kanang medyo dool rapod sa amo kay ang kanang malapit po sa among pamilya man ang naatuan nga doktor. So, ingon siya, masakit lang ni kaning diridapita niya. Parang sa tonsil something, sa to na day. Then, giristahan siya o med. So, murag antibiotic to for mauto
4: for
5: siya.
4: Opo,
5: inana. So, ni okay-okay po iyang paminaw niya. Nawala din totong sakit dire. Pero, katong dire niya,
4: hubag
5: na siya. Opo. So, mauto siya. Ika Saturday niya, murag ni Dako na siya. Pa hinihinay na siya ni Dako.
4: Kaya ang iyang naong.
5: Opo, kanang naong. Oh, ang iyang dila bitaw, sir, na mapataas na siya kay hubag naman diri po sa ilaw.
4: Okay. Ang kaning sa may doon ilaong sa itong lower teeth niya.
5: Yes po.
4: Oo.
5: Opo.
4: So, ang iyang dila, murag musaka na.
5: Yes po, musaka na siya. Dako na jud ka yung diri niya. Sir, no moto nabalaka na jud ko ikasandi ato ni ingon ko sa iya May 17 adto ta Cebu. Pero before to sir ni adto pa mi sa doktor following ano naman po balik na pud mi sa ospital nagpa check up mi ingon lang sa doktor sa iya is mumps.
4: Ah, okay. Bayook.
5: Yes po. Pero, pangtanong ko ang doktor, nga nung naamay ka nung murag nana, diri sa ilawom sa iyang ano, sa part daw gihapon to sa
4: bayook.
5: Oh, bayook. Pero dili jud ko ma-convince kay lahira jud ang mga bayook na akong nahibaw-an. So mao to, sabi ko within that day nag-decide ko na ato ta Cebu para maka-check up jud ta, mapakita nato sa ENT. Nya. Anina abot mi dire kay almost 12 hours man ang biyahe gikan sa mga paani.
4: Nagkuan mo nagbarko.
5: Yes po, nagbarko mi. Nya, Sunday mi ni hawa didto gabi abot mi dire morning 7 a.m. pod. So adto sa dayo mi sa Cebu dok pagka 1:30 p.m. pa man ang schedule sang ENT.
4: Pero not feeling well na gid saya.
5: Yes po, lisod din po siya maginhawa na kay nana bito siya.
4: Nanak
5: na siya.
4: Ang kanang ang iyahang tutunlan murag ni kay ni hubagman.
5: Yes,
4: so murag ang hangin lisod.
5: Yes po, lisod na din po ang iyang pagginhawa ato nga time. Nya kanang pagkakita siya sa doktor giingnan dayo niya sa amin niya. Admit ka. Admit ka for observation. Then May 18 6 p.m. admit na siya. Then naay dextrose og tambal-tambal via IV sa iya. Opo. So moto siya ni igka Tuesday ni okay iyang paminaw daw, wala na kayo sakit iyang okay. Sig sakit na siyang oh.
4: Okay.
5: Nya naa pa siya hilanat na ano. So moto pagka Wednesday sir afternoon lahi na jud na pud iyang napaminawan. Lahi na nakita napansin jud na ko na kanang dako na jud ang diri niya
4: magdako. Katong murag inana
5: sa iyang. Opo, murag wala ni effect ang bulong bitaw ang tambal sa iya ha. So moto na parang na ano na sud ko parang
4: na worry na
5: sa worry na ko kaayo kay kanang di na siya ganahan mo higda kay lingkod lang siya mutog siya nakalingkod lang siya kay di na daw siya kaginhawa. So murag ni panic na po ako ato na time. So tawag na ko sa doktor niya sa ENT niya mao na to. So pagkita niya before na sir kagabi na nag undergo na siya CT scan dire okay. Sa neck niya. So na paglabas sa result 4 p.m. yata po naglabas ang result, nakita ni doktor na naay mga abscess.
4: So mao
5: niya nasa ilawom jud siya ang abscess. Niya gitry niya pag ano po sang kanang
4: para ma-drain.
5: Injection po gi try niya tusok ang diri.
4: Oo.
5: Gi ano if na ay makuha. Nana man jud
4: okay. Ang nigawas.
5: No, naa jud nigawas. So mao to nag-emergency surgery sa iya sa operating room para
4: ablihan.
5: Opo, para
4: so as dako ang gihiwa dili ra pod.
5: Kanang gitusok lang to opo,
4: lang para i-drain ang
5: opo,
4: nana.
5: Para makita okay. Niya. Mao to pag kuha to at katong injection sir pag ni ubo-ubo siya niya, nilabas sa baba niyang damo nga nana na.
4: Okay, daghan na kayo.
5: Daghan na to na time nagawas. Nag-ubo-ubo na siya tungod sa nana pod. Unya mao to nag-decide si doktor po na mag-emergency surgery sa iya ha. Then sud sa
4: operating room.
5: Opo, operating room.
4: Pero karon ang hitabo human sa operasyon nag comatose or naka-recover pa siya?
5: Karon po, naa siya gamay nga improvement. Maano niya po, gamay ang iyang mata.
4: So, respond ra siya ninyo if wala
5: response. Wala po, wala pa po response.
4: So, nag-comatose siya May
5: 20
4: until karon.
5: Opo.
4: So, hoping gihapon nga manormal, no?
5: Yes po.
4: So, sa mga naminaw na to, Dol, nakadungog magin mo sa Sogilano, dili lalim. In fact, nagtinabangay ang pamilya. Sa mga naminaw sa Facebook, ato ang mga listeners sa radio, atong buksan atong GCash nga 0945-348-4055. Lakip na ang 0955-410-2690. Balikon ko, Dol, nagtinabangay in town ni ang pamilya, sayod mi nga simple kaayo ang ilahang panginabuhi sa mismong pasyente, no? Mamaligya og donut, unya kauban ang iyang bana, naapagid sila yung mga anak, unya ng mga igsuon. Pila mo kabuo kay ma'am ang managsuon? Uno mo ka managsuon, nagtinabangay sad mo, no? So again, Dol, atong gibuksin yung mga kasing-kasing karon. Ang ato ang GCash number is 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Sa dili pa, unsa may imuhang message para ni Alma sa imong igsuon, ma'am?
5: Balik-balik na nin akong ginaano ingon sa iya na mamata na siya o magpaayo na siya kay at tumi og si Mala og uban mi magpasalamat sa mga tao na naghatag og hinabang sa amua. Ganahan ko na paayo jud siya kay para luhoy kayong mga bata ba?
4: Pila edad in town sa mga bata?
5: 10 o 7 years old.
4: So, sige, nagpangita niya.
5: Opo. Ne, sighuat na ma-okay siya. Sigpud, kantahan nila ilang mama na, sa paboritong kanta.
4: Sa Facebook, yes. Sa cellphone.
5: Opo. Visiting arm. Kanta dyan ang gamay kay kantahan niya iyang mama para makapaminaw ba o mamat na iyang mama.
4: Slow yan.
5: Maulang to akong giyangay na kanang mamata na jud siya ko para personal pod mi makapasalamat sa ubang nang hatag og hinabang sa amua.
4: But so far unsa may giingon sa doktor, mas better na ang recovery, kumusta man daw?
5: Mas sa karon po medyo okay.
4: So, at least improvement.
5: Opo, at least kasi last week po as in grabe down na down mi kay ingon si doktor na possible di na siya magmata kasi brain dead na daw siya. Opo.
4: Pero kato yung gingon nga mo blink na ihang naanay kuan, so meaning na usab ang dagan.
5: Yes po, na usab siya. Sorry kay lahi ra jud ang giingon sa amo sang neuro niya kay 95% brain dead na daw siya. Ug katong sabi na sa doktor, doc, ang 5% mao na nang among panghawakan, magpray lang mi sa Ginoo. Bahala na po, inana. So, karon na ay mga improvement po. Opo.
4: Pero sayod tang, of course, you have the best doctors. Example, sa pribado nga tambalanan. So,
5: yes,
4: skibosad ta, unsay ka na bang i-take sa lot of monetary consideration.
5: Yes,
4: so, munang nanuktok mo din sa itong sibianan sa mga katoliko man mo.
5: Yes,
4: no?
5: Po, opo.
4: Okay, nakiskot mong kagsimala. Nga, ganahan mo adto after. So, sa mga naminaw karon, number one, Dol, iampo nato ni nga pamilya, no? Ang, unsay manatan mo, no?
5: Yes, po.
4: Ang inyohang pamilya, atong iampo, labi na iampo nato si Alma because wala man taka ila o kinsa siya, but through the words from her sister, kahibaw taon sa siya ka mapinanggaon nga inahan, aiksoon, unya atong tabangan liman ka comatose, unya ang naay green light ba nga at least Dol, no, gikan sa iyahang murag weak yung kaayo nga makaingon ta 95% brain dead na, pero at least karon adunay hope nga nakit-an. So Idol,
5: yes,
4: ato ang buksan ato makasing-kasing, ang ato ang GCash number 0945-348-4055-0955-410-2690. Di ko kay imagine sa mga bata nga kanang lalayo silang mama niya.
5: Yes.
4: Pero i-explain ninyo nga nasakit ana lang, di pa na sila ka kuan gibad, di pa mutuhop nila pig full grasp ug unsa gi nahitabo ang ilaha lang, oy natuhog si Rose mama, no? So oy kay ba unya di man taganahan, of course di taganahan ba nga ang mga bata maglaom, unya inig-uli kay dili na maong. So we wanted nga at least makauli siya, niya makarecover,
5: yes,
4: in ati sinahinay man lang. So karong tungura dol sa mga naminaw dari sa Sugbo, sa ato mga suki sa Bohol, sa Southern Leyte, mga suki nato sa some parts of Negros Oriental nga maabot sa tuang Sibya aron. Ay emosyonal in taon ang igsuon din ni Alma Manatad, 33-year-old nga nakomatose karon, no? Karo recovering and healing mga sugiti paminaw na adri ang ilang manghud pagyod nga si Sherry, na adri si Ma'am Cherry. Ato ang tabangan dol, ang GCash number is 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Manuktok ni dol, mamarayag mininyo. Amo ang gamiton, ang amo ang gahom dire sa radio, nga ato ang pribilehiyo nga nakadungog mo, no, sa mga naasasakyanan. Kung willing sad mo matubang nila dol, we're located ground floor Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Cebu City. Pasin ganahan mo nga mopaambit in person dol, no, pwede ka ayo mo muanhi. Pero ato ang GCash, duha ni ka numbers dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig binin nyo dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. I think swerte sa kayo ang imuhang igsuon, Cherry, nga naa mo, no, ang inyuhang ang support system nga naa yung mga igsuon. Kaya uban ba ya, dili na magpakabana, inana na yung mga own lives, di ba? Swerte kaayo si Alma nga naa mo niya nag-timan. And I hope nga magpakalig-on sad mo. Kay kamoy kanang gihugutan niya ron ba, no? And I hope, for sure, kanang inana mo gud, makadungog naman na sila, no? Naaray, naaranay, kuan ba, nga naminaw ra na sila, no? So I hope lang nga, sige, sa tong imong giingon nga, sige ka og push niya nga mumata na, inana. So ipadayon lang na because it can help a lot, diba? Idol, no? Again, balikon ko, 0945-348-4055 o baka sa 0955-410-2690. Ato i-check ang ato ang GCash number, idol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690, na inagpadala dari og 200 pesos from 832. Again, idol, 0 napag-ilaing nagpadala o 100 pesos from 6-3-1. And so nagkakuan pa ni nagloading pa dola, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko dola, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. So muna na iyang bata, gakanta ma. So, sige lang kadaadlaw mo mag-inana.
5: During visiting hour po.
4: Kung saan oras ang visiting hours, ma'am?
5: 10 to 11, then sa morning na, then 4 to 5 naman.
4: So, one
5: po,
4: hour lang?
5: 1 hour lang po. Kaya ginasulit po talaga na mo ng time.
4: O nang naatay ko, ano mo yung video call na sa
5: po,
4: family.
5: Sa family po. Kaya ito ang samasbate.
4: Si 598, nagpadasad og 100 pesos. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol, basig na mo yung mga extra diha, gusto nga itampo para sa pamilya, bisag pila lang unta dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, balikon ko lol ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Idol, mamaraig me, madako magawa, magamay. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol, basin ba lamang na may mga extra din ha. Ito atong ipaambit sa pamilya, mga sukintig paminaw. Inaot pa dol ha, 0945-348-4055 na nagpadagla ng 100 pesos, si 7-3-4. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig Midol. Basinbag, namo yung mga eksadihan. Nadungog ninyo, no? Ako ganyan, natandog kayo na minaw sa Asogilanon in town sa ilang pamilya doon niya. Dili lalim niya. Simple lang abses, di ba? Simple lang nga nana o niya. Murag ang ilang lantaw ron, ma'am, nga tungod cherry sa kantong pasta nga murag wala na tarong.
5: Murag siguro kay sakit na nakatong na time, dili pa niya ginapacheck. Wala niya gipacheck. Basig sa ilawang nito,
4: dito na ang nasugod ang infection.
5: Opo, malala na siya.
4: Again, doll, 0945-348-4055 o sa 0955-410-2690. Maraig mi ninyo mga sukintig paminaw, basig na amoy mga extra, no? Madako magamay. Kaya manghinaot mi nga makapaambit mo. 250 pesos from 283. Salamat kaayo, doll. Again, sa mga naminaw karon, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang doon. Kaya kining ato ang ginagmay ng mga amount nga matipo, no? Dako na kining butang para sa pamilya. Kaya dililalim ang gasto mo, no? So, asa man mo gastay ron?
5: Kini siya among young guest po. Diri man siya nagklase of sa UC. Nya karon po ni nasugot na ang ano sa ilang boarding house na dito sa amin mag
4: dayon.
5: So salitan man mi subdi sa isa bana sa akong sister o salitan mi.
4: Sa pag atiman sa imong manghod. Idol, 0945-348-4055. Nagani, 50 pesos from 259. Again, wala lagi tayo piliun, dol. Madako, magamay, no? At least, matagaan o kana bang paglaom ang pamilya, 100 pesos from 313. Again, dol, mamaraig minin nyo, dol. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Salamat kaysa nagpaambit, dol. Unya, atong iampo nga maabot ang panahon nga makaadto gid mo og simala.
5: Yes po.
4: Pero tigat nakadto na mo, ma'am.
5: Ako nakadto na ko siya, wala pa.
4: Sumunang ganahan ka.
5: Ganahan ko
4: nga. Bitbito ni mo siya dito.
5: Ang sa una magsabi ko sa iyahan na kanang pag naate extra ato ta si mala kay pasarte ka dito. Karon kay murag lahi ra man mo nangyari.
4: Lahi na nga purpose. Pero sige lang, no, kay na may rason ang tanan, wata kay bawo nga mas kani nga rason mas pahugtan pa ang pagtuo, no, ang faith. So again, sa mga naminaw dol, mamaraig mi ninyo dol, madako magamay. Sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Balikon ko dul, ha? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount ng dol, madako magamay para sa pamilya, manghinaot may nga makapaambita karong hapuna, no? Salamat kaayo unya. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Salamat kaayo sa mga nagpadala na. Unya, mga pag-ampo para ni Alma Manata Dol, 33-year-old, nalandig karon sa Tambalanan. Kumikan, kaya nakumatos kini tungod lagi kay nana, ha? Imagine, dol, ayaw ninyo i-take for granted ang mga gagmay inanas yung ngipon or sa bisag-asa man nga bahin sa lawas kay parihaan na nga naanay pain, balik-balik na, unya, nag-chill pagyod. So, meaning na infection, no? So, manghinaot mi dol nga atong iampo si Alma Manatad for her full recovery. Unya, ang strength pod for the family nga makapadayo, no? ay nagpadag 500 pesos gikan ni 498. God bless doll. Salamat kaayo ha. Again 0945-348-4055 o 0955-410-2690 0945-348-4055 0955-410-2690. Padako magamay dol 0945-348-4055 o 0955-410-2600. Yan na nang kanak na kanta. Saan yung kanta? Ano kayo na ito ipadungog diha sa microphone? Sige daw, mambi. Atahanan mo. Kana? Ay, ibutan lang dol gamay katong sa may kana-kana. Kanta diha dong.
5: Sige kuya, kantahan mo si mama. Kantahi kuya.
4: Kuya, huwag kanta matatahan. Slow yan yung tao, no? Ipagmingaw na siguro ng mga bataan, no? 10 years old o 7.
5: Bayi og laki.
4: Bayi og laki. Ay, nagpadasad og 100 pesos from 534.
5: Thank you po sa inyo. Thank you po og sa magpaabot paghinabang. Salamat po sa inyo. Kuya, kantahan si mama.

0: Again, doll, 0945-348-4055 or 0955-410-2690. Dara, dara. Sige na.
1: Aking mata pagmamahal sa'yo di maubos yun lalaban ng kula para sa'yo at nandito lang ako sa tabi mo
0: pastila na ako yung tayo buhaton sa bata mo where there is love. So kisa may nakatiman nila dito ron
2: akong papa kaya akong mamagi katong last week na gani niingon na po ang doktor niya paanhiyon na si mama
0: kay tungod nga simbako unta
2: buyag po na dapat daw makita man lang daw kay naadyo daw ang doktor na sir na nagingon na sila na
0: wala na
2: mag give up na siya. Oto, naakaroon akong mama pero ang papa ko karoon na nagtiman sa bata.
0: Grabe ya sa struggle ana no. Inana ba how will you deal with the reality ng inana? Kaming dili ba na sa inana kadali.
2: Dili jud sir kay ingon gani ko sir kanang sa Ginoo ba sir na. Amin ako sa movie or mga teleserye lang ni.
0: Oo. But in real life
2: ingnan ka sa doktor nga after kanang wala nila natapos ang surgery kay ni collapse na siya wala na siya gi-revive na lang unya giingnan ka na lang sa doktor na Alma is alive for now ingnan ka nga, for now possible na mag ano siya ingnan tapos sabihin ka 25% brain dead na siya mga inana
0: so anong bukat kay sa inyong kabahin diba again our well wishes para sa inyong ha prayers for strength
2: thank
0: no
2: you.
0: Prayers para sa kanabang nga unta matagaan og paglaom gyud matagaan og second life
2: yes.
0: No I think hatag naman gani in fact kay abi naman og wala na so manghinaot may na nagpadadiri og laing 500 pesos gikan na ni 758 salamat dol ha thank you kaayo sa mga nagpadala dol again 0945-348-4055 0955-410-2690 maraig mi dol 0945-410-2690 0955-410-2690 0955-410-2690 Atong tabangan ang pamilya dol no sa ilahang mga kalisod o mga pag-ampo niya ma'am pasensya kayo kay medyo we're running out of time so mo break lang una ta ha again imo message na lang sa tanang ni hatag mo
2: sa tanang naghatag og hinabang mapagamay man na o mapadako salamat kaayo ninyo kay bisag gamay ra na dako na bagay na sa amo ang pamilya karon labi na sa among ginaagihan karon nga kasakit opo nya katong naay ano mga gihapon kami sa inyo gamay nga hinabang gikan sa inyong kasing-kasing na bisig pila makadagdag lang sa expenses sa medical ni Alma kay Dikod na din ang iyong mga tambal. Unya, naghangyo po mi sa inyo na iampo sa dangakong suon, iapil po sa inyong prayers. Opo.
0: Bata pa kayo,
2: 33 po.
0: Pero kanang sa mga kwan, ma'am, guarantee letter sa mga help sa government, ito na sa mas bati, dili mo pwede diri kay Cebu man.
2: Opo, ang uban po. Pero ang uban nakadool mi diri sa DSWD,
0: sa Okera,
2: DOH, and PCS. Opo.
0: So at least, no?
2: Yes po. Opo.
0: So, munang siyorte kay si Alma, kay wagin mo nagpatapul-tapul, no?
2: Yes.
0: Ikamutin mo, kutibak kayo, hasol, no? And again, padayon tanga mo ampo, dol. Atong buksa na nga to ang linya, ha? Kanunay, kung naamoy, pwede mo message na ko, dol. Buiki IFM, B-O-Y-K-I space IFM. If in the case na amoy gustong ipaabot nila karon, kunya, pwede mong muhapit dali sa tong Sibianan. We're located ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Cebu City. And nagpadag 20 pesos from 535. Salamat, idol. Madako magamay. Amo ng dawaton. Okay, kani kuan man ta, ang importante magtinabangay tarong panahon na dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay atong tabangan ang ato igsoon nga nanginhanglan dol, ha? 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ma'am, salamat kaayo, ha? O niya, balikon lang muna ko dito sa atong holding area, Sherin, ha? Balikon lang muna ko dito. Salamat, dol. For you. Okay, ito ang gasa sa IFM. Alas 4.52 sa standby. O niya, ato ning i-account ang tanang mga niabot nga hinabang rin, dol. O niya, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 0945-348-4055 0955-410-2690. Alas 4.53 na sa hapon, dol. O padangat sa kugbahinomdom sa lilipahingpit nga manamilit kay karong taon-taon Idol Chick say sa Bisaya pa imo. Standby 4.53. Senior
3: Santo Niño. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: IFM Balita.
5: Ikaw ba? Coffee lang, maday ka? Wes, regalawan siya ng thermos. Mapungay ba ni?

0: na sa ato ang igsoon nga nanginhalan. Actually, na ni sud nga 2,200 pesos. Salamat kaayo sa mga nagpadala unya. Kung nakadungog man gali mo sa sugilanon sa tuigsoon nga nanginhanglan, hinaot pa nga makapaambit mo dol sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Any amount lang dol ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, para sa igsuon nga nanginhanglan nato, dili lalim ang naagian no sa pamilya ni Alma Manatad. Unya, paambit lang mo dol, pwede sad mo drop by, we're located ground floor Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. Ayaw kalimot, ground floor Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. Ari na mo dol ha, kung ugaling na mo'y matampo, mapaambit, unya, kung ugaling at least prayers lang for Alma Manatad. Pero kung naamoy GCash or online bank, ano, pwede kaayo 0945-348-4055 0955-410-2690. Kumatos in town, ginaan na sila 25% brain dead, pero wag sila niundang dol kay na may karon ang doktor na iyon sa gana improvement, no? So, madili lalim sa ilang kabahin dol. Pwede yun po sa 0955-410-2690 or message mo na ko, Idol Buiki IFM. Salamat sa pakiguban unya tingabli na sa klase. Ayaw kalimot ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol agi og pag-abag sa mga ginikanan og mga tinunan. Salamat dol mo sa Rod Idol Chicksy sa programang Bisaya Pay Imo. God bless ka natong tanan. Let's be agasa sa matag usa. Bye for now dol.
1: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
2: DJ patulugin mo.
1: Papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibiha.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
3: Hawak mo ang
1: papremyo sa Hunyo ni Idol.

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress.
0: Impressively smooth,
1: shiny, and healthy.
0: With regular use.
1: Naka-empress.
0: Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an empress.
1: For impressive hair,
0: Empress Shampoo.
1: With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Tas pang imo blood sugar to na kay diabetes mag DTX 500 kan DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nagkapo mo po sa coco visine controls blood sugar polypeptide kapareong epekto sa insulin DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto
4: sa pinakadulog ng DTX sugar
3: DTX 500
5: ako si Mario na koy diabetes 250 akong sugar tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500
6: mga kapsul buntag sa gabi
5: after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayo yung DTX
3: 500.
4: DTX 500 sa mga butika.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
10: Tuhod. Siko. Hawa.
11: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
12: Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
14: E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Syempre, ninyo ko masasagot.
14: Ratso to eh.
13: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: 93.9 IFM.
18: Mapugnan po niya.
19: Good morning, my dear plants.
20: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
19: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
21: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
22: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
23: Wow! Alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
22: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
26: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina, na, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro, mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
29: Hi. Balita. Suertres ug Lotto results.
30: Idol. Suertres result alas 5. 3. 7. 5. Idol. Nakaigo ba?
0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami
2: Tik. Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kurlando.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol, Chixie.
18: Ang idol nga bini, Idol, Kenny.
31: Ang idol nga white corona, Idol, Bino.
32: Ang laagan nga pretty, Idol, Tweety.
33: Ang bugoy nga good boy, Idol, Dub.

0: Ani nga gyud akong paboritong bisrak.
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugko nimo IFM.
1: Mapugnan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chiksi.

0: 93.9 FM. Mapugnan pa ni Idol. Laing hapon na po. Laing adlaw na po. Para makatuntag bagong pinulungan. Bisaya. Ingon man ma-enjoy ang mga kantang Binisaya. Welcome sa Bisaya pa imo. Kauban si Idol Chicks. Si ang chikadorang sexy Martes na Idol. Pizza 2 sa buwan sa Hunyo tig 2026. Kumusta itong mga Idol nga na din nakaroon sa Barangay Inayawan. Ingon man mga Idol na ito nga nakaroon sa Barangay Tinago. Kumusta man na itong mga Idol din ha. Hopefully maayo na inyong kahintang mga Idol. Ipadayag inyong mensahe sa itong text line Idol 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Bisaya, paimo, bislong word of the day, palihog kog tubag. Unsa inyong tag na aning atong bislong Idol. Kining atong bislong, sa pinulungang Ingles, nagpasabot ni siya Idol nga, to set or to start a fire. Something like that, verb form. Unsa man ni ang atuang bislong kon Bisaya paimo word of the day nga nagsugod sa letter H. Sa letrang H. Palihog kong tubag Idol. Akong huwaton ninyong mga text at on text line mga Idol. Standby Oras IFM. Alas 5:27 na mga Idol. Kini ang Bisaya paimo kauban si Idol Chicksy ang chikadorang sexy. Standby. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan Pani,
1: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
2: Ikaw ba? Sige nga lang matatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan, manday ko ni Musa. Yun, anak, day ka. Karoon. Mapungan ba ni?
3: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
4: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
4: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton.
3: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
4: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy-duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
4: 93.9 IFM.
14: Napugnan pa ni.
15: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganun siyang sauon. Nagkainom ako niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala gamit siya. Immuniplus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadagha ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sis, ganda ng hair!
8: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis!
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: 93.9 IFM!
15: Pumpang Pernet!

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang husay!
7: So easy to use? Everest Washing Machine. Han, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: 93.9 IFM.
9: Ang pungan pa niya!
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
12: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: ko, Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 93.99 FM, mapugngan pa ni Kuyugi ko, B. Kuyugi ko, Dol. Dol. Kuyugi ko. Kami na tagay FM para sa chance nga makadaog, Dol, sa ato ang bangga kaayong kanibitaong papremyo karong Hunyo, Idol. Chance nga makadaog og bugas, Gcash, bike, asa pa man, uy. Dari lang gina sa ato ang 93.9 IFM Cebu para sa atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan, mga Idol. No? And, unsa man gyud ang ato ang letter H ang ipangita, no? To start a fire. Oo, letter H. Ato ang i-check ang text line, Idol. Hopefully, atong madawat inyong mga reaction. Maayong hapon. Don't forget, always amping every day, and don't forget to eat your 3 meals every day. Oh, 3 meals, ano? Oo, si Cirelo de Aini, nag-duty sa Tri-Ace Trucking, naalad while namino sa inyong tanang programa, sa inyong station. Thank you, Cirelo. Madayon to sunahan, Idol, para ito na ma-reveal ang letter H, onyong taod-taod, oras ng IFM, alas 5:46 na. Kaya bisaya pa yung imo, stand by, mapugnan pa ni eh.
1: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That Time Check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: This Time Check is brought to you by iBerry.
4: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
8: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap.
7: Oy,
9: mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Tinuod yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget? So

0: para sa malimpyong adugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-Empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: 93.9 IFM.
7: Pungan po ni!
8: Aygol!
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
13: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. And maaari nating isabay ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen.
14: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
13: Na tumutulong to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Let us all stay healthy.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: I'm Maria Jeanette Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind. Nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Ay, balita, suertres o lotto results.
7: Idol, suertres result a las 5, 8, 7, 2. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Ibo. Bisaya Pai Ibo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: Nay-nay FM, mapugnan pa ni Okay Ra, idol. Kaso lang din na okay kay wala. Wala na tayong igong oras, idol. So, saya nga. But anyway, tagsa-tagsaon lang nato ni ato ning na-play atong Strikers Results ganina, Sel. May hapon ni mo, Sel. I hope yung muna dunggan, Sel. Idol, I hope inyo nadunggan kayo na play na letter H, idol, letter H, o saka verb form, nga nagpasabot to start a fire, or kana bitaw nga, kuan idol, mo ni buhaton, kung panalitan, nahutda na mo, o gas, or gasol, sa inyuhang panimalay, unya, ganahan mo magluto, so buhaton ninyong palit mo, o, ang sabi ninyong paliton, charcoal in English, uling, mapalit mo uling, unya, inyong buhaton kay mag, haling. Maghaling, dili hagdan. Anong hagdan man? Maghaling mo, dol. Oh. Ang tubag ni Lito, oh, haling. Hi, Lito. Haling ko nagika ni Carlina Buntuyan. Haling daw gika ni 1434. Naghaling na mo? Maghaling na mo? Kanang mga na maligya, barbecue din na. Uy, George Ann, barbecue. Mga nasa kuan kana Barkley. Ingon man sa Don Simons, nahaling na sila ron ng parang barbecue. May gabi ininyo din na idol. Padayon to sunahan mga idol, musunod ang programa Gabi Ina Ay. And of course, ang atong special segment sa Gabi Ina Ay, ang Gabi Ina Ay request. Ang inyong mga messages nga ipahinungod para sa usa ka individual o pipila ka mga individual or maybe pamilya nga gusto niyo ipadayag or para kay crush. Gabi Ina Ay request at tangi musunod na idol segment na nato sa Gabi Ina Ay mga idol ha. Mga padayon kasunahan mga idol sa tong programa. Kini si Idol Chick, si Rehan, salamat sa letrang H, haling. Muna ang ato ang bisong word of the day, alasay stress na idol mo sunod. Gabi na ay, dali lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni E.
1: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.

0: plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9
3: IFM.
4: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
18: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
15: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
4: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
5: Day by day begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking.
3: Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: IFM Balita.
1: Weather.
3: Mayong gabi isug buwan na itong IFM Balitang Weather. Pizza dos karon sa buwan sa Hunyo tig 2026 adlaw karon nga Martes ay dulog na sa pikas din niya ito higalagikan sa pag-asa magtan. Ma'am Ana Dumdum para sa paghatag o latest update sa lakat sa panahon. Mayong gabi, Ma'am Ana, unsay latest.
4: Yes, ma'am, mayong gabi and mayong bisa na sa ng terminal and makyatong nag-update. Saksang tangan ang hangin na bagat. Kapatayat ka sa kumbayan sa Luzon, Lasik na.
5: Power off.
4: Sa pambahin sa Visayas. And kung adlawa, ako ang gabi una, nakit na umang adlawa, makasinati ka dirisan sa Visayas o nang sa mga pangalurun, yung sa matag-uwi ka ng itan at na chance sa mga localized thunderstorms. And sa hangin ako sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan hangin na magkakasinabi o ang kadagatan maninawa nito sa kasarangan awa pagbalot. Sa subuk, ang kadagatan na ay pagunas in ito sa 94 sa kagabihan. At ang terms of forecast, madlaw na sa 27 to 30 degrees Celsius o ang haring adlaw silang balik alas 5.21 sa Kabantago. Makaya itong latest o kinisya na dumdum, maayong muli, dagang salamat.
3: Dagang salamat at may gabi, Ma'am Ana Dumdum. Thank you, ma'am, sa imong live update idol. Inyo na dunggan ang latest update gikan sa pag-asa Mactan para sa ato ang IFM Balitang Weather. Kini si Idol Chixie, Tatakayo, fam, balita.

0: Mayong-mayong gabi isog bo! Ni Anana, ginasaran Tom Chicks, Tambo Pero Chicks! Ang chikadorang sexy idol Chicksy sa programang gabi na ay maghisgotagdaghan idol. O niya, syempre karong gabi una sa ito ang segment natin gitawag nga gabi na ay request. Sa gabi na ay request atong basahon, ang inyohang espesyal nga kanang request para sa o sa kataw, o sa baka ni kahigala, or para sa inyong kaugalingon, o kung explicaris sad midulue, kung anong muuna inyong girequest. Pareho kagahapon ba, iyahang girequest ang usa ka kanta, Scars to Your Beautiful, para sa iyang mama. No? Mama. So, kung ma-request mo, tas taasa po na ang mensahe nga para kang kinsa po na idol, no? Muna nga to ang gabi na ay request. Ang inyohang request atong i-play sa maong segment idol. So, swerteng mapilian lang. Og swerteng mensahe, kung manindot ang mensahe, mas da kong tsansa nga mabasahan jug ma-play po na inyong kanta, ha? So, ato nang atangan inyo ang gabi na I request idol. Simple lagi kayo sa ngatanan. Ipadangat na karun pa lang 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Mas nice gani kung makahibaw ko, kung tagadiin mo. So, kung pwede ninyo ma-appeal nga asa mo na minaw, pwede ragin na mga idol. 0923-112-8701. Shout out sa itong mga idol nga naminaw karon sa ito ang programa diha sa may habig sa Barangay Pasil. Thank you so much sa mga listeners nato din, ha. Ingon man ang atong mga higala nga naminaw karon sa may Mambaling. Maayong gabi. Shout out also sa gipa shout out ng idol Aiko, mga idol unya. Ato ning kana bitaw nga i-greet ang atong mga idol samtang nagbiyahe nga naminaw karon sa atuang sibyaanan sa IFM 93.9 Cebu. Gilbert Bondoc and Family o si Schumacher Ababon. Ayan, hello! Nagbiyahe ba sa kadalanan? Nasa ilang panimalay ay ko. Oo. Again, special shout out sa atong mga higala si Gilbert Bondoc and Family and Schumacher. Happy listening ninyo din na Schumacher Ababon. Ayan. Shout out mga idol. O niya, ato ang kanabitaw hisgutan ng uban pa na itong mga kanang topic sa ito ang gabi na ay itong mga weather and uban pa, ha? Di na tamaglangan. Oras sa IFM, alas 5.98 na. Dayon, dayon! Kaya ang top chicks, tambok pero chicks na chikadorang sex inyo makauban hanggang dalas 9. Kapaspas ba? Chikadora gani? Idol Chicksy! Mapagnan ta ni?
1: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Ikaw ba? Tulisan magkasakong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, di?
3: Pabungan ba ni?
4: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-Empress? Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis!
11: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 93.9
12: IFM. Aygol!
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Alco Plus, Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
22: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 93.9 IFM.
12: Pumang-pumang!

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Hi, I'm Sofia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat firme, presentable. Pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? How guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest present stress. Ganda mo! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
4: 93.9
3: IFM.
5: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.
6: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
8: 93.9 IFM. Mapugnan.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa, 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Uy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
4: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
3: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
5: Coffee, laundry soap! Aray na sa labada!
6: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: TTX 500!
2: Mapali ang mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: 93.9 IFM!
5: Pungan-pune!
6: Aygol! Aygol!
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order for more. Dessert?
10: EO. Love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: 93.9 IFM.
5: Pungan-pune!
6: Aygol!
4: Aygol!
16: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
18: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
14: Charm. Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal ang
4: amoy color sa bangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy color.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
22: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
23: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
24: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Mayong gabi, isog buha, idol. At yung ipaning kamutan na makontak ang linya sa atong Cebu City Transportation Office. But, wala mang gid nakalusot ang atong tawag, idol. However, no, di ka na rason para makalimot ang pahimangno sa ato ang mga idol, ng mga motorista, nga mag-amping gid sa kadalanan at all times. Kung mahimo mga idol, no, dili ta magpasutoy sa kadalanan, kaya dili man kita itagian ang kadalanan, mga idol. Ato man ang share the road. So, amping lang yun sa kanunay. Ingon man, sa itong mga pedestrians, no, mag-amping punta sa ito ang pagbiyahe, respetaran po na ito ang traffic rules at the same time, mutabok ta sa sakto tabukanan, no. Tanawon na ito ang direksyon sa itong gitabukan. Dili ta masigig cellphone samtang itabok, kay risod na, idol, ha? Makaamong niya ta. Ha? Muna na ito ang reminder lang sa kanunay. Muna na itong IFM, balitang traffic, oras sa IFM, wala 7:01 na. Dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi Inaay, kini si Idol Chixie, standby. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni A.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Ikaw pa mo rin tsugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Lingi sa diri, oy. Classmate ba ta sa una. Bayo ka kay straight straight. Nagpanan, aw. Aw. Mapungan ba ni?
4: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawas sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kamuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kamuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use. Naka-Empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: 93.9 IFM.
3: Pungan pa ni.
8: Idol!
9: Idol!
10: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
11: DJ, patulugin mo!
10: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol, ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
12: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
10: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
13: Way mawa, kumusuway. Relate ba ka sa
14: Hunghong
13: sa Bayo at Buwan?

0: inangadyo ko kayo mga idol, mayroon ka sabak mga idol, o inangadyo ko kayo mga idol, o adobo nga bapoy mga idol, na crispy kayo, o ito dipanit ko 3 kilos and 1/4 mga idol.
1: Idol, nakaigo ba?
2: Ang idol mo, DJ.
3: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
1: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, idol, kulado.
1: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, idol, B.
1: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
9: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
10: Ang idol nga white corona, inday na bina.
11: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
12: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni Idol. Idol, Idol, Idol. Pizza dos na sa buwan sa Hunyo 2026, Idol ha. Kumusta man ito mga Idol nga namino diha sa may Basak, Lapu-Lapu City. Ingon man sa mga Idol na ito nga nakatune in sa may Habig sa Pusok, Lapu-Lapu City. Kumusta mo din ha? No, nakaduaw be dag Lapu-Lapu sa maktan lang ito Idol pag miaging weekend no atong mga idols tungod sa event sa atong giatianan diha sa Bicon 2026. Anyway, highway mga idol, ang inyong mga mensahe palihog padangat labi na ang inyong request para sa atong segment unyan taud-taud ha, ang atong gabii na I request. Unsa may buhaton ang gabii na I request Idol Chexy? Ipadangat ang imuhang mensahe para sa usa ka individual o baka ha imong higala o imong mama, imong papa o bisag kinsa nga gusto nimong halaran og kanta or even imong self. Unsa may maanindot nga message nga gusto nimong masulti o kung nganong kana man ang imong kanta nga gi-request Idol. For a chance na ato na ma-play diri sa tuang programa, ipadangat lang na no, and of course i-text lang ang inyong request sa tuang numero 0923-112-8701 para sa gabi na I request. Baka pinipod o pahibaw ako kung asa mo nagpuyo Idol para ma-shout out pod mo. Pangali po ang inyong kuhan Idol ha? Dedicatean sa inyong kanta, dedicate, dedicate. No, kaya kana bang di po na to ikalimod Idol, kaya basin malimot mo nga ugpangan, pero gahapon iyang isulti kay Mama ra, so may ta lang yun nga kana bang complete details gudol, no? Kaya para mahibawag siya para iya judi ay. Okay? Anyway, Idol, mo na nga ito ang gitawag nga kanang kuan. Ito ang gitawag nga gabii na I request. Unyan taod-taod. So, ipadangat na na. 0923-112-8701. Gabii na I request, mga Idol, ha? Padangat na sa itong text line. Kaya basa ko ng Idol Chick Sirong taod-taod. And ay mo kalimot, Idol, ang atong papremyo sa Hunyo ni Idol. Ang atong abag sa tinunan o ginikanan at tangi. Ang detalye na sa atong social media page, IFM 93.9 Cebu. But of course, pwede mo mo tune in diri for more instructions. Importante lang yun, Idol, nga nakatune in mo sa IFM para di inyo ma-miss ang kahigayunan. Kaya basig ka muna ang makadaog o makadawat o bugas, makadawat o cash o baka ha, brand new bike. Ha? Padahal ito, sunahan na, di ito maglangan, Idol, labi na kaya unyong taon-taon ang atong gabi na I request o katong mga balita sa gabi na ay news bite standby. Kini si Idol Chexy ang chikadorang sexy. Oras sa IFM. Aras siya tibainti na mapugnan pa ni eh.
1: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay Liveride Pro. Naisilima rin napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ikaw ba? Hilakila ka, basa o sad story ng English? E ka English man na, kasabot na ka. If I know ni hila ka, kaywa ka kasabot. Mabungan ba ni?

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: 93.9 IFM.
13: Apong nagpanin!
14: Aykol! Aykol!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man diba, haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 93.9 IFM.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional, ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
10: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
9: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
10: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
9: Haydi mayo! Kini ang angay ka nimo!
11: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
12: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM.
17: Mapungan pa rin.
18: Aygol!
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: Sus!

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpamihin sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong butik sa yunga.
5: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan.
9: Sakit ipangihi o ako po gapos on sakit.
8: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
9: O tulog po ka kapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala dyan ang sakit.
9: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Good morning, my dear plants.
12: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
11: Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
13: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
14: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: 93.9 IFM.
16: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatawang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
17: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
18: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sabangon ang Charm!
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
18: Pangong kumaka bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
21: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
24: Kodi si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumafil na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immuni Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

Ngayong gabi, mga idol, niya na itong special segment sa Gabi Ina Ay. Gitawag na ito, Gabi Ina Ay Request. Inihigayuna na ito ang tagaan o pagtagad ang mensahe nga ito nakuha gikan sa itong text line. Uga, ito nang basahon, may gabi, Idol Chixie, si J. Digamo de Amy. Pwede ba akong request? Request ako kanta nga All or Nothing. Kaya kining akong request, ako ning i-dedicate sa tanang mga naminaw. Labi na Carmen, or ka Carmen DJ, shout out gyud sa tanang mga naminaw sa IFM. Again, DJ, ang akong request, All or Nothing. Ani ana Jay ang imuhang Gabi Ina Ay requested song.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Halloween! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress.
3: Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
17: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay masalaga, Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Alco Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
0: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
22: Idol! Suertres Result alas 5, 8, 7, 2. Idol! Nakaigo ba?

0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. IFM. Balita.
3: Lokal ug nasyonal. Mao kini ang IFM.
2: IFM. IFM. Balita.
4: Mayong gabi, Sugbuan, yan atong IFM balita sa gabi na ay News Bites. Pizza dos karon sa buwan sa Hunyo, tuig 2025 sa adlaw karon nga Martes, Idol.
2: IFM
4: sa detalye sa atong balita.
2: IFM balita.
4: Gisugdan na sa pagpanghatag o pagpangapod-apod sa Cebu Provincial Government ang usa ka robotic kit sa nga mo kantidad og 8 milyon pesos ngadto sa 7 ka mga pampubliko nga science high schools sa tibuok lalawigan. Kini aron mapalig-on ang pagkat-on sa teknolohiya sa mga tinun-an. Ang mga distribusyon gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro sa ilahang pagtunol o gasubay na usab sa pagbukas sa klase karong Hunyo.
2: IFM, balita.
4: Samtang sa laing bahin, Idol, sa Balitang Nasyonal.
2: IFM, balita.
4: Maninaundang ay nagkagubot manggihapon sa Senado mga Idol.
2: IFM, balita.
4: Nanawagan ang mga senador sa minority block o gitawag nga Solid Block 11 nga mo-resign na sa iyang pwesto isip Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Mao kini ang gipost sa social media page ni Senator Risa Ontiveros. Matud pa nila ni Mila sa Solid Block 11 nga klaro kayong giabandon na ni Senate President

0: etiketa, no, ang iyang responsibilidad base na sab sa balaod or rules sa maong institusyon.
1: IFM Balita.
0: Wala pa say igong response o tubag ni ini ang Senate President kasi Senator Alan Peter Cayetano.
1: IFM Balita.
0: Mo kadto atong IFM Balita News Bite sa gabi na ay idol nga hatod kanato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usap kiniyari nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes idol pinaagi sa atong saktong pag-exercise ug diet ug ayo kalimti ug pag-inom ang DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Aras 8:06 na dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi Ina Ay. Kini si Idol Chixie. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
2: Ugmaokadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ikaw ba? Hindi nga naman tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa. Yun, anak, ikaw. Karoon. Mapungan ba ni?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
4: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Nalipay og nakasabay ba ka sa imo mga nadungo? IFM na!
1: IFM!
0: Ang idol ni mo!
2: Gabi na ay!
0: Gabi na ay! IFM!
3: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!

0: 93.9 IFM. Mapugan pa ni Idol. Ito dali sa tong IFM Balitang Showbiz. Aba, mara grabe. Magikening mo apil ka o beauty contest, Idol. Kay dili magina lalim ang mga gastuan ana Idol, no? So, dihang ingrandi ka ayaw mo preparasyon, daghang kay gastuan, na po kay team, no? Labi na nga na kay mga higayon diin, Idol. Ikaw mismo mag-preparar kasi mong costume o guban pa mga Idol. So, wag di kalimod in taon nga mi-share po sa ilang experience ni si Gazini Ganados, Idol, no, sa ilahang kanabitang mga nagasto sa gitawag nato nga Miss Grand International All-Stars sa mga Idol. Na prove jud, Idol, nga dako gyud ang gastuan sa usa ka kandidata para maka-appeal o makapasundayag po si ang talento sa usa ka competition, no? Base sa pagbutyag ni Gazini Ganados, ingon man si Imelda Skewart o Jonas Gafford, nga kinsay CEO sa Miss Universe Philippines Organization, si Gazini o si Imelda duha sa Pinoy nga mi paano compete sa MGI All-Stars or kanibitaw nga Miss Grand International All-Stars, Idol. No, so nagpagawas og sentimiento ni si Imelda kabahin sa voting system sa International Beauty Pageant nga ilang giapilan. Grabe gyud ang ilang na experience, no, og ingon siya, no, nga kung kahibaw lang siya nga voting ang mo eksena or ang eksena may pagwala na lang kuno siya ni appeal kay syempre kung ma-vote ka, Idol, magasto biya ka sa fan, no? So kung kibaw pa lang siya, wala na lang ta siya nag-invest og dako sa maong kanang competition. So sa voting lang itself, kanang grabe na kuno, suntok sa buwan na kuno, matod pa niya og challenging na gid kayo sa ngatanan, Idol. Samtang pipila sab ka sentimiento bisan pag nakaabot ni sa top 5 si Gazini, no, si Gazini Ganado, si Buana Beni, Idol, no, ingon siyang base sa iyahang experience para niya, no, nagkuan lang siya, nag hope siyang kanang kung muapil mangani siya, importante gyud nga magandam og kwarta. Or kung muapil mangani ang usa ka kandidata, importante gyud nga muapil gyud ka nga andam imong kwarta. From the heart gyud gikan. Mo jud ni ang giingon, from the heart. Maghanda ka ng pera kasi hindi madali. So dili kuno sayon, not only physically, mentally, spiritually, and especially financially. Of course, Idol, oy, kay grabe. Kita pa lang mo aning ilahang mga profile, ilang mga social media page. Syempre, no, pa kanilarga, nag-pictorial na ka. Kailangan pasabog, juga, papansin, juga sa social media. Kailangan imong pangan, madungog yun na para na i-recall. No, unya, at the same time, abot dito. Syempre, ang imong mga expenses, kay international pageant, mana Idol, so di good lalim. But nonetheless, congratulations, Gazini, for finishing on your, bitong top 5 in na siya sa Miss Grand International. Though we expect na maita lang yun makadaog, pero unsa unta man anak manggin na ang life, dili manggin na all the time nga kana bang go na ang mga ingon anak nga results. Nonetheless, she's still the beauty queen that she is, no? Mo na nga to ang IFM Balitang Showbiz, mga Idol, no? Sa mga nangandoy diha mag beauty queen ha, muna kita pangandam yun. Mangandam, kay lisod na kay dili mangandam dol. Mahihirapan sa kalisod. No awards, no entry. Aw, sma. Way kwarta, aw, nga. Kay na votation. Di ba? Sa una pa muna mga votation, di ba? Sa una gani ka na ganing sa mga ato ang kanang mga kalugaran at mga barangay, mga inana, Idol. Ang buhaton na sa may ibuhaton, Idol. Di ba? Mang solicit man ang uban para sa kandidata. Pero di ba mo amang yun na? Pero kanangan nila votation online, digital. Diba? Anyway, Idol, sa laing bahin, ito yung ampingan, ito ang mga lungs. Atong baga, Idol, importante, okay na ha? So, kung ikaw na kay bisyos pagpanigarilyo, hinahinayin na ito na pagbiya, Idol, para dilipod taon nga maglisod imuhang lungs, Idol. No? Sa imong pagbiya, sab kalimti, abagi sab na, Idol, no? Dapat naka-vital lungs capsule ka. Kikining vital lungs capsule, Idol, makatabang ni nga matambalan ang mga sakit-sakit sa tumbaga, sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, disease, pneumonia, asthma, lung cancer o bronchitis. Kaya ang Vitalungs Capsule Idol adunay multivitamins. Sama na lang sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamin B12, C, D, E, iron, zinc, o taurin plus Korean ginseng o chlorella idol nga epektibong masuporta o makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth, and protecting us against viral diseases. Idol, protect your lungs, protect your life with Vitalungs Capsule. Aras sa FM, alas 8.32 na. Dugang sunata sa pagbalik sa programa, ang gabi na ay kini si Idol Chixie. Stand by! Mapugnan pa ni eh.
1: Ikaw ba laki, Judeika? Kaya ano, kay mulingi jud ka, mutuyak jud akong mata basta na ay hamis o mamwards. Aw, mapugnan ba ni?
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
2: DTX 500 mabalik sa mga butika.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWLC Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha? Huh?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
2: I can rely on this jud, sis.
3: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha?
2: Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: 93.9 IFM.
7: Pumpan pa niya.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
6: 93.9 IFM.
7: Pumpan pa niya.
16: Aykol!
17: Dok, pa-check up ko. Mga usa na mag-ugasimala nga wako kalibang.
18: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
19: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
21: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
20: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
22: Ang kinis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget? Sus!

0: 93.9. Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Idol, oras sa IFM, alas 8.49 na. Make it real as in tinud-a. Ayaw nagpaasaha. Diritsuan na. Kung ganahan-ganahan kong dili. Goodbye. Bitaw, uy. Sa mga nag-request karon sa ilang mga kanta, ganina ra tong segment, Idol, no? Pero ugma po kon, ha? Paning kamuting masayon na yung text inyong mga request, Idol. Ingon man ang inyong mga makabagbag damdamin. Makabagbag damdamin. Uy, happy listening to Monroe Atilio. Thank you so much. Also, shout out to unsa ni dalhun ko sa akong bayaw sa Surigao. Amping nimo din ha, Idol. God bless na lang, Idol. O, gikan sa ni taxi and text line. Maayong gabi, Idol Chixi. Shout out ninyong tanan, mga Idol. O, ganing ni-request karon next time na lang, Idol, ha. Salamat ka, isang tanan. Oo, napay ugma para sa itong gabi na i-request. Standby, oras sa IFM. Again, as 8.50, musunod na ang atuang pagpamalandong time sa itong pagbalik mo ng Ailiso ang iyong mga radyo. Dapat ni Pilit Ragina sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
0: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hello, uy! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa ni!
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: Nalipay o nakasabay ba ka sa imo mga nadungo? IFM na!
1: IFM!
0: Ang idol ni mo!
2: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

93.99 FM. Mapugan pa ni Idol Chick, sige hapon ni Dol sa programang Gabi Ina Ay, and we're down sa tong last gap with 2 minutes left. Last 2 minutes kung basketball pa ng Idol. Anyway, atangin ninyo ha ang segment Idol Dalb sa Kumbati sa Gabi Kumbati sa Gabi Idol no, sa musunod na programa gikan alas 9 hangtod alas 12. And of course, ang mga programa na to sa buntagi kani Mami Tik, hangtod ni Idol Buike, Idol Mikey, and of course, Idol Kulas, and ang Kulay Duo sa Dear IFM. Matangin ninyo, Idol. Straight na po na sa hapon, no? Idol Buike and Idol Chicks, simutuyok rin na ito ang mga programa, Idol. So, atangin ninyo, labi na sa ito ang Dear IFM, nga nanay pa Gcash. So, atangin ninyo ang story og mga adlaw 1, 2, 3, Idol. Okay? Anyway, daghang salamat sa mga nakiguban ng karong adlaw, ingon man sa mga ni-request o ni-message sa itong gabi na i-request ng tadong mapuhan na nga segment. Mamalandong tadol. And this time, ting bukas na balik sa klase, daghan ng mga kalihukan ang mga ginikanan, mga tinunan, ingon man mga teachers, no? Ang ato alang is, may we have a better year or mas maayong kanang school year, no? And magiyahan ang tanan, labi na sa pagbukas sa klase. Join me as we pray and seek guidance sa Ginoo sa ato ang mga bagong tuig sa mga estudyante na po sa school calendar. Hinatuanta nga mas ma-enjoy and mas dagang makatunan, mas estudyante, mo madyan na, mas kwila para makatun. And, of course, ilikay sa mga bullying, no? Mga ingon ana, di makiangayon na mga butang sa eskwelahan. So, let's pray for guidance para successful yun ang mga kalihukan na binakaroon nga ting balik na og eskwela. Okay, dagang salamat kini si Idol Chicksy. Hangtod mapuhon Idol, kay wala na dyan ko igong oras. Idol Dabs, musunod. Manamilit ko Idol, pinaagi sa pagpamalandong sa gabi inay.

0: sa mahigit kita.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber. Sang Life Extension.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
11: Aikol!
10: Aikol!
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stay Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: Carbon and polycarbon. Samanchat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Idol!
3: Idol!
4: Idol! Mayong gabi na usab, ha? Alas 9, just na to ang oras, mga idol. Lapit sa dos karon sa bulan sa Hunyo, tuig 2026, sa ikaduhang adlaw sa Hunyo, mga idol. Unya, sama sa gihapon, mga idol, ato ang giusab na ang ato ang format sa ato ang programa na mabalhin ang ato ang drama sa 11 o'clock. Unya, ang ato ang kalihukan matag karon og unya. Ato ang pagbasa sa mga sulat ng mga pangutan na inyuhang gipadala sa kuwa. Unya, syempre ato ang tabangan o tubag, mga idol. Wala man ay problema kung dili ninyo i-mention ang inyuhang mga pangalan, dol. Total in-exend ninyo naman inyong pangalan. Pero ay kabalaka, dol, ha? Kay ang mga pangalan, dili yun na ito na ipabuhagay sa kanginan. Yeah, pwede rin mo tawag dula sa atuang text line pod. Pwede mo text. Nga maurag yapong numero ha ka inyong tawagan. Ang numero nga 0923-112-8701. So pure ta, mga idol, ha, nga kumbati karong gabi una. So gabi na nag-start kagabi. Unya, karon ikaduhang adlaw sa atuang pagkumbati matagabi. Mas daghan yung pagtulunan dol kaysa drama dol. Ubay-ubay ang atuang mahagdaw aning mga pagtulunan na gikan sa mga kasinatian, mga kaagi sa atuang mga sukintig paminaw nga gusto pong malamdagan ang ilahang mga gipang hambin karon sa ilahang mga dugan. Mauna nga, pwede na siya kayo mamutawag dul, ha? Just let me know kung naasad mo yung mga gusto dihang ipabuhagay inyong mga thoughts sa atuang pangutan na karong gabi o na atong text line 0923-112-8701. Relax mo di mga idol sa dilimandugay ato ng sugdan ang atuang programa. Oras sa IFM, alas 9:12 na, mga idol.
5: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Game ka, idol?
7: Game sa ka, idol?
6: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw, idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
9: DJ, pasunugin mo!
8: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol, ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
10: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
8: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
6: Ang Idol mo, DJs!
11: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
12: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
8: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
17: Ang market man on the run, Idol B!
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
19: Ang idol nga beanie, Idol Kenny!
20: Ang idol nga white corona, Inday na bina!
21: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
22: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs!

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Hey. Alas 9.30 na to ang oras, mga idol. Welcome sa itong programang IFM Kumbati sa Gabi. Awan na yapon ninyo, nagnusarang bugoy nga good boy. Wala yung mga idol-idol dogs. Adlaw karoon ng Martes, pizza dos na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Atong text line na 0923112871 sa mga gustong motubag unya sa pangutana sa atuang sender, mga idol. Diin, doon na siya ay pangutana kabahin sa iyahang ex. Hala, no? Sakat nung mga naka-move on na sa ilang mga ex, basin o naami may istorya sa tuang idol nga nagpadala sa iyahang kaagi sa kinabuhi, inubanan sa pangutana, kamahitungod o kabahin ni siya sa iyahang ex. Unsa kaya'y naitabo sa iyahang ex-idol? Nga nung nagparamdam ni iyahang ex, naaka siya'y ipaningil nga utang or naningil siya sa mga pasalig nga ilahang gisahuan. Kadtong sila pang duha ang nag-uban, o kadtong silang duha pa ang nagsulti sa usag-usa nga nagkahigugmaay sila. Live kita, mga idol! Live na live kita, mga idol, sa tuang Facebook page, ang tuang IFM 93.9 Cebu. Ang mga idol ikan sa Luzon, na Visayas o Mindanao. Tumapit nilang kadya ang mga OFWs nga nagpaminaw tanaw sa tuang programa karong gabi una. Maayong gabi ininyo diya, mga idol, ha. Welcome ni ining atuang programa. Kunya, pwede naman mo comment diya, mga idol, ha, sa inyuhang mga tubag sa pangutana sa kining atuang sender karon. May tungod lang ining iyang ex. Wala man na nagparamdam akong ex-idol. Gikalimta na jud ko nimo. Ako na imo ang ex. Kisa may imo ang ingon kalimtan sa imong ex. Ako na eh. Apil-apilon lagi ta ninyo lagi. Basta like, ex lang isgutan, apil-apilon ko ninyo. Kamusot niya tamo sinunod mga idol, ha? Kitanta na namin kita ex, no? Na mga ni ex ang kanang amuang ito ire. Kanapahinoong ang tao. Mahigog mamagani ang kinaso. Kita pa yun noong tao. Mubiya manggani ang mga butanding sa uslo. Nga, kanang, nibalik naman sila karun. Mawagtang pamanggani ang mga hinikta. Nga naanak sila'y mga higot. Kana pa yun noong wala gihiktan. Sumawala yun na sila. Mangawala yun na sila. Kung dili na yun magkasinabot sa usag-usag. Nagang mga rason nga nung magbulag, ha? Ayuban nga nagbulag tungod kay naay kanang celebration. Sabi sa iningles pa, naay party. Pero lahi nga celebration kay third party man, so tulo ka celebration. Naay third party. May gabi, idol, na pa-shoutout Alindahaw family sa may Balulos, Barili, Ugni, Kunsihal, Kuding, Alindahaw sa Barangay Malulos. Barili, salamat sa pagbasa. Salamat, idol, ha. Thank you so much. And idol, shoutout lang midiri sa may Albertos Punta, sila si Joseph, Dino, Jefferson, Jomar, si Jean, ug si Jenly. Salamat, idol. Salamat kayo, mga idol, ha. Sa itong mga idol, gikan diha sa may Kinasangan, diha sa may Basak Pardo, sa may Punta Prinsesa, diha sa may Buhisan, sa may Tisa, sa may Basak sa Nicolas, diha sa may Hipodrom o sa may Kasambagan, Banilad, diha sa may Lahog, Apas o sa Busay. Salamat kininyo dul, ha. Sa inyuhang pagpaminaw sa kanunay sa tuang programa. Kunya, ayaw mo og pagduha-duha og apil, mga idol, sa tuang papremyo sa Hunyo niya. Ayaw mo og pagpaulahi gud ani, mga idol, pwede nyo bisitahon ang ato ang official nga Facebook page. Niya tanawa diyan naka pinto tap na, mga idol, no, ang ato ang kalihukan na karong Hunyo, papremyo sa Hunyo ni idol. Abag nis mga tinun-an og mga ginikanan, pwede mo makadaog og cash, GCash, dunay rise, duna poy bisikleta, mga idol, no? Na atay bike, no? brand new from City Avenue Bike, mga idol. So, bisitahan ninyo ang ato ang official nga Facebook page para makita ninyo usaon pag-apil sa ato ang pa-premium sa Hunyo ni Idol. Basta masakpan lang yun mong naminaw diha sa ato ang mga programa sa IFM sa DYHP. Unya, naka-like, naka-follow po mo sa ato ang official nga Facebook page. Siguradong makadawat mo og usaka coupon, mga idol, nga pwede ninyong gamiton para makadaog mo nining ato ang pa-premium sa Hunyo ni Idol. Okay? Ay mo pag langay-langay diha, mga idol, no? Kasi nuga mabiyaan ka. Nabiyaan na gani kasi mong ex. Magpabiya pabagyapon ka sa ato ang pa-premium, sa ato ang kalihukan, ha? Idol, may gabi, happy Martes. Puto shoutout na Binti Family, Guido Family, Kunching Family, sa Maydunguan, Basak, Mandawi City, from Michael Bintoy. Salamat yung mga idol, Michael Bintoy, ha? Dito maglugay doon, ha? Dito maglangan, ato naning basahon, ang nagpadala sa iyahang kasinatian na karong gabi una, mga idol, nga ato ang itago, no, sa pangalan nga si Belen. Dapat dili ini siya dalhon kay ang pangalan Belen. So dapat media i Belen. Oh, nila mga idol dams, eh? Belen, kung naminaw magkakaroon, unsa man naminaw ka, i-send daw og pag-send daw og message sa Belen kung naminaw ka, kay kung aning panindoton ang ato ang pagbasa sa imuhang suwat, ha? Taas-taas na ba niyang suwat, idol? Murag, makabot yun yung ani o alas suggest. Uy, sa mga kuwanda, no, sa mga nagpaabot yun sa swertres yung mga idol, no? Sorry, ka-idol, ha? Wala na ako na-mention ang atuang swertres result, mga idol. 9 PM nga draw, mga idol, atuang swertres. Sa mga nag-pusta diha sa swertres, 9 PM nga draw kay 4, ako balik kong dul, ha? 9 PM nga draw kay 4, 2 size. Balik ko dula. 4, 2 size. Ang atuang swertres result, mga idol. Kita maglugay kay alas 9:37 na tuang oras. Ato ning basahon ang mensahe gikan sa tuang suki tigpaminaw usa sa tuang mga idol nga ang pangalan kay si Belen. Belen. Belen ka, di ka kuyog. Mao din nagbuwag siya siyang ex kay ngano. Gibelin mo sa dyan ngayon. Ano yan itong pangutana karong gabi una? Ang iyahang kaagi sa iyang kinabuhi ni Belen, inubanan sa iyahang mga pangutana, mga idol. Maayong gabi kanimo, Idol Dubs, ug sa imong mga suking tigpaminaw. Usa di ay ko sa imong tagahanga tungod sa imong mga videos nga makapag-good vibes, labi na jud sa mga naa sa layo, mingaw kaayo sa among pamilya. Tawaga lang ko sa pangalan nga Belen, Minyo og naay tulo ka anak. Sa pagkakaroon, idol, wala nay klaro akong bana kay naputos naman siya sa bisyo. Sige lang og inom, og panari, og manok. Kining akong pangutana nimo, idol, dili ni mahitungod sa akong bana, kay murag wala naman siguro ni kaayuhan ang bisyo sa akong bana. So, ang bana na gisalikwayan ako. Ang akong i-share nimo kay mahitungod ni sa akong ex. Bali, siya akong uyab kadtong wala pa ko na minyo aning akong buutan nga bana. Nakapangutan ako ani, idol, kay sulod sa 18 katuig human nawala og kalit ang akong ex. May kalit man siya og balik og nag-explain sa iyang gibuhat nako kung nganong kalit siya nga nibiya nga walay pananghid. Actually, minyo naman pud ni siya, pero natingala lang kung anong nikalit siya uga paramdam nako. Hangtod karon, nagsigi lang gihapon mi og kontakay, kay muraman uga nabalik akong gibati niya nga samot na karon nga wala na mi klaro sa akong bana. Po kuyo bilin ha. Matod pa sa iyang pulong nako, kaandam siya nga mo give up sa iyang pamilya para magkabalik mi. Sus, Ginoo ko. Ginoo ko, idol. Nakurat ko sa iyang giistorya. Murag nangurug man ko sa iyang giingon, oy. Kay liman kag biyaan niya iyang pamilya tungod nako. Murag feel nako, guwapa ko atong time. Magkatawa ba yun, okay? Magkatawa ba yun, okay? Imbis grabe na kong moment, Bilino, magkatawa mo sa tanim mo. Sige, padayon ta. Gibiyaan ko niya og pinakalit. Walay pananghid niya karun mubalik na pud siya og pinakalit nga naanay mga tao nga madamay. Ang ako lang, Jod, gikabalak-an ani idol kay makikita siya nako inig uli nako puhon. Gusto unta nako nga kalimtan ug biyaan nako siya, pero moingon man siya nga ako kuno iyang kusog unya manghadlok pirmi nga moingon og puslan man. Hangtod karon na padayon ang among pagkontak sa usag-usa, mo I love you siya nako. Ganahan pud unta ko moingon og I love you too, pero mahadlok man ko idol oy. Ang akong pangutan na lang jud nimo idol, kabalo man ko nga sayop akong gibuhat nga gitubayan nako siya. Unsaon man nako paglikay niya kanang dili ko makonsensya kung naay mahitabo sa iyaha kay mauna pirmi ang isulti niya. Naglibog ko, nakaayo ko jud. Nganong nibalik man pod ni siya oy, nga nakalimot naman unta ko niya. Daghan kayong salamat, Idol Dubs. God bless sa imuhang programa. Best regards, Bilen. Oh, nakuha na. Daghan kayong salamat, no, Idol Bilen, sa imuhang nindot kaayong pangutan na og inyuhang kaagi sa imuhang ex. No? Kining mga ex usahay, no? Maugid ni siya ay makahatag og problema sa atuang nagmalinaw na unta nga kinabuhi. Ano na maging mabalik mga ex? Eh? Unsa hinungdan nga nung nibalik si ex? Ningun siya nga love daw kuno niya. Ganun nikalit man siya kawala. Maricor Radasa, may gabi ini mo da idol from Tisa. Salamat kaya sa inyong pagpaminaw tan-aw idol. Floor basok may pagpaminaw si Mahilo Mats LMS, Mahilo Mats payong pagpaminaw idol. Paita bitawan ba. Good evening, idol. Naminaw minimo karon diri sa may Buhisan, Camparville, si Anit Bono niyo. Salamat, idol, sa mga taga-Buhisan. Thank you so much sa inyohang pagpaminaw. Unya, idol, mo appeal ko sa papremyo para pang bugas lang from Michael. Sige, appeal tanan, appeal. Walay, dili mo, walay ma-disqualify ani, idol. Gawas kung lain inyong ipaminaw, disqualify. Balik sa itong pangutan na, idol, sa inyong tan-aw, idol. Sa inyong una-huna, unsay kay maayong buhaton ni Bilen para ang iyang ex makalikay sa siyang ex niya. Dili bito siya makonsensya dul kay iyang ex maingon man nga sige, bulagi ko kay bahala na ni. Kaya nabito nga gihadlok siya sa iyang ex nga kung bulagan siya, mangita na ako no'y daotang mahitabo niya. Ini kasagaran no kana bitaw nga sigo kasagaran no daghan kayo mga ingon-an ni bitaw kana bitaw nga ang imong ex kung makigbulag na kana bitaw nga samtang okay pa inyong relasyon magbinuang sa relasyon daghang mga pangbuhaton nga dili maayo unya bulaga na dayon ingon nga sige bahala na ni akong kinabuhi diba kay mga ingon-an adol ba nga kana bitaw nga kanang imbis lindot unta inyuhang kuan inyuhang relasyon unya magbinuang sa relasyon sige o kanang pangita og gubot diya sa relasyon unya bulaga na dayon og kanang ingon nga kung wala ka wala na ni wala na sad ko ingon na bitaw kana bitong hadlukon ta sa inyong tan-aw dula kay kini magud si Bilen no ang yang ingon magud ani ni Bilen mga idol unsa unya paglikay. Kay ang yang expod grabe ka timely nga ni abot dol kay ngano imagine ha Ang iyang ex nagparamdam, unya karon siya na sa sitwasyon ang iyang iyang bana og siya, kay grabe mo ni kasugarol ang iyang bana. May pakunoy manok hapyod-hapyuron pa. Wala yun na siguro na siya na hapyod na mauna nga. Ang yarag yung pangutan na doon, unsa iyang buhaton. Pwede rin mamatawag doon ha. Atong text line, abli sa kanunay, 09231128701 para sa inyuhang mga tubag sa pangutan ni Belen. Unsaon niya paglikay sa iyang ex nga dili siya makonsensya kung naay mahitabo sa iyang ex. Kaya mao may pirmi isulti sa iyang ex nga kung magbulag siya, na magbulag sila, kanang na ako na yung mahitabo niya. Imagine na doon na polos sila minyo. Mayong pangbitayon sumangga o niya paasuhan o kanang kanabitong bunot nga gibutangan o kanang nimtri nga mga dahon. Malipong manggani ang mga lamok anadol makasimot anang nimtri nga dahon nga gibutangan o gidauban. Kini Panginoong ni kini si Belen og iyang ex nga nagbalik. Pero wala man ni I love you si Belen, di ba? Pero kini mga lalaki usay assuming biasad ni. Mga lalaki nga basta babae gani mo ang lalaki mo I love you sa babae niya, ang babae mo reply og salamat, ingon ana. Pamati sa lalaki mo raga sila na. Diba kay kini magong mga lalaki mga idol dili man gyud kami mga lalaki no we are not into kanabitong hearing you saying I love you to us ha kanang dili mi mahilig bitaw kanang makadungog mi sa amuang mga hinigugma nga sultihan mi og I love you kung nay I love you okay pero kung walay I love you walay problema kay dili man mingon ana gyud nga ganahan mi makadungog everyday mag I love you na lang taani everyday. Every day I love you. Pero kami mga lalaki, mga idol, no? We men, kami mga lalaki, ang amo arayod no, nga makaingon mi nga nahigugma mo na mo, kana bitong inyuhang ingnon, kana bitong inyuhang inyuhan mi nga irespeto sa kadaghanan, kana bitong atubangan sa among mga amo mga amigo, atubangan sa mga tao. Sige, ito nito bago nang natawag doon, ha? May gabi, idol!
3: Idol
2: Dab, may... Idol Alex, may gabi ini mo na, may yung... Uy, wala dito na, kaya mamatay dool. Kaya katong nga time, dool. Maanto nung tako niya, dito mo ko ato, nilahos man ko ato, ug hyper, kay na ako'y emergency ato nga time. Pero sige lang, idol, ha? Arita, balik ka sa tuwang... Atong drama, dool. Atong drama, wala may drama, dool. Basi na siya. Arita, sige, arita sa kuwan, dool. Pangutanan ni Belen. Unsa may buhat mo nimo? Unsa may bato niya nga makalikay sa siyang ex sa Idol Alex?
3: Para na ko. Kay bisa may mo ko siya na eh. Kay ug hulgan na niya. Aw. Alaala niya tigiyan ang uyon na nga makapungkal sa pamilya niya kung iya nang tugtan ang iyang gikwan sa iyang ex. Diba?
2: Correct. So balag mo siya may tabo, balag
3: O balay, usa. Huwag mo kayo, pagkakulong ginoo. Day, sa imom lang tagdo ng ace mo, nga. Nagparamdihan mo karun, ya. Makabungkal pamilya. Bala ka ni mong bana karun. Kay kuno, ay ang bana kuno. Sa sugarol.
2: Sugarol?
3: Oo.
2: Mayo kayo, yang bana, may kam happy yun.
3: Kanaaday, ang nanu imom ng muna mo ace na, ay mong bana, masurba ka na yung problema.
2: Correct.
3: Oh, ikay, muning ingon ni Idol Dab, perminti nito nga, kung lagi tayo problema sa itong bana, sa itong pamilya, di na ito po ang uglaing problema, di ba?
2: Kaya, sakto. Very, very good.
3: Maulag ni Idol nga, pasag din na ito hala, kung gano'y ang hulga.
2: Ya mo naman ni yang ex-idol nga. Idol, yang ex-idol Alex, maingon man nga, ikaw ang ako ang kinabuhi. Ang pangutan na diha, unsa man di ay siya? Oxygen ba siya?
3: Maula. Kala, murag, kala yung amot lang kaya, batakan ni bitong mga ex bitong nga, nag-inaan na bitong nga, paramdam bitong nga. Lalo ko siya tagtag sa nga kapamilya bitong? Murag na kaya, boso na idol nga, di maayong pagkakuha siya yung banat siguro idol, mula niya, ginaan na siya ba? Kaya mo, mukha bitong mukagat niya ang babae dito.
2: Mukagat
3: Devon.
2: Mukagat muraguan, murag langkiya.
3: Murag
2: katukis na nga langkiya bang kusugi mukagat o ganaguan.
3: O, daga kayong balik siya kay Dul, ang mga bata.
2: Correct, kanang yun, no? Tungod lang sa ilang mga ilang gipang bati sa ilang mga gas load sa kinabuhi. Daghan na kayong mabungkag pang pamilya, ang mga bata ma wala na iya direksyon.
3: Maamong, maamong kayo.
2: Very true.
3: Pagpagingon dito ni mga dinatulahon ang atong kagulingong mong kalipay ang utak ang atong unahon ang kalipay sa atong anak.
2: Kana. Sakto jud kayo, ba Idol Alex. Salamat kay Idol Alex. Thank you so much, my Idol Alex.
3: Why
2: problema?
3: Wala Idol. May na Idol nga pasangin na tawahan na dahi, pahala niya, siguro na niya, laran na niya.
2: May paikuan lagi kay Mapugngan pa?
3: Oo, oh, kana, mauling wa, naminaw ka sa natitit win time, ay itin, Mapugngan pa? Kumbaray, Salamat, Idol!
2: Salamat, Idol Alex! Thank you so much! Idol Alex, mga Idol, diyan sa may aming Danilya. Sakto man ang gisulti ni Idol Alex, no, nga kung imong balikan ni mong ex, magpadala ka sa hulga si mong ex, mabungkag pa imong pamilya, ang imong mga anak maapiktuhan. Bilen, kung nagpaminaw man kadya, Bilen, ami inyong, si ami inyong gibalhin. Good evening, Idol. Good evening. Dili niya hatagan og paglaom nga mahimo pa silang duha. Tinaw na nga siya karon na anay kaugalingong kinabuhi ug bana. Kung manghadlok, ayaw na tubaga. Ang pagtubag makapadasig sa kaniya, i-block sa telepono, messenger o uban pang social media platforms. Very true. Sakto siya kayo kamamano. May gabi ni mo diha Idol, Mariko Radasa the second diha sa May Tisa. Salamat ninyo mga idol sa inyo pagpaminaw doon ha. And also to Claudia Bonadisyardo. May gabi ni Idol, shoutout from Kalambanog, Dumanhog, Cebu. Mga Disyardo family o La Luna family. Salamat ninyo mga idol. And also to Richel Amarillo Tanai, damayang gabi Idol watching from Consolacion. Shout out niya rin na Roca Borte, taga Oslob na minaw po danimo siya karon Idol Dubs. Uy, salamat kayo sa mga taga Oslob ni Idol Rialin. Roca Borte, thank you so much sa inyong pagpaminaw Idol. Naging salamat. And also to Maricor Radasa, once again, shout out ni mo Idol from Matisa. Ready na itong text na Idol ha. Ganyan pa mo matawag mga Idol or mo text ang kasagaran giingon diri sa tuang text line. Idol Dubs, ex na good siya nganong balikan pa manimo siya. Kana mo'y sakto nga tubag imo na good siyang ex, naka-move on na good ka. Unya karon nga nagparamdam siya, nibalik siya nganong mubalik pa man ka sa kagahapon. Monay ato ang maistorya karong gabi una mga idol ha, na kung unsay na itabok agahapon, magpabilin to siya sa kagahapon o dili na siya pwedeng himuo na to nga mga butang para sa ato ang kaugmaon. Kay ang mga ngit-ngit nga mga panghitabo sa kagahapon, kung balikan pa nimo ang unsa may ngit-ngit nga mga butang sa imuang kagahapon, mamahimong ngit-ngit usab ang imuang kaugmaon. Ha? Bilit na magpadala sa mga ex. Kay lisod kayo magpadala kasi mga ex. Imong magpa-control ka. Kini mga idol ha, ayaw gin mo magpa-control sa mga emosyon na sa ubang mga tao. Mga gini siya ako ang pirmi istorya doon ha. Kay usay mang good no, kay makontrolar tabi taong ato ang mga desisyon magbase sa unsa may emosyon sa uban. Not unless kung ato ang pamilya. O syempre kung imo ng pamilya, imong anak, imong manghinikanan, imuhang mga partner, imong bana, unsa man di ha, syempre imuhang ikonsiderar ang unsa may imuhang ang emosyon sa uban. Pero ingon ani nga mga sitwasyon, ingon ani nga mga pamaagi nga maingon siya nga maghagto siya siyang kaugalingon, naasa gitawag na to o mga pangpanghulga siyang kinabuhi kung magbulag sila. Kung madlok man ka magbulag mo, nga nagbulag naman mo daan. Ayaw ka adlok nga magbulag mo, Idol, kay in the first place, nagbulag na mo daan. ang nagbulag na dinapiding bulagon kay bulag na mangdaan. Mo na nga sa mga ex diha, no? Nagbulag naman mo, ay na magkadlok magbulag pa. Idol Dabs, naasad ko na ako sad kay akong ex live-in partner kay nakigbalik man siya sa ako asin sa 18 year na nga wala na mi from Michael. Balik idol ko.
4: Para
2: ay love so sa gusto. Dili na jud kay naa naman kay bana. Ayaw jud patintal ana kay mabungkag ng inyong pagpuyo. Makaluluoy ang inyong mga anak. Very correct. Siguro ko kining ex, siguro ingon man siya nga ikaw ang ako ang ikaw ang ako ang kinabuhi. Nagtuyok-tuyok nimo ako ang kinabuhi. Kung wala ka, dili ko mabuhi kung wala ka. Unsa man dining imong ex? Rice ni rice. Unsa man siya? Bugas og sud-an. Sa kaning imong ex kanang oxygen ni siya nga kung wala, dili ta mabuhi. Only pagin mga idol ng mga panultihon lang yun nga kana bitaw nga nangayo og simpatiya para makakumbati siguro pod. Muna nga sa katong naay mga ex diha, inyong mga ex mga idol, mas maayo gyud no sa dili pa mo mga magbulag mo sa usag-usa. Diba pan, kung dili mo mag sa dili pa mo magbulag sa usag-usapan, ang importante no nga duna gyud ko anong tapan ba. Gitawag na to closure. Kana bitaw nga magkuan mo, kana bitaw nga magsabot mo nga nahuman na mo. Nakita mo sa katong ko andol sa Nash ba to? Nash, no? Nash Daily. O, naana siya ay uyab for 6 years. Yan, nagbulag sila. O, niya, wala. Nice ang ilang pagbulag. Kaya doon ay closure. Doon ay yung... kanabi taong kung doon ay sinugdanan, dapat doon na po'y katapusan. Para walay mapasakitan. Ha? So, ito na nandun, ha? Lisod kayong magsigilan taan niyo. Sugod. Walay katapusan. So, mo na bilin ha, maurag yun ang imong buhaton bilin ha. Manginaot ko nga nagpaminaw ka karun. Magtanaw ko sa tuwa nga Facebook Live. Manginaot ka, manginaot ko idol ha nga. Likayi ang dapat likayan idol. No? Ayaw pagunahuna nga na may tabo niya kung mawala ka. Imagine ha, nawala siya pinakalit, di ba? So, bausis ha. Kung din siya mawala sa diga o pinakalit. Wala na may lami among tulog ninyo gamay na lang ibalik. Ay nako idol. Good evening. Hustle man jud ng mga ex idol. Sa sila pa dili magseryoso pag naanay lain unya magsamok-samok na nga magtarungan no man pud kaana. Wala gyud mo na ibaw lagi na problema. Wala kita kabaluan na doon ng ano yung unana ni mga lalaki mga unana mga liahak mga ate kira lagi na ate bakak lagi na klaro kinengon si Floor Basok bakak lagi na dahil niya Idol Dam samayang gabi para nako dili na pwede balikan ang ex kay human na ang tanan wala na angay balikan pa correct ayaw na balikan inyo ang ex pwede rin nyo balikan inyong ex basta na ay utang inyo ang ex. Dili man pwede nga na-impas na ng inyong relasyon, ma-impas po ng utang. Ang utang, utang. Ang utang dapat bayaran. Ang gugma, nahuma naman, pero ang utang, wala pa. Alas 9:58 na ito ang oras, mga idol. Salamat kayo ninyong tanan na sa inyong mga tubag. Nindot kayo mga tubag, mga idol, no? Makarelate yung tani, no? Kanalitaw nga. Very realistic ang inyong mga tubag sa pangutana ni Belen. Ikaw inday Belen, padayon sa imuhang pagkamaayong asawa, igugma ang imong mga anak ug ang imuhang sugarol nga bana. Ang problema dili dapat solusyonan pinaagi sa lain na usab na problema. Kung nagkakamuman sa imuhang ex, dunay mga rason ang tanan nganong naimamat nimo ang imuhang ex. Kung unsa man ang rason, later on, ma-realize ni mo ang mga rason na nganong naghimamat mo sa imuhang ex. Nahumana ang tanan, baby unta nga nagkahigugmaay mo, nagkahimamat mo, apan dili naman mo pwede. Alas 9:59 na itong oras sa mga idol. Ini programa ng IFM Kumbatis Gabi, ikaw ba ang Gerald Doms sa 93.9 IFM? Ungan pa ni eh?

0: Idol, ikaw! Halina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman, tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw! Karon! Sapungan ba ni...
2: Ay! Balita! Suertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suertres Results! Alas 9! 4! 2! 6! Idol! Nakaigo ba?

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Mari-mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
3: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa!
3: Hoy! Asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega

0: sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
1: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one leg. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko naka patik apa wa na ko gibati nya ka antok karon ng minti na ko antok karon ayo na ko gunikan sa kogo no panyawan tableto si modlan amon isa sin kanakapin sabay na biska.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: 93.9 IFM.
6: Mapong ng puni.
7: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbaluka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: And polycoffin, saman siya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May anim na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
2: 93.9 IFM.
3: Mapunggan pa niya!

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, alas dyan sa 13 na tong oras, mga idol. Kining abahin, gidalik na to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Kanunay ka bang nagluya, idol? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Ang B vitamins makuha pinagi sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging, uban pa. Apan din na kinahanglan mo gasto ka pa og dako, mga idol. Kaysa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka powerful ingredients mo ang kumakatumarka ni ini, may mo yung uptick alerto o dili limtanon, himsog pagyod ang tibuok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Kinusog nga bahin, gidalit nyo to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 mauang perfect nga coffee for you, mga idol. Kaya doon na kini ginseng asagana sa antioxidants sa pamatudan sa pagtuon. Nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase sa kini sa energy level mo ang dili na ka magluya. Gawa sa ginseng doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganon din mamangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili ni siya basta-basta ang kape, mga idol. Diba ka na ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free pag yun, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Sa pala sa mga butika sa inyong lugar, o pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1. O EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga musunod. Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya Zamora, o Liluan Pharmacy, mga idol. Alas, just 14 na, mga idol, ang ito ang oras. Ang ex, sama na sa pagkaon nga humana iluwa niya, dapat pa ba di ay balikon pa pagkaon? Ex na gani, ex na jod, na humana ang tanan na tapos na. Ayun na, magbali ka. Ang inyong ex, na humanaman na, pasag din na sila kay na humanaman mo sa inyong kontrata. Sa ng relasyon mo rin yun, mag-renew taani o ka ng lisensya na ay kanang pila katuig kutub inyong relasyon niya. Kung di mo ganaan mag-renew, hala, ayaw i-renew. Oras, IFM! Alas 10:15 na, mga idol. Pagkatasunahan niya ay mga ninut ng mga musika at itong kitagana para sa itong programang IFM Kumbaris Gabi featuring What's the Style sa IFM?
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sagayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makusunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 복만 뻔네.
2: 아이돌!
3: 아이돌! Naabaki anak ka junior high school karon nga padong na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makahuman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by that begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
4: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas jazz, 48 na to ang oras, mga idol. Salamat kayo sa inyohang pag-uban-uban dula sa toang mga Facebook Live viewers. Thank you so much, mga idol. Relax na gina, mga idol. Kayo mapanayin pa itong programa o niya by 11 o'clock. Atong ipabuhagay sa kanina na to ang drama, dol. Ingon sila, anong na-Facebook mo ng drama, dol? Atong i-Facebook ang drama, dol. Kaya naapay mga bata nga nagmata sa alas 9, di ba? Aulis o gayo, dol. Nagsige tadi og seryoso kag paminaw niya ni mga bata sa layo nagpaminaw tadi ay nga mga tanaw niya sa nganong ingon nato ang atuang drama. So, mahinaw ta mga idol nga masabtan ninyo dol ha. May gabi ini idol Rosemary Remedio. Thank you so much idol. Nga shout out day ko dol sa akong best friend si Maydel Rosario. Happy, stay happy always. Salamat idol. And also to Jesus Galagala Tixon and also to Clarence Jade Avenido. Thank you salamat sa inyo hang always sa pagpaminaw dol ha. Oras sa FM alas just 49 na mga idol.
5: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay.

pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날
2: 뻔네. 아이고 아이고.
3: Game ka idol,
4: game set ka idol,
3: game idol. Paminaw sa radio idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol, game ni idol, game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang winner, mapugan pa ni.
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanuga na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pagla ngay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa
3: Hunyo ni
5: Idol!
3: Ang Idol mo, DJs!
8: Ang tamis na sila, tig! O gabi, bugitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
5: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo!
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
14: Ang market man on the run, Idol, B!
15: Ang chikadorang sexy! Idol Chixie.
16: Ang idol ng Beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol ng White Corona, Inday ng Bina.
18: Ang laagan ng Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy ng Good Boy, Idol Dub.

0: Men Production Center. Mudalit ka rin yun in tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago ni ng dugan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Libaya ko. Tagpawa ko. Libaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
4: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, oh, nara. Mala na yung drama niyo, ipaabaw ko lang. May gabi pa ko sa mga idol and World Cups daw ang drama karong gabi na sa tuang What's the Style? Siyempre mga idol, ato ang gimove at 11 o'clock ha. Magsugod na taong drama, dol. Sa mga suking tigpaminaw nga nagpaabot sa drama, na rin yung nagpaabot ha. Idol Dams, please ko greet og happy 8th birthday og more blessings to come ni Dudong Kiefer Caleb Dayanan sa Panta diri sa Maydunguan, Basak, Mandawi City. Coming from Yuyu Michael Bintoy. Salamat, Idol. Unya, shout out usab Arda Family, Novella Family, Abilia Family og Archibald Family sa May Lower Busay, Cebu City. Unya, request ko og pagbigyang muli mayong gabi nyo din, mga idol. Unya, idol, ganahan giganahan nag-map si Christine Deridol tungod sa tukar. Sana all. Nagabini mo di Idol Christine. Ma'am Christine, hello. And also to Idol Rodel and Mommy Anne. Nagabini. And also to Chief Bugtong. May gabini mo di Chief. My friend. May gabi. And good be my doll. Akong i-shoutout ang ako ang darling nga si Gerardo nga naan na sa balay. Gikan duty, gikan sa iyahang nagmahal nga asawa. Nga mo request ko uga always. Isa ni nga always si Muha ma'am, si Marco Sison or Bon Jovi. O sa imuhang ganahan nga always ma'am. Isa nga Marco Sison, no? Always. Salamat kay Mama Hana. Unya, maayong gabi, Idol. Request ko og song Only Love by Trademark from J.R. Aladdin diri sa May Naalad City of Naga. Sige, dula itong i-play nila. Humasa itong drama. And also, si title itong Aaron Idol. Oksihina ang title ito, Idol. Si Dayonella. Okay? Asawa niyo mo i-dedicate ito pa. Nako. Alas 11:15 na to ang oras, dol. Ani na to ang drama karong gabi sa programang IFM Kumbaris Gabi featuring What's the Style sa IFM. Again, oras IFM, alas 11:15 na mga idol.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
6: Kining maong programa kay Rated SPG, strictong pagiya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
7: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Isilday, magpakasal na dahil mo Snowy?
1: O ba yun?
0: Nyo dahil imbitaro, taong guday, ha?
1: Si Snowy ra may kuan ng lista good sa mga imbitaroin.
0: Uy! Na dahil ni lista-lista?
1: Siyempre ba yun, uy? Headcount, uy?
0: Hala, uy. Unsa nang, kring, unsa nang inyong kasal? Ayuda, ha? Magkasalista-lista pa!
1: Ang gamay ng manggod ang iyang gianda mga kwarta. Unya, dako ba ang bayad sa venue? Maong ilista lang yun ang mga bisita, yun.
0: Oh, okay. Asa dahil ang venue nga? Magbayad pa lang dahil mo?

0: kung ano lang to, kung ano na lang ta sa inyong bay. Total, okay naman kung ano ta manawat o bisita, kuwit.
1: Nga, hurot na yan itong handa, anak. Kanya ato rin, anak. Kaya di kasal akong ate, kabantay ka. Diyos, ako, nakabantay niyo ko. Uwa pa sa video. Ang silingan, nagdagda kong panaksan. Hmm. Diya, may sud nga. Da kong hiwa sa litsang baboy. Asungo, gida! Oh, gisungo gani si ate ni Tomasa nga, iyang amiga nga. May pakunong silingan kay pagkaugma. Ah, nakalitsyon paksiyo niya ang ugwa na dapat yun. Pero ang gikasal, oy, namalit og lutong daas tindahan ni Tomasa, oy.
0: Hala, no?
1: Hmm, hmm.
0: Mapadiyahin, oli?
1: Sige!

0: Ay, at last niya, nata sa inyong bahay, Noli.
1: Mas maayo, di ay nga ang binyo dili sa to abuhaton kay ayaherata. O tayo puso, no?
2: Awgin pa, maawgin na pa. O salamat kay pa sa inyong suporta ni mama pa. Thank you, kayo.
0: Muna ko usunod sa kwarto na lahat, kay mag-ilis ko, ha?
2: Ah, sige, sir.
1: Nakita mo si Belinda? Ha? Huh? Niyad to, ito sa video.
2: Musa? Belinda? Uy, huwag oh. Na ko

0: Salamat ka ginawa na gid ko sa wedding gown niya. Wah, inita ay. Mubalik ko gawas, mainom ko bugnaw nga tubig pi.
1: Bito ay, si Bama, ni Mora Katuba, sila, Kristulyana sila. Nga di mahimog, maghimog iskandalo.
2: Uy! Bagaago niya gnawang!
1: Oh, Bita.
2: Bagag nawang! Bagag nawang
1: ba? BGNN, di ba?
2: Si BGNN!
1: Bagaago niya gnawang!
2: Kaya nindutan niyo pa, matubay dito, pagganahan ko na pa.
1: Ganto niyo, sa di matubay.
2: Di matubay ba?
1: Likay na Belinda, ha? Kay Minyo, naka... Pasibuatan kag isyo.
2: Oh, gusto may isyo pa nga. Dugin may mingwa na ni Belinda.
1: Basin mag ugkaton ang inyong kagahapon.
2: Oh, katunan na umigsin eh.
1: Oh, magkamang-kamang mo.
2: Ah, okay, ang ingabalakan pa. Siya ba'y noon ang mauaw pa? Kasi hinungdan nga nasira ko.

0: Dali na, Isil. Manakay na ta.
1: Sige, Noli.
2: Oops.
0: Oh, uy!
3: Aray, tupad na ako, Nol.
0: Oh, uy!
3: Aray, oh. Baka hindi ko sa.
1: Kinsa siya, Noli?
3: Ako si Belinda. Ang ex ni Noli.
1: Ano na yung ex na nakapasira niya?
3: Pansa?
1: Ay, lakas ako. Kami lang. Nagpailaganit ka nga ex kang Noli, nga ako ng bana karon, di ba?
3: Bugnoon ni Nonta karon?
1: Bugnoon ka.
3: Ha?
0: Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy!

0: Silus. Silus kan kalayo orang Belinda ni mo.
1: Ngano di ay mo? Ngano mo kani adto murag pa man na siya maka move on ninyo? Usa day naa ninyo?
0: Sus, dito mag istorya may na niya. Tanos kwarto na. Nya atong iuna ang aircon. Aron magpabugnaw tang duha. Aron sing mabugnaw imong unya. Dali na isin.

0: Ngano tong duha?
1: Nakadungog ko nga nag-mention si Noli sa nga ang Belinda.
0: Unsa? Agoy, may interior di ay ang bruha.
1: Pasal-sal na ito buti ayon ay. Kay Bauer ng pasabot si Noli kang Giselle.

0: Hindi ka mahunong usig pangutana, tinsay yun sa Belinda. Nalo, sige. Plaster niya, may mutang. Istoryahan, tika. Paminaw, ha? Ay, kasuko.
1: Di, lagi.
0: Kani adto, ana mi. Ana. Ah, di magkakasabot. Uyab, uyab mi. Karang magkatubay ka, gara. Uyab mi. Pero, dagan mi yung uyab, uy. Ambot. Dugo kun ba siya mga lalaki or siya ang mag-una-una? O niya, uti. Di ba nituod ka matumay? One time, nagkuan mi. Ana-ana mi.
1: So ba, uy, isa na ana ang siya nagkuan?
0: Giyubog ko niya. O, mahitabo yun mi. Alin ako, Belinda, alin ako, bug
1: nila. Ayos, ano ni ba?
0: Ay, tagilog. Sabi na yung mong dila na sa kondonggan. Uy, tagilog ka na. Uy. Ayaw lagi, Belinda. Ayaw ba? Kailangan mo yung dila.
1: Giganahan, sat ko.
0: Laki ko na, natural. O niya, kining... Oo, unsa na nga, talikod mo ka niya. Mati ka o di na?
1: Di na, matuog na ta.
0: Matuog yun? Ay, bantay yun mo. Love, yun ko mo, kaya magsilos man ka. Gikalimtan na ako siya, eh. Ikaw na nga kong asawa. Ang imong ilok.
1: Hawa ka sa muka eh. Ayaw ba matungat ta? Hindi ko magpa-jerjer ni mo kay feel na ko si Belinda imong imagine. Hawa niya!
0: Oh, unsa?

0: Μια γκρλ! Και στην Ελλούπη ξένει ον παγκούγνο!
1: Σα! Δίλη, όταν το άγαϊ. Το άγαϊ με χιτάμπο, ο δίλη, ο άγαϊ να μου το μπαϊ, νι μου ατον χικαϊόνα. Ο γκακό είναι Ελλούπη, sure? Δίλη, κα, ικάου? Ακόμα και να καμπαϊκά, δίπα? Kung wapa kong pugin ni Noli, guba na ng naong ni mong animala ka.
0: Uy, hala! Ganahan ko magribansin mo!
1: Why ribansin ba yun? Ah? Kumutubay niya kay hugaw rasiya sa kong kumingking.
0: Ah! Isa? Hala!
1: Sige, unigin ko!
0: Bugno!
1: Pagkaagin mong naong sa? Imo na yung tangpaang konon si Noli sa imong gimabdos na dili siya mo ay tag-iya. Ha! Matod ni Noli ay, nasira siya ni mo kay daghang laki ang gamit ni mo.
0: Ah!
2: Oh. Hilas ni mo! Limpyo ka day?
1: Limpyo ko. Si Noli ang naka-virgin ako. Unta, no? Kung manilihik mo sila yung tugkaran o nakapagsilig ang inyong nataran. Bye!
0: Ula! Girl! Aula kikagatingwag! Bugdasyal, bugnuwa siya!
2: Hilang ba yan?
0: Ah!
2: Ikaw na akong bugnuwa nun!
0: Ay!

Magtumag kasama ang kaagi ni Isel Dinhining Tulumanon. What's the style? Best actress, bida kontra bida is style. Kini maong sugilanon kisuwat ni Cecil Danyosus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: 93.9
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11.35 na itong oras, mga idol. Welcome sa itong nga programang IFM ES, mga idol. Extra na lang na dula. Manong daw drama! Nadunggan ba ninyo ang itong nga nindot ng drama, mga idol? Makamulay bahala at mga idol. At niya itong kuha ng mga pagtulunan, mga idol. Unsay ato ang makuha ato nga drama, no? Okay. Kinahanglan, no? Very simple, dol. Kung ganahan kang kung kusog kang manaway sa imuhang mga silingan, unaha agsaway mo kagalingon, tanaway mo kagalingon. Kung wala ba kay, dapat asaway yun, no? Ah, okay. Here's our first song, mga idol, requested song from Marcos Hison, Always. Kini programa IFM ES, kaoban na yapon si Idol Dogs sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, atong text line 0923112-8701, mga idol. Just in case na may mga request, ikin na lang si Idol Dogs. Mali pero dyan ko, mga idol. Woman.

0: sesión. ¡Están nada!
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9 IFM.
1: Di dito mapping spray kay kumpleto din ni radyo, ha?
2: Sakto dito ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugngan pa ni. Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, di radyo ta.
2: Maon lagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maunis sakto, pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:46 sa itong oras, mga idol. Manamilit na sa Idol Dabs to la. Salamat kay sa inyuhang pagpaminaw sa kanunay, mga idol. Unya, ikaduha pa muna yung adlaw, dol, no? At usang i-karkulo kung okay ba ang tanan. Amping sa mga nagabiyahe diya karon, sa mga nag-drive, sa mga padong motrabaho, good night po sa mga padong matulog. Unya sa mga nagipang buhat pa dahil nagyapon mo sa inyong ipang buhat diya, mga idol, ha? Diya pa tinulot nga mga musika sa lilipata mag-off-air by 12 midnight. Unya, mabalik ang atuang nga programa, ugma pohon, mga idol, at 3 a.m. sa programa nga IFM Ibte na Together with Mami Tik. Ha? Salamat kinanyo, mga idol. Ay mo kalimot, mga idol, ha? Please do like, follow and share sa atuang official nga Facebook page para sa ma-updated mo sa tuang mga kalihukan, mga idol. Ilipin na yun sa tuang bagong kalihukan karong ang papremyo ni Idol sa Hunyo dul. Salamat kay mga idol. Unya si Mitz Shakur Consejo, shoutout ni Modiano. Salamat si Muhanga, always ang pamina. Wala pa na ako na-play ang Muhanga song dul, ha? Ato nang i-play Muhanga song karong taon-taon. God bless, mga idol, sa kanunay ayaw surrender sa kinabuhi dul, ha? Dasig, unya amping punta sa kanunay, ampo sa kanunay, naaragyod ang Ginoong sa kanunay, always good nga nagabantay ka nato, nagagiya ka nato, o nagabubo ka nato sa walay puas nga panalangin ng Klasya. Bye bye, mga idol, we'll be seeing each other again tomorrow, same time, same vibes, and of course, no, same Idol Dabs. Ang dili kay tantong gwapo, pero kung tutukan ni mo, pwede. God bless.

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto din yung radyo, ha?
2: Sakto d'yo ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi, eh. Oh, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugnan ba ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uba na sa pamilya, tira yun, ha?
2: Maulagi, eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto, pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: MES Extra Sesión. ¡Iptana!
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
9: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

ba? Hilakila ka, basa o sad story nga English. Nga English man na. Kasabot na ika. If I know, nihila ka, kaywa ka, kasabot. Mabungan ba ni?

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9. Hold
1: on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

ikaw pa maral chugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Lige sa diri, oy, classmate beta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, nagpananaw. Aw, mapugan ba di?

0: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

ikaw ba? Mapait yun ay ikaw eh. Nga no? Doon kay, kaya ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Kuyawan, mapungan ba ni?

0: sa mahigit-git.
1: Halawe, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봄만 뻔네.
2: 아이고!

balaki jud ay ka. Kay ano, kay mulingi jud ka. Mutoyak jud akong mata basta na ay hamis o mamords. Ay. Aw, mapugnan ba ni? Ah.

0: Uy, nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701.

Pwede po mag-email sa boyki.ifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi'i, anaasya para ni mo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka, mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

Hello, we. Nauutsa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pag sawayon nun. Aw, kuyawan. Mapungan ba ni?

93.9 IFM.

0: Saan naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: Mapugnan pa ni
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol?
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
8: Hawak mo ang patayin, hawak mo ang
6: sa Hunyo ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJs.
9: Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mami T.
10: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang right hand nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: idol atong oras ay stress lagi na skabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man? Eh, sayo pa kayo.
1: Ito na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba init na?
2: Kaugyo.
3: IFM ipta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ipta na.
4: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

0: I know. Grabe kayo, no? Gikomot kumor. Pitay, I know na itong oras. Alas tres, onse na tayo skapuntagon. Hala! Hala, maghilak na din na. Wednesday karon. June 3 na yun. Happy, happy birthday ha, sa mga nag-birthday ka ng adlawa. Happy, happy birthday ninyo din ha. At sabi ito ang mga preparasyones. At sabi ito ang mga pag-andam. Naiuban mga mamitik, Wednesday maroon. Huma na ang sweldo. Huma na lang tani, tabla. Bidang nag-on sa nato, kakuan bitaw. Kahagipot sa to ang pangilabuhi, mga idol. Once ka birthday sa usa ka tao, no? Kuhagin siya, naagin siya ay kanang bisa kinagmay. Kinagmay nga handa. Labi na naatas kaprobinsyahan. Dali na kayo ta makagukod ng mga manok. Lami pa dyan kay Bisaya. Oh! Di mamaon ay naka-advantage sa ito kung nataro na ni Buyo sa kaprobinsyahan. Ikumpara na ito din sa nata sa city, mga idol. Kaya din rin kung sa city, wala kayo tayo binuhi ng mga manok din rin. Wala kayo tayo gukuron ng manok kung anlaw magali na ito, no? Wala na aram. Muna nga, lami ang Father's Life, mga idol. Pero nasa yuman nga, maayo naman ang probinsya, mamitik. O nga ay mga okasyon. Pero why okasyon, mamitik? Mapulaan sa ka tungkol sa kamingaw, tungkol sa karamitaong ang mga tao, ng langyaw, mga ingon anda. Mana nga, mangita kita pagkinabuhian. Kita ang mga taga-probinsya, mga rin tayong syudad, kay Manarbaho. Mana ang mga kita, kay rin tayong trabaho. Ato, ginasiyang, kung ano na. Ato, tagaan o bili, mga idol. Gini kay, kung ano ba, ka na nga, nakakita na ninyo kong trabaho din sa syudad. Kaya ang ending, kung na, mag-aada na yun itong mga luling hayaw. Oh. Wala na yun, mabiyaanan ni mo ng trabaho. Nakarelate biya ko anak mga idol. Hindi lalim, no? Naana o tatos, ibo ang mga kamot mo. Anong labuhian pa bang yun? Time check! Alas na alas katoyin sa inaginta. Nag-time check na lang ako kaya pislit pa na ako. Pag-augya po ninyong lola ba? Kwa na mamitik. Ay, daddy, kaon nga po kong ice cream na hapon. Eh, bahala na mo din na. Teka, iba ko magiging nga dugay dyan ko maulian sa mapagaw ko, mga idol. Kaya may buntag sa itong mga pinalangga di sa Pahina Sentral. Mayong buntag ninyo din ha. Tayo din sa may San Nicolas proper. Ay. Nasa may Tabuan, mayong puntag. Din sa may Lorega. Din sa may Tinago. Din sa barangay Labangon. Na nangapislok pang mga tao. May buntag, barangay Tisa. Kita ay kumusta bitaw mo mga idol? Ang inyong mamitik. Ang labi pas latik o labi mugitik. Char! Kwi baki! Bitaw no, yun ana lagi na mga idol. May muntag sa itong mga pinalagay ng Scarborough Market. Kapan yang ada kong carbon mah? Malas mga alitono, no? Bisa ka na mga daon-daon mah. Ang imo ko 1,000 murag 4-5 na yung kaklase mada. Mahal na yung kilo sa kamunggay. Ang kilos kamunggay gahapon kay 180. Ang agbati 120. Na yun, masababad pa akong pamalit gahapon. Kalbasa, kapinting bugata. Makalaban sa O, bitbiton. Sa puton, siya ko, basta kasuguon ako na kong madero eh. Itaw ka, so hindi na lang kumutingo ko yung ano, siya may tighatang na kong pamilite yung mga idol. Accept yung kayo. Mauna, hindi na lang ka magreklamo ba yun itong suguon ka, itong carbon, bayuta ka, mauna din ha. Huwag niya sa mamat akong ipalit, Loya. Ay, dinat kayo nga ako, Loya, kaya napilian ka hapon. Paan siya ka na busok? Huwag niya hamis. Na yun, sinaw-sinaw siya. Karilit mo ng hamis, no? Mga bayuta mo. Pinagay, pero ang kilo sa saluy ang hapon kasi 120, 130. Pero, mas kamahal gani, mamili gan mong nindo talagin kayo o na klase. Masa pa na ako limang limonsito. O, di ba? Limonsito kay almost 25 ang 1/4. So, ang usaga kilo is 100 ang kilo, mga idol. At oras, alas 3:18 na, nagpahibaw lang ko. Ay, Diyos ko, Lord! Ang limosito, 100 na kilo, nipalit ko sa kakilo, pero magawas ako na itang 20 ang 1/4. Kapoy ba sa kong kayo, gul ka na bitaw? Kaya na masingin pagkagrampa. Na ako kayo, ngayon makita na ko, napalit na yun ko, ay. Para sa'yo, mga mauli. Oh, bitaw. Mga nang attendance check sa ta, attendance check, kaya maorto akong ipalit kahapon. Ipalit akong kalbasa, bugat kayo, pastilan, ginoo. Ngayon, ang kamunggay, ang bati, ang limosito, og loya. Loya para sa itong tingog. Bisa ako nag-iobo mang loya, wala ang chapon ko maulihin sa itong tingog. Di kaon kong ice cream dye. Lami kayong ice cream, kay yilo-yilo. Kay mangga flavorets. O niya, maghuwat pa kung maayo na kung tingog. Oy, alkansi ko sa kong magkaubanan. Lapang payo to, bahala lang huwag tingog. Umawa ang tingog ni Pahuay. Attendance check na sa 0923-1128-701. 0923-1128-701, mga idol. 0923-1128-701. Mamitik! Nakay idea? Birthday na ako karong June ba? Oh, na yun? Tagay ko nung meaning sa June, mamitik. Ay! Amote mo yung pasabot. Ang imo ang horoscope karong adlawa siguro. Dilihani na lang. Para makuha na to tanan ang mga horoscope. Ato rin iganin, mga idol. Una ulit itong basa, sabi ang January. May magita sa ta, magita sa ta, diri, magita sa ta. Tung sa kandiyot, ha? Adera, adera. Matong January. Ang nataw sa buwan sa January. Kay nakasuwat diri, Day Dodong. Masulbad ang imo ang mga utang. Kitang duha. Ay, naisyo. Basol banyak imong mga utang. Orang tarong ni Ronda. Abi mo kita. Buwan sa biblero. Mabuntis ka pero ang amahan sa imuhang isabak kay Oinim. Minyo di ay. Uy, kalain po doon. Namin ang takay ito kay Mamam Justa. Nalais kayo ang amahan kay Minyo. Alitas buwan sa Marso, mga idol. Maminyo ka, o senior citizens. March, maminyo ka, senior citizens. Kay hapit na ang ilang financial assistance. Hoy, ano ba yan? Be, alitas Abril. Abril, kay tubuan kag matag tiki. O, kama na, oy! Pwede ko ko ning Abril, magani ka ko April na tao. Ay, that's Mayo. Puma naman ang Mayo, no? Kay mga John 3 naman ta. Ay, that's Mayo, mga idol. Baka taong kag sweatress. Pero piso na imo pustag. Ahak po na, oy! Ano wala naman lang hindi mo yung 100 day? Kuya! Bitay na bitay, mamusta ako ano, tag-piso, tag-duhos. Ano guys, ano ito, manato, ano, eh? Ngayon, ano ito, John! Excited! John na! Mga nataw sa John na ay maibog ninyo pero diliingon na to. Aray! Na ako na ay maibog na to pero diliingon na to. Sama na ka nang nasa puro asbangga. Puno as na kong mangga ni agadaan itong blender para mag-shake siya. Okay, panayon na to. Okay, ganoon ang version na niya. Ha? Ha? Hoy! Ano ka? Malagi ka, kuya! Paano na niya? Huwag mo kayo itong pahay. Words of the day, kay... Saan ito, words of the day, karon mga idol? Ah! Sabi itong words of the day. Tagay ko din yung idea. Be words of the day. Ay, kanina lang. At the words of the day kay Gipret. Tingot ka kung ilong mga idol. Words of the day kay Gipret. Okay, ito na ba sa akin ninyo mga greetings to me. Boyd sa Duyen sa Mahampang Argao. May butang di ba na Sir Boyd? May butang, may butang. Mga ka-boyd ada araba na ina siya. Mga ka-boyd, nagluto ang saging mga ka-boyd. Sabi ang mga ka-boyd. May butang di ba na Sir Boyd sa Duyen sa Mahampang Argao? May muntang dito, sir. May muntang sa mga taga-Carmen Bohol. Morning, mga mamitik. Natapis pas kalamay. Tapis magunokos kalamay, mga idol. Kuka na ni Jay Digamo. Pwede mo request of what, mamitik? All or nothing. My A1 all drawing. Thanks DJ Bimol ni Carmen. Shout out sa tanang na minaw ni mo. Always sa kahit may pabukay pa ni I don't know to oras. Alas na yan. May gising ko na. The next check sa taon eh. Voice of the day kay Gipert. Anong gipit na namamitik? Kay gibiyaan daw ka. Maunang ang gipit ka. Mayuta ka. Pinay sa mga na mainit. Ano din ha? Musta man? Init ba inyo hangin ito, big Ron? Ito ang idol, itong oras sa alas 3:26 ko na tas kamuntagon. Wednesday karon, happy idol day, happy idol day ni IOE. Aray, aray, aray, mag-iatid na ta, mag-iatid ta. Para din na mayuta ka. Dahil kung sana sa ito mga pinalang ka mga jeepney drivers ron. Atong mga pinalanggang mga habal-habal drivers, ato mga buutan nga mga e-bike drivers nga usahay maningil dagko kayo, mauna din ha. Ayaw tayo mapulabing paningil oy mga e-bike driver. Tayo pak mayapon. Kaya itong oras, alas res, may di siya tina. Kau ba, ang inyong labi pas latik. O labi mo gitik, ang inyong mamitik. Inta na, inta na, inta na, inta na, inta na. Inta na. Ikaw pa, nang chismis ka na ako nga lain ko batasan kunya ang gabalitis ako as long kisag naong aw kuya wan papungan ba ni
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na? Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9
1: IFM. Ikikita na.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban kahit saan pa man kami naroon at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita upang kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 IFM.
1: Aigol!
2: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
3: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Wednesday na? Happy Idol Day!
5: Happy Idol Day! Wednesday na!

0: 93.9
1: IFM. Ita na.
2: Ang tam ispaslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

0: Kumusta man? Ang bago pa niya ng mata? Napaliwag na kong ibot, paliwag na kong ibot! Kaya huwag nila mo kaibot, ana! Ako'y ibot! So, balagyan po ninyo ang Mami Tik. Anong oras sa mga idol? Atong oras? Alas 6:47 na tas kabuntagon! Dali na, dali na, dali na! Dali na kay Puno, talon sa gugma ang pagmaya. Ino ba na sa kalipay o himaya, mga idol? Di kay Sikay, tama ni kay Sikay! Dili kay mga... Bumilangkan-bilangkan na kanina, ha? Payay, sigurit ang cellphone. Ay, kanlaon pang nako! Dali na, dali, dali! Kaya nyo kala ay ipagukod ng baka o sa... Para mawaan na inyong duka! Mawaan na inyong laay! Lapagukod sa tas baka ng mga orasa! Oras sa IFM, mga idol! Alas 3:47 na!
1: 93.9 IFM!
2: Mapungan pa rin!

0: La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
1: Idol, atong orang, sebarang di kapangau-pangau, gak pernah jadi mang idol. Halo stressing gue, tanda kita sekabut tagon. Halo mga bayot, dali na po. Dali na po, mga ano ta. Mga ano ta, sumay sa tisa. Oy, may muntag na sa mga taga-tisa. Morning, morning, yun din na mga idol. Basta ba lang ito ang mga pinalangga po na itong mga habal-habal na sa barangay tisa. Huwag may nagpabadlong din, ha? Magpabadlong kumamitik ba sa ikaw ako makitaan? May buntag na ni Idol Kenny. Para yan at ang ilong dong, pingot. Pingot ang ilong. May buntag na mamitik sa Fatima, Sitio Fatima, Barangay Labangon. Ay, may buntag ko, ay, mga taga Sitio Fatima. May buntag, kung asa magani mo ron, napit na himuntag sa inyo ang mga nagkanaiyang sitio or barangay. Dito sa itong 80 ka mga barangay, sinakbayan sa Sugbo, mga idol. May buntag, may buntag, ha? Pamainit na mo din ako, eh. Pamainit na mo para hayahay ang buhay. Ay! Bongga! Bita ko, eh. Oras sa IFM! O sa Tibok Metro, Cebu, alas stress. Sigun ay dos na! Idol Teddy! Balihan at ang ginabuhi, Lord. Pingot ka kong ilong dog. Naon sa naman yung panahon, oy? Niduyog man sa amua. Sa amua ang kagwapa, rong adlawa siguro. O kumaabot pa kay mahuman ng LGBTQ.

Naon sa naman yung panahon, oy? Ninuyog man sa amo, ah? Sa amo ang kagwapa, rong ang lawa siguro. O kumaabot pa kay mahuman ng LGBTQ.

patong e-bike kay Nurgeni kayo sa pagtuokulo nila mapasahiros carbon. Pagpapasahiros at panagsahoy para magkakwarta ka.

0: Magbidayot, Miss Tama na yun. Ano di ay... Alas 3:54 na rin kamong tagol! Aray, aray, aray! Anong gahi, makina kuya? Kamu ba magpagahi mo ba? Panawag sa nita ko, may pag-ibitar mo, uy! Warang, magpanagin mo, maghayon nagin mo mga idol. Kami na'y bahala. Kinigbago ninyo na namoy 2-5. At idol kini, mahalo ini, ni-increase, oy. Pagkalagot mo yun, sabi ko sa ahay ay. Yan, napay-motor. Sas! Amo na iparapol ang mong motor, Derek. Kamu na ikwadaan ang lisensya. Kamu na iparehistro ang motor, Derek. Ito ano gaya na ang daog sa motor, Derek. Ay doon, ito oras, alas 3, kung tayo 5 na tapos kamong tagon. Sa mga naglayan, ang gibati din ha. Na, gugmara na inyo ang gibati. Ay, mga naglayan na. Di lagi palabi lagi. Di palabi para dili maon sabi. Dito ko oras, idol! Alas 3:56 sa Kamong Tagon!
1: Aw, 50 pataas na maday na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edangan. Mapungan pa ni.
2: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako."

ng ilang Pariseo, di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya,

0: Ayos ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling, sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya ay kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na! Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9 IFM.
1: Itim na!
2: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.

0: Hello, eh. Naot siya naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
11: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ya,
1: duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sad ba na ha ka? Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol Mamitik,

0: 93.9 IFM.
1: 뽕만 뽑네.
2: 아이고, 아이고.
3: Yes, man. Now here is. This is a

0: 93.9 IFM.
1: 아이고! 아이고!

0: idol, atong oras, alas 4.32 sa tas kabuntagon, ha? Padayon lang po na itong kapagaw, Roy. Bahala nang magkapagaw ta, basta magkuyog ito, Roy, sa adlaw ng Wednesday, mga idol. Kaya, Happy Idol Day! Cha! Balag magkinaunsa, eh? Balag maganda, usmon! Magandag madagma! Kay matuon ang agyagian! Basta maabot las padulungan, aray ko! Labyog lang yapon na ng mga orasa, mga idol! Halos 4.32 na! Mayot mo rin kagiihaw, day! Oo, di na maka-beautiful, mayota ka! Sa hindi lang good, oy! Ganun na uso mo sa ding kamera ron, oy! Ako sa aking kwan-kwan akong kamera gamay, ha? Ay! Ano na lang na, oy! Maao na on niya, ok! Happy Idol Day, mga idol! Wednesday, June 3 lang yun! Aray, aray, aray! Nana, ang may aircon yun niya. O sana mag-adlaw na gamit ito. Ingon, brand new. Ingon na, o sa kaadlaw yung gamit pagkaubang gumbak. O sa meto yung kasulti ani, mga idol. Ngan, ganit palita o brand new. O niya ganong gumbak man, pagkaubak. Ay, mahal may arong, nokri, day. Mita, ay, ato ano sa las 4.34 na ato tawagan sa Idol Boyke yung kasano nagpaso-paso sa nagpaso-paso sa nakmaya sa Sugbo, mga idol. Bebe, dali at ay, wait lang, ha? Wait lang, mga idol. Ay, dara, hello! Hello! Nagmotor ni oh. Milagro nagmotor. Balik. Ay nagago. Sabi lang ng motor. Nagago siya kay ganiyan siya paabot na ako mga idol. Dahil nanilig pa kung tatara na idol mo iki oy. O sa may kanadali-dalian nga. Alas 4.35 pa man. Kung na mamulaya sa inyong balay, palimpyo sa mo mga idol. Idol Mike. Idol Mike.
1: What have you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. I'm so lost without you, I could die.
0: Jaya!
1: Yes, sir, you said you love me. Everything seemed to be fine. Today you're not here, I'm so lonely. It's a waiting that's driving me out.
0: Bayani ang bayani!
1: If you're not here by my side,
0: Boyke IFM,
1: I can't hold up the tears. I try to
0: hide. Kasi ako yung kantaron. Ay, tabahon ako kasi yung kantaron. Michael.
1: Ito na?
0: Michael.
1: Minodo.
0: Ay, Minodo.
1: 84.
0: Oh, they suck so yay. Hala, Minodo. Namibiyan na siya ng pagkaon. Ano mo yung sundaan?
1: Pagkaon. If you're not here by my side, Minodo, sabi sila ng banda, no?
0: Mita, Minodo, yay. Kaya ilang mga buhok sa una, mga kwalkuan, sun ba, no?
1: Oh. So, di mo na sila Pinoy, mami? Asa
0: Dili.
1: Asa origin aning Minodo? Taga-asa gini sila sa Puerto Rican.
0: Ah, Puerto Rican.
1: Lima mo na sila kabuhok. Kaya rundong wala ni Sadie, ani pag-inventory. Sadie.
0: Mga guwapo mo na yung mga Mexican, Idol Boyke.
1: Puerto Rican.
0: Ah, Puerto Rican. So, naa sila sa Puerto Rico?
1: Dili, naa sila sa Kuhan, Zimbabwe. Mami!
0: May bundang, Idol Boyke!
1: Mauna, naguba yung aircon bago pag-ipalit.
0: Gahapon, pag-ipalit yun na naguba. Gahapon, giuli, di ba mo dawat ang kuhan, oy?
1: Di mo dawat, nagabugnaw sa imong panit.
0: Waka dot, idol mo yung kibamis.
1: Waka dot, ingamit din mo, ginagalan pagkapalakan para hinga, na mabugnawan.
0: Hingaon ang kunong crocs, ingon sila. Hingaon ang crocs.
1: Hindi, crocs.
0: Buaya.
1: May
0: buntag,
1: mga idol. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome to the show, IFM.
0: Bango na!
1: Ibo ka, Mami Tego. Kung isgot ka rin buntaga, bagay. Nakakita dahil ka, no, sa video ni Sir Gabin na kanang not feeling well, sad, giyod, daluya, oy.
0: Ay, yun, Wiki! Pagmata na ko ganina, bakit ba doon kuligo, maji pag-ana na ko sa konservan. Doon kayo na nungkol kayo kung nakaliho kayo, nagsigil na po kong tiyabaw, nagsigil siya kong hila.
1: Sa nai tapo. Sa Gaben, sikat kayo ni siya, kahinomdom po, kanhi man nga maestro, teacher man ang iyahang profession before. O niya, mauna ang Kapimpin Brothers, di ba? Pero
0: yes. Pero
1: mo, oy, say ni Saka o maayo ba, at 30 anyos ka pin ang edad ani unya maghuay lang nagfollow man ko ani nila on Facebook ang abi na kog highlight lang ayang mga igsoon no kay kanang katong igsoon nag birthday
0: si unya, Kelsey unya,
1: mama unya na sila mga challenge challenge pero ako kahibaw nga pila na ko kaadlaw dili ka kita sa niya sa ilang video and eventually nagpagawas silang video kagabi na Murga siya depression, mami, no? Saka ito yung sakit, mami.
0: Kuan ka nang nanggahi yung kalawasan, Idol Boy K. Unya, basta nakuoy ko nagtanaw ni Sir Gaben, promise.
1: Okay, gingon magod nga nag-feeling well, di ba? Naghatag man o
0: kanang advisory ang iyang mga kuan. Iyang
1: pamilya, no?
0: Pamilya, oo.
1: Sa mga vlog, unya. Saka, dito man sa Luzon, ilaha mga sokitig paminaw. So, maulang na ba? Ang mabitaw nga, gikanta to na ako ang If You're Not Here by My Side kay kanabang, sabay, term, anaha, kanang dapit sa chorus ba nga, maingon nga, I can't hold back the tears I try to hide, di ba? Di ba kanabang, dilibi agin na to, kapag nga ng paglugmaw sa mga luha, kung ugaling na atas sa kasubuan, subanan, na atas sa kagulanan, o niya, ah, nakalisod magod ba sa vlogger, murag expected sila nga lingaw kanunay, happy kanunay. I think it this goes the same na itong mga taga-radio nga expected that all time sa lahay, kanadlaw, lingaw, kanadlaw. And wala po sila kahibaw, makita sa dadunan sa mga personal nga mga gipang-agian, no? But, ingon na ba, naluoy ko kay kanang ang ako amagong pinaka-memory baguhuan lang ni Gavin. Ito nag-abot ganun sila ni kanang, kasi kanilang, kanang First Mason, kanang bagbag, mami, kanang mga mahalon nga bag, baka ng mga sosyalan nga bag, si Miss Ann, kana, no, si Miss, kasi tawag na iyahang silang nga pangan, so, mauna, iyato ginigaluan iyahang wife, si mama, sungog, na, di ba kanang ilang bahay, mami, kaya marang compound ba nilang bahay?
0: Dako
1: diba,
0: kayo na ilang bahay, no?
1: Dako kayo ilang bahay, niya. Diba nga, kanisya, usan ni sa mga vloggers nga, ni sikat yun, sinaagi sa iyahang pagka-vlogger. Diba, ina na mga maugi na kapasaka sa iyahang karera. On TikTok, na asay 11.7 million followers. On YouTube, na asay 8.12 million
0: subscribers. Wow, grabe.
1: Subscribers, ha, liman ka. And on
0: grabe.
1: Na Facebook, na asay 18 million followers, Sir Gaben. Makabilib ka ayo pero mao lang kagabi, ipahimaw ang pamilya nga na asay ipag... Ang term mag nila na ay ipagdaanan. So, wala sa dimension on sa sakit, but kung basihan na ito, nga nanggahi siya, kundi anxiety, na asay... mga inana ba personal nga mga problema gihambin unya ni translate nga to sa physiological nga aspeto no nga wala manggahi or mangurog or unsa baron so ako lang iampo no iampo na nato mga kada bang iyahang good health no ibo ko lang mga followers diha si Gaben Sir Gaben Kapimpin Brothers apil sad mo sa malingaw sa tanang nilang kabuang ilaha mga vlog content pero wala kong giingon nga kana bang sa kanta pa sa minudo mamitik nga kana bang sa term na nga can't hold back the tears I try to hide no nga Nagi yung mga panahon sa tuwang kinabuhi ay doon nga bisagon. Saan pa ni magpugong? Bisagon, saan pa ni mo og kanabang magpakaisog ka?
0: Dikit na ako.
1: Buto mo gawas, but mo gawas o mo gawas, hindi hapon na, mami, di ba?
0: Mau gyan, sakto, dyan ka, Idol Boyki. Mau lang ito na, abin akong kanang prang-prang, kanto, kanugaya, ko dili naman ni Mao. Kay lahi man ang ilahang prang, Idol Boyki, o kanang tinod, anay, ginbitaw, nagibati na sa given bitaw. Kay gano'n, ang gahi, yung kamot, unya, may ganino, kay wala siya nakuan, ginba. Kanyang pag dala niya sa ospital, kay murang nakaliok-liok, na po siya dayon.
1: Sana all. O lagi na, atong iampo lang, mami, kay o nag-iingon nga dili mangyod sa tanang panahon, no, nga kanaabang welta. So, take good care of yourself, Idol, kanang self-care. Diba, kay ang mga tao sa palibos can do so much, no, nga ikahibaw nila nga nainanak ka na kay problema, udangop na sila, maminaw na sila, they will be there to comfort you, but the first person to bring you comfort, ang pinakaunang tao nga muhatag nimo og comfort, mupalipay nimo, mupagaan sa imong kasing-kasing, wa nila in pa kunili ikaw.
0: Mao gyud.
1: Diba?
0: Oh,
1: ikaw gyud. So, self-care, ang pingi imong kaugalingon dol, tagaig pareod na imong kaugalingon, ang pusa kita sa andol, kaya Ginoo, matabang gyud na nimo nga giyahan ka sa imong angay nimong buhaton. And ako lang na nakuhaan og pagtulunan ang hitabo ni Sir Gaben. No, ang Kapimpin founder sa Kapimpin Brothers with millions and millions and millions of followers, every single video, grabe. Kada video nila, mami, hapit mo half million ang mga reaction.
0: Lagi, grabe kaayo.
1: Kung ano, ginagawa sila, kasikat pa sila ang mga higala. Ano ito sa to, mga balita, karumuntaga, mami, padayong kasunahan, mga sukitig paminaw. Unahaw ni nako ang kining kabahin sa panghitabo dito sa Senado kay sa ikaduhang sesyon ang mayorya wa gyud ni pakita na pod, no, kay nani ang ato pagsabot, ilahang pagboycott, ilahang kala bang murag ilang reaksyon basta nahitabo karon sa kauban nila sa majority nga si Senador Chinggoy Estrada, no. So daw sama og pagboycott, daw sama og mensahe, di ba nga wa may kurong, so di madayon ang session kay 30 sila niya, unsira ang minority, so di madayon ang session kay walay kurong unya. Wag ito kagahapon sa mga light moments dito sa Senador Lito Lapid nga mura ng joke-joke mga kung siya kung ano'y mugamit sa rostrum kanang mura og kanang mura og. Oo, iduk-duk niya, mami ba?
0: Oo.
1: Ikahuman ko rin yung duk-duk. Wala ko dumutingo kay Committee on Silent Policy. Ikatawag ito sa Senador Tulfo.
0: Oo. Wow, good.
1: Kaya ikatawa na lagi nga adlaw kagahapon. Wala nito nga ang majority block, no? So, kagahapon saan? Oo, ito nga. May pagawas na po doog kanabang official nga masitawag ani ka ng mura sila na ay mensahe kay official as a minority block na solid block 11 na Alan Peter Cayetano resign. Okay, sumapa, klaro kuno kayo ang abandonment responsibility, dereliction of duty, blatant disregard of the rules sa pagduma sa maong institusyon. Kay ang Senado kuno dili pwede nga muundang og trabaho tungod kay ang ilahang presiding officer likay sa pagduma sa pagpangu.
0: Kaya ngunin nila, Idol Boyki, dili kuno kaya nga may mong Senate President si Alan Peter Cayetano, makakuno nang nagsige silang kawa sa ilahang quorum kuno din sa Senado.
1: Ambot lang, Mami Pick, ha, di na ko ka-recall in history nga na anak ko'y panunduman ba nga nahitabo ngayon ani yun, no? Karon
0: buta
1: bubuta siguro in the last 10 years or in the last decade nga makaingon ko ba nga nagkagubot yun, natunga ginug maayo ang majority siguro magkalalis lang, magkailain lang ang opinion. Pero karon yun, I don't know, di na ko ka-recall in history in aron yun ba nga ang katunga dili mo duty kay kinumdong sa kakaling mga minority ng walkout din eh.
0: Oh, sinabi na sa'yo ng una-una sa yun.
1: Oh.
0: Oh, nga karon nga wala sila itong sa majority, dili di ay lalim, maghulat po di ay. Mauna din ha. Baus-baus lang ko, no?
1: Nagdaog bubot, maunay nagdaog tigaw, nagdaog laugaw, But kung tanahon ko ng legalities na may pwede namang yung kuno na kay tuod naging na at sila ay lain-lain ng mga baruganan. No? So, sa mga naninaw ka ron, sa mga suki, sa mga idol na naka-tune in din ha, importante kaayo nga ito ang sabton mga suki tigpaminaw nga kinintanan ng mga paghitabo sa Senado. Importante, essential sad kini, no, para sa unsa may motumaw nga yana bang decision, no, unsa may motumaw nga mga example para sa impeachment sa uban pang mga ilang pang buhaton, no, kay dili may pwede nga usa ka organization walay dili makaiog gamay ba, dapat adunay igo-igo, but di na po magsubra igo-igo lang ang amount of stress para nga mulihog na, no, kailangan ka na sa usa ka organization sa nga para motumaw dapat na nga kanang matay o ba dili pwede nga walay check and balance mamitik, di ba?
0: Mao di kay dili baki.
1: Pero kung kamo'y pagkutan ang dula, asa man mo mas sinapig sa majority, sa minority? Yun sa may mas nasabta ninyo ang ilahang mga sentimento, di ba? Ang majority, ang minority. Mutmitingog na good ang sa minority nga naunsa naman ani oy nga matrabaho na tada. Ambot ng yun ninyo, wala na. Naghana og mga bills or kanang balaod nun ang dili pa mapasar tungod sa inyuhang kanang matawag kang kadugay, no, tungod sa inyuhang kalangay sa tinginanan gani.
0: Pero Idol Wiki, na ako'y naghana kanang ako'y ubay-ubay nga comment ka nabasa ba maunang gito nakaingon sila nga gauna-una bitaw mo book out karon dili na ilalim, no, mabawasan mo dili na ilalim maghuwat o way kanang way mo abot kanang kanaiya bitaw mga pagbitaw ka na nga komento, bitaw sa social media, bitaw Idol Wiki, makalingaw basahon.
1: Oo, gani. Makalingaw nga makalagot, nga makapungot.
0: Makasapot. Oo.
1: Oo. So, karon kung kamo'y pautanon mga sugitig paminaw, asa man mo mas mudapik sa majority black or sa minority black? Of course, kini ato alakbit lang ni, pero unyang taon-taon, bundakan ta na Atty. Rufil, o mas komprehensibo nga mag-explicar aling tanan. Mabitaw na nagkabantay ka mamin, mulakbit na lang kung anong sa Senado ay sultanan. Kaya ka po si Atty. Ni komprehensive kayo.
0: Yes, kung si Yaray.
1: Kung kayo ka rin po asa ka taon, lakbit lang ni mami.
0: Lakbitanay lang ato ah.
1: Ako nakasaway sa kung nagtanaw bagi interview sila si ang minority black niya ako lagi kuno, di ba, ni disclose gani ito sila ingon si Katsalian siguro tumo iniingon mami nga kanang kuan kuno 25 million ang ilang gasto sa mga kanang usay tawag ana gasto nila sa kurente di man ka 25 million daily
0: sus kabi ano niya mao lagi
1: na. Oo niya. So po, kuno siya kay nga ano kuno niya. At defined ako kita gasto niya. Kamu, di mo makita. Kaya naman eh, na actually, di mo na bugo. Kung ano na, lawyer niya na.
0: Mawagyan.
1: Alan Peter Ketar, di mo na sila mga bugo in town mami nga. Wala kasabot sa pamalaod. Kaya nila ha, pamaagi sa din nila sa pag-respond, no, sa mga panghitabo within the Senate. Of course, na yung mga maminaw karon nga pro Marcos, pro Robredo, opposition, nga na maminaw karon nga mas naa sa minority, ilahasad na inyo po na sa inyo ang ginapigan sa minority, naapod sila ay katungod nga mutingog about it, no? Freedom sa siya ba? Naapoy ang demokrasya ba nga? Mutingog sa sila nga, mausad niya mong baruganan, nga ka na inyo ang gihimo sa majority block, and election of duty, etc. So, puro sila doon na yung mga naruganan, lain-lain na
0: sentimento.
1: Sentimento. But at the end of the day, majority o minority, nahimo na silang majority tungod sa numbers game. Ang ginagawa doon, ang pagboto-boto, ang pagpili, and even ang minority. So, karon lang, napikatan lang gamay kina minority ang kaniantong majority.
0: No? So, magkita
1: sila ang puot, na mo na itabo, di sila kapadayon.
0: Mao.
1: Kanitan ganito si former Senate President Tito Soto, ha? Pagbuta, deron? Wala ko niya. Abi, ni si Cebu Taran, ha? Ingo sa Soto niya, ang gitingog kay Cayetano, ha? So, manay, ano manay? So, pas kaayo. But anyway, ako din ang kumutakol diha. Basta kaya ang nakong balita kagahapon, arita, kay nakong balita sa ni kagahapon.
0: Arita.
1: Tingog naman si Kuan, natingog na po si Alan Peter Cayetano, supportan sila kay ano kuno nga tingog na ako vlogger na pagulo ang ato ang president sa Senate, kaya tumas sa Facebook.
0: Mag, oh, taga-utaw daw.
1: Sani, Mami Tiki, tungod lagi siya ang kanunay nga pagpakita o kanabang wala siya kauyon, yung pagpakita nga ang iyang pamasangil perni nga ang naa sa Congress kaya mga korap, muna muingon siya nga crocodile bar, basta na joke-joke niya, house of crocodile, no? So, sinyaw-myaw, okay. Di palampot si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, uh-huh. Membro na sa House of Representatives, nunot sa rekomendasyon sa House Committee on Ethics and Privileges. 265 ang mga kongresista nga ni pabor sa expulsion ni Barzaga sa 14 ang nisupak o 8 ang nag-abstain. So, wala na. Di na sa membro sa House of Representatives.
0: Tang-tang lagi siya, Idol Boy K.
1: Ang sabi, Mami?
0: Tang-tang lagi si Congressman tang-tang Kiko.
1: Expelled na gid siya. Gibutan na siya hapon, Mami. So, dili na rin siya maka... Hey, sabukan siguro kayo sila ba nga na ay sige o kanang
0: suwa,
1: lahi ng opinion, klaro kayo nga pro Duterte, yeah, sige pagkit o pamasangil nga na ay mga buaya kuno, huwag ako pa no, ilang amiguhon di ha.
0: Mao!
1: Ang pinuon mong yun gani nga walay mga hukus-pukus.
0: Mao, nagklaro kayo sila!
1: Pamasangil, kaya natin ilang tantangon, mura na nag-anghihimo nila.
0: Nga guilty sila! Oo!
1: Pasangin lang sa debutanta nga mamasangil, ang kampo sa mga Duterte nga ang pag-impeach ni VP Sara is ang pagpalagpot niya nga matangta sa presko kay paningkamutan sa mga mudagan mulansar o sa kampo sa mga mulansar sa 2028 yung mahadlok siya. Pero mura na ginanaba nga kung di sila kauyon, kung supak silang plano, kay ilahang tangtangon sa ilahang pananaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero ginanaba ganun, Mami.
0: Pero ba, Idol Boy K, sa pagkatangtang ni Congressman Kiko Barzaga ba, mura ba itong ni Privilege Speech si Kuan, si Congressman 4th District sa Leyte, si Richard Gomez?
1: Oh, yeah. Actually, Mami, wala kayo po ni Takula. Yung gisakyan man.
0: Oo.
1: Gisakyan niya nga, suko sa Kaysia, anak, punuhay. Di ba, sakto? Kanan ni apil siya sa mga may kuan ba, may pataktak. Pero mag-isakyan ko ngayon niya nga, suko, kunuhay. Pero, kibo ka on say, ako mahinumduman day gabi, you know, mga before ko ni natugyod ang katong mga video nga pagtubang sa ni Erwin Tulfo ba? At so, ni Senate President Alan Tipiquetano nga magkakagnaong marasang tingin na, no?
0: Moragin!
1: Di ba, tingog kay Alan
0: Tipiquetano. Tingog!
1: Kung dilit ang kuno mo mga
0: Tulfo,
1: kung dilit mo Kasi, kung dilit mo Erwin, kamo niya akong gipatulfo.
0: Mao!
1: Kibo ka makatuos sa dekong Alan Peter. Ano, daghan kay maglagod sa niya, kay magsigit ko itong Ginoo, daghan ang mga masuko niya. Pero makatuos sa niya, sa legalit case, kay tungod lawyer, attorney, no?
0: Bagay.
1: Kaya, si Erwin o Serafi, na may mga background ang sila nga, I mean, wa may sayo pa na ha, nga naa ka sa radyo, pari na gani na to. But, kasabot sa mga usahin, maminaw sa mga magpinamay na gani, kabot dito sa Senate na, kibota sa mga background sa nila. So, kibota, bilib ka sila mga pagtabang, daghan o mga nakauyon karon ni Rafi o ni Erwin, pero daghan sa mga wala nakauyon. Okay, example sa una, makauyon kanila, pero kung DDS ka, diehard supporter ka, mga sukitig paminaw, pura makagmaglagot na nga, uy, sa una, kanang dapig ka, gusto ka nga, masugpo ang illegal na droga sa inyuhang mga komentaryo sa radio, yung mga programa sa YouTube, lagot mo, pero karon lahi naman ang, inanagin na sa politika, mga good nga, mas kaayo ba ang pagpaling-paling, gani, Mami, but,
0: mausay,
1: sa interview sa murag interview to siya or naghimo siya og iyang own video nga gialmahan gid niya ang pamahayag ni Senate President Cayetano sa live stream nga maulag gina nga ingon pa niya nga ang kapal ng mukha mo in French, ingon pa ni Erwin nga to ni Cayetano na maulang ni nagkainit na nilahang mga panagpinailuay
0: sa mga Korea, Mami. Init na kayo ang ilahang pan ba? Ang ilang mga sentimento niya sa Senado, Idol Boy K.
1: Sige, but anyway, kana lang sa for now, Mami. Ako na i-congratulate ang mga Hosenians. Doha kabuhok ni ang nagtamnat, sir, sa baguhay lang ipagawas sa 2026 Certified Public Accountants Licensure Exam. nag-top notch, nag-top ang duha ka mga Sugboanon, sa sik nga sila nga Blas Miguel Villacampa Escaro gikan sa USJR kung kini na kakopa og 90.67%.
0: Wow!
1: Four unya nasutra sa top 10 si Joanne Atia Mokoy Karilim Diliman gikan gihapon sa USJR human nakakuha og 89.33% nga passing rate. Congratulations!
0: Congrats!
1: Sa ato ang mga bagong no certified public accountants sa tanang mga mipasar gikan sa Sugbo. Congratulations ninyo unya adili di adinalin no nga kanang examination pinakay passing rate karong tuig ha.
0: Maogyan.
1: Adilante. Mabuhi ang mga taga ang mga graduar sa USJR no. Congratulations ni Blas Escaro og ni Joan Karilim Diliman. Unya, puro sila nag-top 10. Top 4 o top 10. Congratulations.
0: Wow! Congratulations!
1: Pamitin, ato sa DIE Plug ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol.
0: Oh!
1: Ano ni Mami?
0: Ang
1: papremyo sa mga ginikanan o mga tinunan kaya ano, manghatag cash.
0: Oo!
1: Magparapol taong bugas.
0: Kala!
1: O magparapol taong brand new mountain bike.
0: Wow!
1: Ano, cash, pwede igamit pambayad sa tuition, pambayad sa apalitunon sa miscellaneous ng mga school kits, uniform, textbook, tuguban pa. Ang bugas, kada adlaw biyas mo iskwila ang pagka, no? So, na ay pang-bound o ang bike, watang haibaw, ang palarang makadaog ani ka na bang sa kalisod in town nga pagbiyahe-biyahe,
0: makakasin
1: ang bata, makapasingot pa, at the same time, wapay gasto.
0: Maagad yan, makasave po sa pretty idol mo, kaya ang ginikanan.
1: Kini nga to ang pagpanghatag o bike, bugas o cash or GCash, agini o pag-abag sa tanang mga ginikanan o mga tinunan sa pagbuka sa klase karong tuiga, papremyo sa Hunyo ni Idol. Ato na nangimuon matagto Idol, unya, sugod karong adlaw sa Idol B, pag-meet-meet o mga raffle coupon sa mga naka-tune in sa IFM, namin raffle coupon, tapos ni kasako nga bugas ha?
0: Wow!
1: Mga cash prizes na tangkinintos pataas.
0: Oh! No?
1: Ang ato ang bike, dili lang usap kung dili duha ka mountain bikes kay kaduha mga mag-raffle karong buwan na June 12 o June 26. So June 12 o June 26. So magkita-kita sa Idol. So aminaw sa radio. Pasakin sa kwan ng aminaw. Sa Idol B, mutuyok sa mga barangkaya na atay mga raffle coupon ni pangapod-apod. Inyong fill-upan, amo na pong kaunog balik. Kaya diri man ta magbula sa Sibianan.
0: Kana!
1: Kanya. Ang sa mga naminaw via Facebook, nagpala na itong Facebook, nasa tigihin mo nga link para nga, mukilap lang ka sa pangan, address, o ang inyong contact number. Onya, mamahin na dahil itong raffle coupon. I-screenshot lang niyo, i-message, amo ang Facebook page.
0: Tingnan na. Sayon na kayo.
1: Hello, mami.
0: Hello, Idol Boy, go ahead.
1: Diba, bungga kayo sa
0: Idol. As in.
1: Mag-abak ko sa may kasulti ni mo, mami.
0: Mupakpak, Diyo ko na Idol Boy, kaya ako kaining tabang sa itong mga ginikanan o mga estudyante, Idol Boy, karoon nga buwan sa Hunyo, Idol Boy. Salamat kayo sa itong mga estudyante o ginikanan nga nakapa-eskwela yun sa ilang mga anak. Idol Ricky, maunang naapon ang 93.9 IFM. Mahatag kong papremyo sa Hunyo ni Idol. No?
1: Mami, bye! Ni mo i-play ang mga sulata ha. I-play una ang papremyo sa Hunyo. Idol, i-play una. Kay para nga mas madunggan nilang balik kunya makasabot sila ang saon pag-appeal. Basta kay maminaw lang sa radio, kanyang mga panimalay, onya, palanugi lang itong radio, kaya tuyok na mo, tunulan mo o raffle coupon, onya, bisita lang among Facebook page, para nga dito po, pwede mo himo o entry mga suking tigpaminaw. Alas 5:01 na, di ka na lang din sa gawas gabahin, kinitibuy ki, di ka pugnan sa pagatot sa lagunang malita, at ang IFM balita.
0: Salamat, Idol Boyki! Thank you kayo! Idol, itong oras, alas 5:01 na! Nindot kayo ni ang ato ang papremyo Idol B sa Hunyo ni Idol. Kay grabe kayo, no? Wala, dili lang ingon nga usa ka bisikleta. Dako na kayo ning tabang sa itong mga kaestudyantihan. Labi na sa itong mga nilinguha yun. Nga... makaalam po sa pag-eskwela. Hindi kaya rin yan. Pay bugas, pay cash. Mao na nga... ang sabay inyo ang nakayan. Paminaw na mo og 93.9 IFM Cebu. Pero usamos mga palaran nga makaambit or makadaog sa ato mga papremyo sa Hunyo ni Idol dili lang sa 93.9 IFM Cebu mga Idol. Mao na nga antikay na tani naninot kayo ni nakahigayunan sa ato mga estudyante lakit na sa ato mga ginikanan mga Idol. Oras sa IFM ala, dali na oras sa IFM mga Idol. Alas 5:03 magandas kamuntagon no ay unya taon-taon magkakaman na to sa Idol 20 Idol B unya magkakaman po na to din sa atong studio Idol Boyki sa di madugay mga oras alas 5:03 kamuntagon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
0: Ikaw bang 2,000 ka na tausang fresh and energetic? Murang bagay ta.
6: Bagay ta bay.
0: Aw. Kuya Wine, mapungyan ba ni?
7: 93.9 IFM.
0: Mapungyan ba ni?
8: Idol!
9: Sa balita.

0: 93.9 IFM.
1: Abtiki ang lihok para di ka malate. Nalit na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun?
2: Ay, bango na!
1: Ay, bango na!
3: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Marketman on the run. Idol B.
4: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol Mamitik.

0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
2: Halaway, naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.
4: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang saway yun nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
5: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mang ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay.
0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Sis, gisapot lagi ka?
8: Period ni mo sa?
7: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Ha? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
7: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
7: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako, uyab. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
9: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha tag-adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
17: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
16: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
18: Akong bugas-bugas.
19: Akong katul-katul.
20: Bugas-bugas.
3: katul-katul?
18: I-DTX 500 na!
3: DTX 500!
18: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
18: o pag-ayo sa bugas-bugas
3: o katul-katul!
18: DTX 500!
19: Pabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
18: DTX 500!
20: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500!
19: Pabalik sa mga butika.
21: Seth, health testimonies.
22: Health testimonies.
21: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
23: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mahatong nakadungman ko ang sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko ibatid. Nakahantog karo lang. Mimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
24: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabiling pa ba ang imong paglaong sa nindot nga umaabot?
25: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto musalig pa og tao. Tulke ba o malang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang upasakitan. Pero kung dili ka musalig, sultihan ti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sa way kasing-kasing.
24: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Starwax Floorwax. The Gabi Story. At tangi.
26: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
27: DJ, patulugin mo!
26: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
28: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
26: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol! Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita! Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan! Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
28: Now here we stand on a frame of the future.
26: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
28: Day by that begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
26: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
29: Dali na. Ay nagsigiging nuktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
30: Duka pa man ma.
29: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na. Kaya mo duty na ka. Unya, maminaw pata sa radyo.
0: Matik! Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma! Pa! Mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
2: IFM baro na! Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM baro na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang Tamis Paslatik o Lami Mugitik, Idol Mamitik,
5: ang Lagan nga Pretty, Idol Tweety.
6: Happy Idol Day! Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day, Dol! Miyerkules karon, Hunyo 3, paspasa sa ato ang adlaw, Doloy. Grabe, kilabon raman ang bawi pagsugod sa buwan. Tulok adlaw naman dayon. Unya, kung makahangad mo diya sa gawa sa langit, magwapaha sa ato ang kalangitan ron dali sa Cebu City, Doloy. Ang pagbusikan sa Bidlisio ba ang kanang race gani sa San? Pagkadinduta, Doloy. Lianin nyo, Dol. Ay mo sige, lian ang cellphone ninyo. Di lagi ka-replyan na, Dol. Arita kay kanubuntaga manghatag sa taog 300 pesos 99. 399 pesos sa GCash. Texi si Idol Buiki sa 0923-112-8701. Texi si Buiki doon. 0923-112-8701 pangan. Address og tubag. Ato man itong na-discuss gahapon, Idol Kenny, diba? Kato si Vanessa. Si Vanessa, si Charmaine, o si kisang itong usakin, si Melanie. Nga ang orange, gusto mag-Charmaine. Ang avocado, gusto mag-Melanie. Unya, ang langaw, gusto mag-Vanessa. Example, ang orange, yung pinakalagot kayo. Orange, yung kikuno yung color. Orange, magiging yung pangan. Pero vlog-vlog na, Dol. Content-content na online. So, ang atong pangutana karon na kinsa ang numero unong anchor o komentarista sa radio o online. Letter A, Attorney Rufil Banyok. Letter A, Attorney Rufil. Or letter B, Charmaine. Sexy Midol, pangan, address og tubag alang sa 399 pesos sa GCash. Pangan, address og tubag, Dol. 399 pesos sa GCash. Pangan, address og tubag, Dol. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Pwede sa good mo comment sa tong Facebook Live or live on Facebook. IFM 93.9 Cebu. Buiki IFM, nakashare na ito ang Facebook Live. Unya, ayaw kalimot, Idol, ha? Pakili-li lang, Dol. I-message po me o ganahan ninyong magka-entry, Dol. I-PM lang ang page, pangan, address, o tubag. Kung ugaling, wala mo load pang text ba? Pangan, address, o tubag. Unya, ayaw na lang daghana og text, Dol. Kaya usa raman ang mo kitaan na inigrafo lang mo dari, ha? Pangan, address, og tubag. Ayaw na lang spam ang text line, Dol. Usa lang ka entry kay mabasa naman na tanan. Pangan, address, og tubag. Kinsa ang numero unong anchor og komentarista sa radio og online. Letter A, Attorney Rufil Banyok. Letter B, Charmaine. Pangan, address, og tubag. At stake ang 399 pesos GCash. Ito yun na para mura siya og kanang presyo sa sapatos. Mga marketing strategy, at least dili mamugos, dili mang scam, dili kay magatang sa danya mamugos og papalit, ha. Pantay bitaw makit-an pa mo lagi na pamikatan tagid mo. Hinubra ra mo, ha. Maing buntag diha, mamitik. Dili ka ngipper tron, mami. Ha? Ngipper, meaning?
7: Tripping-tripping lagi nagman.
6: Tripping-tripping ni?
7: Training.
6: Katawaan ako si Hang Words of the Day, oh.
7: Dili buntag, Idol Boyke.
6: Maing buntag, mami. Naun sa nun yung mong tingog, mami.
7: Ang hindi kawas-kawas na siya.
6: Oo.
7: Ikaw, tumukuhin ice cream.
6: Ha?
7: Ikaw, nalit ako ka ice cream na rin.
6: Dapat, ikayan niyo mo ang mga bawal.
7: Oh, lagi na to.
6: Ugnaw, tamis. Oh. Na mainom kang Immuni Plus Traditional Herbal Tea.
7: Oh, natigawas ako tingo, bro.
6: Oh. Ay, nagka-pretty lagi ka, mami.
7: Pagkano ba?
6: Ibarra kang si Sharon. Kuneta.
7: Ayaw.
6: Ibarra kang si Charmaine. Ah!
8: words of the day. Words of the day.
6: Again, sa mga naminaw ron mamiha, nagpangutan na ta kay Happy Idol Day ra ba kay Wednesday baya? Masa Merkulis sa IFM, Happy, Happy Idol Day! Kunya mahatag tag 399 pesos sa GCash.
8: Wow!
6: Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag. Kinsa ang numero unong angkor og komentarista sa radio og online. Ha? Kinsa man, letter A, Attorney Rufil Banyok. Letter B, Charmaine. Pangan, address, og tubag sa 0923-112-8701. Pwede sa kayo, mami, nga mo message sa tuang Facebook page. Ilang i-PM.
8: Abista lang ninyo among page ha, sa IFM 93.9 Cebu.
6: Atong balikon, mami.
8: IFM 93.9 Cebu.
6: Standby, alang sa tuang mga balitag hisgutanan ay mugbiya dol programang IFM.
8: Ano na?
6: Oras IFM.
8: Alas 5:35 na.
6: Atod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na ko dol. Healthy nga kape. Moragin na. Grabe ang mga sangkap ani kamunggay, spirulina, porting anindutas mga sangkap mami.
8: Ooh.
6: Na healthy sa to ang panglawas. Kining ako ang kape. EXL. Maanin
8: lang na ko ano.
6: EXL. Murag mulugdang gani. EXL Coffee Mix 17-in-1 dol. Akong higupan mo ha. Tara da da da da.
8: Init pa ba na oy?
6: Ay! Lami-ra,
8: Magasuya.
6: Ha?
8: Magasuya.
6: Wakay imo.
8: Palit imo.
6: Sa mga bata ba? Wakay imo. Kaya sa mga ayot, sa una ba? Uy, gawin ko bigit. Taga na ba ti katungko?
8: Ngayon, magasuya kong ikaon. Naligyan. Tagotaguan, mas kilin. Kaya mo na ikipindibiran.
6: May nga mo bitaw sa mga bata, no?
8: Pero karon wala na
6: ganyan. I hope nga ingon ana ang mga bata aron ka nang dili magsigi og ka ng screen time ba? Sige, yampungan sila mga cellphone, no? Kaya lahi ra gid na nga mo explore sila sa physical unya sa physical environment unya. Kuan sad mami, lahi ra sad ang feeling ba nga mo explore sad sila nga kana gani makighimamat, makigila-ila, di ba?
8: Importante magana ingon ana Idol Boy Key. Mami na ako mga anak Idol Boy Key.
6: Pero kung mo mga anak,
8: tulo na sila bisa magduwa pa yan sila sa akin ang yuta. Pasagdaan
6: na ganyan ko na sila. Ibukusin mga mga anak. Si Brownie. Si Blackie. O si Chucky.
8: Si Chucky, may akong kamanghuran.
6: Si Blackie ang maguwang.
8: Guwang Blackie, mandungon sa'y.
6: Nagalang itong pulgas lagi.
8: Kaya na ako magpatubi na ta sa barbershop. Happy tayo ng klase. Buti ang bawag yun.
6: Sa klase ka ng aw-aw raman ito. Pero mauna doon ayaw kalimot ha. Text si Miron, pangan, address og tubag. 0923-112-8701. Pangan, address og tubag. Pangan, address og tubag. Balikon ko, pangan, address og tubag. Kinsang numero unong angkor o komentarista sa radio og online. A.
8: Attorney Rufil
6: Banyok. Letter B.
8: Si Charmaine. Kinalag yung Charmaine Apple.
6: Apple Charmaine.
8: Charmaine Apple.
6: Pangan, address og tubag kay at stake ang 399 pesos GCash. Diba bunga?
8: Wow!
6: Kay
8: Dago!
6: Ano ka naman mga presyo sa patos?
8: Ay, bate na yun. Ha? Lala na yung bate.
6: Awa na yung bate. Kuha na lang. Lukot na lang. Wala yung bate.
8: O gusto. Ay, may buntag, Sir Ali Salta. Di
6: may buntag, brother. May buntag, bro. Muna yung nanawag
8: na kaya. Kauras. Oh, na-shiny na sila.
6: Carwash.
8: Carwash.
6: Uh-huh. Kunya, naminaw sa si Ate Mira Luna Dakwa. Salamat kay
8: Salamat
6: Ate Mira.
8: Salamat kayo.
6: Again, text si Midol. 0923-112-8701. Pangan, address,
8: tubag.
6: Pangan, address, og tubag. Pangan, address, og tubag.
8: Ulit Charo! Kayo, Charo! Anli na mi, diri ha! Anli na mi!
6: I-message po nyo. Huwag mo yun. Idol Boyke, huwag mo yun. Idol!
8: Saya na kayo!
6: Mm-hmm.
8: Atara mo sa mga page sa IFM 93.9 Cebu. Nga may muta ka Timirian Abadilla. Salamat sa puto na po na Idol Boyke.
6: Salamat po. Uy, belated. Happy birthday. Belated. We love you, Timirian.
9: Happy birthday!
6: Belated, we miss you, Ate
8: Marian. May
6: 21 din ang siya. Oh,
8: gani. Saktong kita ikap.
6: Ilong ikonara kita sa neta, Ate Uno. Okay. Nam ko to yung year nga dungan sa birthday ni Chang Helen. Isang idungan na lang ang atong celebration dere sa Sibianan. Anak ko. Bunga ni si Marian. We miss you, Ate Marian. Hastol number 30, Carbon Market. Atong oras dool.
8: Alas, ikot na tayo ng YB na.
9: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
10: This time check is brought to you by BLC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
11: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
13: DJ, patulugin mo!
12: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kayusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
14: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
12: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
15: Headlines! Karol! IFM! Balita! IFM! Balita!
6: Pizza 3 na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Miyerkules, mao kini ang uluhang tudling sa atong mga balita karong buntaga. Cavite Congressman Kiko Barzaga ipalagpot na sa ubos bay balauranan. Minority block sa Senado na nawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-resign human wa na sab nito nga sa sesyon kagahapon. Sa balitang lokal, kakuwang sa mga lawak sa ringan or classrooms, nagpabiling gihapon problema sa publikong mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Kapitulyo ni Donar og 8 milyones ka pesos nga balor sa robotics kits ngadto sa mga science high school sa Sugbo. Atong oras dol.
8: Alas 5:41 na.
6: Kita rabatano ni ako maning gisgutan kagahapon sa ako ang programa sa hapon no sa ngalan ni Idol Tony. Kagahapon sa hapon mami ako ang gipakita to Idol Kenny gamay lang kaayuhan ako yung mga hulagway ani kay si VP Sara diri sa may Diosdado Macapagal Elementary School sa Quezon. Unya si PBBM diri pod sa National Capital Region nga Oplan Balik Eskwela kick-off sa may Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Unya, of course, kagapon sa Ugarita sa lokal, kita ko ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Subang Dako. Motong murag-atul sa pag-turnover sa robotics, mami. Pastilan. Kanindutan, ita, ha?
8: Pero, katulong kagapon, malamay bata, ay dumay kinangutahanan ni Presidente.
6: Mayaman ka ba?
8: Mayaman ka ba?
6: Iyang itudlo si Murag si Agana,
8: siguro. Ang lupahin na
6: sa iyo, kaya mong tanaw, dato ba ang presidente, mami? Tubag! Tubag!
8: Dato, naging na siya daan, kinahinihagi naman ito ka presidente. Maobitaw, nga naligulak to sila sa una, ay nung buwiti.
6: Tungod sa ill-gotten
8: nito. Oo, tungod sila mga kayamanan sa una. Hindi
6: yung ma-explicar o nga nung perting. So, meaning, utad kayo.
8: Utad, naging sila.
6: Di mo kuno si mayaman, iyan mag-itudlot to si Deputy Secretary Anggara.
8: Nagatawa itawag si Deputy Anggara.
6: Huwag itong kanang pangutana sa bata, kanang inusunti kayo.
8: Oo, mao kayo magkapakuan sa iyong una-una.
6: Lagot siguro kayo ba, kay mabrief man ang mga dahamtong ito, ang iyong mga teachers, mabrief nga, di mo pwede magpangutana-pangutana, may picture-picture. Pero ang bata, di mo pwede mo yung naon nga, ayaw mo pag... Or ibutang tag gisultian sa mo tag gisultian ang bata makuryoso ba niya na ayaw og pangutana apag sultian mo ayaw pangutana ng utana. Mayaman ka ba?
8: Mayaman ka ba po?
6: Ano na may po din? Mayaman ka ba po?
8: Kung nag-usun yung taon. Nalugod siya ka ng kwan ba? Ka ng X-Men or Emil. Tritan siya.
6: Kasi ngipert. Tripping, tripping.
8: Training.
6: Dili, eh, kwan kito sa ngapautana sa bata, inosinti ka ayo.
8: Oo, oh, wala to siya yung nauna. Eh, wala rin nga, basta presidente na to, siguro.
6: Pero, di ba, unsa ganito, Idol Kenny, kahinomdo mo anang adunay presidente sa usa ka nasod sa kalibutan nga perting pobrehan.
8: Oo, sa ganito, makasit.
6: Kaya, ang swildo, iyahang, i... Kanang, kwan kaya ba, simple yung kinabuhi.
8: Nalimot
6: ko sana
8: nga. Nakapit ako ito na kakuhan.
6: Di ba ito mga Uganda? Dili sa nga African nga mga countries. Dili ba? Nalimot ko sa
8: nato.
6: Oo. Na ganang pobre ka ayo kay asaya sildo. Inana ba? Pobre sa nasod. Pastilan. Atong oras dol.
8: Alas 5.45 na.
6: Standby sa detalye sa itong mga balita, Idol. Programang IFM. Bago na!
3: That insight was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
18: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
19: Idol, sueltres result alas dos, tres, siete, tres. Idol, sueltres result alas cinco, ocho, siete, dos. Idol, sueltres result alas nueve, cuatro, dos, seis. Idol, nakaigo ba?
20: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabilin pa ba ang imong paglaong sa nindot nga umaabot?
21: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto musalig pa og tao. Tulke ba o malang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang o pasakitan. Pero kung dili ka musalig, sultihan ti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sabay kasing-kasing.
20: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Starwax Floorwax. The Gummy Story. At tangi.
22: Ang Idol kong FM
23: 93.9 IFM.
25: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
30: Ayaw gani pangilabot. Gidisiplina ra ko ning imong anak.
31: Nobel, nasakit na ang bata ko. Agay, tay.
30: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka, busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah.
31: Nobel, dili na maayon ang imong gimo.
30: Haydi mayo, kiniang angay ka ni mo.
25: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
32: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
23: 3.9 IFM.
31: Napugnan pa ni.
33: Idol!
34: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrosin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrosin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrosin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
0: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Seth, Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni
24: IFM, bango na!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
0: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
0: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
6: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
5: Hindi po kayo gumaling?
6: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ang Idol ko FM
8: 93.9.
9: IFM.
8: IFM, bago na!

0: Idol, atong oras sa IFM.
1: Alas 5:54 na.
0: Atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa dili pa matulog, Idol, dapat naka Life Extension Vitamin D3 ta para nga healthy, layo sa mga sakit, Dol. Kay ang ato amanggong lawas, mami, magkatigulang ta, mami. Magkaanam o kawala ang D3 ba, ang vitamin D3. So, kinahanglan mo supplementa nga mag-vitamin D3 ta Life Extension na before bedtime. Oras, Dol.
1: Alas 5:54 na.
0: Agay, ang pamaol panuhon. Haplasan na to og SED Liniment Oil, SCED, Tatak SED Marketing, Tatak Magaling. Idol, ani ay report si Idol 280, 24 anyos, giingong ng lugos o menor de edad nga dalagita. 24, ha? Susino, opo. Ay, naku, wala pa tayo marilis ani nga photo una, but nasensitibo ni nga topic, Dol, 24 anyos, ha? Ng lugos o menor de edad. At i-check si Idol 280, nining mo ang sensitibong balita. Standby.
2: RMN Report.
3: Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweet, unsa may detalye nining maong balita.
4: Idol Boy, si Mami Tika, gidakop sa mga kapulisan, human dito doon nga mo'y responsable sa pag-among-among. Sa 17 anyos na dalagitan, kining usak, 24 anyos na lalaki, sulod mismo sa usaka sa kwarto sa beach resort, dinhinin mo kang sa may barangay Langkad. Nagasiki Cebu ang kininga suspect gila lang si alias Cian. Doon na tayo kinatibukan niya pangalan na ni Idol Boy Tiapa na tungod sa kanyang privacy act mo ng atwaling galiasan. Usan niya sa kabayang 24 anyos, senior high school graduate. Walay trabaho na po yung dinis may barangay Awiha, Otolado City, Cebu. Samtang kining biktima mo si alias BD, incoming grade 12 student. Huwag na po yung sa East Poblacion, Naga City. Kanyang investigasyon sa pulisan na kasano na sa 8 hours kabuntagon nahitabo ang kinimaong pagpanglugos sulod o pagamong-among sulod mismo sa room number 8 sa mong beach resort. Nasairan nga sa wala pa ang panitabo, nag-inumatod pa ang suspect o ang biktima. Uga sa dihang ego na si Ilim ng Makaugo, uga dito na nahitabo ang pagamong-among. Humana sa panitabo, uga tulad nga nahuwasan ang kining biktima, dali kining isumbong sa ihang maguwang, uga ituyugan na dayon sa buhatan sa Naga Police. Aron i-report ang mong insidente, nilusad gilayon ang kining mga kapulisan. Uga sa ka-hot pursuit operation, hinungdan sa pagkarakupa sa mong suspect pasado launa 30 sa hapon sa susamang adlaw. Sulod mismo gihapon sa mong resort. Yeah, sa pagkutlo ni natong balita, Idol Boy siya, ang kining Naga Police Station na may padayon pa sa ilang investigasyon o mas di palauman sa kiniya, aron yun may bawaan ang kinatibukan niya panghitabo kay sa tuwang nasairan ng nakuha sa tuwang news team kay ni attend ni o sa ka-birthday party ng kining 17 anyos lang na babae.
0: Pastila, no?
4: Kaya naman na huwag natong
0: kayo, Idol. Pero unsa man, Idol Tweety, na pa medical legal, na pa pink room na, so kuan gyud confirm nga nahilabtan ang mga babae?
4: Yes, Idol Boy, kaya di man makapasaka o kaso ang kining pamilya sa maong babae na kining di among-amungan o gadili ni siya maadto sa kining pink room, motong di humanto pang itabo, naghapong adlaw, medical na ni ang kining maong babae.
0: Naan na ba'y info mo na tweet kung magkaila na ba daan, kiparihaan ng diha na ba sila, nagchat-chat na ba ni daan, naaban na sila yung mga personal na connections daan?
4: Monay gi-investigahan sa itong mga kapulisan, Idol Boy Ki. Kaya kining mong batang babae, Idol Boy Ki, kining 17 anyos, kiniatan ganig dibu, apan ang kining mong lalaki, dili pa sigurado o kauban ba ni, kadili man na, kana ganin niya, isak pa ang kining mong babae, ang kining lalaki po, Idol Boy Ki, kadili pa po mahinabi.
0: Trabihan, no? Maunang mahimuuntan ng pahimangno ba? Of course, ato ang isalig sa ato mga otoridad ang pag-imbestigar nga mataga justisya, no? Nga ma-rescue ang maong 17 nga minor gikan sa trauma o sa uban pa nga mga negatibo nga epekto sa mga panghitabo aning giingong ipugos siya, nalugos o namung-amungan sa 24 anyos. I just hope nga mamahimong kana bang masitawag ani pahimangno sa mga ginikanan nga monitoron ang ato ang mga anak sa padong mabitaw ng uban mo, usahay ang feeling sa mga anak again sa mga batan-on nga naminaw karon nga Ipangutan na kinsa may naadito, di ba, usahay, ang mga ginikanan ka ng kuwan kay mami ka ng magsukit-sukit, do? Kinsay kauban, mag-inom ba, o sa oras sa muli, etc. Kaning ang mga insidente is one of those kanabang compelling nga mga reasons nga nung kinahanglan nga hibawon kay pari ana. Iba ingon nga kailan ang mga amiga man ako ang nag-ibitar ma, pero wala kahibaw sa mga posibleng perpetrators sa palibot, Idol Tweety, samaan na nahitabo karon. Na karon gisusi pa kung ang lalaki kaila ba nila o ang lalaki ila-ila rang badiha sa resort suspas nilang paita
5: pero sila lang kung yung kag-inom Idol Tweety
0: mao na igi-kuan pa gisusi pa kung nag kaila ba sila nga nag-inom o diba kung mag-inom kay usay friendly na ba na uy bigas nga kuan hantod mag-ila-ila
5: babali na lang sa okay.
0: Ang dakong pangutana na kung ba si bagnaan sila chat-chat na nag-fling-fling na ba or na inana ba pero again sa mga batanon diha nasayod yun ta nga usa sa pinaka lisod kontrolon or kanang inyuhang tagaan o kanang kuan ba kanang yung effort nga dili lang unta no nga mahitabo ninyo mao na ang inyuhang mga emosyon labi na nasagla na pagin nga tagay na nagubugbog na pastila.
4: Pero na Idol Boy si baguhayar kita nabot din sa may talisay po Idol Boy si no dunay nakuha na to nga report baguhayar po din na itabo na ayaw sa ka individual nga gipusil ding hikaroon o gato ang gisundan po Idol Boy si o gato ang nagkita sa mga residente na po ang nagkaliya sa
0: at timan na lang sa na-tweet o niya padayon lang tanga muhatag o update sa itong mga suking tingpaminaw online o dire sa ito ang pagsibya sa radio kabahin sa insidente diha sa Naga. I hope nga maluwas ra o kanabang makarecover ra ang 17 anyos nga biktima sa maong pagpang-among-among. Yes, tweet?
4: Yes, I will go here to alam po ng hatagan o magnagada o unsa po ang makuha ko na sabahin po na ng update sa mong panghitabo Idol Boy Tiga. So alam po tagahan po po tagahan po tagahan po makuha na po ng hitabo din sa may Talisay City Cebu. Kini yung Idol City Kaya sa 93.9 at dito po doon sa pagkatudog na gunang balita at tatak IFM Balita.
0: Muna mamino, makaigon ko ba o sa'yo mga batanon biya kaya dili kasabot nga nung magsukit-sukit ang ginikan yung sa mukhang papa. Sa mukhang mama yan.
5: Sa mukhang isig pangutan na.
0: Mga Mariana, talawa good nga.
5: So, mas kinanglan mo ginagabiki nga sayo sa ginikanan nung asa ka pa doon. Hindi ba matag na agon?
0: Mas mayo, sad nga open na lang kanila about it. No? Nga, ay man, ay birthday. O mauna ng tagay biya kay. Pero pareha anak mami, ibutang ta 17 years old. Hilig ka, ka na bang anad baka itong tagay? Nga, 17 pa matong babae? Or ang kuyaw sa danag, ihubog. Kanong ina lang ang mga...
5: Gisaita na daan sa mga batanon
0: po. Ito tunulan. Ya,
5: yarok, kitawag yarok, yarok.
0: Peer pressure kay tawag kauban sa barkada na pressure ang bata nga sige mo inom lang pug ko kay bisunta dili nana so di kita kahukom di kita kahukom ang ato alang nga iampo nato nga pay sulod nga mahitabo ngayon ani mo na
5: lagi maray nana malikay
0: nga di ba ta kahibaw hato kanus sa amawa ang trauma sa bata wa ta kahibaw bitbito niya sa tibuok niya ang pagdako nana ba uban paspas maka recover pero kana inana pait kay pamalandungon pait kay pamalandungon pastilan mga higala. Atong oras sa IFM Dool.
5: Oras sa IFM alas 6 Diyos. Kabutagon.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
8: Ang idol ko FM 93.9.
9: IFM. IFM, bago na.
10: IFM, balita, presyo, merkado.
0: Atong i-check with Idol Bay, labi ng unang semana sa buwan, mami. Kumusta man ang mga presyos ka merkadoan karon? Naabay pag-us-us, good news na, or naabay pagsaka, agay. So baka ha, at least, mintinar lang, no? Wala lang ingon nga pagsibog sa mga presyo. Pero malipay, tagmasibog pa, ubos.
5: Gapo na yung bakit ito kong carbon.
0: Laki na feel, mami, nga pagmahal.
5: Naagi
0: na yung ting abli man sa klase.
5: Kapod lagi.
0: Unsa man ang mga kasagaran
5: na... Mga utanon akong ipamalit na kapod.
0: Saan gitang now?
5: Mga utanon mong aking kalbasa, oi! Bukas kay kalbasa, naging usan ako ni Palit.
0: Bukas kay kalbasa ni Leonor.
5: Leonor!
0: May buntag diha.
5: Nagbagoon ko, nagbagoon kong da.
0: Lady L, may buntag ang imuhang, kuha ni muhang daughter.
5: May kanik, kinakoy na sakay sa jeep. Iyeta mo kiaga, panusa. Taas ka ng jeep, ang isak siya na yung buti. Nakamapay ka takong mga matiis, gugbo, kayo. Kitira kong matando, no, inasaguyo ni Tony mo lola.
0: Ako pa, niligid na lang ka diretsyo. Muligid ko din eh. Sige, iligid. Ay. Sige, di mo mo sibog dito, kaya di mo kumulahos ito.
5: Gawa pa siya mo, so please, ako ang deflate. Wala na lang ko naligil, kaya uno bro, man may kapasahiro po. Pwede na magkamahigya po. Wala na lang ko eh.
0: Nagtihiras na lang ang taga sa jeep. Atong oras nol.
5: Ano ba, is 4 na.
0: Atong check with Idol B ang presyo sa merkado karoon. RMN
9: Report. Market man on the run, Idol B.
0: Yes, Idol B, kumusta man ang presyo sa ato ang kamerkaduan, Idol B?
11: Idol boy, kayo mamitay, good morning, wana, pizza, tracing, buwan, junio, this meal, bind, t-size, Wednesday, Mercury, Sibarta, Wednesday, and happy Idol Day, Idol Day, pipila ka klase sad sa mga bugas, no? E karo kung ura, Idol Boy King, mahal ramang Japon eh, no? Sa maniining ang bugas mais, ang numero 14, numero 16, ang nag-Japon sa 70, ang matag kilo ni ini. O yari ka sa bugas humay, ang kanindi niya kung sita nga blue, nasa sa 68, o yung madun niya kung sita nga orange, 70 ang matag kilo. Ang premium rice, 65, ingon man ang ganador. Ang grande rice, nasa sa 55, ingon man ang jasmine rice, nasa sa 65 ang matag kilo. Ang Lion Ivory ay nasa 58 nga sa isinta, o ang Palawan Rice sa isinta, o ang Princess Bia sa isinta, o ang Red Rice ay nasa gini sa 65 ang matag kilo sa Mina del Buiki. O niya ang barato-barato ay ito nakita ang kanilang sinanduming o gining Jaguar Rice
0: na nasa
11: 50 o napabay pinakaubos ang kanilitong gitawag o dinurado.
0: Mm-hmm. No? Pila naman doon?
11: 48. Wato sa 50, Idol Boy Kill.
5: Kana lang ako, Idol B!
0: Lami na mag-iapo na.
5: Kaya,
11: ato kay Kado sa dunya kung sita, gito ya.
0: Kana yang mga mahalo na red rice sa iya, Idol B.
5: Wala, Red Rice.

0: Pag karon nakuha naman may Shirataki naman. Sala naman
1: yun. Pero kami na na ko mami, bangin mo kinaon doon kay Red Rice, kay kaming, kaming turmika mamuwa.
2: Wow. Ay, mamuwa! Baan na yung hubog!
0: Okay na mamuwa ang now, ilang mata?
2: Mau na.
1: Mau na.
0: Mapungan pa ne.
1: Mau na, onya.
0: Pero sa imo ang pag-monitor Idol Biba, kumusta man sa mga previous ng mga buwan or semana, kadang naabay pag-usos or pagsaka?
1: Sa nila ba yung semana, Idol Biba, kinaksyon naman dato siya arang-arang, no? Ubus-ubus. So, karun nga, kasaka na saan.
0: No, sa tumatabay.
1: Oh, no, ang salamzan na ipadong na salamzan. Padong natin. Klase na ba, Idol Biba, kay mamitig yung mo. Aksyon na niko, na. Ayot-ayot ka sa bani, no?
0: Agay.
2: Okay. Pero ang semana, Idol Biba, klase na.
0: Okay. Oo, karun. Actually, karun semana, hating andam na. O, plan balik eskwela. Oh, andam na, palit-palit. Nag mga sapatos. Oo, niya. Pag-aatngan po sa itong mga suking, tigpaminaw ang itong plan balik eskwela ng mga operasyon, ang itong pag-turnover o mga donations, ang itong pagbisita yun sa mga tunghaan. Pag-aatngan niya. Salamat kina Idol Biba. Gituyo kina gahapon ang itong mga target schools, no? Unya, naka-snaps pag-in siya.
1: Butan kining kanang principal sa kining kuano lahog no
2: ato na nagano nila
0: ato tayo isahin ba sa
1: mo
2: ato dang kanban ana ko idol mi ba ana ko ba idol mi ba nagano na tong hatag kay naka big house niya kag
1: boy Edwin Tablao
0: si kisa ti pangan sa principal Idol Bay.
1: Sir, ito yung tablaw din niya. Listeners kini siya. Kaya anak ni Idol Biba kay so far sa itong mga gipang
0: bisita
1: ng mga eskulahan. O, oh, sargado magin mo yun nga. Ay,
0: naputol gamay sa Idol Biba. Agay.
2: Abanti gamay, Idol Biba. Abanti.
0: Oo, sige. Tungtong pas Lube, ha? Tungtong pa.
2: Kala, kala. Kabiyon gamay. Kabiyon eh, kabiyon eh.
0: Tiguangas. Asa to, Idol Biba?
2: Sabi, mag-ride lang kami, mag-ride lang kami.
0: Ay, lagi nang mag-ride. Labi nagduha mo niya, mag-ito.
2: Riding.
0: Ano lang mag-ride, eh? Kapayo-kuyawan ta, Idol Biba.
1: Dara.
0: Okay, asa to, pagbisita ni mo.
1: Bisita na ko gid sa Pilimero bigito sa Don Carlos Igotong that high school ba
2: unya sa buwan
1: secretary. Oh, ilang secretary nagtanaw sa straight to the point.
0: Oh, wow. Imo gisayawan og straight to the point. Walay liko-liko, balitang klaro, walay lipod-lipod.
1: Nasak siya pagsood na ko kay magtanaw niya kita sa side din sa duit sir tanawa sir. Nagtanaw ba ikog live. Okay na ito, picturean man siya nga. Okay na man, okay na.
2: Guwapa si Mama Idol Biba.
0: Of course.
2: Wow. Ako. Sa mga maestra, ano ba yung kipagwapa?
0: Bantay mo. Mga maestra, maestro, mga guwapo.
2: Guwapa, guwapo.
0: Kaya ano, gram saan sila, nga pleasing sila, kubangan sila ang klase.
2: Parang paminahon kita sa mga bata.
0: Exactly.
2: Magsili lang ka ng mga bata, magpunta nga.
0: Unya, unya.
1: Ano na ito, Mami?
2: Unya,
0: pagbisita niya mo sa lahog.
1: Yes, sa lahog kay maotog, iukab gini ang ref ni Kuan, Mr. Principal. Ilawi niya mong staff, gini niya. Pero pag gisilutan, buti mabugnawa sa Kuan. Buti
2: niya ka makita, mabugnaw kayo.
0: Nidot kayo ng inana, Idol Biba. Honestly, no? Kanang inana ba, malipay yung ko kay Dilibiatanan mga biyabihon. In fact, i-connect na ko sa bagong ordinansa nga gihimo sa, I think, si attorney, kisa na, si kanang archival po nga kanang
2: konsyal
0: ba? Nga kanagaling sa Cebu City, himoon ng standard ang pag-rate, mami. Kanang pinadoko gamay nga ibutang ang tuong kamot sa wala nga dugahan. Oo, sa dugahan. Murag ka ng hotel ba? May taginana, ganyan nga tinuod, no? Kay, ito dito, ako gimumonitor.
2: Idol Kenny, inaana niya sa doon ka, baka
1: sabatag kami.
2: Hello!
0: Dili, huwag ka na trabaho sa City Hall. Ayaw lang, saan kayo?
2: Taka City Hall,
1: Idol Biba.
0: Masa tayo, Idol Biba?
2: Ano lang.
1: Hospitality.
0: Hindi, muna kitawag hospitality.
2: Hospitality, Idol Biba! Idol Biba!

0: Arena, Skull City. Dami ka chikoy lahan.
1: Sa City Hall man.
0: City Hall.
1: Dili ka na sa hospitality. Kinahaman man sa City Hall. City Hallality.
0: Oo, anak.
1: Oo. Huwag na sa school.
0: Skullity.
1: Huwag na sa merkado.
0: Uso mo ko.
2: My hospitality.
0: Anak.
1: Huwag na sa daan mo, great.
0: Paano siya ka ng obstruction of justice?
1: Alimas, ulis mo may take. Pero mo lagi na, nindot kayo na, kay pareha na ba nga mga bihon kayo. Nga no, kapila na binang beses idol biha kita, mag-uban kita, mabarangay. O usahay nga, mo ato tanga wala uniform, di mag-ID, di kita tarungog tagad. O minalama, ako kasama ko, basis sila. Di kahibaw nga, nag-asa day mo, gingon nga, IFM and DYHP. Di han, uy, ay mo, ana, di ha pa. Kunyan, ana, day na, magbasi, day na, o taga-asa ang imuhang dapat, di ba? Labi na, ang paragod anang sa hostesya nga kanang prinsipyo ba nga kanang kinsa to'y mas nanginahanglan o magkinsa to'y mas kabos mo'y mas angayong tagaan sa hostesya. Labi na pareha na sinana nga kita mga kabos nga mga muduol sa barangay, muduol o city hall, muduol o asa muduol. Unya mo'y di pang tagdon kay ang katong sige pamulubos nga ligilingion lang kay way klarong pang sinina.
0: Sige panunlay na mo'y kinis ang ulas na
1: nakumuto na ikugnaong madugay lagi na
0: ano kay kabasan ng sige panunlay.
2: Mami sa una si Tihol mabiyabihon na ba sa loob?
0: Yes! Okay. Mami yan ang gitudlo din sa ayamin sa tuwang din yung gitaan ngayon manguan.
1: So, wala sa hospital wala sa hospital hospitality asa unsa man ka?
0: City Holity.
1: Right hand ko limulun mami.
0: Kumapa?
1: Mami, sobrang kaliwat mo gamay mami Jupeta.
0: Sige na ka, nasa skin scene na ba yung idol boy?
1: Resipa, sad. Resipa. Akatursi na ba? Ano, salamat kay Derby Unia. Nabit-bit na mo ang mga raffle coupon.
2: Unya sayo ba kay gaya nga ilang buhaton maminaw ra gyud no basta FM 93.9 gyud na inyo nga ipaminaw na sa mga radyo dayon kung aminaw mo na ako nay bahala mo tunol ani na butangan niya of course ato giningtil apan butangan sa inyong pangan address og contact number. Unya once mahuman na fill up dalhon man ni balik diha na to irapol sa ato ang stasyonan gyud mismo ni aron nya kanu sa gitura pula ni Idol Boy King
1: second Friday or fourth Friday so June 12 atong gitunong Independence Day on June 26 unya but pasabot ana Idol Boy dili lang usa ka bike kun dili duha na akong ma kung
2: duha ka bisikleta
1: unya kung sa puton pa ang tagal ang taga-saputon at taga-City Avenue, himuong upat. Basi sa puton sila lang ba?
0: Kamu ka, Idol Boy King, Idol B. Tandaan na ka ba, preview niya. Ganaan siya ko, kayo na bisikleta, bukas, kwarta. Pero,
2: kumapos
0: bisikleta, Idol Boy King.
1: Sige lang ba, palitan tayo bisikleta. Kato na, ay training wheels.
0: Ito,
1: Idol B.
0: Kadaan na
2: po, ay, maligid.
1: Matigay.
0: Hoy,
1: matigay ang
2: ligid.
0: Ano na yung tenta mo? Laming, ano ako lawas si Chuko. Mutagad
1: niyo. Mami, kita na kagputi nga uwak. Pagpahabod sa amin, para musapsing na ka, ha? Pero muna yung buhatan na Idol Bay. So, isa na Idol Bay na yung mga premium. Unya, tagaan ko yung ticket. Ha, unya. Fill up lang na isuwat na rin name, address, o contact number.
0: Maura.
1: Unya na may mga Idol Bay. Di man may matuyok tala Idol Bay na sa Facebook page.
0: Pwede lang mo dito.
1: Sa Facebook page, nata i-post karon ng link. I-click nimo ang link, mahayo ra sa imuhang cellphone number or kanang email ad, cellphone number or email ad unya, i-type ra gyapon imong pangan, address o ang imuhang contact details.
2: Doble kayo no, online, on air and online.
1: So kung naminaw sila on ground, naminaw sila radio diha silang balay, pwede sad silang magka-ticket unya, og mo comment sila sa og mo click sila atong link sa Facebook page, pwede pag yung magka-ticket mga sukintig paminaw.
2: Kana.
1: So at least
2: most, Kalduha.
1: Kwan din, at most, 2 tickets per person.
2: Not
0: o di ato bugas, Idol Boy, kay usa ka sako, inig ka, kuan?
1: Usa ka lagi yung makadaog o usa ka sako. Pero nakapun tayo tagnapo, na, kakilo.
2: Pero pulo mo
1: eh. O di ato mga Gcash ma, may naay tagkinintos.
0: Wala ko eh.
2: Wala ko eh.
1: May na lang ba, abag-abag, ginagmayragod na, no? Ang IFM o DYHP, kanunay na amang kita. Uy, apil ha, maminaw kay FM, maminaw sa DYHP, ato lang yapong suportaan na yun na, no? Bisag asaan ang duha. Samot na og sa IFM, san? Kaya na naman, san madungog din sa Atty. Phil sa mga FM stations. Kana, bantay lagi na panglayatan, gin mo na Idol Boy, dihag di mo magpatukar.
2: Oo, niya, sa EM, automatic kami sa Idol Boy King, nga natin, bugas,
1: ugsun. Oo, gids, mo lang sa IFM, nagpa-promo sa ta, nga natin, bike, bugas, cash.
0: Alam natin, ako ay madunggan, Idol Boy King, na maminaw na to.
1: Pagdadaan ang ticket daan.
0: Ano, dyan ako, basta, di mo lang ibalhin.
1: Na.
0: Huwag yung tayo bisiklita.
1: Layatan, ginti ka. Ano, na yun, masaya mo
0: na yun. Ano, kailan mo tayo walang wrestling, ma'am?
1: Ang saan pag-wrestling? Ang saan?
0: Nag-wrestling kong baro, ganyan lang.
1: Ang saan nun yung iyaan, Rikini? But anyway, mo na Idol B, unya, again, ato lang na, iklaro nga kato mga naminaw kay FM o itagaan og mga raffle coupon on of course na dahil mga FM nga radio sets no so ang ato ang draw duha ni ka draw June 12 og June
2: 26 12 or
0: sige pero si Mada ginita una na tong draw
2: sige Idol B may alat o oh, okay murag nanay naminaw dos una
1: o oh, sige kana nindot na sige nindot na sige, sige, sige. Amping mo dahil sa gawas ka bahay, Idol B, ha?
2: There lang ang gawas.
1: Medyo naputol-putol gamay ang murag sa kuan ni sa iyahaning signal diha sa gawas. But anyway, salamat kaayo, Idol B, ha? Lipay kita, mami. Unya, again, karon ng hatag pagyunta og 399 pa Gcash. Pangan, address, og tubag, dol. Pangan, address, og tubag, ha? 399 Gcash pangan address og tubag tubagalan ninyo kinsa man ang numero unong anchors og komentarista sa radio og online letter A Attorney Rufil Banyok letter B
0: Charmaine
1: pangan address og tubag 0923-112-8701 pangan address og tubag 0923-112-8701 pangan address og tubag 0923-112-8701 pangan address og tubag 0923-112-8701 kung way load asa IPM ami
0: lili alam niyo mga ato ang kwado FB page sa IFM 93.9 Cebu mga idol
1: pangan address og tubag dol kinsa man ang numero unong komentarista og anchor sa radio og online pod letter A Attorney Rufil Banyok letter B
0: Charmaine
1: atong oras dol
0: size bite na
1: may buntag di Ate Mira ha always ka naka-tune in o niya si ni ayaw sad mong kalimot di ay kay ang kanira bang EXL coffee mix adun na po na EXL black coffee ayaw sad nagkalimti dol standby na programang IFM
0: bago na
1: karong taon-taon mo sunod Attorney Rufil straight to the point 3
0: sa IFM
1: atong oras dol
0: size bite na
3: that song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
5: Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM.
6: IFM, bango na!
1: Yeah! Idol, alas size 21 na, manamilit na gid ninyo kay nana si Attorney Rufil. Apil na sa to ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Agig pag-abag dinamo sa mga tinunan, mga ginikanan, kitikable sa klase, at least man lang na amoy andam-andamon. Ginagmay nga mga papremyo, pero kinasing-kasing gikan sa to ang Sibianang IFM. Diba, mami?
0: Idol Ricky, mauna ito ang...
1: Oo, so na ay bike, na ay bugas, na ay cash. Bike, bugas, cash, or GCash.
0: Mauna, ako na kayo ng tabang. Tama mga estudyante. Ako kanika na kayo kumakanawa itong Idol Ricky, hindi ako kung estudyante. Sana ako principal. E tayo, pag-inala si Papermi sa 93.9 IFM Cebu, mga
1: Idol. So, manamilit na Midol kay si Atty. Rufil na ana, nag-discuss nagsugod dol. Kung ayaw kalimutan, napod tayo pag atag 399 pesos sa GCash Karubuntaga sa palarang texter o mo comment sa itong Facebook page IFM 93.9 Cebu o baka sa itong text line, mami
0: 0923-1128-701.
1: Kinsa man ang numero unong angkor o komentarista sa radio, letter A, Attorney Rufil Banyok, or letter B,
0: Charmin.
1: Charmin. Si Charmin na walang balay. Idol, stay put, standby na ha. There is a 93.9 IFM. Di kapungan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM balita.
0: Kapungan pa ni.
1: Bye-bye, Idol.

0: Straight to the point sa ISM. Straight to the point sa ISM. ISM.
1: Katarik pagtaga drubutaga mahigala sa atong pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Ang ato ba nga ang pagselbisyo sa mga tao may pinakaimportante pagtutok mga higala sa batakang selbisyo ug unsay mga projects nga makabenepisyo ang mga tao.
2: Straight to the point.
1: Atong hitaga pagtaga drubutaga mga kaigalan sa tulumanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang lalaki nga nilabay og basura, usa ka sakong basura sa kadagatan sa may pasil ug nakuhaan og video pamultahon og 3,000 pesos tungod sa iyang kalapasan.
2: Straight to the point.
1: Unya, patabangon pagid kini sa awareness campaign bahit sa hustong paghipos og paglabay sa mga basura.
2: Straight to the point.
1: Ayon yung paglabay basura may gladi aras dagat pasil. Nasakpan ni mga sukid ni pamilang mahinungdan niya pamultahon o paapilon mahigala sa campaign. Ha, hugot na pagkampanya, labot mahigala sa unsaon ang saktong paglabay sa basura.
2: Straight to the point.
1: Sayon kay ni Itza Usako mahigala diha sa kadagatan sa pasil purbida. Wa sa magunahuna mga kagalaan nga makadaot mahigala makahugaw diha sa kadagatan. Nya sila ra gyapon mainaa diha mga sukid ti paminaw.
2: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad dubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin na po kaminol di edad nga nag-edad pa lang og 15 anyos ipaubos mahigala o napaubos apil na mga kagalaan. O 15 anyos paubos, no? 15 years old paubos. Doon na pag mga bata, pagkaday na mga higala. Na-appeal sa 300 kabagong natala nga HIV cases sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi o Lapu-Lapu.
2: Straight to the point.
1: Laining alarming mga higala nga mga panghitabo. Tagatanig pagtagad, robotagasab sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa Pikas Bahin, dito sa Kauluhan, Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga, formal nang gipalagpot sa ubos balay balauranan, human sa sunod-sunod nga suspension niini tungod sa giingong balik-balik nga kalapasan sa House Rules.
2: Straight to the point.
1: Nasuko ang mga congressmen nga si Congressman Barsaga mismo mo padayag mahigala sa iyang mga opinyon pagsaway sa administrasyon hasta pa mahigala ang kongreso gisaway pa nga matod pa niya kining kongreso mauni ang crocodile farm. Nga naman nga nanganlan mag-crocodile farm hasta pa gani ang mga tao mahigala mga buaya na as kongres tungod sa grabing korupsyon. Mauni ang angay mahigala ang kurian sa mga congressmen unsaon nila nga mabalik ang ila mahigalang dungog nga di sila hinganlan nga crocodile farm. Sila mo ilang tanaon ka ng mga buaya diha. Kada mga congressmen mahigala nga mga kurakot nga dagko. Plus doon na pa yung mga congressmen nga mga contractors o doon na pa mga higala yung mga flood control projects na pwede daghanan nila nga ila mahigalang gihimong bakalit sila ang buhi sa katawhan.
2: Straight to the point.
1: Muna yung angay mahigalang imbisigahon pero si Kiko Barsaga nga maoy ni Sulti maoy gitangtang. Ipaagi talagang katawa mahigala muraga nasakto pagkaning kalakiharon. Asa naman ang freedom of expression?
2: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad-dubutagas sa ban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: O kining mga congressmen gawa sa freedom of expression kining mao mga congressmen kanunay gi-remind kini sa mga jurisprudence sa Supreme Court nga ikaw usa ka government elected employee kinahanglan ka nga dili mag-union skin.
2: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad sa karong buntaga mahigala og sila mismo nakahibaw ngano nga ginganlan sila crocodile farm.
2: Straight to the point.
1: Di lang si Kiko Barsaga, ha? Hapit ang tanang tao sa Pilipinas nahibaw mga higala gumikan sa kadaghang kurakot diha mahigala sa kongreso.
2: Straight to the point.
1: Dili tanan pero dunay ubay-ubay.
2: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad ng buntaga sa matuman usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Samtang sa Pikas Bahin mga kaigalaan kagahapong adlaw mauna ang arraignment sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft. O dito sa Sandigan Bayan mga kaigalaan si Jinggoy uban sa mga kabanan ng mga akusado sa flood control project.
2: Straight to the
1: wapay
2: point.
1: Labot tong graft nga kaso mga sukid ng Paminaw o wapay labot tong plunder nga kaso. Pero ang pangutan na lagi karon mga sukid ng Paminaw kay mga tao manggod mga higala natural dili malikayan niini mga higalang naga kaduol na ang full-blown impeachment trial o di malikayan mahigala inintensyonado kalon nga nasod ang mga tao magduda gyud nga kini pamulitika political persecution ang ginahimo.
2: Straight to the point.
1: Kay kung ugaling mga higala o patas pa, dili pa selective, dili pa gipanggukot ang kontra sa politika, sa administrasyon, mga sukid ng Paminaw, di dapat ang uban mga higala nga na-involved, ma-appel po sa minority, wa man gyud matandog mga sukid ng Paminaw. O galikas mga congressmen, nga tuwa dito ang power of the purse, tuwa mahigala sa ubos balay-balaulanan, kinsay na-involved sa flood control projects mga sukid ng Paminaw, dinhi sa sugbulandaan, pretenda kuha sa budget sa flood control project, pero wa gyud bisag usang congressman nga na-appel mga higala, sagi pa sa kaagkaso.
2: Straight to the point.
1: Nga no nga, dito lamang gyud, sa majority mga kagilaan, nga grupo sa Senado. Nga nung wa sa minority, nga nung wa ibisag usang congressman, nga nung mga higala nga si Amina Pangandaman, sila si Tayjib Olaybar, Tayjib Olaybar, sila si Bersamin, sila si kininiang Jojo Cadiz, kini si Amina Pangandaman, yun mga sukid ng Paminaw, Jojo Cadiz, nga nung wa mani sila mga higala. Nga nung hantod doon, wa may napasakang kaso.
2: Straight to the point.
1: Nga na-involve man sila mga kagalaan ni ining expose ni Saldi ko o sila mga higala gipanangtang lang sa gipalisayin lang kutob la deda kini si Tayjib Olaybar asa naman to nga mo to gipasingin lang mahigala nga mo ibagman kato si Adrian Bersamin kato sa si Amina Pangandaman Jojo Cadiz asa naman sila igo la deda mga kagalaan palisayin nun.
2: Straight to the point.
1: Pila ka bilyon nga kwarta mahigala ang involved niya, resign na dahil niya, okay na.
2: Straight to the
1: point. O kontra partido, presohon. O dili kontra partido, igo lang pa-resign nun. Kata rin pagtagad, nubutaga sa atong paman-uban, usap din ang atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: O na, di malik kayo ng mga tao, magdudag yun niya kini, political persecution ang ginahimo.
2: Straight to the
1: dili malik kayo niya magduda ang mga tao niya, na. Kata rin pagtagad, mahigala mo ng challenge na to sa Administrasyong Marcos. Challenge mahigala sa ombudsman, pakita amin nga ma-appeal si Martin Romaldez o ang ubang mga congressmen nga mapasakaan po sila kaso para makaingon ang mga tao nga okay di ay justisya gida ay mahigala may gipangita, gipangita mahigala ang mga kawatan.
2: Straight to the point.
1: Kay kung safety mahigala si Romaldez, safety ang mga congressmen, safety mahigala ang mga senador nga tua mahigala sa minority block, safety mga kagalaan to sa si Amina Pangandaman, Hantodon Wagyod, Tayjib Olaybar, Adrian Bersamin, Lucas Bersamin, wagin mapatawag. Natural ang katawahan, magduda, mahigala, ining liho karon sa administrasyon.
2: Straight to the point.
1: At nagpagtagad, rubutagas, tumat-uban, usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang, Senate, Blue Ribbon Committee, Chairperson Pia Cayetano, formal nang imbitar sa kapintlenta ka mga tao aron patambungon sa pagpadayon sa hearing ugmang adlawa kabahin sa flood control projects.
2: Straight to the point.
1: Flood control scandal.
2: Straight to the point.
1: Iniuguban pang mga isgutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naaki usa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
6: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
7: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Nakaka-problema sa paglibang? Maginom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa makabutika.
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: 93.9.
1: IFM.
2: Idol, usa ka lalaki ang miunay og sunog sa ihang panimay. Diha sa San Fernando, Cebu. Sus, may nungdumnum ko atong gihiskutan po diri sa may bukid nun ba sa Manolo Fortich. Atong paminaw si Attorney Phil, balikan ta ang Straight to the Point. Kauban si Radio Man Paul Lauro. Standby, oras sa IFM Dol. Alas 6.41.
3: Managhiusa, Barangay Panagdaraan, lungsod sa San Fernando, gahapon sa Udo. Ang atong kapulisan, daling mitubag sa maong alarma tungod kay nabulabog. Ang mga silingan nito man muulbo kining saog gabahin sa panimay ni ining suspect na si Anicito Sasparadila, 41 anyos, na nagkapuyo sa maong lapit. Matod sa investigasyon sa kapulisan, ubos sa ilim nun nga makahubog kining maong suspitsado. O niya kaliting nga nagmaoy ni saka dito silang kapanimay. O niya dayon ang uani o mga linya sa kuryente dito. O niya paghuman ni sunog ni. O nagdilaat dayon ang saog sa ilang kapanimay. May nalang kay naka-respondi po sa dayon atong BEP. O napaggang na dayon ang pagsugod nagulbog kayo. I-turn over na yun sa taga-BEP, kining maong suspect nga sa kapulisan for temporary detention samtang magpadayon ang ilang investigasyon aron mapasaka ang kasong arson ni ining maong suspitsado. Mauna itong unang report, sakay sa atong Airman Patrol o man Speed Pilot, Jesus Umampong. Ako inyong Radyo Man po, Lauro, DYHP. Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Rashboy Nationwide! Salamat po, Lauro, sa imong report. Alas 6:43 na, at ipanayon mahigala at isgutanan human lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom.
6: Ang Idol Kong FM
0: 93.9
1: IFM.
7: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Ang galing! Pang matagalan!
13: Parang tayo lang, han.
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus Alco Plus!
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
19: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, Sina All, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabilin pa ba ang imong paglaong sa nindot nga umaabot?
3: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto musalig pa og tao. Tulki ba o malang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang upasakitan. Pero kung dili ka musalig, sultihanti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sa way kasing-kasing.
0: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Starwax Floorwax. The Gabby Story. at tangi.
20: 93.9 IFM.
21: Mapugnan po ni.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
26: Ang keratin na may plus.
27: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3. Dito ako, believe.
30: Ang idol kong FM
31: 93.9.
1: IFM.
2: Idol, si Atty. Rofil Mihisgot, mga porting daghana hisgotanan sa Sandigan Bayan, sa kanabang arrangement na si Kuan, si Senador Jingo Estrada, ang pag-walkout, ang wala pagtunga. Ato pabinan si Atty. Rofil, straight to the point there is IFM. Oras sa IFM Dol, alas 6:47.
5: Suspenso man to ka na to. Karoon, gitang-tang na yun. Kaduha, gisuspenso, no? Nagitang-tang na yun. Ang kinis Kiko Barsaga, naging mahigala ka na sigig panaway ni Romaldes, sigig panaway sa administrasyon, giingnan mahigala nga, Crocodile Farm ang Congress, suko ang mga congressmen, ha? Kaya kinigong siltian ni Kiko Barsaga, wapoy pugong-pugong yun mga kagilan, pero freedom of expression na gunaday. Part na sa constitutional rights, ha? Ang pagsaway mahigala sa gobyerno, sila po dili sa mag-sensitive because daghan ang mga higalan jurisprudence Supreme Court, anak nga, ikaw, elected official maka nga nung ni-inter ka diha, di open ang imong kinabuhi sa publiko, open ka sa mga pagsaway. Pero sila sensitive kayo sila. Suko sa ganlan mahigala o Crocodile Farm. Anong ginganlan mo Crocodile Farm in the first place? Gumikan sa grabing korupsyon mo na inyong i-address. Dili kay ka ng mga nanaway mahigala mo i-address. Asas Kiko Barsaga, kinisinultian po niya mahigala makapalagot siguro sa mga kurakot. Dinasuko to mga kaigalaan to mga members Congress. Ditanggal siya mga kaigalaan. Kay kinigong siltian pong Kiko usahay, medyo usahay po mula katawanan, nga mula po o mga kuhan po. E katulandaan may galan doon ay pamasko nga pila kamilyon ang mga congressmen itong Pasko. Ningom si Kiko Barsaga nga tanan congressmen na kadawat ni kisi-kisi itong uban may gala nga sila si Ligarda, si Kiko Barsaga nga wa. Si Kiko po miingon, ako, klaro-klaro ang gidwagi ko kadawat. Duhami nga siguradong wa kadawat. Ako kadawat kay nasuspinso ko. Ikaduhas Congressman Romeo Acop wa kadawat kay tuwa na sa impirno. Atol ni agi kitaw katawa mahigala tong Congressman Acop mamanto mahigala ang miyembro sa Quad Committee nga nitaliwan sa lain kalibutan mga sukid di Paminaw. Porbida i-appeal po to mahigala por ya tandog lang mga sukid di Paminaw paita. So kinis Kiko Barsaga kuan siya kanang tungod siguro sa kabataan onday. Nga ka na ba, kuhan kayo ba, init pa kay dugo ba? Kabantay ka ang imong prinsipyo mga kagalaan, labi pag bago kang graduates academe o napakas academe, bago pa kang haon, mga higala ang imong prinsipyo, gauros-uros, magtanaw ko maunin si Kiko Barsaga, why kahadlok? O tira mga higalang Marcos, mo tirang Romaldes, mga congressmen, ginganlan nga, Crocodile Farm ning ato din eh. Suko mga congressmen, mo nang gitang-tang sa mga kagalaan. Nagata sa nagpagtaga doon, pero dili pa natin flash report una, kay di si Idol Tweety, nilalaki di pusil patay, dili sa may barangay tangki, Dakbayan, Talisay, karong mga orasa. Ato i-check ang report. Yes, Idol Tweety?
32: RMN Flash Report.
33: Attorney Rashi, live and direct ni Smoding sa may sityo Ratan, Barangay Talisay, diin na naakod yun din sa ikapitong dayka ani ilahang baybayon na Attorney Rashi. So di may usa ka lalaki nga napalga na lang ni nga walay kinabuhi. O gituwahan ni si Attorney Rashi nga gipusil kay na may nakitaan din hipod ng mga kabang sa bala Attorney Rashi. Apan hangtod karoon na sa mga oras sa hawa pagyud gihapon ni na Ilhana. Ang kini maong lalaki Attorney Rufil nagsul-ob ni siya og color black nga jacket ta. Duna ni siya black pod nga pants Attorney Rufil og nakamidyas ni og black nga midyas ni ayahang chinilas Attorney Rufil kay wa na pud niya masul-ob Attorney Rufil. Ang gikakulban lang pod sa mga residente lakit na pod ang ato mga awtoridad nga naadin hikaron Attorney Rufil kay gihuwat pa man pod nato ang sakop sa SOCO team Attorney Rufil dinhi sa Talisay basin mo taob na ni ang kini nga maong dagat dinhi Attorney Rufil ang kining tubig dagat kay padung naman taob dinhi nya yeah, duol ra kaayo pod ang kini nga maong patayng lawas sa kini nga dagat gyud Attorney Rufil.
5: So sa mga tao nga naa diha nagtapo karon way nakaila niya Idol Tweety.
33: Wa jay nakaila niya Attorney Rufil. Dunay humihong Attorney Rufil nga kanang silingan apan sa ilang pagsusi pod sa naong pod ani nga maong lalaki Attorney Rufil. Wala jay nakaila ani nga maong patayng lawas Attorney Rufil. Ingat nakitaan nga murag kuan gini sa iyahang igo gini sa ang ulo dapit ta Attorney Rufil. Kining sa kinusilan.
5: So dunay mga kabhang nga kita diha.
33: O dunay mga kabhang nga nakita ka ganina mga tulutok ka kabhang Attorney Rufil pa na gi-susi pa po da hangtod karon Attorney Rufil og duna pa ba ya mga kabhang sa balang na adinhi sa maong area.
5: So nangabot na mga pulis Idol Tweety pero ang suko na lagi paabot.
33: Yes, Attorney Rufil, ang soko na lang kay na dawatan ni sa itong mga kapulisan din sa Talisay, mga alas 5.20 sa buntag, sa iyo karong buntag, ang kini nga maong report. Moto na timing po niya, naapod diri atong news team, Attorney Rufil, ito na lang po niyang gisusi, aron po da ato pong mapahibaw, kay basi na dunay mga pamilya din ha, nga naghuwat po, nga wabaro ni nakauli sa ilaha, Attorney Rufil, dunay isa kalalaki din niya, naka-jacket o black ka. Niya ang ihang inner Attorney Rufil murag boxer ni niya murag yellow green ang color niya black pants niya then nakachinelas rin ni siya nga color blue ang kini nga maong lalaki Attorney Rufil.
5: Okay, sama jacket gyud nga kuan or murag sweatshirt ang gisulot wa bay mga tatak
33: jacket Attorney Rufil ang kini gisuloban ni nga maong lalaki. Jacket siya nga color black.
5: Okay, so kini
33: kana mo na siya, Attorney Rufil. Ang kanang mong lalaki niya, doon na siya, inner.
5: O saan mo na, mura man naging, isa nag-medias niya, nasapatos, o saan mo na?
33: Nag-medias, Attorney Rufil, niya, dayon na, ang ihang pare siya, medias, Attorney Rufil, doon na color blue, nga chinelas din he.
5: So nag-medias siya, niya na chinelas?
33: Oo, Nike, ang iyahang chinelas, Attorney Rufil, nga color blue, niya, naka-medias rin ni siya.
5: Medias nga itom?
33: Midyas nga itom.
5: Ayang karsonis itom pod?
33: Yes, itom pod ang ihang karsonis Attorney Rufil.
5: Okay, kay kung ang mga tagtungod ani, more or less makahibaw na sila Idol Tweety kung naiwa mauli sa ilang balay, unya naka inaani no, ang iyang kuan dunay tatak nga Nike kanang iyang sandalyas. Og kinini ang iyang jacket siya itom naka karsonis sa itom. Sama na, maong ang karsonis nga itom or kuan?
33: Maong. Maong Attorney Rufil.
5: Okay. Murag hooded niya jacket na.
33: Sa itong pagtutok, jogging pants siya nga. Kaya na ganing murag fitting, Attorney Rufil.
5: Oo.
33: Kanang skinny type, pero ang iyahang tela kay murag pang jogging pants.
5: Ah, okay. Di ba kani?
33: Kaya na chasing sa iyahang tuo nga kamot. Na chasing-sing din ni Attorney Rufil. Doon na chasing-sing niya. Ang kining mga gipang sirkulan din hi wala ra pud na tagikan na Attorney Rufil mo ni dinhi nakita ang kabhang sa mga bala.
5: Di wa kani mag jogging tawhana ka ganina buntag.
33: O ya nagkalo ni siya, nagkalo ni sa color black Attorney Rufil.
5: Walay tatak sa kalo.
33: Niya medyo upawon.
5: Mga pilay pangidaron ka ana.
33: Mga naa ni sa 30 ka pin sir no, naa sa 30 ka pin ang pangidaron na ni Attorney Rufil. Niya okay. Sa iha pong panagway sa ito nakita po dito ni Rufil na agin niya siya sa mga 30 taon.
5: Asa man sa maigo? Maklaro niyo asa maigo or dili pa maklaro?
33: Nakita na ko, Attorney Rufil. Doon na siya ay mag-igo sa iyahang ulo, Attorney Rufil. Na siya igo sa iyang ulo. Iulo ni ang kininga maong...
5: Niya, tuluman ka mga kabahang sa ito patulog ka buka, igo siguro na naa.
33: Oh, possible, Attorney Rufil. Para po yung nakitaan sa ito ang mga... Autoridad Attorney Rufil apaninig abot sa soko din hapag yun na to makonfirm kung pilag yun ang igo ani niya.
5: Way mga nakabati pagbuto-buto kay ibutan ta tulo ka kabang sa to pa at the very least dunay tulo ka buto.
33: Ang mga residente diri Attorney Rufila kay medyo layo-layo pagyod. Layo din he. Nya alas 3 pasado na may nadunggan sa. Ay, ang kini din hingdapitat kani ikaw. Walo na ni nga dayt no. O sa may abalo sa Attorney Rufila do na sila ya nadunggan na buto-buto pasado alas 3 sa kadlaw na. Nya din he medyo layo-layo gyud kay luyo man ni nga bahin sa kani ganing ratanan nga o ratan nga furniture sa una Attorney Rufil. Oo, dinhi man ni nahitabo ang kini nga maong insidente pa Attorney Rufil.
5: So taga-suko karon magdali sila kay ang dagat to hapit naman maabot na Idol 20 niya unsay sulti sa mga residente maabot.
33: Kaayo Attorney Rufil and medyo tuyoon gyud ni ang kini nga maong area kay mong agi pagyud ka. Luyo man gud ni nga bahin na Attorney Rufil niya layo sa kanang kanang sa dalan gyud ba kining maong baybayon.
5: Oo, so I hope ang suko ang samantan awa kuno sa kwan mo duol na lang ang dagat sa iyang Yellow Police Line Idol 20.
33: Duol na lang gyud Attorney Rufil. Mga alas 8 alas 9 matod sa mga residente din ni Attorney Rufil mong saka na gyud ni ang kining maong kuan Attorney Rufil.
5: Okay. So why nakakuan ano na nakabati pag buto-buto alas 5 imedya ko no nabati nila.
33: Yes, alas 3 sa Attorney Rufil matud sa tong mga residente.
5: Alas 3 pas kadlawon.
33: Oo. Oho. Nawatan sa to ang mga awtoridad Attorney Rufil pasado alas 5 na karong buntag.
5: Kadang adlawon
33: dinhi. Wala lang ni Attorney Rufil, doon na lang gid ang kini Yellow Police Line.
5: Okay. So man karon taga-suko padung na diha ang mga pulis na diha karon.
33: Na to ang mga kapulisan diri pati ang atong investigator Attorney Rufil kay naguwat pud ni sila nga dunay mo ila pud ani nga maong lalaki.
5: Oho.
33: Pero oh. Ang mga residente kanang mga magsingabot gyud Attorney Rufil kadalili nila wala man sila kailan ng mga lalaki Attorney Rufil.
5: Malagmit di na taga diha dayon ang lalaki ha Idol 20.
33: Oh, posible Attorney Rufil nga ning anhira ni siya or dunay nagid ni siya kanang kadlo kanya dinhi ning tago niya moto na abtan. Ganinang kadlaw na maupapod na gisusi sa tuang mga otoridad sa pagkakaroon. Kung sa pod yung hinungdan na yanong gipatay pa din ang lalaki.
5: Okay.
33: So for Attorney Rufil, maupan na ito nakuhang impormasyon kabahin po da aning maong insidente. Muhatag lang po tagdugang update kung nailhan na po din lalaki o kung unsag yung hinungdan.
5: So ato lang, Conan, balikan na tayo kaon niya Idol 20 kung doon na dugang update o doon na makaila. But as of now, nga pa yung nakaila. Basta mo ito pag-describe, naka-medias o gitom, naka-kalsunis o gitom, naka-jacket, mulag hoodie nga jacket ang gigamit?
33: Hoodie.
5: O, inana.
33: Oo, inana nga style.
5: Wala laing tatak sa iyang jacket nga hoodie? Basta doon ay tatak?
33: Wala kayo na to na klaro.
5: Wala kayo.
33: Pandun na sa kalo.
5: Okay. O sa may kalo? O tatak ang kalo?
33: Ang iyang kalo, Attorney Rufil, iyahan ang nahigdaan.
5: Okay. O sa color kalo?
33: Color black.
5: Color black.
33: Sa itom.
5: Black man tanan, no?
33: Itom ni sa tanan.
5: Black man tanan? Niya ka nakadaon man asan lakaw?
33: Lagi mo, lagi Attorney Rufil, maupod yun na ang atuwa pong pangutana na ba? Naka-black man siya tanan niya. Ngit-ngit man daring dapita. Nasundan jud siguro ni sa Attorney Rufil.
5: Oo. Ya, murag upawon.
33: Yes, Attorney Rufil, murag ang iyang atras agyud ang iya pong buhok Attorney Rufil kay wala pa man nakita pod nato ang luyong nga bahin pod ani iya.
5: Okay. So sige, so ana lang sa ang atong buhaton sa pagkakaron bata anytime baliki balikan tika Idol 20 kung naa nay makaila, but as of now wa pa nakaila mo na sa atong announcement. Aron nga kadto mga igsuon nato nga naminaw nga murag naay mga mahal sa kinabuhi nga wa makauli, at least makarespond sila diha Idol 20.
33: Yes, Attorney Rufil, mabalik lang takarong taod-taod. Alam sa itong dugang update, kabahin na nga mga insidente. Kauban na ito sa itong Orman Patrol, itong speed pilot, Rajuman George Sikuya. Kini yung Idol 2D Saya sa 93.9 o BYHP Orman, Cebu Tatak R. Amen.
29: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Okay, salamat Idol 20 sa imong report. Now, atong balikan mahigala sa Kongreso. Alisa ta sa Lower House mag-una, ha? Una tong Upper House mahigala. Ang Lower House, kaya doon na mag-igitang-tang ang Congressman. Limang ka ng Congressman, tang-tangon mahigala. Ang imong mga constituente, gibutaran ka, di po lalim, mahimok kang Congressman dahil. Diba, gitang-tang lang mga sukit ni Paminaw, gumikan lang sa iya, mahigal lang mga gipanulti. Nga, kanin iyang gipanulti, tinuod ba sa gyod? Adagha mga buaya diha, ha? Pero gitangtang siya mga higala. Gibutuhan mga kagilaan niya, gitangtang. Ito paminaon, una ni mga babae mga higala. Pero doon ay mga nilaban sa niya indekin, si Irisi. Asa ni Richard Gomez, niya pila po ganit niya istorya mga kagilaan. But before na, ang ilang chairperson sa lang komitiba, kung nabi, mura mo niya ang ni basa, o pila kabuk ang nitangtang. Okay, proceed names.
4: 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
6: Madam Chair,
4: Representative Barsaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
6: Majority Madam Speaker, Leader. Point of order, Madam Speaker.
4: Majority Leader.
6: I move to recognize Representative Marcelino C. Libanan, Minority Floor Leader.
7: Madam Speaker, Mr. Majority Floor Leader, a point of
4: Majority
7: order
4: Leader.
7: Is the second highest.
4: Majority Leader.
6: Motion to suspend.
4: Session
6: motion.
4: Suspended.
5: So, okay, motion to suspend, mahigala. Kaya na na. Ilang kaubang congressman, gitangtang nila mga sukit di paminaw. Gumikan mga kigalaan, kinis barsagagod mga higala. Wapoy pugong-pugong nis pagpanaway, ha? Sa administrasyon, mga higala, pagpanaway sa ni Romaldes. At itong primero pagkasuspension niya, mama, ito, katong iyang gisaway, mayo, mga higala, si Romaldes, ang mga kauban niya, mga congressmen, muna nga doon na mga higala, ikuan, no? Kinini ang hukom nga ginahimo, mga sukit di paminaw. Muna mag si Lisa Marcos, ni ikuan, iyas, gidoon sa ni Kiko Barsaga, oh. Di ba mauna sa ang insulti-insulti sa rin nga, last day na ako, rin, ato paminawan ko, no, ang kuan, no? Nanay sa audio ni, eh, bergamay lang. Honest Kiko Palsaga.

0: Okay. Ano yung mga kikilan? Marag na siya gisulti na yung bro, niyan tataod lang. Ato nga tiwasog hisgot mga sukit ni Paminaw, kining pagka tangtang na ni Congressman Kiko Barsaga, gisuspenso primero, ikaduhang gisuspenso, sunod karon gitangtang na yun mga kikilaan, no? Sa mga iyang mga kaubanang congressmen. At matagapagtaga dito, pagbalik na lang, mahigala, standby lang una, alang sa Element 558 Manila, nga musunod na karon dayon. Alas 7:04 na.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
1: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
1: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol.
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
6: Yep. Sugbo. Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa. Kini ang tingog ng inyong gihulat. Straight to the point.
7: Straight to the point, walay liko-liko, balitang klaro, walay lipod-lipod. Ayaya, alas 7 sa isna sa buntag, dol. At tumbalikan tong public service announcement, idol, adunay gipusil patay diha sa may Talisay City, unya gipangita pa, gilapa, no, naka hoodie ba itong black or jacket nga black, naka pants nga black, unya boxers nga murag color yellow-green or neon-green, unya nagkalo, unya medyo adunay medyo dangason, idol, ba ingon pa upawon ko, no, unya nagkwandra siya kanang chinilas nga slide slide, idol, ba kana ganing murag slider ba tawag anak kanang idretso rag sulob, no, unya nagmidjas pastilan. Ang mga residente dito nakadungog buto-buto pasado alas 3 sa kadlawon, pero na report ang insidente gyud nga nainakit ang patay alas 5 na pastilan. But anyway, dol, ari una ta manghatag tag 399 pesos sa GCash. Ang pangutana, idol, kinsa ang numero 1 nga angkor o komentarista sa radio o online? Letter A, Attorney Rufil, or letter B, Charmaine? Pangan, address o tubag? 0923-112-8701. Balikon ko doon, 0923-112-8701.

0: Isdol, nag-usaon pa. Name, address, og tubag. Letter A, Attorney Rafael. Letter B, Charmaine. Walay liko-liko, balit ng klaro, walay lipod-lipod. Pata. Idol, text na sa 0923-112-8701 for 399 pesos GCash. Pangan, address, ug tubag, 0923-112-8701. Natitawagan, ba? Natitawagan doon, naminaw ni Ron ba? Naminaw ni IFM, unya, of course, nagsubay ning Attorney Rafael sa Straight to the Point. Ato ang i-check, ato ang tanawon, ato ang liliyon, ato ang makikion.
1: Yes, hello,
0: hi, Idol. May buntag, Dol.
1: Yes, good morning, sir.
0: Kompletong pangan, Dol.
1: Lady Grace Flores.
0: Lady Grace Flores, taga?
1: Luok, Mandawi City.
0: Luok, Mandawi. Idol, wala. In town mo na apil at ang sunog sa mga nilabayang tuig.
1: Kalis din noon, sir. Wala man sad noon. Pero doon na ka mo, ah.
0: Doon na lang kaayo in town. Pero at least, wala na kaabot, no?
1: Wala lang, sir.
0: Okay, Grace, klaro kay galanog-lanog imong radio nga naka-IFM, oh. Nagsubay gining Attorney Rafael og sa to ang mga programa. Grace, ang pangutana na mo, kinsa may numero unong komentarista og anchor sa radio og online? Letter A, Attorney Rafael. Letter B, Charmaine.
1: Of course, letter A,
0: Atorio Rubanio. Ah, padungga ko na ko sa imuhang pag-ingon og straight to the point. Kanang isog, 1, 2, 3, go!
1: Straight to the point!
0: Ay. Grace, pwede ba na ko madungog ang imong sexy nga mapugnan pa ni...
1: Mapugnan pa ni...
0: Congratulations, dawatang imong 399 pesos sa GCash. Hey, si Buikini, Idol. Eh, manayaw naming Attorney Rafael nung taon-taon sa Straight to the Point. Walay liko-liko. Pero, Grace, nga nung IFM o DYHP man ang napilit ni mong paminawon di Asloog Mandawi?
1: Kaya sa bata, pamigib, sir. Dukay man ni mong paminawon ako mama doon. Atap na sa namo nga. Maminaw doon ang pagkaroon.
0: Wow. Pila edad ni mo, Grace?
1: 28.
0: Salamat ka. Ayaw haon niya. Ang imong GCash, maura nga number ang imong gitag sa text line?
1: Yes, sir.
0: Okay. Apabutang imuhang 399.
1: Thank you, kayo, sir.
0: Maing bunta. God bless, Idol. Maoto si Grace Doll. Ang ato ang palarang mananaog from Luok, Mandawi City, Lady Grace Flores. Basig ikaw na po ang sunod nga makadaog sa ato ang mga pa-GCash. O niya, pag-aat nga, Doll, kaya kung maminaw mo gradyo diya sa inyuha, Doll, tagaan mo og pa-premyo sa Hunyo ni Idol nga raffle coupon. Kaduhata mag-raffle karong buwana, June 12 o June 26. Bugas, bike, o cash, GCash. Abag din nato sa mga tinunan o mga ginikanan karong pagbukas sa klase, Dol, ha? Balitang klaro, walay lipod-lipod. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi Attorney Rafael Banyok nagabantay. Imo, bantay-bantay lang yun mga Attorney Rafael. Alas 7:11 na, mapadangat sa kung pipila ka pahinomdom. Panya lahos ta sa to ang RMN Network News. May buntag, Cebu! Happy Idol Day, basta Wednesday sa IFM.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang Idol kong FM 93.9.
4: IFM. Pangutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 183 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon, nagsusufi

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
5: Hi, ako si Tia, sales lady. Cool din na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
6: Uti para mas iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Happy Idol Day! Wednesday na!
9: Wednesday na? Happy Idol Day!

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta di na kinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami, undami ang drama.
2: Angeline,
3: nakoy na discover nga timplado na. Lami ang

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Idol! Naapakay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
2: Radyo Eskolar ni Idol!
1: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
3: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
1: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
0: Radyo Eskolar ni Idol.
4: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabilin pa ba ang imong paglaom sa nindot nga umaabot?
5: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto musalig pa og tao. Tulki ba o malang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang upasakitan. Pero kung dili ka mo salig, sultihan ti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sa way kasing-kasing.
4: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS o Starwax Floorwax. The Gabi Story. At tangi.
6: Ang Idol kong FM
7: 93.9 IFM
8: RNN Network News.
9: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
8: RMN Network News.
10: Tricycle at kotse nagkabanggaan sa San Juan, Batangas. Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
11: Hindi pa mabilang kung ilan ang nasawi at nasugatan sa trahedya nangyari ng alas 2 sa hapon, Hunyadoes 2026 sa Laia San Juan Road, Barangay Abong, San Juan, Batangas. Sa inisyal na investigasyon, dalawa ang sangkot na sasakyan sa naganap na aksidente na kinabibilangan ng isang kotse at tricycle. Wabagtas umano ang tricycle, lunan ang mga pasahero sa National Highway nang makabagda nito ang puting sedan sa hindi pa malamang dahilan sa impact ng aksidente. Tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle kabilang ang ilang minor de edad. Sinugod sa paggamutan ang mga sugatan habang diniklarang dead on arrival ang ilang mga biktima. Nagpapatuloy pa rin sa investigasyon ang mga kapulisan sa tunay na pangyayari. Kasama mo sa Raman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tata-Araman!
10: Abangan sa aming pagbabalik, Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, pinatalsik bilang kongresista.
12: At mas mataas na pensyon ng SSS. Ipinatupad na po ngayong buwan sa halip na sa Setyembre. RMN Network News.
13: Butag Pilipinas sa Idupos.
14: Elmong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
17: Apat ang arestado sa paihi modus.
7: harassment complaint.
17: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
16: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig at pararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
18: RMN Network News.

0: tayo sa mga balita, iniurong po ng Sandigan Bayan 2nd Division ang schedule ng pagbasa ng sakdal o arraignment din na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft kaugnay sa flood control anomaly. Itinakda ni Presiding Justice Geraldine Ekong ang arraignment bukas, June 4, yan po'y alaunay medyo ng hapon para bigyan daan ang pagresolba sa mga inihaing mosyon ng magkabilang panig. Kabilang sa inihaing mosyon, Attorney Noel Ostrea, ang legal counsel Estrada na huwag nang mapusasan ang senador at huwag pagsuotin ang dilaw na person o dilaw na damit na may person deprived of liberty na nakalagay sa uniform sa mga susunod na hearing dahil kusang loob naman daw itong sumuko. Bukod dito, hihilingin din ang kampo ng senador na payagan siyang dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing sa halip na physical na pagpunta sa Sandigan Bayan. Kaugnay nito, inatasan ni Justice Ekong ang depensa na maghain ng formal na motion ukol sa mga kahilingang ito para makasagot ang prosekusyon. Samantala, dumalo rin si Bunuan na naka-wheelchair at kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest sa PNP General Hospital dahil sa sakit na hypertension at diabetes.
1: NBI, sinisilip na rin ang anggulong pulis ang nasa likod ng Peking Tip kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasama natin sa Balita Live, RNN Live Report, Radyo Man Gerald Ulep.
2: Pinisilip na rin ang National Bureau of Investigation o NBI ang anggulong may pulis na nasa likod ng e-commer na nagbigay ng maling impormasyon tungkol sa mali kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, pinag-aaralan na nila ang pahayag ng suspect na nagsabing isang pulis sa lubarik utak ng kanilang modus operandi. Paliwanag ni Matibag, napapaisip kasi sila kung paano nakakuha ng access ang suspect's impormasyon at contact details ng matataas na opisyal ng gobyerno. Makukuha lamang anin niya ito kung may kapit siya sa gobyerno. Noong nakarang linggo, iharapa ng NBI sa media ang isang lalaking inaresto matapos umano nitong pangkainga kikilan si Matibag kapalit ng impormasyon tungkol sa kinaroonan ni De La Rosa. Pero ibinitang suspect na ginamit lamang siya ng isang pulisa upang isagawa ang extortion scheme. Ayon sa NBI, humihingi umano ang suspect na halagang 10,000 pesos hanggang 500,000 pesos gamit ang mga messaging application gaya ng Viber at WhatsApp.
3: Matagal na niyang ginagawa before pa the incident no kay Senator Bato. He's been posting to the somebody like as the secretary, even the first lady or the president. So marami na siyang ginawa ganyan. So it's good thing that you're able to apprehend it. So that it will also serve as a warning to everyone who wants to make use or take advantage of the technology now to scam other people to get huge amount of money.
2: Bukod sa pagpapanggap na may ideya sa lokasyon ni De La Rosa, sinasabi niya, ginigamit din ang suspect ang pangalan ng iba't ibang opisyal ng gobyerno kabilang na ang mga kongresista, senadora, NBI director maging sila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Lisa Arneta Marcos upang makahingi ng pera mula sa mga biktima. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulat sa taka, RMN.
0: Pinatalsik bilang kongresista si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito nga po ay matapos paburahan ng mahigit 2/3 ng mga mababatas. Yan po ay katumbas ng 265 na boto yung rekomendasyon ng House Ethics Committee na tanggalin sa House of Representatives si Barzaga bunsod ng serye ng pagkilos niya na hindi nababagay para daw sa isang kongresista. Ayon po kay House Ethics Committee Chair JC Abalos, hindi na sapat ang dalawang beses na 60-day suspension bilang parosa dahil hindi naman niya ito nagtitino.
4: With the representative having meted with 60-day suspensions in two instances, the committee considers that another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior which continuously reflects negatively on the image of the House of Representatives. Therefore, the committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga.
0: 14 naman ang bumoto kontra sa rekomendasyon ng komite kabilang na si Caloocan Representative Egay Irise.
5: This is simply a tyranny of the supermajority to please those in power that were offended by Representative Kiko Barzaga. Ito ay pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon.
0: Nag-iwan naman po ng tila maaanghang na salita si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kay Barzaga na hindi nagustuhan ni mamamayang Liberal Representative Laila Dilima yung mga ganoong pananalita.
6: Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay usang ina mo rin. Kung ganyan man lang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na at kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin, anytime.
7: Yes, I'm raising a point of order here, and a point of propriety.
6: Propriety.
7: Let's not get too harsh here.
6: I'm just quoting
7: Let's
6: his words.
7: Let's not get too harsh here. The use of the words.
8: Session suspended.
0: Sinubukan pa po ni Irise na questionin yung butahan pero nabigo ito at tuloy yan ang inaprobahan nga ang expulsion o pagpapatalsik sa tinaguri ang Congress Miao sa botong 265, 14 at 8.
1: So magkakaroon sila ng special election.
0: Special election yan.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: para maghalal ng kapalit. Sa kaugnay na balita, pinatalsik na Representative Barzaga, Congress Miao, wala raw pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Sama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
9: Tanggap ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pagpapatalsik sa kanya bilang miyembro ng House of Representatives. Ayon kay Barzaga, may mga nagpapayo na questioning niya sa Supreme Court ang pagsipa sa kanya sa Kamara pero sa ngayon wala daw siyang plano na ito ay gawin. Ayon kay Barzaga, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa at sinabi laban sa mga kapwa mambabatas na tinawag niyang mga buwaya at sa Kamara na tinawag niyang crocodile farm at isang corrupt institution. Naniniwala si Barzaga na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsipa sa kanya sa Kamara kung saan binigyan umano ng insentibo ang mga bumoto pabor sa kanyang expulsion. Tiwala naman si Barzaga na makakasurvive siya kahit wala siya sa politika dahil maayos naman ang lagay ng kanyang pamilya. Binanggit ni Barzaga na magbabakasyon muna siya at bukas din siya na pumasok sa showbiz.
10: No, I stand by what I said. Congress is a corrupt institution and that is the truth. That is something that we can see through the numbers. We can see the economic figures. We can see the amount of people that are involved in the flow control. Yeah, okay lang because some people do it out of fear. They are afraid of going against the current administration. Some people do it out of their own personal incentives. And some are also doing it over their desire to keep their own districts and their own constituents safe and to continue the funding for their own projects. So, ganun talaga. I'm very thankful, that's very flattering na sa tingin nyo na pwede ako mag-artista. Kasi ang I originally thought na medyo average lang yung looks ko. Pero sa tingin mo, pwede ako mag-artista. So, thank you. We're fine. We don't necessarily need to survive within politics because it is, we'll be doing fine with or without this position.
9: Yan ang ilang mga pahayag ni dating Representative Barzaga. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Na babahala naman daw si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling paggamit ng mga institusyon ng ating gobyerno at sa kabanang bayan para gibain umano ang oposisyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni VP Sara na ginagamit ito upang patahimikin ang mga boses na hindi sumasang-ayon sa halip na tutukan ang mga suliranin ng ating bansa. Naniniwala ang Vice Presidente na dapat protektahan ang independence ng ating mga institusyon na malaya sa anumang banta o panggigipit.
11: I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation.
0: Dagdag pa ng Vice Presidente, habang tumatagal ay nalalantad umano ang mga insecurity ng ating bansa na aniyay sintomas na mas nakatuon ang gobyerno sa pagprotekta sa kapangyarihan sa halip daw na manilbihan sa publiko.
11: The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change.
0: Sa huli, giniit po ng Vice President na deserved ng mga Pilipino ang gobyernong tumutugon sa kanilang problema at hindi sa pagpapatahimik sa mga kritiko nito.
12: RMN Network News.
1: Hindi maaaring ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte hanggat walang nangyayaring paglilitis. Reaksyon nito, House Prosecution Panel Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Sa hiling ng legal team ng pangalawang pangulo na dapat ibasura ang reklamo, paliwanag ni Congresswoman Co. Kailangan munang isalang sa pagdinig bago husgahan ang reklamo kasunod ng pagtanggap ng mataas na kapunuan sa Articles of Impeachment. At ang kasunod nga nito ay ang pag-convene bilang impeachment court.
13: So the trial has to go forward. Hindi po pwedeng i-dismiss siya bago magsimula ang isang paglilitis. Yun naman po ang klaro. So ang tuloy-tuloy nating panawagan at ang gawain, no, kailangan po ang impeachment court now constituted has to go through the stages of pre-trial, trial, isa-isahin ang ebidensya bago man magkaroon ng desisyon o botohan kung ito ay i-dismiss o hindi.
0: Mm-hmm.
13: Tapos, ang hinihiling na i-dismiss sa pauna pa lang, bago ang kahit anong trial, hindi po ito ang nakaayon o ang nakasabi sa Constitution.
1: Top. Pinalagan din ng House Prosecution Panel ang sagot ni VP Sara na nagkaroon na ng prejudgment o hinatulan na siya agad ng ilang mga mambabatas bago pa man ang pagdinig. Ayon kay Cook, walang prejudgment na nangyari dahil ang ginawa lang ng House Committee on Justice ay tukuyin ang probable cause.
13: Hindi po magagawa yung pag-determine kung may probable cause. Kung hindi man lang, babaybayan kung anong nandyan. Ayaw nating sayangin yung oras ng Senado. Ayaw din nating sayangin yung oras ng taong bayan. Kaya po, hindi po totoo yung sinasabi na merong quote-unquote mini-trial na nangyari.
0: Mm-hmm.
13: Iba po ang prosesong ginawa ng House Committee on Justice. At ngayong sinabi niya na, okay, sufficient informed. So, ibig sabihin, tama yung paggawa, no? Tama yung at least paano sinulat.
0: Mm-hmm.
13: Hindi walang basehan.
0: Mm-hmm.
13: At ngayong may probable cause, iaakyat na to sa Senado at sa Senado na yung mismong trial.
1: Opo. Si Kabataan Party List Representative Rene Co sa panayam ng RMN.
0: Hoy, may magandang balita po tayo para sa mga pensioner ng SSS. May epektibo na po ngayong buwan na, ang ikalawang yugto ng 10% pagtaas sa buwan ng pensyon para sa mga retirado at pensyonadong may kapansanan o yung PWD. Ayon sa Social Security System, ipinatupad na nila ngayong buwan pa lamang ang pension hike mula sa original na plano nasa Setyembre. Yan daw po'y para makatulong sa epekto ng inflation at oil crisis. Sinabi ni SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, ito'y magbibigay ng napapanahong kaginhawahan sa mga pensioner at pamilya nilang naharap sa pang-araw-araw na gastusin.
1: Yung mga pulis na lumalabag sa batas trapiko, hindi raw po sasantuhin ng pamunuan nito. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
14: Iniyak ng Philippine National Police na magpapatupad ito ng zero tolerance sa mga pulis na lumalabag sa batas trapiko. Ang PNP Chief General Jose Melencio Narataates Jr. bilang tagapagtupad ng batas tungkulin ng mga pulis na maging halimbawa sa pagrespeto kahit simpleng rules and regulations. Aniya, ang asal at kilos ng mga pulis sa publiko ay sumasalamin sa integridad ng buong institusyon. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng kumalat sa social media ng mga larawan ng dalawang pulis na nakitang nakasakay sa motorsiklo nang hindi nakasuot ng protective helmet. Babala naman ni Retates sa mga police commanders kung hindi nila maayos na bantayan at pangasiwaan ang mga tauhan nito ay inaasahan na may kasunod itong palanagutan. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak Ormen.
12: RMN Network News.
0: Makibalita tayo sa probinsya, yung daw lokal na pamahalaan ng Naga City ay sasanayin yung kanilang mga empleyado sa paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mike Marfega ng RMN Naga.
15: Isa sa ilalim sa pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI ang mga department heads at middle managers ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga. Ito ay upang mapabilis ang paggawa ng mga reports at mapagtunaan ng mas estratehikong pagpaplano sa lungsod. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, ito ang naging hakbang matapos suriin ng Development Academy of the Philippines ang rationalization plan ng lungsod kung saan lumabas na bottom heavy ang workforce ng Naga. Ibig sabihin, marami ang utility at admin workers, ngunit kulang sa mga empleyadong may high level technical skills maging sa simpleng encoding. Dahil dito, nagpapatubad ngayon ng freeze sa malawakang pag-hire ang lungsod maliban na lamang kung napakahalaga nito at sa halip nakatutok sa pag-upgrade ng kakayahan ng mga kasalukuyang empleyado. Ipinahayag ni Mayor Robredo na isang hakbang di umano ito upang ihanda ang Naga sa digital transformation at pagbabago sa sistema ng trabaho. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyoman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
1: Balita sa Ibayong Dagat, patuloy ang pagtaas ng mga tinatamaan ng nakamamatay na bundibugyo strain ng Ebola virus sa Congo at Uganda. Ayon sa World Health Organization, nakapagtala na ang Congo ng 321 kumpirmadong kaso, bukod pa yung 116 na pinaghihinalaang tinamaan ng virus. Umabot na sa 41 ang namatay sa Congo. 6 naman ang gumaling. Samantala, nakatawid na rin ang virus sa Uganda, kung saan 9 na po ang nagpositibo, 9 ang nagpositibo at 1 naman ang patay. Noong May 15 ang ianunsyo ng Africa Centers for Disease Control and Prevention ang pagkalat ng virus na siyang 17th Ebola outbreak sa kasaysayan ng Congo.
12: RMN Network News.
0: So ba kuya Sander, fan ni Steph Curry?
1: Chicken Curry lang.
0: Yan pong NBA star na si Stephen Curry, ay may balita tungkol dyan. May latest, si Niel Santua. Ano ba ang latest dito, Niel?
16: Nagkasundo sa isang long-term partnership si Stephen Curry at ang Chinese sportswear company na Li-Ning para palawakin pa ang reach ng Curry brand sa buong mundo. Ayon sa anunsyo, magtutulungan ang company Curry at Li-Ning sa pagbuo ng mga produktong pang-basketball, golf at lifestyle apparel. Gayun din sa mga programang naglalayong mahikayat ang susunod na henerasyon ng mga atleta. Tinawag ni Curry na partnership of a lifetime ang kasunduan. Lumipat siya sa Li-Ning matapos ang mahigit isang dekadang ugnayan sa Under Armour na nagtapos noong nakaraang taon. Inuulat din na ang kasunduan ay maaaring tumagal ng 10 taon. Samantala, ang Li-Ning ay isa sa pinakamalaking sportswear brand sa China at libu-libong tindahan sa iba't ibang bahagi ng Asia. Para sa ating RMN Sports, Radyoman Niel Santua Tatak, RMN!
1: Ito pong day 2 tickets ng Biyahing 20 concert ni pop rock Princess Yeng Constantino.
0: Uy,
1: wala na raw sold out.
0: Naka,
1: na.
0: Wala na pala.
1: Malay
0: tayo abot pits.
1: Malay mo, mag day 3.
0: Ay, pwede, pwede.
1: Myra J. Nasayaw sa balita.
17: Youngsters, huwag nang pumara dahil sold out na ang day 2 tickets ng Biyahing 20 concert ni pop rock Princess Yeng Constantino. Sa kanyang Instagram, inanunsyo ni Yeng na lalarga na ang date ng kanyang concert na gaganapin sa August 29 sa Araneta Coliseum. Hirit tuloy ng mga hindi nakasecure. Baka raw carry pa ang mahilot ang day 3 nito. Buong puso naman ang pasasalamat ng singer sa lahat ng fan. All out din ang support sa ticket selling ng day 1 ng kanyang concert na gaganapin naman sa August 28. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
12: RMN Network News.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung professor ng bayan si Ricky Rosal.
18: Ang idol kong FM 93.9.
19: IFM.
20: IFM. Balita
19: sa buntag. Ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Cebu's charming auntie. Idol Maria B.
21: Happy Idol Day! Wednesday na!
22: Wednesday na? Happy Idol Day!
23: Happy Idol Day! Wednesday na!
24: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
25: DJ, patulugin mo!
24: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan. IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-Empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado, baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Siyempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
26: Eh ikaw, Kuya Mano,
7: nag-Alco Plus ka ba?
26: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Ratio to eh.
26: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
27: Ako Plus, Alco Plus!
28: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
29: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
30: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
30: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
29: Heavy duty linis bawat pahit.
31: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
32: ACS.
33: Kung ang imong kagahapon puno sa kasakit, magpabilin pa ba ang imong paglaom sa nindot nga umaabot?
34: Dili na ko gusto masakitan. Dili na ko gusto musalig pa og tao. Tulke ba umalang gihapon ang mahitabo? Kung sobra ang imong pagsalig, binuangan ka lang upasakitan. Pero kung dili ka musalig, sultihan ti ka. Wa kay kasing-kasing. Oh, ato na lang ko sa way kasing-kasing.
33: The Gummy Story. Hashtag Dear IFM. Dili na lang. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Kauban ang ACS ug Starwax Floorwax. The Gummy Story. At tangi
35: 93.9 IFM.
36: Mapugnan po ni
37: IFM, Balita
19: sa Buntag. Ang Chinita nga witty. Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Cebu's Charming Auntie. Idol Maria B.
0: Happy Idol Day! Wednesday na!
1: Wednesday na? Happy Idol Day!
8: Happy Idol Day! Wednesday na!
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: 93.9 IFM.
32: Mapugnan po ni.
37: IFM. Balita
35: sa buntag.
36: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Ganyan ang Pinoy!
39: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
38: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
40: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
2: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
7: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
41: Ako Plus, Alco Plus.
28: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
42: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
38: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
2: 93.9 IFM.
32: Mapugnan po ni.
37: Ay, balita! Suwertes o Lotto Results!
24: Idol! Suwertes Results! Alas dos! Tres! Siete! Cinco! Idol! Suwertes Results! Alas cinco! Ocho! Siete! Dos! Idol! Suwertres result! Alas 9! 4! 2! 6! Idol! Nakaigo ba?
7: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Na nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my love begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
0: Happy Idol Day! Wednesday na!
1: Wednesday na? Happy Idol Day!
5: Happy Idol Day! Wednesday na!
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
8: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
9: Ang keratin na may plus.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS!
22: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding nagating dog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per diligid na likayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helps you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwata ka, Stress Tabs.
23: Puti para Mrs. Lyon, is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Sis, ganda ng hair.
27: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
29: With regular use.
30: Naka-empress. Nakaka-impress.
31: Try mo na, sis.
33: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og buy, bugas, cash, or GCash?
34: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
35: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
35: Hawak mo lang pagkayin. Hawak
2: sahun yun ni Idol!
0: Ang Idol mo, DJ!
1: Ang tamis na sila, Tik! O glami mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
0: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
2: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
3: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
0: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
7: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
15: Ang market man on the run, Idol B!
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
20: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: headlines.
1: Iuna radyo.
2: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
1: Abli ra imo FB.
2: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
1: Mapugan pa ni sila paghatod sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
2: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
3: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
4: IFM, balita sa buntag.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
6: J-Lo, yatusa, no hay más nada.